0: At hihintay tayo eh. Ano ba nangyari po doon kay IPMR Angelito Bunbon?
1: Oo, oh, ganito. Oh, ganito. Pumunta sa doon, dala niya mga credentials.
0: Mm.
1: Ang pinaka-importante yung credential doon ay yung certificate of affirmation. Ang tawag niya doon, COA. Dala-dala nun.
0: Okay.
1: Firmado yun ng regional director.
0: Oo.
1: So, dapat yun, enough yun to allow him to sit as member of the board. Ano? Kaya lang, mayroon kaming alungkasi dyan sa provincial board. And ito ang basehan ng desisyon.
0: Okay.
1: In the past two IPMRs, I think panahon ni IPMR Agnes, sa ibang kay Board Abrina, mayroon sila, although mayroon sila mga certificate of affirmation,
0: apo,
1: mayroon mga pending na question doon sa national offices.
0: Oo.
1: So ang ginawa namin dati, hindi muna namin sila pinopo.
0: Okay.
1: Habang hindi pa tapos yung mga usapin doon sa ECIP.
0: Oo.
1: So yan ang pinaka-guiding principle dyan. Kasi ayaw namin na malagay sa alaga nila ng provincial board. Example, tanggapin namin siya based on the CEO, walang problema yon.
0: Mm.
1: But ano mangyayari kung magkaroon ng adverse finding doon sa taas?
0: Okay.
1: Malalagay, makukompromise naman yung provincial board. So ang naging decision ng consensus doon, na anyway, sandali na lang panahon yan,
0: apo,
1: para maging klaro lahat, ang advice sa amin, punta niya doon sa Manila, ayusin yan, kausapin o kumuha ng order o certification.
0: Uh-oh.
1: Na yung mga question doon will not affect the integrity of his certificate of affirmation.
0: Okay.
1: Yun lang, madali lang yun.
0: Ah, nagbigay na kayo ng advice sa kanya kung ano yung dapat na gawin. So bibiyahe ito para sikasuhin yun.
1: Yan.
0: Teka. Na nawawala-wala board yung signal ninyo?
2: Bullseye!
0: Wala-wala yung signal. Oo. Pero pagkakalam natin, mayroong dalang certificate of affirmation eh. Ito pong si board IPMR Bunbun.
2: Bullseye!
0: Yung nga lang, mukhang mayroong concern sa NCIP.
2: Bullseye!
0: Kung wala naman sana, mayroong nag-aapila yata. Diba? Kung wala naman sana, wala rin namang problema. Certificate of affirmation lang na permado na mayroon pong recommending approval nung po mga opisyal, tatanggapin na nila. Parang ganun ang binabanggit ni board member Winston Arzaga.
2: Bullseye!
0: Diba? Ano ba yung mga hawak na mga dokumento pinapakita? Tinawagan ko rin pala si Sir Bunbun. No comment muna raw siya dito sa usapin na ito.
2: Bullseye!
0: Ihintay lang siya ng resulta kung ano yung proseso, gagawin at gagawin niya naman.
2: Bullseye!
0: Doon siya, nandun kahapon. Parang kawawa ba na nakaupo lang sa gilid?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi naman kawawa, nag-o-observe lang siguro kung ano yung gagawin ng mga board member natin, kung siya ba ay re-recognize at bibigyan na ng chair.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Para mag-observe din yung mga mismong nasa upuan din ng mga board member. Tapos kung po pwede na siyang sumali.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero wala. Nasa Arohoy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nawala. Board na. Wala yung signal natin, board.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Ang pinag-uusapan na namin yung pong pagbibigay ng advice kung ano yung mga dapat na gawin. Ano po ni IPMR Angelito Bunbun.
2: Bullseye!
0: Mukhang kailangan niyang bumiyahe pa Manila para ho asikasuhin yon.
2: Bullseye!
0: Ang kinakailangan maging clear doon po sa NCIP National at kung meron ng order na papayagan na siya na umupo at wala ng problema at wala ng mga naghahabol, pwede na.
2: Bullseye!
0: Siya kahapon ay naghihintay lang din po sa loob ng session hall para naman kilalanin sana. At recognize nga sabi ng sangguniang panlalawigan bilang bagong napili ho ng mga katutubo ng Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Indigenous People's Mandatory Representative IPMR.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ng Provincial Board na si Angelito Bunbun mula ho sa, palit-palit kasi yan eh, palit-palit, Tribong Cagayane.
2: Bullseye! Bullseye.
0: Mga kagayanin. Habang nagpapatuloy po yung session kahapon, nandoon lang din siya. Nakatingin. O-observe.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-aantay, lalo na doon po sa session na
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na sana ay maging bahagi na rin siya sa mga susunod na session ng Sangguniang Panlalawigan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pinalitan po ni board member IPMR Angelito Bonbon sa kanya pong panunungkulan bilang board member.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Bilang kinatawan ng mga katutubo sa Palawan ay si dating IPMR Arnel Abrina.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si board member Abrina naman ay mula ho sa tribong Kuyunun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yun na kung saan na pagkasunduan na ang magiging representative ng mga katutubo sa Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay paikot sa bawat tribo ng mga katutubo na meron po sa Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, ano ba yung mga katutubo na meron tayo dito? Tagbanwa!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Palawan!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kinikilala na rin bilang mga katutubo yung pong mga Kuyunun at yung pong yung Agutainon kasama ba? Kagayanin kasi ngayon eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po yung mga katutubo na meron tayo dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay yung mulbog, hindi. Meron din po yung kasi sa ibang lugar eh. Meron din sa Mindanao nun.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Arohoy! Na out of coverage na board!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa intro pa lang tayo eh. Papasok na tayo doon sa mga ano eh, mga pag-uusapan sana.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, yung mga COA, yung pong mga Certificate of Affirmation mula ako sa National Commission on Indigenous People o NCIP.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung paano po ito mag-assume sa kanya po sa opisina.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi pa na lang po kung meron talagang pinakita yung pong naghahabol ng TRO. Kailangan ba yun ng TRO? Temporary Restraining Order.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para i-hold muna yung pong pagpasok sana sa provincial board ni IPMR Bonbon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero nawala yung pong sig.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 8:09 ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Balikan na lang natin siguro mamaya kung matalakay natin ulit. Yung pong sabi ni ng head ng LTO, Sir Gerald, nasa travel po ako. Hindi po tawagan si Albert. Okay, magko-commercial muna tayo tapos bago natin tawagan yan po. Pero bago tayo mag-commercial, basahin kayo mga comment ninyo sa live natin. Sabi ni Edwin Dangkanda, wala yan wada. Kahit dami guard, lusot pa rin yan. Alam nila kung saan dadaan. Kabataan, di ba? Good morning po ka, Gerald, from San Vicente. Condolence po pala sa buong pamilya po ng pahayahay sa Taytay, Palawan. Salamat po sa pagbasa ka, Gerald. Galing kay Pika Plaza Rodrigo. Daryl Bert, ganun din. Good morning din. Sabi niya, 127 days na lang, Pasko na. Sabi ni Ricardo Amot, kung nabuli ng teacher, so tama rin yung sinabi ni Ate Claire. Lumalabas pa lang yun sa mga nila, sa mga investigasyon. Sana magsalita rin po yung guro kung talagang mayroong ganun nangyari. Tatanggi niya yun. Ano na lang kung mayroon talagang mga nakakita, nakarinig at sasalitang mga estudyante, kapwa estudyante, at ididiin yung guro. Kung mayroong ganun na ba, mukhang paniniwala natin yung estudyante, mga bata eh. Kaka Roblox, Oliver Palay. Marlene Vasquez Inao, good morning po ka, Gerald. Good morning. SP Magora, good morning po ka, Gerald. Bati mo naman ng magandang umagang auntie ko at ang kid ko dyan po si Auntie Esther Clay Public. Candelario at si Rhea po. Maraming salamat po. God bless. Okay, babalik po kami. Makalipas lang po ilang paalala.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Santon Plus Gold.
5: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
7: Ito ang XFM Palawan.
8: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
7: XFM
8: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
7: This is XFM.
8: Ang katropa mo. Exciting!
9: Exciting!
10: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
2: Sis the Pain, ang

0: Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahal ng paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma, at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
5: Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy, at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy, at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore, at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus, at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy, at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy, at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
16: Mga katropa, excited!

0: Ibabalik po ang bullseye. Bon, sabi dito, buwan na ipasa natin doon sa GC natin. Yung anak ko rin, sir, na speed ng aaral po dyan sa PNS, binanatan po dyan noong August 3. Lunch break po, sir. Naglalakad lang din po yung anak ko. Kasama ang dalawa niyang kaibigan po. Galing sila sa SM. Kumain lang po at pabalik na sila ng PNS. Sinuntok din po sila. Dyan po ng grupo ng mga kabataan na halos nasa 15. O 20 ng mga naka-uniform po ng PNS. Kita mo na. Parang lagi ang gulo dyan sa may ring hill, pababa. O papunta ng SM. Pero Bon, tawagan natin siya, Bon. Usapan natin ito yung mga kabataan ngayon na ganito. Bullseye! Sasangkot sa mga gulo. Pero nung mga nakaraan pa ito, na-videohan pa, di ba? Bullseye! Bullseye! Kailangan ma-call out na natin yung attention po ng barangay, ng dalawang barangay na yan. Bullseye! Bullseye! Ano nakakasakop dyan? Matahibik? Manggahan? Bullseye! Bullseye! Dapat mayroon ng mga tanod, pati anti-crime o pulis. Bullseye! Bullseye! Kasi nagiging malimit na yung tambayan. Bullseye! Bullseye! Si Sir Albert na yan ng LTO, yung magulang. Bullseye! Bullseye! Sir Jeff, good morning. Sir, good morning. Bullseye!
1: Bullseye! Ha? Ay, sir, ako na po ba ito?
0: Ah, okay po. Ma'am, kayo po yung nag-chat sa akin?
1: Oh, yes po, sir. Ako po yun.
0: Okay. Pinag-uusapan kasi namin ni Major Manalo yung pong nangyaring pangungursenada doon sa isang estudyante, kapwa-estudyante ng dyan, ng PNS.
1: Yes po, sir.
0: Yung anak din po ninyo, nakaranas din po ng pambubugbog, binanatan din?
1: Opo, sir. Yan din po, sa corner po ng Malbar Street at saka ng Mendoza po.
0: Oo. Kailan naman nangyari yung sayo? Kasi ito, nangyari po ito noong 18. Yung sayo,
1: August 3 po, sir. Lunch break po yun the time.
0: Okay, August 3.
1: Opo. PWD po, sir. PWD member yung anak ko po, nag-aaral dyan sa PNS.
0: Oo. Ano po yun? Merong kaaway o napag-tripan
1: lang? Wala pong kaaway yung anak ko, sir. Kasi hindi rin nga po nila kilala yung mga kabataan po na yun. Nasa 15 to 20s daw po ang mga grupo na yun, sir.
0: Oo. Yung anak mo naman, saan galing at saan papunta at sino mga kasama?
1: Pumunta po sila ng SM. Tatlo lang po sila magkakasama, magkakaibigan po dyan, mga speed din po.
0: Mga lalaki yan ha, tatlo na yan.
1: Opo, 13 years old po yan sila, sir. Kumain lang, may binili lang sila dito sa SM po, pabalik na sila ng PNS. Diyan po sila nakasalubong po nila yung mga grupo ng kabataan diyan sa corner. Diyan po sila inupakan.
0: Yung corner na tinutukoy mo yung dito sa Malbar at H.
1: Mendoza? Malbar at H. Mendoza po.
0: Yung sa may street light?
1: Opo, yung may kambingan diyan sa gilid po, bakanting area, diyan po sila binanatan.
0: Parang lagi na yan dito ah, pagka nakakaupakan diyan, minsan may mga nakaka-video tumatakbo papunta doon sa may SM, yung sa tapat, tapos meron naman papunta ng Ring Hill, meron din nagkakagulo yung part na yan, diyan lagi nagkakagulo ah.
1: Diyan po talaga sila, sir, binanatan eh. Pagbanat daw po sa kanila, sabay nagtakbuhan daw po. May tumakbo ng SM, may tumakbo pa diyan sa likod ng Palawan Pound Shop.
0: Oo. Pagkatapos upak, mga takot din pala, takbo rin sila.
1: Tumakbuhan daw po sila, pero mga naka-PNS uniform din po yung mga yun.
0: Okay. Ano po nangyari sa anak ninyo nung inupakan, saan tinamaan?
1: Sa yung likod po ng anak ko, dalawang beses daw siyang nasunto kasi nakatalikod na sila. Kumbaga nilampasan na sila ng mga batang yun.
0: Oo.
1: Piling nila, di naman sila gagalawin. Nagtaka na lang din po yung yung kasamahan niyang isa na lumagapak na yung likod ng anak ko ng dalawang beses po.
0: Oo. Anak mo ang unang inupakan. Yung dalawang kasama, opo, tinamaan din?
1: Yung isang kasama niya, lumingon tapos tinanong, "Bro, bakit mo sinaktan yung kasama ko? Ano ang kasalanan?" Tapos inupakan din daw po 'yon yung nagtanong na 'yon na kasama ng anak ko po.
0: Dalawa po ang nasaktan doon sa nangyari.
1: Opo, dalawa po 'yun sila, puro mga speed po.
0: Okay, tapos itong mga nasa 15 hanggang 20 mga kabataan, pulasan to, hiwalayan to, kung saan makatakbo, tatakbo sila.
1: Yun po yung nangyari doon, sir, kasi nakita rin nila nagtakbuhan, may sa SM, may sa likod ng Palawan Pawn Shop yung mga nagtakbuhan ng mga kabataan po na yun.
0: Wala namang sugat yung anak mo na nasuntok lang?
1: Nasuntok po siya sa likod, sir, pero nangitim po talaga yung likod po ng anak ko kasi payat lang po yung anak ko na yun.
0: Malakas yung pagkakasuntok noon.
1: Opo, malakas ang pagkakasuntok sa kanya. Ay, ang problema ko sa anak ko, 1 week na before, after na po nangyari, bago pa po nagsabi sa amin, hindi po nagsabi agad-agad. So, ibig the time po na nangyari, yun talagang ininda po ng anak ko yung ano pagkakasuntok sa kanya.
0: Ano po na, halata mo na lang na mayroong masakit sa anak mo o siya na lang din po nagsabi sa'yo?
1: Nahalata ko siya dito, sir, sa bahay. Tuwing uwi dito, mainit ang ulo niya na hindi niya maintindihan. Hindi nagsasabi sa amin. Mm. Natuklasan ko na lang. Ngayong huli na, hinahasa niya yung ano, hinahasa niya yung kutsinyo ko namin dito sa bahay. Kaya gusto niya raw dadalhin. Sabi ko, bakit? Anong problema? Tapos talagang inurirap namin ang tanong ng papa niya.
0: Aroy, oo, hinahasa yung kutsinyo. Hindi naman baka pang ano lang, pagtulong lang sa kusina maghiwa ng sibuyas bawang.
1: Hindi yun, sir. Talagang hindi po yan nag-ano ng kusina yung anak ko na yan kasi pangalawang anak ko yan eh. Ngayon,
0: Dadalhin niya raw?
1: Natanong namin siya. Opo, sabi niya. Kasi mama, may nanakit sa akin eh. Sabi niya na ganun eh. Sabi ko, bakit? Anong problema mo? Baka may kaaway ka. Wala naman daw po. Di rin daw po nila kilala. Mm-mm. Pero namukhaan daw po nung isang kasama niya.
0: Oo. Anong pake niya doon? Protection niya lang o baka gagantihan niya?
1: Malamang ganun, sir. Kasi siyempre po, first time nangyari sa buhay niya na nasuntok po siya eh. Dito sa bahay, hindi po nasasaktan yan kasi PWD yung anak ko na yan po eh.
0: Tsaka mahirap sa magulang, biruin mo tayo. Kayo, mga magulang, hindi mo naman sabi mo nga sinasaktan anak mo tapos ibang tao sasaktan ni anak mo.
1: Yung masakit para sa amin, sa akin na nanay kasi yung anak ko inalagaan ko yan, tinuruan ko yan ng tamang pagpapalaki na hindi mangbihado ng kapwa niya. Pero nasaktan ako nung nalaman ko na sinapak yung anak ko nung walang ginagawa eh. Kaya nga sabi ko nga kay Sir Bakwell dyan sa Eds Mendoza, kung makita ko po yung batang yan, papatayin ko na lang yan. Ito, hindi naman pwedeng kasuhan yan.
0: Wag po. Mali po yung plano mo na yun. Wag mong gagawin yun, ha? Masisira. Ano,
1: parang hindi ko maintindihan eh kung saan ko ilulugar ang sarili ko kasi every seconds po hindi ko nababantayan yung anak ko, nasa school po yan.
0: Yun na nga
1: eh. Hindi ko alam ano yung pwede mangyari sa anak ko, sabi ko na ganun, baka mabulaga na lang ako, yung anak ko na lang ay ganun na yung nangyari, di ba po?
0: Oo, maaaring masaktan uli, masaksak o makasaksak po, kasi sabi nga hinahasa niya yung kutsilyo eh.
1: Nag-a-advance na rin kasi, di ba, sir, ang daming nangyayari ngayon. Katulad nun, di niya inaasahan, bigla na lang siya nasuntok ng 2 beses sa likod niya po. Mm. Eh, hindi po yan nakakaranas ng ganyan yung anak ko eh. Ano lang yan eh, dito sa bahay, hindi po yan naglalabas doon sa labas para magtambay lang. Dito lang po sa loob ng bahay namin yan.
0: Oo. Eh, saan na yung kutsilyo ngayon?
1: Wala po, dito sa amin. Kasi hindi rin namin talaga kusintihin yung anak namin na gano'n. Kasi, siyempre po, batang simbahan po yan. Ayaw rin namin po na mangyari sa kanya. Pero yun nga po, sir, nag-aalangan kami. Kasi siyempre po, hindi namin nababantayan yan eh. Bawat segundo po eh.
0: Yun na nga eh. Eh nakilala, paano, nakilala niya na ba?
1: Namin yung masaksak or baka maulitan, di ba po?
0: Oh, yun na nga eh. Mas maganda mag-ingat din ngayon. Siyempre, ilang araw na nakalipas sa pagtatanong niya at pagkwento sa mga klase niya, nakilala na ba nila yung grupo na yon?
1: Sir, hindi, mahirap talaga nilang hanapin. Ngayon, ang nangyayari, ang gusto na yung mangyari sana po, yung CCTV dito sa may corner po ng ano, it's Mendoza.
0: Oo.
1: Yun po talaga ang makakapagsabi. Kasi mismo po yung ano, yung isang kasama ng anak ko ay namukhaan niya yung bata na yun.
0: Yun.
1: May nunal daw po sa mukha. Kaya ngayon, ang mangyayari, kung makita po sana yung dito sa may CCTV po, na dito sa may corner ng Eds Mendoza.
0: Sige, lumapit na kayo sa PNP.
1: Nakapunta pa ako kay Sir Bakwell pero nga naintindihan ko rin ang ano paliwanag ni Sir Bakwell na napakahirap din daw po sa part nila kasi po sa dami nga po. At saka the time po kasi siyempre di rin nila nakita, wala rin sila nung time na yung sa lugar na yun. So,
0: yung CCTV nga eh, yun ang po pwedeng pagmula ng investigasyon at matukoy kung sino yung mga pasaway na yun, mga batang pasaway.
1: Eh, yun na nga po, sir, kahapon nagpunta po kami sa barangay Manggaan para po sana malaman namin kung may CCTV po yung barangay doon.
0: Oh.
1: Ang paliwanag po ay sira nga daw po. Tapos may isa pa po kami doong chance na ano CCTV, yung dito po sa may corner ng Malbar. May isa pa po doon. Ang advice po doon sa amin sa may corner ay ano daw po yon sa city.
0: Yun, kailangan bang pumunta doon? Ay, pwede naman yan doon sa monitoring system nila tapos videohan lang ng cellphone kasi kung ano, proseso pa eh, paghihingi talaga ng copy. Malinaw naman yan?
1: Opo. Ang problema lang po namin is yung nag-ano daw po, yung nakatuka doon po sa CCTV ng city ay wala po yata. Parang Friday pa po yung balik.
0: Sige, basta kailangan meron noon para mas tulong din kami. Bigyan mo lang ako ng kopya para ma-ano natin, ma-post natin tapos may mga magsusumbong yan.
1: Kasi hindi kami makampante, lalo na ngayon po, ako, kahapon ako yung nagbantay doon sa school, maghapon kami doon sa labas ng campus.
0: Ah, ganun? Sinamahan mo talaga at nagabang kayo?
1: Ay, sinasamahan ko na po yung anak ko ngayon. Ngayon araw po, yung kuya niya na naman doon ang magbabantay. Sabi ko ganun.
0: Ang hirap ng ganun, di ba? Yung dapat nasa eskwelahan, tiwala ka na nag-aaral. Pero anong ginagawa natin ngayon? Anong ginagawa ninyo bilang magulang? Magbabantay
1: kami talaga, sir. Ayaw naming mahuli kami sa pagkakataon kasi marami nang nangyayari na ganyan.
0: Hirap tuloy yan.
1: Sa part po namin talaga, sir, okay lang. Kahit mahirap, okay lang. Kasi po, anak namin yung nakasalalay doon eh. Ayaw rin namin na huli na bago kami gagawa ng aksyon. Kaya sabi ko, bantayan.
0: Yung anak niya po, Speed, ano, Pipi, bingi?
1: Ano po siya, yung visual.
0: Ah, visual. Okay, sige. Ngayon anong natin ngayon? Anong panawagan ninyo sa mga kinauukulan sa barangay, sa PNP? Kasi maganda dapat mayroong nag-aabang na doon na mga katulad ng mga nakaraang kasi yung mga anti-crime, di ko alam kung nandoon pa rin ta PNP. So para sana at least nababantayan yung mga bata paglabas, kaya lang pagdating sa labas, aroy, delikado na rin, di ba?
1: Ayun na nga, sir. Pero yung nag-aalangan din po kami kasi parent kami. Lalo na dito kami sa San Manuel nakatira. Tapos PNS yung anak namin.
0: Oo. Basta magabayan lang yung bata simula paglabas ng eskwela hanggang doon sa sakayan. Pag nakasakay na, okay na rin yun eh.
1: Ay, yun nga po. Pero kailangan talaga po talaga namin bantayan kasi hindi na rin po yun saklaw ng guard or ng school.
0: Ang guard ng school hanggang loob lang yan, no?
1: Oh, yun na nga rin po. Dapat sana, sir, may magrurubing po diyan sa area na 'yan. Galing po dito sana sa may labas ng gate, palabas, pababa doon sa Etsmindo sa hanggang Malbar po sana. Kasi diyan po talaga nangyayari yung mga ganyang sitwasyon na may nabubuli po ng mga bata.
0: Ano na 'yan? Barangay na 'yan, yung mga tanod
1: barangay
0: na.
1: Sana, sir. Tapos PNP. May pulis din po sana.
0: Yan,
1: po.
0: Pulis. At saka yung anti-crime kung po pwede kasi meron naman silang mobile.
1: Yun talaga sana po dapat. At saka hindi po sana nawawalan po ng mga ganyang alagad ng batas doon na magpapasipay po ng katahimikan. Kasi po nalalagay sa alanganin yung mga bata. Kasi dyan po talaga yung daan halos ng karamihan ng mga estudyante sa area po na yan.
0: Tsaka ilang beses na nagkagulo doon. Ano kayang gang yan? Ha? Anong kayang mga samahan ng mga bata na yan na doon lagi nakatambay? Simula yan dyan sa sa H. Mendoza?
1: Simula po yung dyan talaga, sir.
0: Yung sa may harap ng Renghel, hanggang papunta doon ng SM, yan yung mga tambayan ng mga bata na yan eh.
1: Dapat talaga, sir, bawalin yung mga pagtatambay-tambay dyan. Kasi po, nalalagay sa panganib yung mga dumadaan po dyan ng mga estudyante.
0: Sige, ipapaabot natin ito doon sa mga kinaukulan, sa barangay, sa PNP. Para kahit papano nandun, mabilis makapag-responde. At kung halimbawa may nagtutumpok-tumpukan, yung iba, Baywalk pa pala. Yan, tambayan din
1: yan
0: nila.
1: Yan po, isa rin po yan, yung area ng Baywalk, sir. Yan talaga po yung isang pinapakiusap ko po sa mga katulad po ng mga may mga kapangyarihan po para dyan sa mga area na yan, sir, na matulungan po kami ng mga parent. Kasi kami po ay alanganin po kami sa sitwasyon ng mga anak po namin. Hindi po namin yan nababantayan dyan.
0: Delikado na pa naman yung mga bata. Kita mo yung sa Ateneo, di ba? Pati yung doon sa Tacloban, mga bata nakakadala at marunong nang umawak ng baril.
1: Yun na nga, sir. Kaya nga isa rin po yun na siyempre parang nag-take advantage kami para sa bata. Lalo na po na naranasan niya nang masuntok siya nang hindi niya rin alam ang kasalanan niya kung ano.
0: Hindi ka agad makakalimutan niya yun. Naranasan ko, nasuntok ako. Balang araw, makakaganti ako doon. Balang araw.
1: Kaya yung karakter, pag-uugali niya dito sa amin sa loob ng bahay, simula nangyari yun sa kanya, napapansin ko, lagi siyang mainitin.
0: Oo.
1: Mainitin siya.
0: Kasi hindi pa nakaganti, hindi pa nakakabawi.
1: Malamang po ganun talaga, sir. Kasi nasaktan siya eh.
0: Kaya nga, masama pa yung loob, hindi pa mailabas eh.
1: Yun nga po, binabantayan namin, palit-palit kami. Tapos yung advisor niya nakikiusap din sa amin na tulungan din daw yung bata. Kasi parang yung anak ko daw ay na ngayon, hindi na kagaya ng dati na sa room, na asahan siya, mabait siya.
0: Oo.
1: Ngayon daw po parang aligaga siya, yung parang kumakasag yung mata niya. Oo.
0: So tapos, dapat, nandun pa yung galit siguro, dapat magabayan talaga. Tama yung ginagawa ninyo sa ngayon, talagang sa labas kayo, abangan ninyo. Balang araw ma-overcome niya, makaka-move on din siya at kailangan lang talaga tutukan yung bata.
1: Pero nagagalit din talaga ako sir sa ganung nangyari sa anak ko eh. Kaya minsan nakakabigay ako ng hindi magandang pagsasalita dahil nga po may galit din talaga ako kasi parent ako eh. Sabi ko na ganun eh, hindi ko kasi nasasaktan yung anak ko na yan eh.
0: Tapos nasaktan lang ng ibang tao ano?
1: Nasaktan lang ng ibang tao eh, kaya sa kahapon nag-ano din po ako kay guardian sa may PNS, pero siguro sa sobrang sama ng loob ko lang kaya ganun ang nabibitawan ko na pagsasalita. Sana po ano na lang maintindihan na lang nila yung situation namin ng mga parent po.
0: Okay, sige. So, ganun na lang po ma'am ha. At least ito na i-out natin at sana makita na mapakinggan, mapanood ng PNS, ng mga kinaukulan ng PNP, ng barangay, ng anti-crime, ng mga authority natin na ito, hindi lang yung kanina na tinatalakay natin, kundi sa'yo rin, may nangyari rin pala.
1: Opo, baka mayroon pa. Opo,
0: tsaka baka mayroon pang iba yan na hindi lang nagsasalita pero nakaranas din ng pangungurusarada ng mga estudyante. Diba?
1: Opo, baka takot lang po magsalita sila. Eh ako po talaga hindi ako natatakot pag para tungkol na po sa anak ko talaga, sinasabi ko na yan sa kanila.
0: Okay, sige po. Salamat ma'am sa pag-share nung pong karanasan ninyo.
1: Opo sir, sana matulungan niyo po kami diyan po sa mga street po na yan from ano po, labas ng gate hanggang palabas po, it's Mendoza to Malbar po.
0: Opo, ipapaabot ko rin mismo, personal mag-usap kami ni Major Manalo para ho sa mga kabataan, mga estudyante na dumadaan sa lugar na yan at di na mangyari yung pong pananakit ng mga nantitrip ng mga kabataan at mga mag-aaral nung pong eskwelahan.
1: Ayun nga sir, lahat mga tambay po sana dyan, bawalin po kasi hindi po dapat ganun.
0: Sige po. Yung ano po ha, tago nyo po, yung kutsilyo ha, pang ano po yan, pang hiwa po yan ng ano, sibuyas bawang.
1: Ako na lang gagamit sir. Hindi po.
0: Okay, sige. Thank you ma'am.
1: Salamat sir, po. Sige po. Opo, salamat din po sa oras nyo po sa akin.
0: Bullseye! Ang magulang po yung nakausap natin na nag-share ng karanasan, yung kanyang anak, nasaktan din po. May kapansanan yun ha, PWD, napagtripan. Tatlo sila, galing po ng SM, pabalik na ng PNS, pero doon pa lang sa corner ng Malbar at H. Mendoza, inupakan yung pong tatlo. Bullseye! Bullseye! Una yung kanyang anak, pinagsusuntok sa likod. Bullseye! Bullseye! Eh, buti na lang walang panaksak yung mga bata na yun, di ba? Nangurusunada lang, pagkatapos sapak, upak, suntok, takbo rin. Bullseye! Bullseye! Pero ang puntuhan natin dito, hindi lang isang beses nangyari, maraming beses na nangyayari dyan sa lugar na yan. Bullseye! Bullseye! Hindi sila makakurusunada dun sa loob ng eskwelahan eh, kasi may mga gwardiya. Di ba? May mga nagbabantay. So ang gagawin po ng mga kabataan, doon sa labas, nag-aabangan. Bullseye! Bullseye! Sa mga estudyante naman, sige bon, oh. Sa mga estudyante naman, pagka mayroong pagbabanta sa loob ng eskwelan, sumbong nyo kaagad. Bullseye! Bullseye! Oh, yung mga mamaya ka lang pag, sa labasan, yung mga ganun, sumbong nyo kaagad. Bullseye! Bullseye! Kasi ibang yung mga kabataan ngayon, yung mga sumbong na ganyan, baka mamaya seryosohin at nangyayari nga. Bullseye! Bullseye! Ang gagawin dyan, tulad ho nung nangyari ng mga nakaraan, di ba, issue na rin naman yan, yung pong pambubugbog, pangungurusanada ng mga kabataan na ginawa ho ng anti-crime, meron silang sasakyan, damay na yun pati yung traffic. Tumutulong na rin sila sa mga traffic enforcer natin ng CTMO. Bullseye! Bullseye! Pagka rush hour, alas 8, bago mag alas 8, tapos sa hapon naman, bago mag alas 5, nandyan, nakasubaybay po yung anti-crime. Bullseye! Bullseye! Sana samahan din po ng mga ano natin, mga tanod natin. Bullseye! Bullseye! Mga barangay officials natin sa oras, lalo na sa hapon, para lang masiguro na walang umpok-umpukan ng mga kabataan na mangungurusunada lang. Bullseye! Bullseye! Napakiramdam nila, napakatapang namin, nakasuntok kami ng isa, tapos tumakbo kami. Bullseye! Bullseye! Oo, nasuntok namin, marami kami. Talagang sinuntok ko yun eh, pagkatapos ko suntok nun, takbo ko, hindi ako nakilala. Bullseye! Bullseye! Yung nakasuntok na yun, pakiramdam niya, matapang na siya kasi yun nga, nakasuntok, gawa ng marami sila. Bullseye! Bullseye! Oh, kita mo ito oh. Yung nasuntok nung August 3, dinaasa yung kutsilyo. Gustong dalahin ng estudyante sa school, mukhang gaganti yun. Mabuti na lang po naawat po ng magulang. Hindi na nadala at naitabi na po yung ano, yung kutsilyong panghiwa ng sibuyas, bawang, luya. Bullseye! Bullseye! Hindi ng tao, huwag gagamitin. Mabuti na ano kagad na agapan. Ang ginagawa tuloy ngayon, naisturbo na rin. Pati yung kuya, pati yung nanay, kasi palit-palit na sila na nagbabante, nandun lang sa eskwelahan, sa labas. Bullseye. Hihintayin lang na lumabas yung estudyante nila. Pagkatapos nun, diretso uwi na sila. Bullseye. Bullseye. Sa inyo ganun din, bantayan nyo rin sa hapon yung mga anak ninyo ha. Kung po pwedeng sunduin at makante naman ang oras, gawin para ho masiguro naligtas yung mga bata pa uwi ng inyo pong bahay. Bullseye. Bullseye. Okay? 8:43 ng umaga. Bullseye. Bullseye. Ito ay tungkol naman sa mga sasakyan. Bullseye. Bullseye. Meron pong pahayag dito yung pong LTO National, pero kasama rin po tayo dito yung pong Puerto, yung pong Palawan. Eh, nationwide yung kanilang operation na gagawin. Ano? Doon po sa mga improvised plate number. Bullseye. Bullseye. Pakinggan natin, tapos sinusubukan po natin natawagan. Sir Albert, nasa travel daw po si Ma'am Karen, kaya ikaw raw po muna yung pong makakausap, may interview. Di mo na available si Ma'am Karen. Okay? Bullseye. Bullseye. Pero bago yan, eto ho yung video, pakinggan po ninyo para aware tayo, lalo na yung pong mga merong sasakyan. Okay? Maghihigpit, mag-ooperate yung pong LTO, check yung pong mga plaka ng mga sasakyan. Bullseye! Bullseye! Play natin, Bon. Bullseye!
2: Bullseye! Number one, ulihan po tayo nationwide. Okay? Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yun na peke. Kailangan ang ginagamit yung improvised plate nakalagay sa ilalim LTO loss plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yun, okay lang yun. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampepeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat na ho ng mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide. So wala kong gagamit ng mga ganyan. At kung kayo po ay may authorization, kumpiska. Pero kung wala kayong authorization, impound. Ganun lang po kasimple.
0: Okay, sige, napakinggan ninyo. Ulitin natin, Bon, yung statement ni Marcos. Bullseye! Bullseye! Makanilaw ng LTO Main.
2: Bullseye! Hulihan po kayo nationwide.
0: Hulihan nationwide.
2: Okay. Kapag wala po kayong authorization to use improvised plate, i-impound ko po mga kotse ninyo. Pero kung kayo po ay merong authorization to use improvised plate at bumili kayo dun sa online na nakikita natin na ginagaya ang plaka ng LTO, kukumpiskahin namin yung plaka nyong yun na peke. Kailangan ang ginagamit yung improvised plate nakalagay sa ilalim LTO loss plate or LTO or improvised plate. Kahit plastic lang yun, okay lang yun. Pero hindi nyo pwedeng gayahin yung issue mismo ng LTO na plaka. Walang pinagkaiba yan sa pampepeke ng driver's license, pamimeke ng passport. Walang pinagkaiba yan. So lahat na ho ng mga kababayan natin na sumusuporta, na bumibili ng mga peking ganyan sa online, pagkukumpiskahin ko po yan nationwide. So wala pong gagamit ng mga ganyan. At kung kayo po ay may authorization, kumpiska. Pero kung wala kayong authorization, impound. Ganun lang po kasimple.
0: Bullseye. Parang di makakalusot ha. Sa checkpoint na mangyayari ha. May kumpis ka, merong impound. Bullseye. Bullseye. Sa mga improvised, gumagamit po ng, di ba, merong mga plaka na nabibili online yung mga nagpapagawa. Bullseye. Bullseye. Eh, ang iba naman, kaya nagpapagawa yung iba, yung lusaw na. Bullseye. Bullseye. Kupas na. Di ba, kaya nagpapagawa. Bullseye. Bullseye. Yung iba, minomodified talaga yung kanilang plaka. Bullseye! Bullseye! Yung mga naka-improvised na plate number, ha, pinapaalam po ng LTO, nationwide po ito. Bullseye. Magkakaroon ng operasyon yung pong LTO sa mga susunod na mga araw. Bullseye. Nationwide, kasama ho yung Puerto Princesa, kasama yung mga nasa munisipyo, buong Palawan. Bullseye. At pagka nandyan na ho sila sa kalsada, nasa lansangan na sila, dadaan tayo yung mga sasakyan natin. Bullseye. Okay, kung meron kang improvised plate number with authorization, aba eh, walang problema. Yung unit mo, makakalusot yan. O makakadaan yan sa checkpoint nila. Bullseye! Bullseye! Pero wala na yung plaka mo, kukunin na nila, kukonfiscate nila yan. Bullseye! Bullseye! Ngayon, kung wala kang authorization, naka-improvised plate number ka. Bullseye! Bullseye! Oo, Aroy! Yung sasakyan mo, dadali niya sa opisina, sa impounding area ng LTO. Bullseye! Bullseye! Tudas, medyo mahirap yun. Masakit-sakit sa ulo yun, ha? Bullseye! Bullseye! Sige. Paano kaya yung mga lumang plate number? Hindi pa na na-issuean yung 2013? Hanggang 2015? 16? Bullseye! Bullseye! Paano yun? Eh, hindi, problema nun sa LTO. Hindi problema sa tao, hindi sa motorista. Bullseye! Oh, meron ako yung isang motor ko. Hanggang ngayon, wala pa yung plate number. Bullseye! Bullseye! Gamit ko yung luma. Ah, di ba ngayon, meron ng, ano, meron ng QR code? Bullseye! Bullseye! Kulay orange. Wala pa yung nalabas eh. 20, ano pala yun? 2008 pa pala yun. Bullseye! Bullseye! Oo, 2008 pa. Yung maliit na plate number pa yun. Paano yun? Baka mamaya harangin yun. Bullseye! Bullseye! Tsaka kung magkano yun? Kaya sabi ko eh, yung LTO Puerto, yung LTO Palawan eh, kaya tinatawagan natin eh, kanina pa. Bullseye! Bullseye! Kasi anong mangyayari doon? Ito ba, i-implement talaga nationwide dito sa atin? Tapos magkano yung, ano ba, nakuha na, natikitan ka na. Magkano to? Diba? Bullseye! Bullseye! Wala pa eh, hindi pa nasagot yung pong si Ma'am Karen, yung pong head ng LTO Palawan. Nasa travel daw ho ngayon. Bullseye! Bullseye! Ang tinuturo niya si Sir Albert pero hindi naman po makakontak. Bullseye! Bullseye! Nagri-ring lang pero hindi naman sumasagot sa tawag. Pero baka busy. Bullseye! Bullseye! Basta ang importante, ipinapalam po ng LTO National na ang sabi ay magkakaroon ng operasyon. Manguhuli ho sila. Walang pili ito. Pati motor, damay rin. Bullseye! Pero ibang LTO, talaga mga four wheels yung karabian. Pero pagka mga dito sa atin, sabagay, traffic enforcer, lahat na rin ngayon, patas na sa atin dito sa Puerto, hindi lang mga motor. Pati mga four wheels, talagang pinapara na rin ng PNP, ng City Traffic Management Office, ng Anti-Crime, lahat ng mga deputized gamit yung local ordinance o di kaya yung pong TOP ng LTO. Bullseye! Bullseye! Halo na to. Merong paparahing four wheels, merong paparahing motor. Itignan nyo mga plate number ninyo. Bullseye! Bullseye! Siyempre, hindi lang yan. Yan lang ang unang tingin. Pero pagka napara na ho kayo, sunod-sunod na yan. Iba ang LTO, di ba? Bullseye! Bullseye! Sunod-sunod yan. Ano ang kasunod? Lesensya. Meron ka? Wala? Aroy! Tadi kung wala, aroy, dalawa na. Bullseye! Bullseye! Mukhang nga mo yala ka. Hindi, sir. Alas 8 na ng umaga eh. Ay, natapos yung inumo. Alas 6 ng umaga, alas 5. Aroy, dagdag sa ticket na naman yun. Bullseye! Bullseye! Alam mo, makakaisa ka. Sasabi mo, ang aga-aga naman ito, inum ako, alas 8 pa lang ito. Bullseye! Bullseye! Eh, naamoy ka nga. Eh, galing ka sa inuman, mga, lalo na yung dito sa ano, Junction 1, sa Panari Bar, na talagang inaabot hanggang alas 4, alas 5, alas 6 ng umaga, yung bar na yan, halimbawa, galing ka dyan. Bullseye! Bullseye! Tindi yung Panari na yan, ha? Sino ba may-ari niyan? Napakalakas mo sa city government. Bullseye! Bullseye! Oh, sige, di, yun na. Napara ka, amoy ala ka. Dagdag na naman. Aero, inahanap pa yung ORCR ng motor. May pinakita ka. Kala mo wala, ito ORCR ng motor ko. Aroy, nakita. Parang 2025 pa man ito. 2026 na tayo. Aroy, dagdag na naman. Bullseye! Bullseye! Ilan na ang violation mo? Ay, LTO yan? Nakachinelas pa, aroy! Bullseye! Bullseye! Ganyan. Yan ang pansinin ninyo, di ba? Lalo na yung mga ano, yung nakikipagtalo-talo pa, nakikipag-discussion pa sa mga ano natin, mga enforcer natin. Aroy, yan, disgrasya ka dyan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala kang side mirror mo, headlight mo, tail light mo, di ba? Preno mo. Ibigay mo na yung motor mo, bumili ka na ng bago.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na eh. LTO yan, pag LTO malalaki. Mahal, di ba? Pagka mga ano lang, TBR, local ordinance lang, dito sa atin, medyo mababa yan. At saka kaya pang pakiusapan. Mataas yung consideration. Aroy, pagka LTO, maniwala ka.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, oh, kaya yung mga lumalapit sa atin, wala. Hindi natin kayang saluin talaga yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala ka talagang tamaan pagka sa LTO, maano? Strict talaga.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Bigay mo na talaga, surrender mo na yan. Bili ka na ng bagong motor. Kung maraming violation, ha?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, bili ka ng bago. Yan ang may papayo ko. Ah, hindi. Ibig sabihin talaga, unti-unti mo rin. Check mo lagi yung motor mo. Para sa kaligtasan naman yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Bagay, kung may pera ka, bili ka ng bago.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Wala! Yung LTO Puerto, wala!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Sige, baka busy lang sila. Sa travel po yung LTO Palawan. Basta ano ha, mag-ingat lang tayo. Ako, nandito, tinatalakay na natin ito para mabigyan ko kayo ng paunang impormasyon na magkakaroon ng mga operasyon. Check nyo na kaagad yung mga sasakyan ninyo. Yung ORCR ng inyong mga sasakyan. Yung inyong baka nag-expire na yung lisensya ninyo. Mga gulong ng mga sasakyan ninyo, chine-check din yan, ha? Yung standard size. Huwag na yung mga maliliit na, yung mga nagpapaliit na mga size na gulong. Delikado na rin yan. Oo! Diba nagugulat, eh? Diba, gulong yan, ha? Kahit na hindi na... Kailangan naka-standard lahat. Nawa ko lang yung oversize. Nang gusto yung oversize ngayon, eh. Kaya kami, yung Palawan Safe Riders Club, naku, talaga naman laging nakalasensya yan. Isa yan sa grupo namin na kinakailangan. Pag member ka, meron kang lisensya. At saka updated yung ORCR ng motor mo. Para sa biyahe natin, mga PSR, sa September 19, next month, eh, condition yung motor. Saka wala tayong problema kasi marami tayong dadaanan. Pagka-tropa, exempted. Hindi dito sa PSR ba? Tinutukoy ko. Wala, mahirap yun.
3: Bullseye!
0: Yung mga miyembro ng Palawan Safe Riders, i-segue na natin dito. Tayo po'y merong biyahe sa September 19, Sabado po ito. Umaga, mahaba-habang biyahe ito. Simula Puerto, papunta ng Puerto. Pero iikot tayo ng West Coast. Walang balikan yun, di ba? Simula dito, biyahe ka ng Napsan, Nacorawan, Quezon, Nara, Aborlan, pauwi ng Puerto. Ikot! Pagkaganda ng tanawin doon sa West Coast. Sama kayo? O kahit hindi member, po pwede. Sabihin nyo lang ako dito, ha?
3: Hindi
0: lang kayo may mga motor na gusto makirides. Hindi puro trabaho, magrides ka naman! Arohoy, palas 9 na ho ng umaga. Alis ng oras, oo. Kasunod naman pala tuntunang servisyong katropa. Upo muna pansamantala rin si Kagawad Mike Scotte, soon to be kapitan ng Barangay Siksikan. Dahil napakasipag na Kagawad. Huwag mo na raw ngayon. Sa mga susunod pa naman. Matindi pa yan pagka nag-duty hanggang madaling araw. May ikot talaga, ronda talaga eh.
3: Bullseye!
0: Si Mang Lino Ladera, good morning!
3: Bullseye!
0: Mang Lino, nakikinig din ngayon, no? Mang Lino, ha, yung mga plate number na sasakyan mo, okay ba? Ang problema? Hindi talagang ano to eh, sumusunod sa batas traffic ito eh, si Mang Lino eh. Maribel Gasita, good morning po ka Gerald, good morning. Hirag pa si Idol, matapang na. Wala pa sa lugar, pero takot mag-ROTC. Ano ba? Sabi ni Tres, UPAX. Ha? Hirag pa si Idol, matapang na. Wala pa sa lugar, pero takot mag-ROTC. Ano ba yan? Oo nga, mag-ROTC kayo. At sundalo kayo, mag-police kayo. Yung tapang ninyo, daanin nyo sa tamang pag-aaral. Parang yun ang parang yung nagpapayo, parang hindi rin sumali sa gang ng mga panahon, ano? Gerald Billy Paalan, SD Ata, gandang araw mga katropa, Gawa Gerald Gales. panahon na para baguhin ang juvenile law. Oh, ako, pabor ako doon, pabatain pa eh. Ilang 18 years old. 15, papwede na yan. Oh, 15 years old. May utak na yan, alam na ang tama at mali niyan. Obligasyon din naman talaga na gabayan ng mga magulang, ng eskwelahan, at ng simbahan na hindi naman obligado pero may option, di ba? Pagtulungan lang na talagang magabayan at nasa tamang pag-iisip na yung mga ganong edad. Bababa yung juvenile law. Masyado namang mababa yung kay Robin Padilla na 10 years old. Morning po, sabi ni Ike Sag. Good morning, Leo Habares. Good morning, Ka Gerald. Good morning po, Leo Habares. Merlin Oliva. Good morning po, Ka Gerald. At mga katropa mula dito sa New Agutaya, San Vicente. Ayan, good morning, good morning. Wajay, sana baguhin ang batas about sa mga bata. Kaya nga eh, meron sinusulong naman doon. Masyado lang bata eh, 12 years old yata o 10 years old, di ba? Kahit mga 15 years old lang, pwede na. Mga ganun. Wala na, yung ganung edad, kaya nang humawak ng baril, kaya nang pumutok, kaya nang pumunterya. Oo, di ba? Nakakatakot eh. At saka kaya na mong ursunada oh. Matatapang na. Arohoy, paalas 9 na maraming salamat sa Axel Bon Nubareres, sa ngala po ni Station Manager, sa Louie Larosa, at ng buong tropa ng XFM Palawan. Ang inyo po nakasama dito sa palatuntunan, Bullseye, ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
4: Inyong napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
5: Ito ang XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM
6: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo. Exciting!
7: Exciting!
8: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, All-In Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
15: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
16: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
17: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: sakit ng katawan?
20: Mag Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
23: Premium D3 Coffee Mix.
22: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
23: Premium D3 Coffee Mix.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
25: Sa anumang uri ng
26: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
10: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
27: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw. At hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
28: Mag Vision X Plus ka.
29: Vision X Plus. Softgel Capsule.
28: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
29: Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Mabibili sa mga butika.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
26: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
10: Premium D3,
26: makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
26: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
26: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
31: Sister Pain.
32: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
31: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
24: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
26: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Idisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
27: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
29: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Vision X Plus Softgel Capsule.
29: Ang Softgel Capsule
28: na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
29: Vision X Plus Softgel Capsule.
28: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
33: Noon,
0: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga katropa, exciting dito!

exciting times sa buong Pilipinas, 9:09 ng umaga. Ang ating oras atin po sa inyo ng Uno Plus, mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap? Narito ang Uno Plus, feeds na dekalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat po sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan, tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.
2: Serbisyong Katropa.
1: Serbisyong Katropa.

0: Magandang, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Kumusta na po kayo mga ginigiliw natin mga tagapagsubaybay? Ngayon po, araw ng Huwebes! August 20, 2021. Ang bilis talaga ng panahon. Oh, matatapos na ang buwan ng Agosto, parang kailan lang. Talaga naman, oo. Mga katropa, samahan niyo kami sa amin pong pagtatanghal hanggang alas 11 ng tanghali. Siyempre po, dito lang po yan sa XFM Palawan. Sa bahaging teknikal, kasama natin si katropang Ken Vincent Dancil. Sa ngalan naman po ni katropang Gerald Gales pansamantala, ako po ang magtitimon sa inyo ngayong araw na ito. Ako po si katropang Mike Escote.
1: Servisyo Katropa.
0: Ang ating pong programa, siyempre atin po sa inyo ng Santon Vitamin C. Ito pong vitamin C na po ito, kailangan po ng ating katawan mga katropa. Pagka may mga paambon-ambon, may mga paulan-ulan, tapos biglang init, nako, baka humina ang ating resistensya. So, kaya kailangan natin mag-Santon Vitamin C. Lalo na yung mga panggabi, yung trabaho, yung mga nasa call center. Naranasan natin yan. Naging panggabi rin tayo dun sa Maynila dati. Sa isang registration na pinagtrabaho natin, 11 ng gabi, pasok natin, out alas 7, hindi ka naman makakatulog pa, alas 9 ka naman makakatulog, iba talaga yung daloy ng katawan mo. Pag naulanan ka, mahina ang resistensya mo. Naku, kailangan mo ng vitamin C para lumakas ang resistensya, hindi ka tamaan ng ubo at sipon, ng trangkaso at ng kung anumang karamdaman. So, ito po ha. Kailangan natin ng vitamin C sa katawan. Hindi po nag-i-store ng vitamin C yung katawan natin. Hindi katulad ng ibang mga halaman o kaya nung meron dyan silang vitamin C sa loob ng kanilang mga katawan. Sa atin, wala eh. Kailangan natin uminom ng vitamin C para magkaroon tayo. So, kaya po pag vitamin C pinag-uusapan, ito pong Santon Vitamin C ang napakaganda. Ascorbic acid, tumutulong para magkaroon tayo ng collagen at importanteng protein needed for making and maintaining cartilage, tendons, ligaments, and blood vessels. Madali din pong gumaling ang sugat ninyo kapag mayroon po kayong vitamin C. Nire-repair nito at minimintinas yung atin pong itimintinas sa atin ng mga buto, ngipin. Yan, pagka may vitamin C, matibay yung buto mo eh. Tsaka yung ngipin mo, yan ha. Yan ha, mga katropa pa. Ito po mabibili natin dyan po sa lahat ng Yesol Clinic at sa mga partner natin ng mga butika.
1: Servisyo Katropa.
0: Pwede na ho kayong mag-message sa atin pong sa ating comment section sa mga nais nyo sabihin tungkol dyan po sa inyo po mga kinalalagyan o nais nyo humingi ng tulong, pwede kayong tumawag 0953-514-1303.
1: Servisyo Katropa.
0: May natanggap lang tayo misis. Pakitawag po si Sir Lino Ladera. Ha? Meron tayong natanggap na misis kanina habang tayo nag-newscast kaninang umaga. Mula po kay Sir Lino Ladera, yung atin pong isang transport operator natin, multi-cab operator and multi-cab driver.
1: Servisyo Katropa.
0: So meron siyang binabanggit tungkol po dito sa paglilipat ng vendor dyan sa all public market. Siyempre, mga nakaraan, may pronouncement na yung city government, inilipat talaga yan dyan sa may bahagi po ng Bewok sa may Mandaragat.
1: Servisyo Katropa!
0: So, merong binabanggit si Manong Lino, paano daw yung mga kababayan na galing ng Erawan, Siksikan, Tinigiban, Santa Lourdes, Tagburos, at iba pang karating barangay kung ibababa sila sa may Burgos. Doble daw ba ang gastos?
1: Servisyo Katropa!
0: Ano ko rin natin yung panig ni Mang Lino Ladera tungkol dyan. Siyempre kayo yung ano eh, kayo yung may mga multi-cab operator. Nasanay kasi yung ano, yung mga taga-Puerto

0: Tropa!
1: Ay, inaalala ni Manong Lino nga, doble yung gastos. Oo. Eh, tawagan natin. Tatawagan mo si Manong Lino. Sumakang tawagan na. Ayun ang kanyang pinopoint out na doble yung gastos ng atin pong mga mananakay.
0: Serbisyong Katropa!
1: So, kaya lang, mukhang hindi na rin natin mapipigilan yung paglipat ng ating mga vendors. Kasi nga, gawa na yung, yung palengke. Di ba? So, tsaka mukhang nagkasundo na rin yung mga vendors natin. Oh, ito na nga lang, yung mga mananakay natin. Ito yung magiging, sabi ni Manong Lino, magagastusan ng doble.
0: Serbisyong Katropa!
1: Ano ba ganun lang ako? Maglakad na lang ako. Sabagay, kung may mga dala ka, talagang mahirap din. Mahirap din kung may bit-bit ka na mga dala-dala mo, mga isda, gulay, maglalakad ka. Pero usually kasi yung mga taga-siksikan, yung mga taga Santa Lourdes, yung mga taga Tagburos, hindi na rin dyan naman malingke.
0: Serbisyong Katropa!
1: Nasa kabilang linya natin si Mang Lino Ladera. Mang Lino, magandang umaga po. Live sa program Serbisyong Katropa. Si Katropa, ang Mike Escote po ito.
2: Ay, magandang umaga po. Sir Mike.
1: Maganda itong binuksan mong usapin, no? Yung sabi mo sa message mo sa akin, mukhang mahirapan, doble gastos yung ating mga kababayan pag nalipat na yung mga vendors doon sa bagong palengke sa Barangay Mandaragat. Paki-explain nyo nga po kung ano itong sinasabi ninyo po.
2: Ayo po, ano? Ganyan itong yung ating mga kababayan na mapunta ng palengke.
1: Mm-mm.
2: Lalo na kung may mga pangarga sila. Ngayon, anong gagawin natin? Ibababa natin din sa may kanto ng Malbar o PTCI. Gagasto sila papasok ng palengke kahit yung ating mga senior citizen na gustong mamalingke. Gagastos na naman sa pamamasahe ng tricycle. Alam naman natin na talagang bawal tayo dyan kasi nga tawag na secondary road na yan. Talagang pang siyudad talaga. Pero kung tutusin, nasa transport committee na lang natin yan kung paihintulutan ang multicab na dumaan dyan, kagaya dito sa may New Market Terminal. Ibig sabihin, kung papayagan ng ating transport committee na lumiham sa LTFRB na yung mga interesado o gustong dumaan ng palengke, mag-apply or BIA, ibig sabihin, yung BIA na yan ay makakadaan siya ng palengke. Ngayon, kung wala ka namang biya, hindi ka makakadaan. Pero kung paihintulutan ng LTFRB na lahat ng mga pabliyot, sumulat yung city government o LTFRB na payagan ito, ang ating mga multicab, maraming pupunta at magiging talagang kaya-aya at maraming pupunta ng ating mga kababayan dyan sa palengke. Kasi direkta na eh. Kung anong pamasahe na kagawian nila, ganun din po yun.
1: So hindi ngayon, po. Opo, yes po. Guys, sige po. Kayo muna po.
2: Ngayon po, kung sakali na nandoon na sila at inisip nila walang sasakyan, kung pauwi, kung paihintulutan naman tayo ng ating local government, ng transport committee, na magkaroon ng terminal dyan, isa-isa lang, bawat rota, tapos nakaano doon sa ibang lugar, sa ibang baywalk na bakante, wala namang problema. Pero kung dadaan-daanan lang, wala namang problema. Okay lang, talagang tinatawag na roving lang kami. Akit yan, tapos lalabas, i-pick up ng pasahero at wala nang pick up. Okay lang yun. Pero kung sinasabi natin na magti-terminal, okay rin kasi kikita rin ng ating local government kung magkaroon ng ticket, bawat alis, babayad, papasok sa kanila yon. Siyempre, yung ating inaanuan dito, yung ating mga public transport na mga tricycle, siyempre alam ko magagalit sila.
1: Yun.
2: Oo, kasi hindi na natin pasok yon. Hindi na natin ruta yon. Pero ang tanong ko, bakit dito sa market, nagkaroon din ng ruta na biya na pinayagan LTFRB. Siyempre, from local government to the transport committee na na-request nila to LTFRB dahil nga nandiyan ang terminal, paramihan ng ating mga public utility vehicle na mayroong biya, nagkaroon ng application na

0: kanilang partisa ay nagkaroon ng biya, pero yung walang mga biya, eh, hindi sila pwedeng pumasok. Kaya nga kapag operation ng LTO doon sa New Market at wala kang biya, hindi ka pwede, out of line ka.
1: Opo.
0: Kaya dyan din ang nangyayari. Ang pinaprotekta natin dito, ang binibigyan natin ng solusyon yung ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una yung mga senior citizen. Hirap na hirap yan, lumakad, gustong mamalingke, imbis na dyan. Dyan sa, lumampaling ka sa old.
1: Mm-hmm.
0: Senior citizen, tatawid na lang po sila. Aalalayan ng importer, makatawid, patamili, pagbalik, ganun din. Ay pagdating doon, ano na paruan, ano po ang magagawa natin? Kaya niling natin sa Transport Committee na bago buksan ang ating palengke na yan, isaalang din yung ating mga transport kung ano ang magiging ambag nila diyan para makapagbigay ng tawag dito, makapagbigay ng magandang serbisyo sa ating mananakay, particular sa ating mga karatig barangay. Yun lang po, kagawad Mike.
1: Mm-hmm. Ganito, yung request na yan, mas maganda siguro, Mang Lino, kung isulat natin formally para maiparating doon sa transport group sa City Council kay Council G. Lau, Mang Lino, para mapag-usapan.
0: Pwede. Kaya lang yung iba, ating mga kababayan na driver, multicab, yung iba ayaw din pumasok. Pero alam mo, nasa ano na yan eh, kung talagang papahintulutan.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya nito ngayon, nakikinig yung ating mga transport committee. Mm-hmm. Sa palagi ko, nakikinig sila. Eh, bakit nga ba? Ano nga ba? Kasi once na ipinasok mo dyan, yung public utility vehicle, parang ipinasok mo na ang buong barangay na... Mm-hmm. Talagang ibom yung bagong palingki na yan kasi makakapunta na sila doon direkta na eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag ibinaba mo yan sila dyan sa kanto, isa lang isasagot, ay nako, maglalakad pa ako papunta doon. Dito na lang ako mamamalingki sa alo ko, sa barangay ko. Bakit ba ako pupunta doon?
1: Yeah.
0: Eh gagastos na naman ako masa, ay paket, ganun din, gagastos din po ako.
1: Mm-hmm.
0: Eh mas maigi na lang, dito na lang ako sa barangay ko. Pero kung talagang disididiw ang ating local government, at ang ating transport committee na talagang maging kumita rin yung ating mga kababayan na bindo dyan sa public market na bagong gawa at makapasok ang lahat ng transport, eh talagang maganda.
1: Oh.
0: So, pero, meron din tayong tinatawag na color coding yung
1: Opo.
0: Pagpasok dyan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman tayo pwedeng araw-araw papasok dyan. Halimbawa, ikaw, Rizal ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag Rizal ka, direkta ka lang. Iikot ka ng Malbar, hindi ka pwedeng dumaan ng palengke.
1: Ng palengke.
0: Opo, tama, di ba? Ngayon, kung ikaw Malbar, pwede kang dumaan ng palengke, paakyat ka ng Rizal.
1: Ayun. So yung mga may biyaheng Malbar lang, ang sinasuggest ninyo na payagan pumasok doon sa bagong palengke.
0: Opo. Oo. Ngayon, ang gagawin
1: natin... Dadaan sila dito sa may ano? Sa may PTCI.
0: Dadaan po sila yan. One way lang yan. Ang labas nila dito na sa kabila. Hindi na pwede silang bumalik. Oo, diretso-diretso na lang baba. Ngayon, pag pauwi naman yung ating mga pasahero, ganun na rin ang sasakyan nila. Iikot na lang sila. Medyo may kalayuan papunta doon. Dadaan pa na rin sa labi nyo. Pero assurance na yung ating mga public utility vehicle, magkakaroon ng pasahero. Ngayon, kung hindi... At walang dumating ng mga public utility vehicle at naantabayan yung mga sasakyan na yan, yung mga pasahero na yung nag-aantay dyan, siyempre, sasakay ng tricycle, magpapahati doon sa kanto ng PTCI at sasakay na sila ng dumadaan ng
1: multicab.
0: Multicab papunta. Doon na sila sasakay.
1: Dito kasi, ang Manong Lino kasi, ang nakuha ko yung point mo, no? Siyempre nga, doble gastos. Pero kailangan din kasi natin kailangan talaga formal na mapag-usapan. Ang sinasuggest ko rin sana, kung kahit sa akin mo ibigay yung sulat, tos dalahin ko doon kay G. Lau para mapag-usapan nila, kay Consul G. Lau para mapag-usapan nila at kung ano man yung magiging disposisyon ng Committee on Transportation at saka ng City Planning, lahat-lahat para mapag-usapan. Oo. kasi kailangan na kung yung ano yan na ma-formalize talaga yan na mapag-usapan sa committee kasi yung mga tricycle sigurado papalag kasi pagka ano, kailangan magkaroon muna ng public hearing talaga tungkol sa bagay na, kasi maraming maganda yung punto ninyo, pero meron ding isang sektor na maapektuhan, yung mga tricycle.
0: Oh, yun nga po. Oh, kaya siyempre, kaya inaano lang natin diyan, ilalagay din natin, kaya nang sinabi ko, unang-una maapektuhan yung tricycle. Siyempre, yung ating mananakay naman, nandiyan din kami sa mananakay, ang iniisip din natin yung kanilang
1: convenience.
0: Yung kanilang yung kanilang gastusin sa pang-araw-araw, na ang budget nila ganun lang, tapos magdodoble. Pero hindi naman lahat totally napapasok ng Malbar. Ibig sabihin, yung mga papasok lang ng Malbar na yan, galing ka ng San Pedro, diretso ka ng Malbar, diretso ka ng Palengke, iikot ka ng Rizal doon, diikot ka na, doon ka lang bantak mo.
1: Mm-hmm.
0: Yung Rizal, papasok lang Rizal, at indadaan ka pa ng Palengke, hindi na pwede. Diretso na ng Rizal, diretso ka na ng Malbar, hanggang doon sa ano, hindi ka na pwedeng pumasok ng Palengke, ang pwedeng pumasok lang yung doon. Maliban lang kung galing ka ng mga ibang barangay, kasi ano natin, yung ating mga kababayan na sa malalayong barangay, kagaya ng Tagburo, Santa Lourdes, may mga gamit yan, gustong mamalingki sa Palengke, kaya ang gagawin nila ay sasakay tayo ng Malbar. Didiritso na yun ng Malbar, daritso ng Palengke, taba, aakyat din ng Rizal Avenue, yun na. Yun ang inaano natin. Ngayon, kung uuwi naman sila, mag-aabang lang sila doon, ng pamalbar din, yung bababa, pauwi na kami, sige, hatid na.
1: Pero kalimitan Mang Lino, yung mga binanggit mong barangay, Tagburo, Santa Lourdes, Jasiksikan, Erawan, namamaling kaya sila sa talipapaan na, hindi na dito sa bayan.
0: Yun na nga eh. Kaya lang, pero may ilan-ilan din na, kaya nga, kaya kung sumpin yung iba, lalo na ngayon, bagong bukas yan, gusto rin ating mga manakay, na ano ba ang meron dyan sa loob ng palengke na yan. Kung ano ba ang kagandahan yan. Kaya siyempre, papasok yan, subukan muna natin, i-dry run. Ngayon, kung medyo talagang sa ulit ganun din, bakit hindi? Kung i-dry run natin sa loob lang ng mga isang linggo yan, na makapasok sila after noon, pwede naman, pero pag nagustuhan ng ating mananakay, kaya siyempre, yung ating mga mananakay, magsasalita rin yan, pabor kami, pero kung hindi naman na pabor, hindi wala tayong magagawa. Kung kunin din natin yung opinion, yung panig ng kabilang sektor at yung kabilang panig ng ng ating mananakay. Kasi doon tayo sa mananakay para nasa ganun ibigay natin yung tamang serbisyo.
1: Opo, oo. Maganda po yung ano niyo, maganda yung sinasuggest niyo. Ang kailangan lang talaga mapag-usapan ng husto, kasi parang this year or December baka ma-open na yung palengke, or next year or before ma-open yung palengke, mapag-usapan talaga yan, para kasi sabi niyo nga may presidente yung sa San Jose, New Market, pinapayagan yung mga multicab na umikot doon. So, makikipag-ugnayan din tayo kay Consul Gilaw para siguro mapag-usapan dyan yung sinasuggest nyo po, Mang Lino.
0: Oo, sige. Mike, ganun lang po. At maraming salamat kahit paano napakinggan. Kaya doon sa ating mga kasamahan driver, no, lalo na sa mga tricycle, tayo may tricycle din tayo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ang inaano din natin, ang inaano ko dito yung ano ng ating mananakay na sa malalayo. Lalo na yung ating mga senior citizen, kawawa rin yan kung pupunta pa yan sa ibang lugar. Ayan, napakaganda, dadaan na lang doon. Pero naintindihan ko rin yung ating mga kasamahan driver ng tricycle dahil meron din tayong tricycle.
1: Opo.
0: Ang pinakamagandang naisip ko na lamang po, kung Malbar ka, yun lang, hindi naman totally lahat papasok. Kung Malbar ka, doon lang papasok. Pero yung pagsabi, hindi na. Kaya kahit pa paano, kung walang pumasok ng multicab pa Malbar, wala tayong magagawa. Talagang wala silang papalingki, diretso lang kami.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, kung mga pasayero aakyat doon, sasakay pa rin sa kanila.
1: Mm-hmm. Sige po, Mayong Lino, ipapabot pa namin sa Committee on Transportation sa kay Chairman Gilaw, pati kay Vice Chairman Jerry Abad. Maraming salamat for the meantime, Mang Lino.
0: Okay po, maraming salamat at magandang umaga.
2: Servisyong Katropa.
1: Maganda rin yung punto ni Mang Lino para yung mga mananakay, diretso na. O, di ba? Pag ano, kaya lang, siyempre, papalagi mga tricycle dyan. Ay, di, ruta namin to eh. Di ba? Gusto rin namin kumita. Di ba? Ito lang din yung pagkakataon namin na magkaroon ng maraming kita. So, tingnan natin. Oo, siguro pagkano tawagan natin si Sir Gilaw ha, para sa usapin na yan.
2: Sir Bishong Katropa.
1: Punta muna natin si Kaloy La Rosa, ating station manager sa barangay Apok, Apok. Diyan po sa bayan ng Aburlan, nagbibigay ng serbisyong Katropa. Kaloy, good morning!
3: Morning, Katropang Mike.
1: Mm-hmm.
3: At sa mga...
1: Kumusta dyan?
3: Nandito kami ngayon sa may bahagi ng Sitio Apis, barangay Apok-Apok.
1: Ayun, nakapunta na ako dyan. Layo eh, layo, di ba?
3: So, lang.
1: Yan.
3: Okay, check mo yung signal natin, Mike.
1: Okay naman, okay naman, Kaloy. Loud and clear yung signal natin, no? Oo.
3: Check. Ito, nasa bahay tayo. Actually, ito na yung parang bahay nila.
1: Oh, engineer, paki-full mo na lang. Paki-full mo yung video ni Kaloy para mas maganda.
3: Itong nagsisilbing bahay nitong dalawang kabataan ano na ilapit sa atin ng isang kababayan natin dito sa Aburlan, membro siya ng LGBT community na accredited na ngayon dito sa Aburlan at sa iba pang mga lugar. Ang kanilang advocacy yung pagtulong dito sa mga katulad nitong mga kabataan na ito dito sa Aburlan na medyo hirap katropang Mike, no? At nailapit sa atin ito nung kahapon lang actually, at trending na siya doon sa Facebook page ng XFM Palawan, nasa 35,000 views na siya, nasa 200 comment na ibig sabihin trending na siya.
1: Opo.
3: So nakapukaw na ng pansin ito katropang Mike sa ating mga kababayan. So ngayon, dito sa atin, serbisyong katropa, sinadya natin ngayong araw na ito para makita natin yung sitwasyon at ano pa yung pangangailangan ng dalawa. So mamaya, kausapin natin yung yung lumapit sa atin para ilapit nga itong problema. Ayaw kong tawagin sana yung pangalan niya, pero dito sa kilala katropang Mike. Wala siyang ibang pangalan dito, pero kilala siya sa LGBT community sa Aburlan. Si Kirit-Kirit.
1: Si Kirit-Kirit. So mas well known siya doon,
3: Kirit-Kirit. Mabuting Kirit-Kirit 'yan, katropang Mike. 'Yan yung bantad sa kanya dito. Mamaya makakausap natin siya kung paano niya nakita ito at paano inilapit. Kausap, ito yung dalawa nakikita mo.
1: Kita-kita natin. Maganda yung signal.
3: Lapit mo ron. Itong ginagawa nitong dalawa, Mike, mga kaibigan, ito yung kinabubuhay ng dalawa na ito. Itong dalawang kabataan na ito, patay na yung magulang nila.
1: Ulila na.
3: Wala nang ibang bumubuhay sa kanila kung hindi sarili na lang nila. Sa dalawa sila. So ito, Mike, yung ginagawa nila, katulad nitong halaman na to, plastic ito. Yung ginagawa nila. Pagkatapos nito, makarami sila, itong panganay, pupunta ng puerto, dyan sa may Jollibee, kanto ng Jollibee Valencia at saka Malbar. Doon niya ito tinitinda pala, dyan sa puerto.
1: Bobyahe pa.
3: Ito.
1: Oy, maganda yan, ah. Maganda. Magkano yan?
3: Ito, 80 to.
1: 80?
3: Pero, Mike, bago yan, gusto nating kunan muna ng istorya yung dalawa kung bakit napunta sila sa ganito. Bigay ko muna sa iyo yung panahon para kausapin yung panganay, ha?
1: Sige, Kaloy.
3: Paano napunta dito?
1: Pasagutin
3: ka niya. Anong pangalan mo, kuya? Si Lionel.
1: Lionel.
3: Ito yung panganay. Mike, kausapin mo si
1: Lionel.
3: Si Kagawat Mike, ha? Bibigay ko siya yung telepono para makausap ko siya.
1: Nel, maganda umaga, Nel. Si katropang Mike.
4: Apo?
1: Oo. Nel, kumusta ka na, Nel? Kumusta kayo?
4: Okay naman din po.
1: Oh, yung tatay mo ba, yung dating nagbabike?
4: Yung nagatinda po, opo. Oh. Yung nagatumba po siya ng ano, yung bulaklak po. Mm. Siya yung unang buwan nito.
1: Oo, yan. Okay.
4: So, hanggang saan na po na lang po sa kanya.
1: Mm. So, siya ang nagturo sa'yo, yung tatay mo?
4: Opo. Oo. Bago siya nawala.
1: Bago siya nawala. Mm. Okay. So, mga kailan na nawala yung tatay mo? Mga kailan pa?
4: Nitong June po.
1: Ah, June lang. June lang. Nako, bago pa. Oh, yung nanay mo, ganoon din.
4: Ano po, nauna na siyang namatay nitong ano, January.
1: Mm-hmm. Ngayong ngayong taon din.
4: 2025 po at siya namatay.
1: Oh. Oh, okay. O mukhang si Katropan Gerald doon data nagpagawa ng bike sa tatay mo. Di ba? Di ba nag ano 'yun? Hindi ko maintindihan sa sabi ng Sir Ken. Yung ngayon diyan sa bahay ninyo, dalawa na lang kayo.
4: Opo.
1: Oo, parang yung bahay ninyo parang wala pang dingding.
4: Wala nga po kasi kami-kami lang din po nung tatay ko nagtayo nito.
1: Mm. Malapit pa kayo diyan sa May Manukan?
4: Opo, parang ganun po.
1: Oh, di ba May Manukan diyan, may poultry, malapit kayo diyan?
4: Opo.
1: Oo, nakapunta na ako diyan sa May Poultry, no. Ngayon yung paano yung diskarte niyo sa buhay ngayon? Ayan lang gumagawa kayo niyan.
4: Opo.
1: Oo. So, paano nakaka-survive kayo sa pang-araw-araw?
4: Ano po, bawat binta ko tinitipid ko po yung pera namin.
1: Mm-mm.
4: Para makasya, makaluwas ako ulit.
1: Mm-mm.
4: Ganun po ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
4: Tipidin kami sa bigas, kaya isang araw lang kakain.
1: Isang araw lang kayo kumakain?
4: Opo.
1: Ano, agahan o hapunan?
4: Ano lang, hapunan.
1: Hapunan lang?
4: Opo.
1: So paano kung isang araw lang kayo, sa hapunan lang kayo kumakain, anong sa umaga, sa tanghali, anong nanon nyo? Ang pang sapi sa tiyan?
4: Ano lang po, nag-alaga rin kami ng talbos ng kamuti, ganun lang po.
1: Talbos ng kamuti lang sa para yung gutom ninyo maibsan.
4: Opo.
1: Kawawa naman 'no. Ginagawa mo na 'yan, magkakano 'yan? Magkakano 'yang ganyan?
4: Ano po? 80 po.
1: 80 ang isa.
4: Opo. Pero kung 1.5 na 1 liter, mga 200 po. Ganun po.
1: 200. So sa isang araw nakakabenta ka.
4: Kung sa 12 piraso po, mga ano lang siya. 1,000 mahigit lang po kayang iano kasama na yung ko ng pamasahe ko po.
1: Mm-mm.
4: Sa tindahan, ganun po.
1: Sa tindahan nangungutang ka ng pamasahe mo?
4: Po.
1: Nangungutang ka?
4: Opo. Tapos pag-uwi ko po, bayaran ko kagad. Ganun lang
1: po. Bayaran mo kagad. So, pero yung budget, halimbawa, nakabenta ka ng 1,000, mababawas pa yung pamasahe mo, magkano linis mo?
4: Ano, mga nasa 310, ganun po.
1: 310 na lang yung naiuwi mo?
4: Opo.
1: Tapos bibili ka pa ng bigas, kaya isang araw na lang, isang 1-day-1-8 lang kayo.
4: Opo.
1: Nakot na naman. Oo. Nakakasakit ng damdamin, no, na marami tayong makababayan na sobra-sobra yung pagkain, tapos kayo isang bisis lang kayo kumain sa isang araw. Anong ulam ninyo?
4: Asin lang po.
1: Nako.
4: Ganun lang namin.
1: Kanin tapos asin lang.
4: Opo.
1: Oo. So, tapos pag yung wala bang ano diyan? May manukan diyan eh. Sabi, pabigyan ka ng manok diyan. Oh. Hindi ka ba
4: nahihilig? Wala.
1: Oo.
4: Hindi rin kasi kami gano'ng mahilig maglapit sa mga kapitbahay namin. Kasi, yun nga, yaw din namin makarinig ng iba na marami sinasabi po.
1: Mm.
4: Pag nakakalipod po. Kaya, ganun. Marili na lang ng paraan.
1: Oo. May mga malalapad na palayan diyan. Baka pwede makahingi ka mga nihan. Pwede siguro. Di ba may mga palayan diyan?
4: Po.
1: Oh, may mga basakan diyan eh, may mga basakan. Wala ka bang baka pwedeng makahingi ng bigas doon?
3: Oh, Mike, dinaw ko lang sandali yung cellphone kasi yung ano nila, parang ano sila, yung nahiya na silang lumapit doon sa
1: mga kapitbahay.
3: Hanggat kaya nila, di ba narinig mo naman, pakitakpan yung kusina nila ha, alikaroon. Ito yung kusina. Asin lang, Mike.
1: Asin lang, grabe. Yung ulam kaluwi, asin lang.
3: Asin. Ito, ito yung kusina nila. Ito. Yan, ito. Itong tubig, may kinukunan silang tubig doon sa sapa. Sapa.
1: Doon sa may, ano, sa may ginawang, ano, parang spillway?
3: O, oh, yan, spillway.
1: O, oh, may spillway dyan eh.
3: O, oh, dito, lapit tayo dito ulit. Balik tayo. So, may dumating na baka ito na yung mga taga MSWD.
1: MSWD. Aburlan. Mike.
3: Yan. Aburlan, o. Oh. Sandali. Kuya, ikaw, kamusta naman yung, paano ka, ano, paano yung, paano ka tumutulong dito, Kuya?
1: Dok, parang naputol. Ayan, naputol, ha? Asin lang yung ulam nila, mga katropa. Isang araw lang kung kumain. Kawawa naman itong magkapatid na ito. Oh, ayun! Ayan, Choy, yung ano? Yung nakabili ka pala. Ayun! Ayan, pumunta pala dun sa may, sa dati natin. Sa dati natin.
3: Hello.
1: Yeah, hello, Kaluwi.
3: Oh. Si ito yung bunso.
1: Oh, oh,
3: paano ka tumutulong kay Kuya mo?
1: Yeah.
3: Ah, pangatlo. Sandali. Dali lang. Si Ma'am, mga sis. Ma'am, sandali lang po ah. Interviewin ko lang po. Mga taga LGU nandito, kararating lang. Mike. Sis, WB. Paano ka tumutulong kay Kuya mo?
4: In sa gawa ng bahay po, gaya po yung pagwalis po, pag-back. Tapos
3: so habang nagtitinda si Kuya mo, ikaw ay ikaw ang tagawalis, tagaluto?
4: Opo.
3: Tagaluto?
4: Opo.
3: Ah, okay. Tapos yung taga-benta ng, ano, ng mga produkto ninyo?
4: Opo.
3: Kakawa to, Mike, no? Kumbaga, narinig mo naman yung sinabi kanina, ayaw nilang humingi ng tulong sa ibang tao. Kung ano yung kanila, ano yung kinita, yun lang yun.
1: Yun lang yung... Kaluwi, 300 na lang yung nauwi sa 1,000?
3: Oo nga. Ito, Mike, buksan mo, kuya. Ito yung ulam, Mike, may kanin, tapos ito yung isa sa ulam nila. Kita mo, ano to?
1: Ano yan, Kaluwi? Hindi ko pa napansin.
3: Asin.
1: Asin.
3: Yan ang ulam.
1: Kung tawagin sa amin, period.
3: Oh, period. Asin.
1: Asin.
3: So, ito, Mike, ito yung bahay nila.
1: Asin sa garapon.
3: Ito naman, itong tinatayo ng bahay niyo, kuya, kanino to?
4: Sa amin din po.
3: Sa bahay niyo?
4: Opo. Binili po nung nanay namin itong lupa. Tapos kami, nagtayo ng bahay kami, tati na.
3: Mike, malapad kong, ano yung mami, papakita ko sa yung likod. Malapad tong lugar nila. Kaya ito yung inaano natin dito kung nakikita mo, walang dingding tong walang dingding to.
1: Wala nga eh.
3: Ano?
1: Parang kulambo so, lang 'yan yung nakakabit diyan.
3: Oh, may kulambo. Dingding wala ngayon. Ang kailangan nila, meron sila doon mamaya ipapakita ko kasi meron doon na parang tinayo sila, may poste. So ito yung pagtutulungan nating itulong sa kanila yung pandingding. Ibubong at saka yung matutulogan niya. Tama ba kuya? Meron kayong ginawang doon na? Ano bang gusto niyo meron kung merong itutulong pa yung iba nating mga nakikinig sa atin sa bahay niyo? Kasi itong lupa kay inyo to eh. Ang lapad eh.
4: Bago po ito.
3: O isang hektarya, Mike. Ang lapad.
1: Malapad pala. May ano na kaluwi. Katabi ba yan yung mga palayan dyan?
3: Oo, oh, may mga lapad. Ito yung parang minana nila.
1: Oo, oh, pwede yung gawin ka niya. Gulayan.
4: Opo, ano ba? Tanik-tanik po ng mga ano, saging. Opo.
1: Oo. Tsaka kamuti, taniman mo na kamuti para mabilis mo tumubo yung kamuti.
3: Oo. Opo. Ang maganda dito, Mike, hindi sila mapapalis dito kasi iniwan ito sa kanila ng magulang nila.
1: Oo, talaga.
3: Ang ano lang dito, sa mga bata pa nga ito, isa, ilang taon ka na?
4: 18 na.
3: Oo, 18 yun. Magna-19 na siya ngayong taon. So, sa murang edad, yung isang hektarya, kailangan ng guidance pa rin para kung paano nila ipapataniman. Sa ngayon, Mike, sa ngayon, ang talagang, ang pagtatanim kasi, halimbawa saging, hindi yan bukas, tutubo agad.
1: Kaya nga.
3: Buwan, linggo.
1: It takes a month.
3: ito, buwan. Ikita mo ito, hindi naman makapagintong isang buwan ito, tutubo mo na yung saging bago sila kakain.
1: Kaya nga, kaya. Hindi pa kaya pwedeng ito, ganun.
3: Kaya ito, ito yung madalian. Ito, pag nabenta nila ito ng 80 pesos, ngayong araw, 80, makapagbenta sila ng, kuya, ilan na bibenta mo sa isang araw yung malakas?
4: Malakasan ko po, pag nakababa ako, mga ilang piraso, 15.
3: O, 15 times 80. Pera na agad yun. Pera na agad yun. Pag farming kasi, sa murang edad, di pa nila kaya, Mike, eh. Mm-hmm. Hindi yan, di ba, pag tanim mo, buwan, taon, bago tumubo, ito, pag naibenta mo, pera agad todo. So, dito sila sa madalian mo na.
1: Mm-hmm.
3: Kasi, walang gagayag sa kanila, katropang Mike. So, maganda na, ano natin to si Miss Kirit-Kirit, na mahayos. Yung kirit-kirit sa Puerto, gago yun eh.
1: Sabi ni Katropa Gerald, yung kirit-kirit dito, wag nanakaw eh.
3: Oo, dito, may kirit-kirit dahil sa dito, mabuting tao to.
1: Kaya nga.
3: May pakikuha mo, may dala tayo dito, Mike, no? Ito, ang sinadya natin dito, makita yung actual na sitwasyon nila, matingnan kung ano yung pwedeng maitulong pa. At the same time, hindi tayo pupunta rito, siyempre, nang wala rin tayong
1: dala
3: no? Roy? Alika, yung mga taga na, yung taga munsi. Ito. Hindi yan. Yung green. Oo. Para maibigay natin. Ngayon, umain na ba kayo ngayon?
4: Opo. Kakain na rin po umaga.
3: Magahan.
4: Opo.
3: Kung may mga tutulong pa sa inyo, ano yung talagang mga pangangailangan pa ninyo? Ano pa yung sitting?
4: Ano lang po, yun lang. Kung sakali po na makaano ng bahay, pwede rin po siguro na mapatitulahan po itong area kasi
3: matagal. Wala pong titulo to.
4: Nabili namin siya. Ang hawak lang namin, waiver lang.
3: Ah, sige, lapit natin sa munisipyo yan. Okay. Diba? Tsaka sa mga tutulong. Sige, ayaman mo na yung waiver kasi yung paglupa, baka mayroong magka-interest na mali, maluwap nito mo. Delikado, ha?
1: Kaya mapatitulo sa pangalan nila, ha?
3: Oo nga. Ito, kuya, idala kami ha. Ito pauna lang to ha. Dala din ng servisyong katropa exception. Buksan mo. Kahit mo ko anong ayan, meron yung tinapay. Alagay mo dito sarap. Meron yung tinapay. Merong palaman. O yan. Bigay ni Jamaica yan. Ito, may noodle. Sige na rin mo dyan.
1: May padala si admin ha?
3: Yan. May beef, may ito. Ito madali na lang to, lalagyan na lang to ng ano ng mainit na tubig. Kailangan dito kasi mabilisan Mike. Eh.
1: Kaluwi, may kuryente daw, may kuryente ba ba diyan sila sa gabi?
3: Walang kuryente rito.
1: Walang kuryente.
3: Yan yung sinasabi ni John Ortega ni board, sinasabi niya, sige, labas mo. Yung kuryente magbabadil patawid doon sa West Coast. Lagyan ng kuryente ng paliko. Para yung mga nakapiwang lang na lupa rito, pag may kuryente, matik yan, tayuan ng bahayan. Diba? Walang kuryente rito eh. Yeah, dito solar. Ito Mike, iniinana namin. Nakikita ba yan?
1: Kita kaluwi. Yung mga ito, dilata na patala ni Ma'am Jamaica.
3: Oo, oh, yan.
1: 555 pa. Oh, sarap yan, no?
3: Oh. Oh, okay.
1: Lucky me.
3: Ito, hindi to wakas sa mga pang ilang araw yung ulam to.
4: Mga sabihin natin po mga kaya na to isang linggo tsaka kalahati ganun.
3: Ilang
4: araw po mga ano
1: 10 days.
3: Pero yung tamang hay na umaga tanghalian hapunan o mga ilang araw yan dala namin.
4: Sabihin na rin na po natin na mga isang linggo ganun.
3: O isang linggo. Si Kirit-Kirit may dala rin kahapon. May bigas siyang dala kahapon, no? So ito umpisa pa lang to yung mga taga munisipyo nandiyan mga kasama ni Mayor Lito. Ito, ha? Mamaya po kausapin din kayo. So ito, panguna lang ito at ang pinakaano nila Mike dito yung talagang bahay din nila, no? Ito. Kaya,
1: kailangan nga ng ano diyan, kaluwi dingding.
3: Umot lang to. Ano? Teka, yung tubig pala sa kanya kumukuha ng tubig.
4: Sa may baba po, sa may sapa.
3: Inumin.
4: Yun din po.
3: Sa sapa, tubig, inumin sapa. Ay, hindi ba sumasakit yung tiyan nyo?
4: Hindi naman po. Kasi fresh na fresh yung tubig niya po.
3: Huh?
4: Fresh po yung tubig.
3: Saan galing ba yung tubig ng sapa na yan?
4: Diyan po banda.
3: Sa niya?
4: Sa dam?
1: Sa dam.
3: Oh, fresh na fresh. So, iniinom nila, Mike. Yung kanilang nilagyan natin.
1: Kaluwi, may matadaanan ka na spillway dyan? Dyan ba sila kumukuha? Di ba may nadaanan kayong spillway?
4: Opo. Doon? Hindi rin doon nagkakuha. Kaya lang, nagamotor po kami. Ganun po.
0: Sapa, Mike. Hindi ito distilled water na...
1: Kaya na, oo.
0: Sapa. Sapa, kumukuha ng tubig, ang ulam asin, isang beses kumakain sa isang araw, hindi pa pa mababagbag ang damdamin mo yan. Meron palang mga taong ganito na sa malayong lugar, dito lang natin makikita. Kaya nga doon sa mga politiko, sabi natin, dito kayo pumunta sa mga ganito, nandito yung talagang dapat matulungan din. At tropong Mike, ikaw, kaya mo bang uminom ng tubig sa sapa ng isang linggo?
1: Siyempre, hindi ka, Louie. Yung tiyan natin, delikado. Pero sila, grabe, ang tibay ng ano nila. Wala silang choice eh. Walang choice.
0: Oo, pero ito, kung gagawin mo, sinisiguro ko sa liliit yung tiyan mo.
1: Sabi ni Ka Gerald, punta raw kami dyan, mainom kami sa sapa.
0: Ay, subukan niya kung kaya niya. Ito paano ito, sir? Kuryente.
1: May mga bibiasis tayo, sir.
0: Ha? May solar.
1: Solar.
0: Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kailan ka luluwas ng puerto?
4: Mga matapos ko lang po is...
0: Mga ilang ganito yung gagawin mo? Anong tawag mo rito?
4: Decor po.
0: Decor. Mga ilang decor yung gagawin mo bago ka pumunta ng puerto?
4: Kung kaya ko makagawa ng 20 tiraso...
0: 20? O ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa. Mga 10 pa.
1: Bayaran na yan kagad ka, Louie. Para hindi na pumunta ng puerto, bilihin na natin.
0: Hindi, pagpupunta siya ng puerto, Mike, gusto rin nating i-cover yun doon para makita kung saan siya pupuesto. Parang yung mga taga-puerto, pagdating niya dyan, puntahan nila, kausapin nila, para sila mismo makakita. Kasi Mike, ang sinasabi ng iba, wag natin silang turuan na hindi sila gagalaw. Kasi sila-sila na lang eh. Kasi baka mamaya masanay na may tutulong naman, huwag na tayo bumaba doon. Kailangan matuto sila magsikap na mabuhay ng sarili nila. So okay ito, hindi naman natin sila yun talaga na kailangan pumunta roon, itinda. Yun talaga ang gagawin. Hindi kasi po pwede na alikad doon, bibilin kasi masasanay na gano'n na lang kasi murang edad pa, Mike.
1: Oo.
0: So okay din yun.
1: Pero ngayon, pwede bilhin muna natin.
0: Abonahan mo, sige. Wala ang problema yan.
1: Kaluwi, saan sila kumukuha ng mga bottled water? Ay, ng mga ano na yan, yung soft drinks, saan sila kumukuha? Para ma-sustain yan. Ayan.
2: Serbisyong Katropa!
1: Kasi para ma-sustain yung hanap buhay nila, kailangan meron silang source ng empty bottle. Di ba? So, kasi sa siksikan, meron, Kaluwi, saan sila kumukuha? Pakita nung Kaluwi, saan sila kumukuha nung empty bottles na yan? Kasi para ma-sustain yung kanyang hanap buhay.
0: Empty bottles na. Ito, Sprite.
1: Sprite, meron silang may pinagkukunan?
0: No, Mountain Dew pala. Mountain Dew. Tapos yung materialis niya, Mountain Dew yan. Ito, Mountain Dew. Tapos, straw. Ayan, straw.
1: Saan sila kumukuha? Nangahanap-hanap lang dyan?
0: Sandali, ito si Kuya.
4: Ano po? Naghahanap kami yung bote po. Hinahanap-hanap lang. Pinupulot-pulot po. Hindi na iba na nagbibigay po sa may bayan.
1: Okay. So kasi nakita ko, parang kunti lang yung tindahan dyan sa inyo, dyan sa inyong sityo. Di ba, kunti lang tapos hindi rin ganun kadami talaga yung tao sa aking nakita ha. Nung pumunta ako dyan. Oo, so paano mo masusustain yan? Kailangan mo ng maraming ganyan.
4: Tuwing punta ko po ng Bayang Aburlan, pagkanto, yun, doon kami nagapulot-pulot po.
1: Okay. Kaya marami ka rin nakukuha. Pero kung, halimbawa, meron isang grupo na magsusupply sa'yo ng ganyan, bibigyan ka niyan, so mas maganda siguro, no?
4: Ako.
1: Oo, kasi merong grupo kaluwi sa siksikan, yung eco-collect. Oo, merong nag-iipon ng mga ganun eh.
0: Pwede mo yun ha. Mountain Dew ito yung kulay.
1: Mountain Dew.
0: Ibang kulay ng decor yung gagawin mo. Hindi siya kulay green lang.
4: Meron po yung 7-Up, Mountain Dew na mas malaki.
0: Ayun, sige. Sige Mike, i-connect na natin doon. Materialist
1: mo. Oo, kasi yun ang pinakaano ngayon nga. Merong doon sa Barangay Hall, yung eco-collect. Nangungulikta sila ng mga ganyang kaluwi. At para matulungan natin yan, para yung kung may connect natin sa eco-collect, hindi na niya po problemahin, mang dampot-dampot pa.
3: Okay ba yun? Merong doon sa siksika na merong eco...
1: Eco-collect.
3: Nag-collect sila ng mga ganyan, mga plastic. Gusto mo, i-connecta ka namin doon para may materials ka.
4: Payag din po ako sa ganun po. Oh, para at least hindi na rin po na pulot-pulot po.
3: Oo nga, sige man. Galing sa plastic, gawin nating pang-decor, dekorasyon.
1: Yun,
3: ano?
1: Oo.
3: Oh, alam mo ito, Mike, malapit mag-November 1, sakto sa ano to eh? All Saints Day, mga pagdalo pa sa
1: yun, mga cemetery. Yun, pwede. Oo, kaya nga. Oo, yan.
3: At saka yung patay ng araw ng patay.
4: Oh. Opo.
1: At saka yung bulaklak na yung kaluwi, hindi na namamatay.
3: Hindi na mamatay ito.
1: Kaya sakto yan sa araw na mamatay kasi hindi na namamatay.
3: Ito, wala na tayo sa mundo, boy pa to
1: boy
3: eh.
1: Boy pa.
3: Hindi pa. Kaya wala na. Na sige, Mike, no? So, ito na lang yung dalawa. Kausapin natin si Ma'am Kirit-Kirit Mamaya, nandito na yung taga-LDO, kakausapin sila. Kuya, ito yung...
1: May dala ba silang ano, yung mga taga-MSWD o Kaluwi, may dala bang ano yan, pagkain ha? Relief goods? Ano pa lang, interview?
3: Mag-assess pa lang. Ito, Kuya, pagtsaga muna pang isang linggo yung dala-dala namin ulam, no? Pero tagpagan pa natin yan para meron kayong ulam pa. So, anong masasabi mo ngayon? Nandito kami, si Kirit-Kirit nandito, si Municipio, MSWD nandito. Kunang ka namin ng pahayag, no? Napapanood ka ng marami ngayon at marami pang makakapanood yung mga gustong tumulong. Sige, baka may gusto kang sabihin.
4: Ano, sabi ito kaharap. Masasabi ko lang po na maraming salamat po talaga sa mga tumutulong po saka mga nagasuporta po sa amin. Ganun, basta sa mga kabataan po na nagsusumikap din po, yun lang masasabi ko. Magsikap lang po. Yun lang po.
3: Teka muna, yung pag-aaral nyo pala.
4: Yung pag-aaral po namin, yun, hinto nga po, pero kahit pa paano, ganun, tuloy pa rin kami sa...
3: Hinto sila, Mike, sa pag-aaral, naku. Pero mayroon pa mukala na ano, ipasok sila sa ALS.
1: Oo, sa ALS. Oo, mayroon namang ALS dyan, Kaluwi. Ano ba sila? May ano ba sila? Kasama ba sila sa IPs o hindi naman?
3: IPs ba kayo? Hindi.
4: Simula nung maliit po ko, tatay ko, nag-ano na siya ng ano, ng 4-piece, kaso hindi siya pinapaso. Ganun.
1: Asa 4-piece?
3: 4-piece na natin magagawa ron. Oo. Sige. Kuya, itong interview na to, marami pang makakapanood dito at sigurado maraming darating na tulong kayo dito, ha? Sana makatulong kami at babalik pa kami dito. Kuya, itago mo na yan. Oh, sige, tago mo na yung mga dala-dala namin, ha? Yung mga pang isang linggo yung ulam, balik mo sa ano. Ngayon, kausapin natin, Mike, si Krit-Krit siya yung alika dito.
1: Yan.
3: Ito tayo sa labas.
1: Oo, dyan.
3: Na sila, ma'am. Yung mga taga-munisipyo.
1: Oh, Krit-Krit.
3: Alika, ma'am, Krit. Alika dito.
1: Ma'am, Krit. Ma'am, Krit.
3: May advocate dito tayo, Mike, sa may labas, may gubat, para yung mga taga-MSWD makapunta.
1: Oo nga, ma'am, maganda pa yan sila.
3: Salamat.
1: Yan, ha? At least nandiyan ay mga taga MSWDO. Dapat may kasama ng ano bago may pinasamahan na sana ng mga kunting mga goods.
3: Kaya mo lang muna sila. Ikaw talaga na didinig kanila. Ito yung nag-advocacy nila to ang pagtulong dito sa mga tao na ito. Kirit-kirit siya kung tawagin pero iba siya yung nandiyan sa puerta. Ha?
1: Iba ang ano to. Ano to? Kirit-kirit sa Aburlan. Hindi to sa puerto. Yes. Oh. Hello?
5: Magandang
1: umaga. Kumusta na po kayo?
5: Okay naman po. Si Kirit-Kirit Talks po ito ng Bayan ng Aburlan.
1: Ayan. Ano, pwede bang malaman yung totoong pangalan mo para ma-proud naman tayo?
5: Oh. Yes po. Ako po si Edmar Paulino ng Barangay Gugugnan po.
1: Yun. Sa Gugugnan ka pala. Oh. So paano mo ito na, ano, na nakita itong magkakapatid na ito?
5: Actually po ay kami po ay organization ng Boses at Kulay ng Aburlan, LGBT po. Bali po ang advokasyan po ng organization ay tumulong po sa mga nangangailangan po dito po sa bayan ng Aburlan. Kasama ko po ang aking vice president na si Kagawad Jumari Juanites, isa po siya talaga sa nag-push na puntahan po namin yung mga bata na ito na tulungan.
1: Pero paano niyo nalaman na ano na merong ganyang sitwasyon diyan sa ano sa Apok-Apok?
5: Dahil po ako ay small content creator din po sa bayan ng Aborlan, mayroon pong concerned citizen po na nag-chat na pwede pong bisitahin. Then sa tulong po ng kagawad ng Barangay Apok-Apok na si Kagawad Jumari Juanites at membro po ng LGBT Aborlan, ay siya po ay nakipag-coordinate po kaagad sa akin para po mapuntahan namin yung bata na ulila po dito sa Barangay Apok-Apok, City of Peace.
1: Yun. Alam mo, grabe yung pasasalamat namin sa iyo, kundi dahil sa iyo hindi ito na brought out, no, hindi natin ito matutulungan talaga. So kaya very thankful kami sa iyo sa ginawa mong pagtulong dito sa mga batang to.
5: Opo. At gusto ko rin po sanang pasalamatan yung board member po ng Bayan ng Aborlan dahil siya po ang isa sa tumulong pinansyal sa amin para po makarating kami dito sa Apok-Apok. Siya po ang bigay sa akin ng pinansyal para po mabigyan ko po ng tulong yung mga bata. And of course, nadagdagan na lang po noon nung kunti pong sumakod ang channel ng Kirit-Kirit Talks ninyo.
1: Okay. Yung kailangan natin ngayon, yung ano, yung ding-ding. Oo, ding-ding naman. Kailangan natin ng ding-ding crit, no? Oh, so tuloy-tuloy lang yung tuloy-tuloy lang itong pagtulong natin. So maganda yan, magtatulungan tayo, XFM, tapos kayo, tapos munisipyo para maano natin ito, talagang mabigyan ng tulong.
5: Opo.
1: So salamat talaga ha, salamat sa pagtulong mo ha at sa grupo ninyo ha.
5: Yes po, maraming salamat din po sa agarang aksyon ng inyong estasyon para po matugunan yung pangangailangan po ng mga ulilang bata po dito po sa Barangay Apok-Apok, City of Peace.
1: Sige po, salamat po. Ingat po kayo.
5: Salamat po.
1: Opo. Bakit nga pala, no? Bakit Kirit-Kirit yung tawag sa'yo?
5: Actually po, yung Kirit-Kirit Talk ay nanggaling pa po ito sa Cavite ng mga katrabaho ko po. Ay mga kumulit po sila. Pag nag-joke po kami, sinasabihan nila akong diablong Kirit-Kirit.
1: Kaya mga kuyo nun?
5: Opo, kaya po naging Kirit-Kirit siya. Dinagdagan po ng talk.
1: Kaya sige, di bale, ikaw yung Kirit-Kirit na mabait at tumutulong. Hindi ka tulad yung Kirit-Kirit dito sa puerto, magnanakaw. Sige po, thank you ha.
5: Thank you po.
1: Kaluwi.
0: Salamat tayo mo. May advocacy sila mga LGBT community. Si Kagawad, nagawad ng Sityo Apis.
1: Apis.
0: Barangay po kasi kalika. Kasama rin ito ni Kirit-Kirit, ni Ma'am Kirit-Kirit, si Kagawad mo, paano nyo na-discover itong mga bata nito? Dito ka mama. Ayan.
1: Kagawad, good morning Kagawad, what?
6: Good morning po, Kagawad.
1: Opo. Paano nyo na ano, na makakipag-ugnayan sa'yo si Ma'am Kirit-Kirit, paano mo na ano yan? Paano nyo na-discover yan yung ano dyan, yung mga bata dyan?
6: Bali, bago pa po ako nakasama po sa organisasyon ng Boses at Kulay ng Aborlan, ako po ay may mga background na pong nalalaman sa mga ulila na ito na kung saan una pong nawala yung nanay nila, then buko ng tulong doon po sa aming sa barangay, sa Barangay Apok-Apok na kung maaari daw po ay buro na lang po dyan sa plaza po ng Sityo Apis. Naman po nung nangyari ay nawala na rin po yung kanilang tatay at ganun din po yung nangyari. So hanggang nagkaroon po ng isang magandang advokasya po yung Boses at Kulay ng Aborlan na kung saan doon po ako nabibilang sa kanila.
1: Opo.
6: So, bigyan po ng prioridad.
1: Hello? Namatay engineer?
2: Servisyong Katropa.
1: Yung cellphone yung namatay, hindi yung ano.
2: Servisyong Katropa.
1: Ito yung Boses at Kulay ng Aborlan, yung masamahan po ng mga LGBTQ natin dyan. So may advocacy sila na tumulong at ito na. Hey, hello Kagawad. Opo.
6: Hello po.
1: Papasensya na, naputol.
6: Na bigyan po namin ng prioridad yung mga mas nangangailangan. So, isa po sa mga naging suggestion ko, walang halong pamumulitika, kundi ito po ay ang sinasabi ko lagi sa sarili ko na leading with pride, serving with love, na kung saan nakikita namin kung ano yung realidad na nangyayari po sa buhay ng isang tao.
1: Ayun. Opo. Yung barangay po ba, Kagawad? Biro na po tayo na ibigay ng kahit papaanong tulong?
6: Yung barangay naman po ay pag pumunta po sila doon na na humihingi po ng tulong, ay hindi naman po kami nag-aatubilin na bigyan po sila ng suporta.
1: Pero meron na po tayong ano, meron nang naibigay.
6: Meron na rin po.
1: Opo. Kagawat, ito yung meron pala silang naiwan na lupa, tapos waiver lang. Yung naiwan ng mga parents nila, tapos waiver lang yung hawak nila. Pwede ba yan na i-facilitate ng barangay? Kasi para yung sa pagpapatitulo ng lupa, matulungan natin?
6: Opo.
1: Oo. Kasi baka ano eh, hindi na nakakatakot pag waiver lang. Di ba? So baka biglang mawala pa sa kanila, pero kung magkaroon tayo ng ano ng initiative sa barangay, tulungan natin na mapatituluhan 'yan sa pangalan ng ano nung 18 years old na rin yung panganay, tapos so yung lupa kasi ano natin yung gusto ko sanang ano eh maingatan yung natitirang iniwan sa kanila pamana ng kanilang nanay na sa tingin ko yung lupang yan, yan din ang mag-aahon sa kahirapan sa kanila.
6: Apo.
1: Mm-mm. So, pero yung ano na yan, walang problema yung lupa na yan, Kagawad?
6: Bali, yung status mo ng lupain ko dito banda, eh, maging ako man po ay isang barangay official, eh, wala pa pong nalalaman kung saan po ito nabibilang na barangay, kung ito ba ay Claridel, kung ito po ay apok-apok, or maaring sa magsaysay.
1: Oh, meron pa palang ano, boundary dispute.
6: Opo.
1: Oo, oh, kasi yung ano diyan, may yung papuntang Claridel, yung rough road, 'di ba? May rough road diyan, may mga gubat-gubat, lusot ng Claridel 'yan eh.
6: Opo.
1: Oh, naligaw kami, napunta kami diyan, nakapunta ako diyan. So, ganun pa man, so medyo masalimutan pagdating sa lupa, so kaya kailangan ng tulong ng barangay. Na kami po nagpapasalamat Kagawad sa ginawa niyo pong initiative sa pagtulong sa atin pong mga kabarangay diyan at sana po wag ko kayo magsasawa na tulungan sila.
6: Opo.
1: Mm. Baka meron po kayong naisabihin.
6: Sa mga tao po na nais tumulong sa mga ganitong klase ng mga mamamayan or mga palawin nyo, hindi lang po ito yung mga pagkakataon na nakikita po natin yung realidad na nangyayari sa atin. Masasabi ko po na sana bigyan po no ng magandang kinabukasan yung mga tulungan na bigyan ng magandang kinabukasan yung mga ganitong klaseng tao. Dahil nakikita ko naman po na sila ay mabubuti at sila po ay may malaking nag-aabang na magandang ambag sa atin pong mga sa atin pong lipunan.
1: Kagawa, two things pa pala. Una, yung kanilang inuming tubig. Baka meron tayo yung ano, poso diyan kasi kumukuha sila ng tubig diyan lang po sa sapa. Baka po magkasakit sila.
6: Yan nga po sir, yung isa rin sa napag-usapan namin na nakaraang na kahapon, kagabi ni Nike Spirit na kung mari bigyan pa natin sila ng paraan kung saan sila kukuha ng tamang inumin na tubig yung malinis.
1: Mm-hmm. Oo. Diyan po ba sa ano, meron ba kayo ano diyan, mga poso?
6: Medyo malayo po eh.
1: Malayo?
6: Opo.
1: Malayo ba yan sila diyan? May manukan diyan, may ano doon eh. May ano doon eh, may tubig doon eh. Di pala, sige. Baka magawa ng paraan. Kung po pwede, magtayo yung barangay ng poso diyan, malapit?
6: Opo.
1: Oo. Tapos, pangalawa, may ALS po ba kayo diyan? May ALS?
6: Wala po sir eh, dito sa ano, sa ATIS, wala po.
1: Ah, walang also. Kasi yun sana yung concern natin kung mairekomenda ng barangay na maano sila, makapagbalik sa pag-aaral through ALS. Oo. Opo. Oo. Baka po pwede pa makagawa tayo ng resolution sa papunta po sa DepEd or sa kung anong eskwelahan dyan para po maipasok natin sila sa ALS.
6: Opo.
1: Opo. Salamat po Kagawad!
6: Thank you po, sir. Thank you po.
1: Kaluwi!
7: Mark, mayroon ako Kagawad. Anong binanggit mo kanina? Living yung ano mo, yung team. Ang leading with pride.
1: Leading
7: with pride, serving with love.
1: Yun! Talaga. May slogan na si Kagawad, ha?
7: Maganda yung sa siksikan, eh. Alitin mo lang.
6: Leading with pride, serving with love.
7: Yan, ha? Leading with pride, serving with love. Ito naman po ng pamamalam, di ba? So, sakto. Mike, pakita ko lang yung lugar nila. Ito, isang hektarya to.
1: Sige, sige. Maganda yung slogan niya. Sa akin yung slogan ko, ano kasi, ramdam kita.
7: Ah, iba pa rin.
1: Iba yung sa akin.
7: Living with love, serving with pride.
1: With love. Okay, ayun. Pag pinaiklaim mo, Kalawip, pag pinaiklaim mo, pag pinaiklaim mo, ramdam kita.
7: Yan talaga. Ito yung itong pinayo ng dalawa. Itong, ayun yung bahay na pakita mo to. Kita mo, Mike, butas-butas talaga siya, yun.
1: No, kaya lang. Wala bang ano dyan? Wala bang mga ipil pa dyan? Maraming pag-ipil ata dyan eh.
7: Ito naman, tuturuan mo pa yung mga bata eh. Ito na lang pang ano ito. Ito lang ano to. Ito yung parang gusto nilang...
1: Sila lang yan, nagkarpentero kaloy eh. Sila lang dalawa.
7: Yan lawak nito, Mike. Isang ikarya pala to.
1: Okay, paki-full so, video mo, engineer. No.
7: I-verify din natin siguro sa municipal assessor kung ano yung sitwasyon ng lupa na ito. Ito yung gusto nila na lagyan nila ng panibagong bahay-bahay. Ito lang, quadro aguas lang ito. Lalagyan mo lang, may poste, walang problema sa materialis. Mm. Maraming ano dito. Sahig, dingding, bubong.
1: Yun.
7: Bubong.
1: Kaya, ano na yan? Ang problema kaluwi, pag naulan, yung bahay nila, ano ba yung bubong niya na? Kasi pag umulan, maulan eh.
7: Yero din siya.
1: Yero din. Oo. Sa munisipyo, siguro yung ano yung Municipal Engineering's Office, baka pwedeng makatulong dyan sa paggawa ng bahay.
7: Oo nga eh. Ayan, dito, Mike. Ito ron, tinamoron. Ito, butas na siya eh.
1: Oo, kaya nga oh.
7: Mahangin na mahangin. Hmm. Mahangin na mahangin, wala siyang mapapasok sa loob eh. Hmm. Yung
1: trapal-trapal lang yung dingding nila, pero although yero, pero trapal-trapal lang yung ano.
7: Kuya, pairam daw ng picture ng nanay tsaka ni tatay tsaka ni nanay mo. Ito yung picture ng nanay at tatay nila, nandito talaga sa kwarto nila, Mike.
1: Hmm. Siyempre, para hindi nila makalimutan, yan ang nagsisilbing inspirasyon nila.
7: Oo nga eh. Okay na. Napakita natin sa... Baka kilala nila ito, kilala nyo. Ito yung nanay nila. Opo. O, si kuya. Ito yung nanay Mike, oh. Teka. Ngayon, may itsura si nanay. Yan yung nanay.
1: Oo.
7: Oh. O, yan yung nanay, oh.
1: Ayan yung mahabang buhok, aloy?
7: Oo, yung mahabang buhok. Yan yung nanay.
1: Yung nanay.
7: Oh. Ito yung tatay. Pakita mo, kuya, yung...
1: Yung picture.
7: Muslim ba si tatay mo? Muslim.
8: Balik Islam po.
1: Balik Islam. Ay, mahabang buhok ka ni nanay. Maganda, oh.
7: Oh, ito si nanay ah. Ganda yung nanay mo, no? Opo. Ano kinamatay niya?
8: Ano siya? Stroke.
7: Pero ano stroke? Opo.
1: Bata pa ka, Louie? Bata pa?
7: Ito, yun ang picture na.
8: Ito namatay si nanay ng 41
7: years old. Opo.
1: Kaya nga, bata pa.
8: Naku, batay, ito na, 58.
1: Teka na, nakalagpas. 42 na ako, nakalagpas na ako.
8: Stroke. Bigla.
7: Din, 58,
1: no?
7: Ito ako, 58, malagpas na ko pa yan.
1: Tatlong taon na lang.
7: Itong nanay niya, ilan yung nanay mo?
8: 41.
1: 42 na ako kaloy, nakalagpas na.
7: Stroke din.
8: Opo.
7: O yan, ito yung mga magulang niya, Mike. Nilagay mo talaga doon yung, ba't nilagay mo yung mga picture ng nanay mo doon tsaka tatay mo sa kwarto niyo?
8: At least, parang kasama na rin naman sila, kahit ganun lang.
7: Ayun.
8: Para at least din kalaunan, kada taon, di namin sila makilala yung itsura nila.
7: Hindi makalimutan.
8: Opo, pati boses.
7: Oh, yan, Mike. So,
1: yung ano ba, Kaluwi, yung wala pa silang ano, mga pinsan, mga kamag-anak, wala silang ganun?
8: Malalayo po yun.
1: Asan? Dito sa Palawan din?
8: Opo. Tapos yung isa naman yung sa tatay, ano, malalayo sa may Pampanga. Mm. May iba isiha. No. Mga doktor yung yan dyan.
1: Ah, sa Pampanga, walang problema. Ipapahanap ko doon sa Pampanga. Marami tayong tropa dyan sa Pampanga. Saan sa Pampanga?
7: Pampanga daw.
8: Ano, Nueva Ecija. Pero meron ako nakalimutang ano eh, na sinabi ni tatay sa akin, sa may, ano ba yan? Sampalukan ba yun?
1: Sampalok?
8: Sampalukan, parang may Sampalok, parang ganun.
1: Sampalok, sa Maynila yun.
8: Oh. Ah, Sampalok. Parang ganun po, malapit sa...
7: So, ito Mike, no? Ito dala, doon sa kwarto nila nakalagay para daw sa paglaki nila o pag tuloy nilang pag
9: kipagsapa rin sa buhay araw-araw. Hindi na makalimutan yung itsura ng nanay at saka ng tatay nila. Kaya nandun lang yung...
1: Nagsisilbing inspirasyon ka, Louie.
9: That's one, di ba? Inspirasyon.
8: Opo. Kasi at least, kahit ano, push pa rin kami, kahit mahirap.
9: Kahit mahirap, sige, pasok mo na yan.
1: Gusto mo ba ng ano, ng kambing? Gusto mo kalaga ng kambing? Nel? Ay, naputol, no? Eh, lapit natin to. Marami tayong ano, kaibigan na may kambing. Oo, pwede natin i-ano dyan. Baka may karpentero gusto mag-volunteer, buhin yung maliit na bahay. Pwede. O, maraming karpentero doon. Tawagan nga na.

0: plano po natin dyan? Ano pong gagawin natin?
1: Opo, nung kahapon po no, na nakita po natin yung ano, Facebook page po nung radio station po ninyo, doon po natin na ano po na nag-coordinate po tayo kaagad no sa panguna po ng utos po siyempre ng ating head of office Hernando Bicayaon. Ayun ang MS dito po natin sa Aburlan at instruction natin po ng ating municipal mayor Honorable Lito Otito. So nag-coordinate po tayo doon sa mga vloggers po natin dito sa Aburlan. Sinamahan niya po tayo dito ng nila po pati ng si Kagawad Vanites. So kaya po kami nandito ano sir unang-una po para magbigay ng tulong sa pamilya po at siyempre po para ma-assist pa po ng mga ng MSWD Aburlan po no kung ano po yung po pwede nating itulong sa pamilyang ito.
0: Opo. So ayan. Meron na po kayong meron na po kayong dalang tulong sir.
1: Yes po sir. Opo, Mike.
2: May dalaga lang muna po ang
0: ayan. Ano po dala? Ano dala niya?
2: Ito, Mike. Ito. Dala nila.
0: Pagkain. Dilata. Ayun.
2: Tsaka bigas kompleto.
0: Ayun. Ilang kilong bigas yan, Kaluwi?
2: Oh, nating tanong basta bigas yan. Tara.
0: Kasi ano eh, kasi Kaluwi, isang bisis lang sila kumain ng bigas, ulam man nila asin pa.
2: Oo nga. Ito si Sir. Sir.
0: Ayun, oh. At least okay na yan.
2: May tutunod pa naman to, Sir. Di ba?
1: Opo. Yung tulong, opo, yung tulong po natin na ito ay initial pa lang po, no? Para po, siyempre, masigurado po natin na may may pagkain po ang mga bata. Yun nga po, tulad po ng sabi po namin, ang purpose lang po talaga din namin dito, eh, ma-assist pa po ng mas malalim para yung tulong po na nararapat sa kanila. Hindi lang po short term na makapagbigay tayo ng pagkain, kundi yung long term help po o solution para dun po sa pinakaharap po na problema nung opo. Nung pamilya ito ng mga bata.
0: Sir, pwede ba yung ano sir yung ano yung sawali, dingding, pwede ba yung ngayon, plywood, pwede ba makahingi ng ano diyan sa inyo sa MSWD? Meron ba kayong ganun?
1: Ang ano po kami sir, meron po kami ay yung ano po no, yung financial assistance po natin. So yung tinatanong po ninyo, po, pwede naman po yan through financial assistance po para yung kung kailangan po nila ng yero, pandingding ng bahay nila ay may po pwede po tayong maibigay po sa kanila. So pag ganun po, yung financial assistance, so sila na din po yung bibili po ng mga gamit nila din sa bahay.
0: Opo. Sir, alam nyo po yung pag-abot program ng DSWD, pwede nyo ba silang i-connect doon?
1: Ano po sir, regarding po sa pag-abot, well-oriented naman po tayo dyan, pero syempre hindi na natin i-discuss ngayon. So, we will coordinate din sir sa Department of Social Welfare and Development kung ano po yung possible na maitulong nila sa pamilya sir.
0: Opo, kasi pagka doon, pag dinahan po natin, i-connect natin sa pag-abot program, medyo malaki sir yung makukuha natin tulong kasi national yun eh, di ba? Unlike sa MSW din, I understand, limited lang din yung funds natin dyan sa munisipyo.
1: Yes sir. Yung sa pag-abot program po kasi natin sir ng DSWD sir, ayan po ang clientele group po niyan sir ay yung mga street families and individuals sir. So kung initially sir, based sa assessment natin, most likely sir hindi sila qualified sa ang mangyayari po diyan sir, yun nga po i-refer na lang namin sila sir sa Department of Social Welfare and Development sir. Kung ano po yung naaayon sir na tulong po.
0: Iyon po pwede. Kung hindi sila qualified doon, sir, pwede rin po, baka pwede, kasi sabi niya kanina, ilang business na nag-apply yung tatay niya sa 4-piece, pero hindi po na-approve. Kasi sa 4-piece, meron tayong tinatawag na SLP. Baka pwede natin matulungan doon.
1: Ano naman siguro, sir, para mas maisi na lang yung sagot namin, kasi may department naman po na posible pong tumulong. Magagawa na lang kami, sir, ng yung referral at social case study report para kumpleto po yung referral po natin sa DSWD at sila na po sir yung bahala kung ano po din yung possible na tulong na maibigay po nila sir.
2: Mike, maputol ko tayo. Yes po. Dito ito sila para mag-gumawa ng report.
0: Oh, mag-intake yun sila. Mag-intake ka, Louie.
2: For further referrals and tulong kung saan. Ano. Sir, may concern lang ako kasi yung isa, mag-18 o 19 yung pangon. Kung halimbawa pera ibibigay, sa ganong edad, okay ba yun? Sila na lang yung kailangan pa ng guidance ng may guardian o ano, kasi pera yun eh.

0: murang magka-18 lang nitong panganay.
1: Actually legal age na rin po sir, legal pwede age. Na po yung 18 okay. years old. Pero syempre po ano pa rin po, i-guide pa rin po natin sila. So may social workers naman po tayo at saka yung mga tumutulong po sa kanila na pwede pong ano po, mag-assist po sa mga ano natin, sa mga bata para
0: ayos.
1: Kung ano po yung pwede nilang ano bilhin.
0: Thank you sir. Thank you.
2: Ayoko.
0: Mike, nakita nila Mike doon sa post din ng page natin, kaya nandito sila.
2: Mabuti kaluwi, natutuwa tayo sa MSWD. Mabilis yung aksyon.
0: Mabilis.
2: Ito
0: pa ng Mayor
2: Tito Olito.
0: Okay. Mike, magpapaalam na tayo kasi i-assist na nila ito. May mga tanong na hindi dapat tayo nakikinig. Iba lang. Alam mo naman yun. Confidential yung iba.
2: Kaya nga. Kaya nga.
0: Magpapaalam. Kuya, nandito na yung MSWD ha.
2: Mm-mm.
0: Kami, aalis muna. Pero nasa akin yung number mo.
2: Papa-full.
0: Pagdating mo ng Puerto, pag naka-benching ko, ilan ba kayo mo dyan? Benching ko na decor, pupunta ka ng Puerto, tatawagan mo kami. Para pagdating mo doon, i-assess ka namin habang nagtitinda ka doon. Ha? Para mabili agad yung paninda mo. Katropang Mike. Okay, so magpapaalam na kami ha.
2: Tapos Kaluwi, ipadaanin mo sa ano sa siksikan para i-connect natin sa Eco Collect.
0: Sige, pag nandun ka sa Perth, mga kailan ka pupunta? Sabado, basta pagpunta mo doon. Yung pagkukunan mo ng materials, kasi yung available na rito Mike, ilan na lang yan? Pang 25 na decor lang yung kanyang Mountain Joe. 25, so wala na yon. So after 25, wala na siyang materials. So kung halimbawa makauwi ka mamaya, may connect agad natin para pagdating dito naka-ready na, dadali na lang nila dito para gagawin yung decor.
2: Sakto, nandun sa barangay hall ngayon yung mga taga Eco Collect.
0: Oo, tama. O sige kuya, tutulong muna kami ha. Yung pagkain nyo dyan at yung daladala na kirit-kirit ka po siguro pa mga pandalong linggo ha. At alam namin, may susunod pa. Pag-alis namin baka mamaya may mga darating naman ha. Okay? Sige, ingat kayo ha. Magpalakas lang at yung tubig, ingatan nyo kasi alam nyo naman ngayon yung maruming tubig, hindi ano ha. Pero sanay na yung sikmura nila eh. Tapos yung pinagkainan nila kuya, dapat nahugasan nyo rin ha. Yan, para ni kukaanohan ng pusa, magkasakit kayo. Ha? Kuya, ikaw naman ang tagalinis, eh, di ba? Masipag ka naman. Sige. So Mike, salamat ha. Magpapaalam na, Mike.
2: Sige, kaluwi. Akala ko bibilihin mo na lahat yun eh.
0: Hindi. Kailangan natin turuan sila maghanap buhay din na yung sila talaga ang magbebenta. Kagawad. Ano nga ulit yun?
2: Juanites. Kagawad, Juanites.
0: Kagawad.
1: Leading with pride, serving with love.
2: Wow.
0: Leading
2: with pride. With pride,
0: serving with love. In Tagalog.
2: Ramdam kita.
0: Yeah. Direktyos naman, direkt. Alika na, magpapaalam na tayo. At kami, ito na sila. Meron silang mga pag-uusap na sila lang dapat ang makarinig. So, anong masasabi mo, Omle, doon sa mga tagapakinig natin?
1: Ayan po sa lahat po ng mga tagapakinig. Maraming salamat po sa mga tumulong na at sa mga tutulong pa po. Maraming salamat po at malaking tulong po ito sa magkapatid na ulila po dito po sa Barangay Apokapok City Office. Sa muli po, ito po ang inyong kirit-kirit talks ng Aborlan. Mabuhay.
2: Ayun, thank you.
0: Wala ka ba? Itagawa, meron siyang ano?
2: Slogan. Moto.
0: Living with pride, serving with love. Ikaw, ayun. Meron ka ba?
1: Hindi, wala po talaga si kirit-kirit talks na kasabihan. Generalize po talaga ako.
0: Ay, ano lang yung sa'yo yung ano?
2: Time is gold. Pwede na yan, time is gold.
1: Time is gold.
0: Okay. Sige na. Sabihin natin. Salamat po, sir. Babalik po kami. Ayan.
2: Ano na yun? Leading with pride?
0: Maganda naman na. Ano ko yun?
2: Leading with pride?
0: Leading with pride. Ibig sabihin,
2: serving?
0: Nangunguna ka dahil sa meron kang mga advocacy. Pride niyo. Meron kang sa'yo yun eh. Leading with pride. Tapos, kapag tatangkilik ng mga proyekto o kapag tutulong, meron kang pag-ibig. Serving with love. Ito naman, maraming love. Serving with love. Tapos, love mo yung mga kabarangay mo. Love mo yun.
2: Kaya nga, mahal natin yan eh. Mahal natin yung mga Choy natin, mga kabarangay natin.
0: Ito Mike, may backup pa sila dito.
2: Pwede ang magbuhay ng manok dyan, Kaluwi, yung mga Rhode Island?
0: Ang lapad, no?
2: O, lapad dyan, no?
0: Isa istarya pala ito.
2: Ayun, ako. Dapat, ano kaya classification yan? Baka, ano yan, ha? Kailan malaman natin yung ano para mapatituluhan sa pangalan nila. Baka mapatituluhan sa iba eh. Yan na, naputol. Balikan natin si Kaluwi para sa kanilang extra. Yan. Aba, maganda dyan, magmanukan. Kasi yung yan ha. Kaluwi, maganda dyan, magmanukan Kaluwi, manukan.
0: Manukan, ang lapad dito, isang istarya pala to.
2: Oo, maganda yan, magbuhay ng mga manok dyan para pagka hindi ka nakabili ng sardinas, manok na ang ulam mo.
0: May kapatid pa pala itong babae, kaya lang sumama dun sa tomboy na kasama niya. So, naiwan na lang itong dalawa rito.
2: Oh, bali ilan sila mga kapatid? Tatlo?
0: Tatlo.
2: Tatlo.
0: Oh. Sige Mike, so itingnan muna namin yung ilog na sinasabi ni saan daw yun?
2: Diyan sa may spillway Kaluwi, pagkapabalik ninyo, meron dyan, may madaanan kayo dyan sa may cruising.
0: Cruising? Oh, spillway?
2: May spillway dyan, may ano yan dyan.
0: Sige.
2: Anong palang moto mo, Kaluwi?
0: Ano na?
2: Anong moto mo, moto?
0: Moto?
2: Ay, sino naman, Meli?
0: Kasi bago na naman ito, nakarinig ako dito kasi ito... Bukal galing sa ano niya eh. Yung kay Kagawad ba? Simple lang yan.
2: Yung kay Kagawad Louis La Rosa.
0: Hindi ko pa mani. May moto ko dati. Kaya lang naging putos siya eh. Pero ito, gusto kong sundan to eh. Bibing.
2: With pride.
0: With pride.
2: Serving with love. Yan.
0: Yun. Galing doon, susundan natin yan siguro. Para
2: yan.
0: Sige. So ito muna ang... trabaho natin ngayon na medyo na mamaus-maus pa tayo ng konti. Sa mga susunod na araw, Mike, pabalikan pa natin dahil tinignan natin muna lang yung pangangailangan nila. Trending na ito masyado. Pero muna ngayon lang ako nakakita. Sabi ko, mas matindi pa pala ito kaysa doon sa Los Biminda. Ito, kumakain pero ulam, asin.
2: Asin, kaya nga, grabe. Tapos isang, asin, tsaka isang beses lang, Kaluwi, pag tuwing gabi lang.
0: Oo, tuwing gabi lang, isang beses, isang araw.
2: Kaya nga, matindi.
0: Asin yung ulam. Patropang Mike. So sige, yan lang muna, sis, na ipaabot natin. Siguro mga bukas, magkukontak dito kay Ma'am Kirit-Kirit. Tsaka doon sa mga gustong pumunta para makita nila yung sitwasyon ng dalawang bata na ito. Na wala ng mga magulang na nakikipag sa palaran sa kanilang buhay. Para mabuhay. So, yan lang yung tropang Mike, no? Kasama natin yung buong persa ng servisyong katropa ng XFM News and Public Affairs. Balik po na dyan sa inyo.
3: Servisyong katropa!
2: Leading with pride, serving with love, in Tagalog, ramdam kita! Salamat kay Kaluwi La Rosa, kay katropang Kuya To, at siyempre kay katropang... Kalimutan ko tuloy pangalan ni Sir Alcantara. Yan, salamat sa inyo at sa mga nais pong tumulong. Sa mga nais tumulong, pwede ho kayong makipag-ugnayan sa amin o kaya doon sa MSWDO ng bayan ng si Sir Roy Alcantara. Kalimutan ko tuloy. MSWDO ng Aborlan. At sa mga vloggers natin, yung grupo nila, grupo ng LGBT, dyan po sa Bayan na Aburan, pwede ho kayong makipag-ugnayan para tumulong. Pwede rin kayong direktang pumunta doon, magbigay ng tulong. Yung mga hardware natin, baka meron kayo dyan mga plywood, o kaya dingding na sawali, pwede din dyan. Ha? Para maipagawa, yung mga karpintero, Municipal Engineering's Office, okay, mga contractor dyan, baka po pwede. Mag-ano muna tayo, mag-leading with pride, serving with love muna tayo. Mag-love-love muna tayo. Mag-LOL. Tawag sa amin, kami mga Jolly Boy, ang tawag dyan, pagka-out muna. Tapos sabi ng manager mo, mag-LOL ka muna, labor of love. Taga Jollibee, pamilyar na dyan sa labor of love. 1 hour ko, 30 minutes ka muna mag-labor of love bago ka mag-out. Diba? So mag-labor of love muna tayo. Yung siguro, anong maganda sa siksikan, yung samahan ng mga AirPods. Subukan nga nating dalahin yung AirPods doon. Kasi dyan sa City Office, sa Barangay Apokapok, kasama natin si Kagawa Jonathan Soto at saka yung mga farmers, sila Sir Kevin, yung mga Verocell, mga magugulay dyan sa siksikan. Dyan kumukuha ng pataba, yung ipot ng manok. Dyan kami kumukuha, bumibili dyan. Kaya nakarating tayo dyan. Kaya alam natin yung area na yan. So, ilang beses na tayo nakapunta dyan. Tulungan natin ito, mga ulilang lubos. Biruin nyo, asin ang ulam. Isang beses lang kumain. Tayo dito, maraming mga kababayan tayo nagsasayang ng pagkain. Di ba? So, sana, ano natin, ha? Sana ay matulungan natin sila. Sa gobyerno, sa Aburlan, sa LGU, thank you very much. Mga board members natin, kay board member Jun Ortega, thank you. At sa lahat pa ng mga tutulong, maraming salamat po mga katropa. Kahit piso, dos, 10 piso, kahit saging, kamote, anything na pwedeng may tulong, yan po ay pagpapalain kayo ng ni Lord. Pagka kayo po ay nagbigay. Mas maganda na tayo nagbibigay kaysa sa tumatanggap, di ba? Tayo masyadong religyoso, pero pag sa mga ganitong bagay, naalala natin yung mga statements sa mga ganyan. Oras natin, 10:34 ng tanghali, mga katropa, ang ating oras. Atin po sa inyo na Visionix Plus Capsule na tutulong para po maibalik ang linaw ng ating paningin. Meron po itong lutein, beta-carotene, vitamin E. Mga katropa, mabibili po yan sa lahat ng Yes Soil Clinic at sa mga kapartner natin ng mga butika. Magbabalik pa ang inyong programa, Servisyong Katropa. Huwag po kayong alis. Saglit lamang.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
1: Santone Coffee Mix.
3: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
6: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
8: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: Santone Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
15: Santone Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
15: sa sakit ng katawan.
17: Santone Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Tara, kape tayo!
2: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumulong.
11: tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
10: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Serbisyong Katropa.
19: Balik tayo sa ating programa. Joy, na ano mo na pala to, Joy? Nabigyan mo na pala to ng mga limpak-limpak na salapi, Joy. Yung bike, binili mo yung bike. Natulungan na pala to ni Kagawa Gerald Galis eh. Binigyan ng limpak-limpak na salapi. Nasira yung bike nila. Pinaayos mo pala. Ba talaga to si Kagawa Gerald Galis na magiging barangay kapitan ng Bangkaw-Bangkaw? Alaga naman, no? Yung may mga sirang bike dyan, ha? Dala nyo to sa Bangkaw-Bangkaw. Papaayos ni... Ayan, o! Oh! Ayan, o! Oh! Lunghir ka pa dyan, Choy, ha? Alaga. Nakista pa, o. Oh. Ayan, o, oh, si Kagawa Gerald Galis, o. Oh. Di ba, o? Oh? Lunghir pa, o. Oh. Ayan, si Nana, si Tatay. Yun. Uy, parang nakita ko ng Arian, Choy, doon, Choy. Na nung doon pa tayo sa kabilang bahay natin. Oh, yan oh, nakita ko na ngayon siya. So, ayan ha. Salamat, Choy, ha. Pwede ka na talaga, Choy, maging kapitan, Choy, ng Bangkaw-Bangkaw. Talagang iba ka. Iba ka kung tumulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. 10:42 na umaga, engineer, yung number lang ha. Yung mananawagan na wala yung iPhone. Yung number 3 pala, number 3. Oh, number 3. Oh, yung pakitawagan mo yung number 3 natin ha. Yung number 2, kahapon ba ito tinatawagan? Hindi matawagan eh. Basahin ko lang yung habang tinatawagan mo. Basahin ko lang yung mga reactions ng ating mga kababayan. Sabi ni Dariel Bert Aurera, good morning. 107 days na lang, Pasko na. Pabati na, happy birthday kay John Ronald Castillo, August 20. Galing kay Dariel Bert, ang babae. Aha, Tristan Wat Vigulay, good morning, Katropang Mike. Good morning din po, sabi ni Renz Reva Monte. Katropang Mike, sa kanya, nakabili anak ko ng bulaklak bago nag-mission. Natuwa siya sa gawa ni Kuya. Ang nice talaga niyan. Gusto ko nga ilagay sa dashboard ng sasakyan ko. Kaso ayaw pa ibigay ng anak ko sa akin kasi maganda talaga gawa nila. Ang layo nyo pa pala kaya pala di kayo mahanap. Ang layo po niyan. Layo po talaga niyan yung CTU office dyan sa Apok-Apok. Yan na kay Renz Reva Monte. Bilihin natin yung mga ano nila sa servisyong katropa. Maricel Goreb Tampos, good morning. Good job po, Sir Kalui. Sel Antilas, hello po, good morning from Batarasa, Palawan. Yung tatay nila, balik Muslim. Balik Islam, rather. So, pwede natin ilapit yan sa kung kailangan ng kambing kay Sir Said, yung provincial director ng Muslim Affairs dito. Kaibigan natin yan eh. Maraming ano yun, maraming kambing yun. O, pagka gusto nilang mag-alaga ng kambing, ha. Sir Said Alicia, good morning! Meron kaming project dyan sa barangay Los Bibindan ni ano sa farm ni Paring Naldo. Oo, Paring Naldo sa mga susunod na mga buwan. Project namin ni Sir Said yan, ha? Para mag-alaga tayo ng kambing. 10:42 ng umaga. Nakakataba ng puso yung atin pong mga vlogger dyan po sa Bayan na Aborlan at mga grupo ng LGBTQ plus plus ay meron pong advokasya na ganyan, ha, tumulong po sa mga kababayan nating naghihirap. Si Paring Alison, yung binibigyan niya ng tulong yung ano eh, yung mga kababaihan. Lalo na yung mga walang damit. kuya, yung kulang sa damit. Nagbigyan si ano si katropang Alison pangbili ng damit. Pero dito sa Palawan, katropang Ali, parang wala masyadong mahirap na mga babae dito, eh. Wala. Puro nakadamit eh. Nasa work siya. Hindi lang pwede. Sige. Oo. Yung number 2. Yan. Tingnan natin yung number 2. Yung number 3. Merong nawawalang iPhone, no? Diyan sa tenement. Baka iPhone 14. Baka may nakita kayo diyan. Hindi pa ino-open eh. Oo. Hindi kaya nahulog lang talaga yon. Oh, kawalang nakadampot. Kasi pagka in-open mo yon, makikita mo yung iPhone kung saan pumupunta, kung saan dinadala. Merong ano yun eh. May tracker yun eh. May GPS yun eh. Oh, diba? Ngayon, hindi pa daw ano. Sabi sa atin kanina ni Sir Jose, hindi pa binubuksan. Baka may nakakita po ng iPhone 14 dyan po sa tenement, dyan po sa may Baywalk. Balik nyo na lang po. 10:46 ng umaga. Katropang Ali, pakipaabot mo mamaya. May kamustahan pala, no? So, pakipaabot mo mamaya yung doon sa provincial government. Hindi, kamustahan ang tawag dyan? Sa provincial government ba yun? Ayong press con mamaya. Kay governor, pakipaabot mo na lang. Yung mayroong may nag-ano sa atin dito, eh. Yung mga musician ng bayan ng Rojas. Pero nabasa na rin ang staff ni Gov, di ba? So doon sa humihingi ng update, doon sa hindi pa nabayaran yung talent fee na ibaba na raw eh, doon sa ano eh, sa mga contact. Hindi rin makontakt, yung number to, sige, okay lang. So mamaya sa kamustahan, ano man tawag doon? Kamustahan? Dati pakimanan eh. Ngayon, anong kamustahan na with Governor Amy Alvarez? So, ipapaabot na natin ng direkta para yung mga musician dyan po sa bayan po ng Rojas na nag-perform noon pong Baragatan, na hindi pa natatanggap yung bayad, ipaabot na natin direktamente sa Governor, sa true kay katropang Alison Salvatos. So, mamaya yon. Mamaya pong hapon, may press con si Governor. Isasama na natin yan para matapos na yung problema. Tsaka malaman ni Governor na, uy, meron palang ganong pangyayari. Alam natin, masayang-masaya yung Baragatan Festival ngayong taon eh. Pero meron palang ganong pangyayari na yung mga musician natin, mga anganta natin, yung talent nila, talent fee nila, hindi pala na ibigay ng taong dapat na bumigay. Diba? Meron naman binanggit William ng choreographer daw sa Tay Tay. Si William, kung sino ka man, please makipag-ugnayan ka sa akin, ha. O, hinahanap ka namin para matanong ano bang nangyari. Mukhang sa iyo daw ibinigay na yung talent fee. At hindi naman nakarating doon sa paruroonan. Diba? So, sana ay maayos na yan. So, mamaya, kahapon, sinend natin sa GC, group chat ng provincial government with mga media. So, pero mamaya, ipa-follow up ni katropang Alison Salvatos yan, ha?
20: Serbisyo Katropa!
19: 10:48 ng tanghali. Si, ano pa ba? Sister Albert, mahahabol pa ba? So, baka natin Sister Albert Acosta. Kasi nag-okay na yung kanina eh. Okay, ito namang meron namang... Oy, pinapanawagan pala natin yung ano ha. Ano bang kumpanya ito ha? Hindi na ibigay yung ano. Pwede sa sunod ito. Merong kumpanya na hindi na ibigay yung overtime ata. So, sa sunod tawagan natin. Yung LTO... sa September 1, manghuhuli na daw ng mga temporary plates na unauthorized plates. Subukan natin kung nationwide yan eh, sabi ni Sir Nakalinaw. Kanina nag-okay na eh, kaya lang dahil may mga tinulungan pa tayo. Limang minuto na lang na labi sa ating programa, mga katropa! Ha? Ay, magta-timeout na tayo? Timeout na pala? Sige, mag-ano na kami! Hello? kailangan natin maghahanap buhay pa eh. So, kaya kailangan natin maagang mag-extra. Ito yung nakapaghanap buhay kanina. Good morning muna dyan sa Barangay Siksikan. Salamat kay Kagawad Oscar Hokson. Yung problema sa Rampano. Yung kasada doon, ano na kasi, yun, siniminto na. Siniminto na, barangay na po yung nagpa-siminto doon. At tinapalan po yung mga lubak-lubak doon. At tagal i-request eh. At pagdurusa. Sa mga taga Eco Collect, good morning sa inyo dyan ha. Mga katropa, wala na kaming oras at panahon. Maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay sa ating programa. Sa ngala po ni katropang Ken Vincent Dancel sa bahaging teknikal. Sa ngala ni Kagawa Gerald Gales Suntubi, barangay kapitan ng Bangkaw-Bangkaw. Choy, anong slogan mo, Choy? Anong slogan mo? Kasi dito may leading love with pride, serving with love. Sa akin ay ramdam kita sa'yo. Ano sa'yo? Di ba meron ka, Choy? Ha? Bangkaw-Bangkaw, numero uno ka sa puso ni ka Gerald Gales. Talaga.

Ako po ang inyong lingkod, katropang Mike Scotti na laging nagsasabi at naniniwala ang paglilingkod sa bayan ay paglilingkod sa poong Maykapal. Ramdam kita! Maraming salamat! Magandang tanghali!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
12: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
15: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at muri.
0: Moringa Oil.
1: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
8: Premium D3.
0: Makatutulong sa kalusugan
8: na may VCO
0: at Moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: XFM.
19: XFM.
17: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Sunzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunzone Plus Coffee Mix. Ang Sunzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
20: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
21: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
20: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simulan ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: X.
23: XFM.
19: FM.
24: Mga katropa, exciting dito!

0: programa, mga katropa. 4 na minuto makalipas sa po ang alas 11 ng umaga.
1: Sentro, programang sesentro sa mga napapanahong usapin. Magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

0: magandang patang hali na po ng Webes sa ating po mga kababayan, mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan. Ganun din po sa iba't ibang munisipyo ng ating pong minamahal na lalawigang Palawan. Welcome na po sa ating pong palatuntunang Central! Pansamantala muna, ako po rin po ang inyong makakasama, ha? Sa ngalan po ni Mr. Ramdam kita. Gawad Mike Escote. Patropang Alison Salvatus po ang inyong pong lingkod. Siyempre, ang inyong pong katropa sa radyo, ha? Siyempre, sa ngalan din po ng ating pong partner sa bagayang technical, Engineer Axel Bon Obaredes. At yun rin kay Engineer Ken Vincent Danzil. Alam din po ng buong persa ng XFM Palawan sa panguna ng ating po station manager, Kaluwi La Rosa. Oh, ako, patanghali na naman, mga kabay, mga katropa, lunchtime. Sa mga nag-early lunch na po dyan. Mga kabay, mga katropa, enjoy lang habang kayo po ay nakikinig or nanonood sa ating pong palatuntunan dahil live na rin po tayo sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page, mga kababayan, ha? Yung ating pong yung ating pong mga kababayan, mga katropang mga IPs sa lalawigan ng Palawan, nagtatanong na, mga kabay, mga katropa, ha? Bakit hindi pa raw po nakakaupo sa sangguni ang panlalawigan? O, yung kanila pong bagong representante mula sa grupo o tribong Kagayanan, si IPMR Bonbon. Ang mga kabayan, mga katropa, dahil kahapon, araw po ng Miyerkules, sa pag sasagawa po ng special na regular, special tapos regular, bayan, special na sesyon, anong sangguni ang palalawigan. Expect po namin na makikiano na siya, ha? Uupo na doon sa loob sa kanya pong nakalaang upuan para sa IPMR, Indigenous People Mandatory Representative Chair, doon sa plenaryo. Nagtaka po yung ating pong mga kasamang mga mamahay, bakit nasa labas? Although naka-formal na po na dami, ready to sabi niya, makipag sabayan sa ating pong mga regular na membro ng sangkunay ang panlalawigan, pero tila hindi po siya na-recognize. Kaya naglabasan po yung iba't ibang espekulasyon, ha, mga kabayan, mga katropa. Yung mga kasama pa naman po yung mga IPs. Itong ating pong IPMR sa sangguni ang panlalawigan. Taka sila, bakit? Na-expect na na uupo na ito. Martes kita dapat ang regular session ng sangguni ang panlalawigan. Pero gawa nga po, pinagbigandaan din po yung pong paghahatid sa huling antungan sa isa sa mga lingkod bayan din po, ha, dito sa lalawigan ng Palawan, sa yumaong kay Sir Paiging, ano po, Martes po kasi yung kanya pong naging libing. Kaya yung pong sangguni ang panlalawigan bilang dati rin pong representante naman ng Councilors League of Philippines Palawan Chapter, naging ex-officio member din po ng sangguni ang panlalawigan, nagbigay pugay din po ang ating pong sangguni ang panlalawigan, ano, ha, sa ngayon na-reset ng Miyerkules for special session. Nga po, mga kabay, mga katropa, sa naturang pong usapin, mga sir and ma'am, may inilabas pong opisyal na pahayag. Ito pong si bagong IPMR sa katauhan. Ito pong si IPMR Angelito Quinon Bonbon. Mga kabayan, mga katropa, regarding bakit ba talaga hindi pa siya nakaupo? Nais po natin ibahagi ito, mga kabayan, mga katropa. At mamaya, subukan din po natin mabalikan si Board Member Winston Arsaga. Mahin niya lang po ng iba ring detalye regarding po doon. Bakit? Bakit nga ba hindi pa nakaupo? Sa plenaryo, itong si IPMR Angelito Bonbon, mga kabayan, mga katropa. Ha? Unahin muna natin itong official pahayag ni IPMR Bonbon, mga kabayan, mga katropa. General Axel, pasuyo lang.
1: Sa inyong lahat, nais ko pong basahin ang aking opisyal na pahayag. Sa aking mga kababayan sa buong lalawigan ng Palawan, lalo't higit sa aking kapwa katutubo, nais ko pong magbigay ng aking opisyal na pahayag patungkol sa pangyayari kanina sa regular na sesyon sa Sanguniang Panglalawigan ng Palawan. Una, tayo po ay hindi pa kinikilala ng Sanguniang Panglalawigan sapagkat ayon sa kanila ay kailangan munang magbigay linaw ang reklamo ng aking katunggali na si Mr. Jutam Tapalya patungkol di umano sa mga irregularidad ng selection process na tinatayuan ng provincial NCIP na walang irregularidad na nasabing proseso. At pangalawa po, tayo po ay kumpleto na sa dokumento, lalo na yung kuha na isumiti na po yan natin sa Sekretariat ng Sanguniang Panglalawigan. Ngunit hinihingi po nila ang magiging malinaw na panig ng regional office na ating inaasahang magbigay ng kailangang posisyon sa mga darating na araw na siyang ating magiging matibay na sandalan. Pangatlo, nais kong bigyan ng kasiguraduhan, mga kababayan, o katiyakan na tayo ay magkaroon ng representasyon sa provincial board bilang ex-officio member ng provincial government. Aking hiling na tayo ay manatiling maihinahon at sundin na lamang ang magiging kahilingan ng ating mga magiging kasama na antayin ang magiging sagot ng regional office. Umasa po kayo na tayo ay hindi susuko at patuloy natatayo at ilalaban ang ating karapatan bilang indigenous people mandatory representative na inyong binigyan ng tiwala. Yan po, asahan po ninyo ako po ang inyong kakampi at boses ng mga katutubo dito sa Palawan. Maraming salamat po at patuloy kayong kumapit sa gabay at patnubay ng Diyos para sa tama at sa kapakanan ng ating tribo. Muli po, magandang hapon, miyad na mapon, kikiyo na tanan.
0: Po, mga kabahay, mga katropa, kahapon po yan ang hapon nung kanya pong ilabas yan. Kaya po ang kanya pong opisyal pahayag. Dahil nga po nung umaga, pwede na eh, hindi na eh. Pero may dapat paro sundin eh. Mayroon pang hinihintay yung Sanguniang Panlalawigan. Dahil meron daw pong nagsampa ng protesta sa kanya sa pagkakatalaga niya nga pong bilang IPMR sa Sanguniang Panlalawigan, mga kabayan, mga katroy. Nakatunggali niya. Sa side naman po ng ating pong Sanguniang Panlalawigan, kaya na pa tayo kumakontak si Board Member Winston Arsaga. Bagamat kanina po natawagan pero pabiyahe kasi pabalik sa kanyang distrito, dyan sa unang distrito ng Lalawigan ng Palawan si Boyd. Naputol po. Subukan lang po natin ngayon. Ano? Ano pa yung stand naman ng ating pong Sanguniang Panlalawigan? Dahil isa rin po sa mga masigasig naman tong sumusuporta naman si Board Winston sa ating pong mga indigenous peoples group dito sa lalawigan ng Palawan, mga kabay, mga katropa. Lang natin kung ano pa yung kanilang hinihintay. Hindi ba pwede? Na habang hinihintay yon eh makapag-perform na. Total ay kinila naman to ng NCIP Palawan. Diba? Nagkaroon na ng outtaking, diba? Mga kababayan, mga katropa. Hindi ba pwede nga i-recognize na sana ng sangguniang panalawigan itong si IPMR Bonbon, diba, mga kabayan, mga tropa. Pero alamin natin, baka may mga ilang mga hinihintay bang dokumento yung ating pong sangguniang panlalawigan, ano, ha? Nasa kabilang linya na po si Board Member Winston Arsaga para hingin lang natin ng komento pa sa sangguniang panlalawigan regarding ano nga po sa nangyari kahapon kay IPMR Bonbon, mga kabay, mga katropa. Board Winston, mayad nga timprano si Katropang Ali sa programa nga sentro.
2: Ay, Ali, mayad nga timprano. Kumusta rin? Kumusta sa itong tanong nga kaparamati ka nimo?
0: Done. Board, pasinsero kayo na. Biyahe ka, nagabiyahe ka pala.
2: Duro-dura eh.
0: Naputol eh.
2: Oo.
0: Board, hingi lang po kami ng ilang mga punto doon po sa nangyari kahapon sa special na sesyon ng ating pong sanggunang panalawigan. Na-expect po kasi ng ating mga kasamaan kahapon tayo doon sa pag-upo natin yung si IPMR Bonbon. Bakit po tila, sabi, parang isang tabi lang daw po siya, Boy Winston?
2: Oh, hindi naman. Hindi naman. Actually, mayroon siyang dalang certificate of affirmation.
0: Mm-hmm.
2: Sign ng ano yon, sign ng NCIP
0: Palawan
2: regional director, regional.
0: Oh, regional na. Opo. Oh.
2: Regional yan, ano? I understand, no? Isang dalang DILG endorsement, ano?
0: Mm-hmm.
2: Kaya lang, dyan kasi sa provincial board, mayroon kami mga presidents dyan. Kasi, nangyari na yan doon sa dating board member Hagmis.
0: Okay.
2: Nangyari din dito kay board member Abrina.
0: Uh-oh.
2: Ang nangyari, ganito yan, complete yung papel. Kaya lang mayroong mga pending na question doon sa NCIP. In short, yung kanilang mga kalaban, parang nag-apila sa taas.
0: Mm-hmm.
2: In spite of, meron na siyang yung sa COA niya, certificate of affirmation.
0: Okay.
2: Kasi pag walang mga ganung apila usapin, whatever, okay na yan, tanggap na.
0: Mm-hmm.

0: Solbuna, kapag na-resolve yun, sa pabor sa'yo, may balik ka na dito, walang problema, tatanggapin ka na. Mm. Yun lang ang naging, ano doon, yun lang ang naging usapin doon. Okay. Kaya naman kahapon, nandun din yung tagay CIP, although wala yung director eh. So yun naman, kinonfirm lang ng tagay CIP na talagang merong
1: contest.
0: Nilatag na contest yung si Ginong Jutam Tapalya. So sabi ko naman, sabi naman namin kay Bonbonbon, yan madali lang yan, depende sa iyo yan. So kung gaya nang in-advise namin dati sa mga similar situation, pumunta ka na doon sa Manila.
1: Asikasuhin na.
0: Asikasuhin mo. Mm-hmm. Ipalop mo yan. Ay, pag wala nang usapin doon, maluwag kang tatanggapin dito sa provincial board. Naintindihan niya, naunawaan niya yun. Naunawaan niya.
1: Oo. So, wala naman pong problema sa sangguni ang panaliwigan. No?
0: Walang problema. Ako personally, I will situate na makaupo yan. Kasi kita mo naman, ang laki ng ating mga tribo sa Palawan, tatlong ICC, dapat mayroong representasyon yan. Kaya advice namin, lakarin mo lang mabilis yan. Para sa party naman namin, wala na kaming duda. Yun lang naman.
1: Yung usapay na ito ay nasa central office na po ng NCIP Board Winston, ano?
0: Yes, based dun sa information na binigay ng tiga NCIP rin, kasama nila na ito na resign na doon sa Central Office at saka nirepair sa isang committee sa isang division para pag-aralan.
1: Yun.
0: So, by this time, dapat alam na ni IPMR Bonbon yun. Siguro naman, naiintindihan naman niya yung posisyon ng provincial board.
1: Yun. Ano lang kasi board, Winston, ano? Sabi nga, meron na siyang certificate of affirmation ng NCIP regional. At sa atin naman, sa parte ng regular na membro ng sanggunian panalibigan, ay wala naman sanang problema. Bakit tila daw, sabi nga, ng ilan pong mga nagkomento, kung tinanggap or pinaupo na lang sana pansamantala, hanggat yun nga, mayroon pang contest sa kanya, hindi na ba po pwede yung mga ganong sitwasyon, Board Winston, ano?
0: Hindi na napag-usapan yun. Mm. Yung ganong pagpapaupo on a temporary basis, kasi nga, yung basic experience naman namin, yung mga usapang ganyan sa NCIP, mabilis lang yan eh.
1: Opo.
0: Kasi yung kay Bordabrina, nung sabihan namin na pumunta ka sa Manila, si Kasuhin mo yan, pagbalik, dala na niya. Mabilis lang yan. So, okay, para sa amin, parang awkward sa amin na paupuhin ka na dyan, tapos meron palang question doon, naging adverse sa'yo, parang hindi maganda yung dating pang lumalabas doon, eh, hindi kami nag-due diligence mga ganyan, Ganun lang yun.
1: Mm-hmm.
0: Wala kaming, dyan, hindi kami nakikialam sa proseso nila.
1: Mm-hmm.
0: Kung tama ba o mali, kayo yan eh. Hindi kami kasama dyan.
1: Yun,
0: kayo. So, kayo mag-decide dyan among yourself kung sino mo po. Napili na siya, mayroong question, may mga papel na siyang kinakailangan, pero maulit lang uli na gusto namin na klaro lahat sa pag-upo niya.
1: Yun. Kung gano'n lang naman po ang dapat niyang gawin, siguro, baka sa mga oras ito, baka lumipad na si Board Bonbon pa Manila.
0: Tingin ko, baka nga kinabukasan, dito na yan, meron nang dalang anumang papeles na magpapatibay ng kanyang panunungkulan. Sa amin yan, walang problema. Wala akong nakikitang problema sa kanya.
1: At siyempre, ang alam naman po natin dyan sa mga regular na membro ng ating sanggunian, suportado naman. Kahit sino naman pong iluklok na IPMR, Board Winston.
0: Yes, batayan ang pinili ng ating mga IPMR, tribal community, at wala ng question sa kanyang estado. Maluwag namin tatanggapin kung sino dyan. Walang problema yan.
1: Anyway, Board Winston, yun lang, ano? At, siyempre, para mabigyan din po ng linaw, kasi nga, umuugong sa mga, alam niyo naman po mga sa social media, maraming mga, marunong eh.
0: Maraming bright, ha?
1: Okay, iba, kasi nagiging negatibo yung dating ng pag-uusap-usap ninyo, kayo-kayo, na mga regular na membro ng ating sanggunian panaliwigan. So, may mga, alam niyo naman, tila raw binaliwala ng isang kunang panaliwigan yung presensya ng ating bagong IPM. Yung mga ganong...
0: Hindi naman. Pero mali po yun. Yung provincial board, gusto lang maprotektahan yung integridad din ng provincial board. na pagtumanggap kami ng bagong miyembro diyan.

0: wala nang duda na yun na yan.
1: Mm-hmm.
0: Sabihin klaro ra sa lahat yan. Klaro yun.
1: Kasi kung tumanggap kayo, Board, alam ba, tinanggap nyo agad si IPMR Bonbon kahapon at may, yung pala, may contest. May sanction ba yung ating sanggunian pag ganun, Board? Matanong ko lang.
0: Mapapahay ang Provincial Board. Ibig sabihin, hindi kami gumagawa ng aming homework na nagtatanong.
1: Okay.
0: Diba? Okay. So sabi namin kay Bonbon, ano na lang yan, mabilis na lang yan. Actually, nag-ano na yan eh. Kasama namin yan nung celebrate mga daycare workers. Opo. Nandun na siya eh.
1: Ah, okay.
0: Pinakilala siya sa IPMR. Then dito rin nung nagkaroon siya ng outtaking dyan, nandun ako present eh. Sa both occasions, nandun ako. Mm-mm. Kasi siyempre, binibigyan natin ng halaga yung pagpili rin sa kanya.
1: Iyon.
0: Kaya na siyempre, hindi mo rin naiwasan na merong aggrieved party.
1: Mm-hmm.
0: Na sa paniniwala ng kabila, hindi tama. Pero hindi kami ang maghuhusga dyan.
1: NCIP?
0: Ang maghuhusga dyan, NCIP. Hindi kami magkialam dyan. At ang gusto lang namin, pag pumunta ka sa provincial board, wala ka nang dalang problema.
1: Yun.
0: Tuloy ang trabaho mo. Tuloy ang trabaho mo.
1: Nga naman, may dala kang problema. Eh, siyempre.
0: Mahirap yun.
1: Mahirap yun. Oo.
0: Paano mo? Hindi mo paglingkod ng maayos.
1: Yun.
0: Kasi intindihin mo yung reklamo ng kalaban mo.
1: Oo,
0: so sayang din ang panahon mo, di ba? Mas mabuti na ayusin mo muna yan. At sa tingin ko naman, madaling maayos yan. Yung CFP kasi sa experience namin, mabilis naman yan mag-decide sa mga ganyan.
1: Yun.
0: Mabilis yan. Oo.
1: Sige. Well, anyway, matamang salamat, Board Winston.
0: Matamang salamat.
1: Maliban na lang, Board. Oo, maliban na lang, Board. Baka may mga gusto ka pang naisip parating sa ating pong mga kababayan, especially dyan sa inyo pong distrito, sa unang distrito ng ating pong lalawigan. Go ahead lang po, Board Winston.
0: Well, ganito yan. Siguro, dalawang bagay. Alam naman natin ng servisyo ng paliko, hindi kagandahan yan.
1: Yun.
0: So ako may meron.
1: Mukhang mainit.
0: Meron akong ano. Oh,
1: mukhang mainit yung pinag-usapan kahapon yan ah.
0: Oo, oh, meron akong proposed na resolution dyan na mag-organize ng isang task force para pag-aralan na yung paggawa ng isang separate na paliko para sa taga-Norte lang. Ang tawag ko dyan, Norpeco.
1: Yun.
0: Northern Palawan Electric Cooperative.
1: Oo.
0: Sa tingin ko yan, pag-aralan lang muna kung kakayanin financially, operationally, tapos yung logistics niyan, yung legal basis niyan, pinapaaralan natin yon. Pag nakitang pwede, ay madali na lang po yan. Kakusapin natin yung mga taga-Norte na mag-membro sa cooperative na yan. Meron na tayong sariling electric cooperative na tayo na magmamanage yan. Kasi kung minsan ngayon, pag nagbaraw na sa puerto, kami nagdadamay. Hindi ba?
1: Opo.
0: Damay eh. So, sino natin? Baka, pag napag-aralan lang pwedeng-pwede, ako naman naniniwala na pwede, isusulong po natin yan.
1: Yun.
0: Magkaroon ng sariling electric cooperative sa Norte.
1: Sa Norte.
0: And by the same token din. Yung matagasura, I think, pwede rin na rin. Palaki eh. Kaya para yung palay ko, kung marirenew pa yan, concentrate dito sa Puerto Princesa.
1: Oh.
0: So parang ganun yun. Ano. So, yan ang lumalabas dyan. And then pangalawa, siguro ito magka-interest din yung ating mga kababayan. Alam mo ba na itong year na ito, halos 10,000 na ating mga incoming freshmen sa kuleyo, hindi natanggap.
1: Huh?
0: Hindi natanggap. Dahil, hindi natanggap.
1: Oo.
0: Wala nang pwesto.
1: Wala nang slot.
0: Wala na slot, ubos. Kasi wala nang budget yung dalawa. PSU, WPO. So ang tanong, anong gagawin nila? Saan pupunta yan? Mabuti kung marami kang pere. Punta kayo sa Ilop, pwede ka Manila.
1: Opo, private. Ang babagsakan mo.
0: Private. Dito sa atin. Pero siyempre, iba yung sa State College, siyempre, affordable yun, libre. Di ba? Libre yun.
1: Mukha naman.
0: So yun ang problema ang malaki yan.
1: Mm-hmm.
0: So yung ginawa kong proposal solution dyan, tatayo ng sariling kolehiyo, yung provincial government, para magkaroon ng puwang. Yung, for example, yung, kung napuno na yung dalawa, may dito, mayroong kolehiyo yung Palawan. Pwede yung tawagin natin Palawan College of Sciences and Technology. Mayroon tayong ganun. So, i-offer tayo ng ibang courses. Concentrate tayo sa engineering, sciences, computer, technology, then doon naman sa Taytay, marine aquaculture, sa Iligo tourism, Pasanga tourism din. So these are avenues na yung hindi makapasok, mayroon alternatibo, pwede rito. So yan po. Again,
1: board yun sa board dun sa panukala mo na yan, dun sa pagtatayo ng college. Kung sakasakali, kakayanin ba ng ating pong provincial government, board?
0: Gaganda nito, ganito. Hindi ka magsisimula sa wala eh.
1: Okay.
0: Kasi meron kaming informal na pag-uusap ng presidente ng WPU.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanilang mga campuses sa mga munisipyo, sabi na sa akin, pwedeng i-assume ng province. Mm. So example, immediately, yung sa El Nido, pwedeng yung province na magpatakbo. So, mapapalaki natin yon, malalagyan ng additional courses. Yung sa Taytay, pwede.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa Rojas, then yung sa Busuanga. So, these are campuses na i-assume lang namin ang pagpapatakbo. Plus, of course, mag-infuse kami ng additional capital dyan para naman makadagdag ng mga kursong ino-offer, broader curricular offerings. So, for example, sa Magara, kasi nandiyan naman yung PISO, eh, gawin natin ano yan, talagang Center of Technology Studies.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga high technology courses dyan natin lagay, computer, dynamics, yung robotics, AI, dyan natin nilagay para high-end yung ano natin, yung ating main campus sa Magara. Parang ganun ang konsepto.
1: Mm-hmm.
0: Yung sa mga munisipyo naman, kung anong pangangailangan ng munisipyo, yun ang i-offer doon sa lugar na yan. Yeah. Kung anong strength doon.
1: Mm-hmm.
0: El Nido, sa tourism campus, huwag ka na mag-open ng, criminology. Huwag na. Dito na yan, sa mga malalaking university. Doon, concentrate tayo sa mga tourism courses na iba-iba para mabilis. Sa Taytay naman, eh, yung campus ng Taytay, napaganda, nasa popularity yan, may dagat.
1: Uh-huh.
0: Yun, marine sciences, marine aquaculture.
1: Science. Oo.
0: Maraming specialty yan. Mm. So, ang nakikita ko rito, hindi masabing malaking-malaki ang kailangan. Kasi nandiyan na eh. Hindi ka napapagawa ng building. Nandiyan na.
1: Meron na. Diba? May existing na.
0: May classroom na. May classroom na. Kung meron mang gagawing building, gagawa tayo ng mga dormitories. Eh, ito po ang dormitory. Ay, diyan eh. Congressman GCA, nung diniskrito sa kanya, sabi niya, kailangan may mga dormitory yan. Para kung sa El Nido, example, may mag-aaral ng mga tagalinapakan dyan, eh saan titira? Di ba?
1: Mahal
0: ng boarding house.
1: Oh, mahal. Mahal. Boarding house.
0: Doon, sa dormitoryo.
1: Pwede.
0: Meron na design si Congressman Alvarez dyan.
1: Mm.
0: Kung anong papano yung loob na isang dormitory na
1: pang-estudyante.
0: O, pang-estudyante. Ganun din. Sa Taytay, lagay mo rin ang dorm. Lahat yan. So, para mga mag-aaral, malalayo, doon pumasok.
1: Yan.
0: So, concentrated sa pag-aaral.
1: Okay.
0: Eh, kasi kung magbo-boarding ka, wala na. Tapos, ubos ka, mahal ang boarding house.
1: Oh, oh.
0: Parang, so, yun ang isang konsepto. Oh.
1: Parang pumasok ka rin sa private school noon, boy, pag ganun.
0: Yeah, oh, totoo yan, totoo yan.
1: Oh,
0: so, at siyempre ito, dahil ito ay state college, gradually po,
1: pag
0: maka-comply yung certain requirements,
1: mm-hmm,
0: kung maraming courses dyan ang ma-register, magka-qualify tayo sa free education.
1: Mm-hmm.
0: So free na rin yun dyan.
1: Mm-hmm.
0: Ay, ako naman, very positive ako, kasi may eskwilahan na. I-assume lang natin eh.
1: Yun, opo.
0: So, mabilis.
1: Take over
0: mabilis
1: lang,
0: yun.
1: For funding.
0: Take over lang.
1: Mm-mm.
0: Funding lang.
1: Opo.
0: Opo. So,
1: yung mga teaching staff,
0: nandun na rin.
1: Absorb na lang, board, pwede
0: rin. Nandun na. Oo, mabilis. Ang advantage lang nito, dahil province na magpapatagbo,
1: okay,
0: may pondo yan, at the same time, makadagdag tayo ng additional slots, additional courses.
1: Yung
0: importante doon.
1: Ang importante, board, hindi matitigil yung pong pag-aaral ng mga estudyante hindi nakapasok o hindi nakakuha ng slot sa mga existing universities dito sa atin,
0: yes,
1: sa Lawigan.
0: Ito yan. Kaya ng mga kaibigan ko sa Coron, sabi, dami din na-absorb. Saan ito pupunta?
1: Tigil.
0: Diba?
1: Or pili sila ng private kung kakayanin, board. Ganon.
0: Kaya private. Of course, isang option dyan sa TESDA, habang naghintay ka ng college courses,
1: yun lang.
0: Parami naman magagandang courses sa TESDA.
1: Ladderized
0: yan.
1: May mga ladderized.
0: Ladderized, na libre rin. Actually, yung WP sa Magara ngayon, na binuksan namin dyan, pasok muna ng 2 years mo yung building wiring and installation, pero ibang pangalan ganyan yan eh.
1: Oh.
0: Pag natapos mo yan, may institute ka na. Pag additional ka ng another year, 2 years, electrical engineering ka na, graduate ka na ng WPU.
1: Oh.
0: So
1: diba?
0: Ganun. Ganun ang sistema nun.
1: Oh, engineer ka na kagad nun.
0: Ganun ang ginawa natin sa...
1: Mm-hmm. Oh,
0: Yan ang ginawa ng WP dyan sa Magara.
1: Yun.
0: Dahan-dahan.
1: Dahan-dahan.
0: So, partnership with PPSAS, mm-hmm. sa WP. So, hindi bigla, dahan-dahan lang, admission. Mm-hmm. Then, pag dumating mo doon sa second year na kailan mo na mag-college, doon na lang. Engineering lang kukunin
1: engineering
0: mo.
1: Engineering now.
0: Parang ganun. Mm-hmm. Oh, yes. Graduate ka na lang, Western Philippines.
1: Oh.
0: Ano yun?
1: Yun. Direkta ka na. Hindi ka na mahirapan on board. Automatic may slot ka na.
0: Oh, kung hindi ka man makapagpatuloy, ay, may nabuhay ka na, in situ ka eh.
1: Oo, oh, pwede na, may pwede na. Oo,
0: oh, mag-repair ka lang ng mga bahay na sira yung kuryente, di ba? Sira mga gadget, may buhay ka na dyan.
1: Electrical wiring, pwede na.
0: Electrical wiring, oo. So maraming option ngayon sa education eh.
1: Yun.
0: Marami na. Actually, ito yung tinagawa, in the future, yung classroom, yun na yan relevant. Mm-hmm. Puro na yan, home-based yung mga pag-aral natin.
1: Mm-hmm.
0: Siguro yan, 10 or 15 years from now, iba na ang takbo niyan.
1: Baka lahat na lang, board, sa mga susunod ng mga panahon, pagdating ng panahon ganun, baka lahat na lang, nasa bahay na lang, doon na lang nakakonsumit sa computer.
0: Puro anong tawag doon? Work at home, tama, study at home. Maraming gagraduate dyan, pag ganun.
1: Kaya lang, ang problema lang, board, pag ganun mga study at home, pagdating sa actual, mukhang medyo alam na natin, mas lamang yung experience.
0: Dapat kaya lang taasan mo yung
1: standard. Yun, o. Well, anyway, board, sana nga mag-prosper yung pong inyong pong pinaplano na yan. No? Malaking tulong nga po dahil alam naman po natin dito sa atin sa Lalawigan, mahal nga naman po ang magpa-private ka or kung mag-aaral ka naman sa university sa ibang mga Lalawigan, Cebu, Iloilo, or Manila.
0: Ay, napakamahal.
1: O, napakamahal nga rin naman. Oo. Sana nga po, board, mga nexus kaya po, pwede na kaya yan, board? Sa ating asa?
0: Kasi ang binigay nating timetable sa pag-aaral, anim na buwan. So, next year yan. Hopefully, baka mabudgetan somewhere down the line next year yan.
1: Yun. Sana
0: maraming mga preparatory work dyan eh.
1: Sana.
0: Gusto namin na pagsimulan yan, talagang
1: diretso
0: admit.
1: Diretso
0: admit.
1: Oh, sana po, maisama sa budgeting kagad ng board.
0: yes. Tignan natin anong pwede magawa. Ano?
1: Yan. At total, open na po yung WPO. Eh di, at least.
0: Yan na. Assume na lang tayo.
1: Konti na lang. Yung maaaring idagdag na lang kung sakasakali. Board, ano?
0: Dagdag na lang.
1: Yan, no po. Well, anyway, board, Winston, Narsaga, matamang salamat. Mayad nyo ugto, kanilin dyan.
0: Salamat. Mayad nyo ugto, walaw na kanandan. Thank you
1: very much. Mga kapay, mga katropa, si board member Winston Arsaga ng unang distrito ng ating pong Lalawigan. Una-una doon sa kanya pong paliwanag, sa side ng Sangguniang Panalawigan, ha? Doon sa usapin kay board IPMR representative, Angelito Bonbon. So, okay naman ang sabi mga dokumento dito sa IPMR regional, yung certificate of affirmation niya, meron na siya. Kaya lang, merong contest doon sa taas. Kino-contest yung kanya pong yung naging proseso ng pagpili sa kanya, mga kabay, mga katropa, ng kanyang nakatunggali. Ayon pa kay Board Winston, hindi naman ito pagbago yung mga ganitong senaryo. Pagdating na, doon sa mga, sa IPMR, uupong IPMR. Hindi lang naman daw dito kay Board Bonbon nangyari ito. Kay Board dating IPMR Abrina nangyari din. May isa pang binabanggit si Board Winston kanina. Ganon din na halos. Pero saglit na naman ito kung asikasuhin lang, ha. Kaya nga pinayuhan daw nila itong si Board Bonbon na asikasuhin na. Wala naman daw problema kapag wala nang question. Doon sa naging proseso ng pagpili na, hindi naman po, wala naman pong kinalaman yun, sanggunan yung Panalawigan. Okay na yan, basta kompleto at sabi nga, para wala na rin problema. Kung tatanggapin daw po kasi nila yan at mayroon pang kinakarap na problema, hindi rin makakapag-concentrate sa paglilingkod para irepresenta yung grupo ng ating pong mga katutubo dito sa Lalawigan ng Palawan. Naman, paano ka makakilos kung nang maayos para ka makapaglilingkod sa iyong nire-representa. Hindi lang naman po ang grupo o katutubong grupo ng kagayanan yung kanyang ire-representa dyan. Lahat! lahat ng mga indigenous people sa group dito sa lalawigan ng Palawan, eh siya yung kanyang si Ginong Bonbon ang representante niyan, ha. Problema doon pa lang sa grupo niya, sa nakalaban niya, meron na kagad contest, paano nga naman, di ba? Mas mainam na raw na ayusin muna, ha? Bago siya, hindi naman yung word na tanggapin. Tanggap naman siya, kaya lang, may mga teknikalidad na dapat mo nang ayusin. Pag kumpleto na raw yun, wala naman daw problema, tuloy-tuloy na. Diretso na. O yung pong kanyang magiging performance o dyan sa ating sangguniang panlalawigan, mga kabayan, mga katropa. Ha? Okay. Parang yun din ang halos ang laman nung kanya pong opisyal na pahayag. Kanina, ating pong unang ipinarinig sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? 40 minutos makalipas po ang alas 11 ng patanghali. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunang Central. Andog naman po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, yan na ang ating Santon Gold Herbal Tea. Tama-tama, doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan na nag-early lunch na. Nananghalian na. Ayan, nabay enjoy lang, siyempre, ha? At pag medyo napasarap so, ang inyo pong pananghalian, sarap ang mga ulam. O, mga kabayan, mga katropa, lalo na pag masarap ang ulam pala, di ba, napaparami yung kanin natin. Lalo na yung white rice. O, abay, ang white rice po, isa sa mga source ng ng sugar. O, ha? Lalo po sa mga kabayan natin, mga katropa natin na meron pong, sabi nga eh, diabetic history ng pamilya. Mahirap yan, di ba? Nagmementa talaga kayo ng blood sugar nyo. Monitor ang minomonitor natin yung ating blood sugar level sa katawan, ha? Pero para po sa kapanatagan ng inyo pong kaisipan, kahit maparami ang inyo pong kain, lalo naman ng white rice, after po ninyong kumain, mag Santon Gold Herbal Tea po kayo, mga kabayan, mga katropa. Bakit kanyo? Malaking tulong po para magbalanse ng blood sugar level yung ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga sir, mga mama. Dahil ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, gawa po yan sa mga natural na sangkap gaya po ng Moringa Leaf Powder, Turmeric, at meron din pong Cinnamon Bark. Mga kabayan, mga katropa, at ito ay pinatatamis ng Stevia, isang uri ng halaman na nagpuproduce po ng natural sweetener, hindi po nakaka-apekto sa ating pong blood sugar sa katawan. Kaya sa ating pong mga kabayan, mga katropa dyan, na talaga namang pagkumain kahit konting ulam, basta masarap, paparamay yung kanin. Balansin po ninyo ang inyo pong blood sugar level sa pamamagitan po ng pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Ang ating pong Santon Gold Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, o di kaya naman sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Available din po yung ating pong Santon Gold Herbal Tea sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center dito sa lalawigan ng Palawan, mga kababayan, mga katropa, ha? 43 minutos makalipas sa pong alas 11 ng patanghali na. Mga kabayan, mga katropa, ha? Dire-diretso na tayo, engineer, kay. yung isa sa mga nabanggit din po ni Board Winston, ha? Ito maganda ito. Oo nga naman, pag dating po sa usapin ng mga slots sa ating po mga universidad, mga pampublikong universidad dito sa atin sa lalawigan ng Palawan, nag-uunahan talaga. Totoo lang po, mga kabayan, nag-uunahan yung mga estudyante na makakuha ng slot. Dahil kapag mahuli-huli ka, ubos ka agad ang slot, manghihirapan ka na, mag-iintay ka na naman for another semester. Ay, ang iba dyan na tinatawag na ano, yung irregular college. Alas pong iba nakakapasok, second sem. Kasi nga, nahuli. Magkaroon ng slot, nahuli. Ay, ang iba naman, napipilitang pumasok sa mga pribadong unibersidad at paaralan dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Maging sa iba't ibang bahagi po ng ating pong lalawigan. Yung pong si binabanggit ni Board Winston, pag-aralan na mag-put up ng school, science school, college, state college. Yung pong pamalaang panlalawigan. Tinanong ko lang sa kanya kanina, pwede ba yun? Pwede naman daw. Lalo't meron na po silang usapan ng WPU, isa sa mga universidad dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Yung ilang pong nilang mga campuses, particular sa Baguio Norte, pwede. Pwedeng gamitin ng pamalaang panlalawigan kung sakali nga ha, na matuloy yung pong layunin o balak at resolusyon ni Board Winston Arzaga. Eh yun nga kasi ang isa sa mga problema, lagi na lang dinudulog sa ating pong mga board member, mga magulang, mga mismong eskwelahan, nagsasabi talagang hindi namin po saklaw. Kasi nga pag lumapas na doon sa kanilang slot, yung allotted slot, pag sinabi kang slot, kasi yan yung may mga budget. May budget yan sa Commission on Higher Education. Ano po doon sa scholarship, mga kabayan, mga katupan. Napaka-importante yan. Kasi pag lumampas ka dyan, sa slot na yan, nako, lugi ka na. Malulugi ang universidad. Dahil kakailangan mong bayaran out of the budget na inilaan para sa iyo. Eh, ilang beses na pong pinag-usapan niya sa sangguni ang panlalawigan, mga kabayan, mga katropa. Bakit? Bakit hindi pwedeng dagdagan? Bakit hindi pwedeng dagdagan yung slot ng bawat universidad dito sa atin po sa lalawigan ng Palawan? Inchad po daw po kasi ang makapagdidesisyon niyan. Marami na pong kahilingan na ginawa ang ating pong sanggunian panlalawigan, yung maging ating pong mga congressman. Pero siyempre, depende sa allotted budget ng CHED. Ilang budget lang bibigay sa iyo. Doon ka lang. Doon kailang hati-hatiin mo yan. Para maging libre pa rin ang pag-aaral sa kolehiyo. Sa mga pampubling kolehiyo pala, universidad, mga kabayan, mga katropa. So, isa sa mga nakikitang solusyon nitong si Board Winston, yung pong pagtatag ng State College na magpapalakad ay ang pamalaang panlalawigan, mga kabayan, mga katropa. Sana nga po mag-prosper, mga kabayan, mga katropa, para may habol. Ay meron ng mga pag-aaral na sinasagawa sa kolaborasyon nga po ng binabanggit ni Board na Universidad, yung Western Philippine University, mga kabayan, mga katropa. Ha? Sa bagaging sure kaya, pwede rin kaya. Pwede rin siguro. Para yung ating pong mga college student na hindi po makakahabol sa slot sa ating pong mga universidad, mga pampublikong universidad dito sa lalawigan ng Palawan, may ibang choice. Para yung mga magulang naman ay hindi na rin po magkanda-ugaga sa paghahabol din kapag entrance exam na. Kailangan makahabol ka. Nako naman, mga kabayan, mga katropa. Although alam naman natin na lahat namang mga magulang, mga estudyante, naghahangad nang makapasok sa universidad yung kanila pong mga estudyante, di ba? Sabi nga, kasi nga libre, una-una libre, pang publikong universidad, libre. Pero hindi naman ito ay mga private university and college dito. Nga lang, siyempre, private. Medyo may kamahalan. Isa pang alternatibo, habang ka naghihintay ka ng slot, pwede ka naman pumasok sa mga TESDA courses na inaalok nga ng TESDA. Ano yung mga ladderized, pwede yun habang naghihintay ka, di ba? Matapos mo yung ladderized course na yan, pwede ka nang dumiretso po engineering sa college. Diba, mga kabayan, mga katropa? Doon sa ilang kasi mga estudyante ngayon, college, pag salabing test daw, diba, iba yung iniisip eh. Uy, testa lang. Uy, huwag niyong lalanglangin yung mga graduate ng testa. Mga kabayan, mga katropa, aba, eh, marami na po sa mga graduate din po ng testa. Ang ngayon, nasa ibang bansa na. Mga kabayan, mga katropa, at ngayon, may mga ladderized courses din po yung TESDA na pwede mong idirekta sa pagiging engineer. Mga BS din, BS courses. Mga kabayan, makatropa. So, sana nga, sabi nga natin, mag-prospect, mapush. Ito pong inihaing panukala ni Board Winston, ha? Siyempre, suportado ito na sanggunay ang palaluigan. Ganun din kasi, iba't ibang mga board member, ito rin yung mga inilalapit, dinudulog sa kanila, ng kanilang mga constituent, mga magulang, ha? Mga kabayan, mga katropa. Sige! Ako, way 10 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng tanghali. Sumayin nyo muna ang ating pong pang-Webes na edisyon. Anang programang Sentro. Ngayon pong ika-20 po sa buwan ng Agosto taong 2026. Sa ngalan po ni Servisyo tuloy. Sentro ng Katropang Maing. Kasi lang po umupo kanina sa servisyo. Ako naman po pansamantala yun pong nakasama ang inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo, ha? Katropa nga Alizon Salvatus. Pangalan din po ng ating nakasama sa bahay, Technical Engineer Ken Vincent Dancilla. At kanina naman ay si katropang Axel Von Obaraderes. Tama ba? Muntik na naman ako, sabi ko na eh. Mga kabayan, mga katropo, yan tabay ha, sa ating pong XFM News Nationwide. Maya-maya lang po yan, mga kabayan, mga katropo, ha? Katropang Alizon Salvatus, sagiwan na po ng isang magandang tanghali, Pilipinas!
2: Sumain niyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po. Hanggang sa muli, mga katropa.
3: XFM. Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maca at clavuasca. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
4: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
14: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
15: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Cystapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Cystapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Cystapain lang ang mabisa.
17: Cystapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Cystapain!
18: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Sa mga butika.
19: Sanzone Gold Coffee Mix.
20: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
19: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Ang pagbibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
21: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sample Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sample Plus Gold.
19: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
22: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
23: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
17: Sanzone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Sanzone Plus Gold Herbal Capsule.
24: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen. Sa Sanzone Coffee Mix, may Sanzones na tumutulong laban sa skin aging. Plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Sanzone Coffee Mix.
25: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
26: Hi, bayarin dito, bayarin dun, tuition pa ni Junior. Paano na to?
25: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
26: Salamat, Han.
23: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
27: XFM.
28: XFM.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mapibili sa mga butika.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Sakit ng katawan?
3: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Talagang maaasahan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
23: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
18: Premium D3 Coffee Mix.

0: Exciting time, mga tropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila. XFM News Nationwide. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, katropa, ay hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. Hunger at self-rated poverty sa Pilipinas. Tumaas sa second quarter ng 2026, ayon po sa Okta Research.
2: Headlines. DOH naka-code white alert habang minomonitor ang posibleng pagtaas ng leptospirosis cases.
0: Headlines. Malacanang may nakalaang pondo sa proposed 2027 budget para palakasin ang school security.
2: Headlines. Orly Gutesa bumaliktad sa alegasyong naghatid ng maletang pera kay Romualdez. Ombudsman hindi kumbinsido sa recantation.
0: Headlines. Congressman Romualdez maghahain ng supplemental counter-affidavit sa ombudsman.
2: Headlines. House prosecution pinag-aaralan kung ihaharap si Madriaga bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte.
0: Headlines. Balitang regional, mga katropa, siguridad po sa 278 na paaralan sa Cebu, pinalakas. Mahigit sa 200 pulis, idineploy.
2: At sa balitang international, 69% na Americans naniniwalang naiimpluwensyahan si US President Donald Trump ng business interest.
0: Showbiz singer ng Dota o Ako. Ito po yung malungkot na balita today na si Vanessa Blanca pumanaw na sa edad na 30.
2: At sa balitang sports, Gilas Pilipinas Women nadapa sa Canada sa FIBA Women's Olympic Tournament.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghali na po tayo ng Webes sa 20 sa buwan na Agosto 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide ay samahan niyo po na papakinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at sa iyo pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: At ako naman si Erica Balagtas.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin sa report, katropa, hunger at self-rated poverty sa Pilipinas tumaas sa second quarter ng 2026. Ayon yan sa Okta Research. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Mas ang bilang ng mga Pilipinong itinuturing ang kanilang sarili na mahirap at nakaranas ng gutom. Ayon yan sa quarter 2 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Umakyat sa 39% o tinatayang 10.3 million families ang self-rated poverty mula 35% noong nakaraang Marso. Tumaas din sa 21% o 5.6 million families ang self-rated hunger mula 17%. Samantala, bumaba sa 28% mula 31% ang self-rated food poverty. Isinagawa ang nasabing survey noong July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents na may plus or minus 3% margin of error. Katropa mo sa balita, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinignan ng Department of Agriculture ang mga hakbang para matulungan ang mga vegetable farmer sa Benguet na makabangon matapos masira ang kanilang mga ani dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Dakol Cordillera na suriin ang sitwasyon at tukuyin ang kinikailangang tulong para sa mga magsasaka. Kasunod ito ng pagtatapon ng mga Chinese cabbage at carrots na hindi na ibenta matapos maipit sa mahabang pila at congestion sa trading centers. Ayon sa DA, umabot sa tinatayang 5,800 na kilo ng gulay ang nasayang sa dalawang insidente dahil sa masamang panahon.
1: NXFM News Nationwide.
0: Mahigpit naman na minomonitor ng Department of Health ang posibleng pagtaas po ng kaso ng leptospirosis, mga katropa. Kasunod ng malawakang pagbaha dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, nakataas ang Code White Alert sa mga apektadong Centers for Health Development para ma-check ang kahandaan ng mga ospital dito sa mga emergency response nila. Ayon po sa Malacañang, may humigit kumulang sa 3.1 million na mga doxycycline capsules na nakahanda na sa DOH Central Office. May sapat din silang supply ng gamot ang nasa 17 Regional Health Center. Kinapayuhan ng DOH ang publikong iwasang lumusong sa baha at agad magpatingin kapag nakaranas po ng exposure sa maruming tubig at makaramdam ng sintomas.
1: XFM News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Budget and Management ng 1.855 billion pesos na karagdagang pondo para sa Philippine General Hospital. Sa halagang 800 million pesos ang nakalaan para sa zero balance billing upang makatulong sa gastusin sa hospitalization ng mga pasyente. Ayon sa Malacañang, 1.40 billion pesos naman ang gagamitin para sa medical services ng PGH. May 15 million pesos ding inilaan para sa paggamot ng dystonia parkinsonism o lubag syndrome. Sinabi ng DBM na ang pondo ay inilabas alinsunod sa umiiral na budget rules at may safeguards para matiyak ang wastong paggamit ng pera ng bayan.
1: XFM News Nationwide.
0: Iniutos ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang round-the-clock monitoring sa Magat Dam, sa Isabela at Pantabangan Dam dyan sa Nueva Ecija dahil sa patuloy po na malakas na pag-ulan pa rin. Ayon sa National Irrigation Administration, nasa normal level ang tubig sa dalawang dam. Nasa 178.27 meters above sea level o meters ang level ng Magat Dam, habang 187.72 meters naman ang Pantabangan Dam. Wala rin po na nakabukas na spillway gates at walang naitalang spillway discharge. Ayon sa Malacañang, patuloy na babantayan ng NIA ang water levels para ma-check ang kaligtasan ng mga komunidad sa downstream areas at masuportahan ang irrigation needs ng mga magsasaka.
1: XFM News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacañang na may nakalaang pondo sa proposed 2027 national budget para sa pagpapalakas ng seguridad sa mga paaralan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, sinabi ng Department of Budget and Management na maaaring gamitin ng mga paaralan ang kanilang pondo para sa security requirements bilang bahagi ng regular operations. Para sa public schools, karaniwang nakapaloob ang security services sa maintenance and other operating expenses o MOOE at iba pang regular programs. Kasunod ito ng mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa Tacloban City at Zamboanga City. Nauna nang pinaigting ng DepEd ang school safety protocols at nationwide safety drill.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang PNP naghahanda na rin ng mas mahigpit na patakaran para po sa gun ownership. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
1: Live! Report! Report!
4: Pinag-aralan ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng karagdagang safety requirements para matiyak ang responsable at ligtas na pagmamayari ng baril sa bansa. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio Tatis Jr., layunin ang hakbang na mapalakas ang kalaban ng mga gun owner sa tamang pag-iingat, paggamit at paghawak ng armas at pala, kabilang sa tinitingnan ng PNP ang posibilidad na gawing mandatory ang gun safety seminar, hindi lamang para sa mga bagong kukuha ng license to own and possess firearms at pagpaparehistro ng baril, kundi maging sa mga magre-renew ng kanilang lisensya. Inatasan na rin ng PNP ang Civil Security Group na bumuo ng updated guidelines para sa regular na pagsasagawa ng gun safety seminars para sa mga registrado may-ari ng armas sa buong bansa. Kasunod nito ng mga insidenteng kinakasangkutan ng baril sa mga paaralan at komunidad kung saan binibigyan diin ng PNP na ang kalagahan ng mas mahigpit na regulasyon at responsable pagmamayari ng armas. Para sa Kakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, binaliktad ni dating sundalo at dating security aide ni dating kongresista Zaldico na si Orly Guteza ang kanyang naunang pahayag na naghatid siya ng mga maleta ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez. Sa bagong affidavit, sinabi ni Guteza na hinikayat umano siya ni na Senador Rodante Marcoleta at dating kongresistang si Mike Defensor na gumawa ng mga alegasyon laban kay Romualdez kapalit ng pera at scholarship para sa kanyang mga anak. Ayon kay Guteza, isang draft affidavit umano ang inihanda para sa kanya at inayos pa umano ni Marcoleta bago siya humarap sa Senate Blue Ribbon Committee noong September 2025. Sinabi rin niyang kalaunan ay napagtanto niyang nagamit lamang siya at pinagsisisihan ang kanyang naging pahayag. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panig sina Marcoleta at Defensor, habang sinabi ng Ombudsman na hinihintay pa nito ang bagong affidavit bago maglabas ng komento.
1: XFM News Nationwide.
0: Ibinunyag ng Office of the Ombudsman na may 28 testigo na nakahanda po magbigay ng direkta impormasyon sa mga transaksyong iniimbestigahan sa kaso pa rin ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, mga katropa, sumasailalim na sa legal na proseso ang mga testigo. Napawan na ka-uniforme at aktibo pa rin sa serbisyo. Samantala, hindi binigyan ng bigat ng Ombudsman ang pagbawi na yan ni Marine Personnel o dating Marine Personnel Orly Guteza sa kanya pong unang salaysay tungkol sa muna'y pagdadala nga ng mga mali-maletang pera sa mga residente o sa mga bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Ombudsman, hindi nakasalalay sa isang testigo lamang ang kanilang investigasyon at patuloy po nilang sinusuri iba pang ebidensya at impormasyon kaugnay ng kaso. Matatandaan na nauna ang sinabi ni Guteza na binabawi na niya ang kanyang testimonya na naghatid umano siya ng cash kay Romualdez.
1: XFM News Nationwide.
2: Maghahain si dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ng supplemental counter affidavit sa Office of the Ombudsman kaugnay ng mga reklamong kinakaharap niya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo, kalakip ng ihahaing dokumento ang sinumpaang salaysay ng 25 na dating driver at security aide ni Representative Zaldico. Isasama rin umano sa counter affidavit ang inuulat na pagbawi ni Orly Guteza sa kanyang naunang pahayag na nag-uugnay kay Romualdez sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, sinagot ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte matapos siyang questionin ang pagsasapubliko na impormasyon tungkol sa kanyang kinansilang biyahe sa Japan. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, Counsel for the Public Prosecutors, kung transparency at accountability ang usapan, dapat naman itong magsimula mismo kay Duterte bago punahin ay iba pang opisyal. Ipinunto rin ni Capunan na dapat linawin ng Vice Presidente ang paggamit ng kanyang confidential funds sa halip daw na ilihis ang usapin sa kanyang travel authority. Samantala, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na bahagi rin ng transparency sa pamahalaan ang pagbibigay po ng impormasyon tungkol sa mga biyahe ng mga opisyal lalo na kung may kaugnayan sa public funds at security protocols.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel kung ihaharap pa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Ramil Madriaga na sinasabing dating aide ng Vice Presidente. Ayon kay Lead Prosecutor Hervil Luistro, nakadepende ang desisyon sa magiging testimonya ng mga mauunang testigo. Kung matalakay na nila ang mga puntong dapat sana ay ihayag ni Madriaga, posible umanong hindi na siya iharap sa Senado. Layunin ng prosecution na iwasan ang mga testigong paulit-ulit o hindi na kailangan upang mapabilis ang paglilitis. Gayunman, sinabi ni Attorney Lorna o Attorney Lorna Kapunan na may mga testigong itinuturing nilang mahalaga at hindi maaaring alisin, kabilang sina DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda at OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update. XFM News Nationwide.
0: Nagretiro na po si dating Kongresista Mikey Romero sa AFP Reserve Force. Effective nitong Wednesday, August 19. Kasabay ng kanyang pagre-retiro, mga katropa, nagbitiw din si Romero bilang Wing Commander ng Tactical Operations Wing Reserve Northern Luzon. Sa kanya pong message, nagpasalamat si Romero sa mga naging bahagi ng kanyang serbisyo at sinabing bagamat natapos na ang kanyang serbisyo sa uniforme, magpapatuloy ang kanyang tungkulin sa bayan. Bago ang kanyang pagre-retire, naging usap-usapan sa online ang ilang post na kumukwestiyon sa mga medalyang natanggap ni Romero. Kabilang po ang Gold Cross Medal na una na niyang itinanggi.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Mga katropa, ang XFM News napapakinggan din po sa pamamagitan ng 88.3 sa Cebu, 96.5 sa Calibo at sa 89.5 XFM Pagadian.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Cebu. Meron pong seguridad sa may 278 na paaralan dyan na ang pinalakas pa. Mayigit sa 200 pulis si dineploy. At tropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
1: Live report.
5: Mahigit 200 pulis ang idineploy sa mga paralan sa buong Cebu para paigtingin ang seguridad at matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at guro kasunod ng pamamaril sa isang paralan sa Zamboanga City. Sakop ng security operation ang 223 pampublikong paralan at 55 private school sa lalawigan. Sa ilalim ng One Police to School Deployment Scheme, magsasagawa ang mga pulis ng regular na pagpapatrulya, security check at mas mahigpit na koordinasyon sa mga opisyal ng paralan kapwa sa mga urban at rural na lugar. Iniutos din ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang agarang pagpapalakas ng security measures sa mga paralan sa lalawigan. Pinakamaraming paralan na nakatalaga sa Danao City na umabot sa 14, habang 13 naman sa Talisay City at Santander. Kabilang din sa security coverage ang mga pangunahing universidad at kolehiyo gaya ng Cebu Technological University, Cebu Normal University at University of the Visayas. Inatasan ni CPPO Provincial Director of Police Colonel Abubakar Utang Mangilin Jr. ang mga hipin ng pulisya na pangunahan ang deployment sa kanikanilang lugar. Ayon kay Mangilin, layunin ng hakbang na gawing mas madaling lapitan ng mga pulis at mas mabilis silang makarespondi sa anumang pangangailangan o banta sa school community. Patuloy namang nakikipag-ugnay ng mga otoridad sa mga school administrator upang mapanatiling ligtas ang mga paralan at maprotektahan ang mga

0: Karating ang biktima mula ibang bansa kung saan kinausap niya si Jeffrey na gusto niyang makipaghiwalay dito. Hindi sumang-ayon ang mister sa gustong mangyari ng asawa at hinugot nito ang baril mula sa kanyang sling bag at minagbabaril ito. Patuloy na inaalam ng Carles Municipal Police Station kung lisensyado ang caliber 45 na armas na ginamit ni Jeffrey. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipinas sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Samantala, hinihiling na reclassification ng lupa, mga katropa, sa mahigit sa 1 billion pesos na antique government center, itinanggi ng DA. Katropa natin sa balita, Tessa May Mariano na XFM Antique.
2: Pinahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Jobert Pahilga na tinanggihan ng Department of Agriculture Region 6 ang hiling ng provincial government para sa certification ng reclassification ng lupang pinagtatayuan ng Antique Solar Powered Government Center sa Badyang San Jose de Buenavista, Antique. Ayon kay Attorney Pahilga, mahigit 4 na hektarya ng lupang pagmamayari ng proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 1 billion pesos ay sakop ng irrigation area. Dahil dito, inatasan ng Office of the Provincial Planning and Development Coordinator sa pagpanguna ni Mr. Bienvenido Nalios Jr. na humiling ng reconsideration sa desisyon ng DA, Executive Regional Director, kaugnay sa pagtanggi sa land reclassification. Dapat ito maisumite sa loob ng 15 araw mula na matanggap ang desisyon. Dagdag pa ng opisyal, kung walang pahintulot mula sa DA, posibleng hindi matuloy ang nasabing proyekto. Anya, hindi na maghihintay ng isang linggo ang provincial government upang malaman kung papayagan ang reclassification ng lupa. Umaasa ang provincial government na magiging paborable sa kanila ang hiling na reconsideration dahil bagamat sakop pa ng irrigation area ang lupa, mahigit 6 taon na itong hindi na paglilingkuran ng irrigation system. Hindi na rin umano itong mapaglilingkuran dahil sa mga istrukturang nakatayo na sa lugar at dahil isa itong proyekto ng pamahalaan. Samantala, pansamantalang nahinto ang construction ng proyekto matapos magpalabas ng work stoppage order ang LGU San Jose laban sa kontraktor dahil sa kawalan ng building permit. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Tessa Mariano, X Super News.
3: Maglalako ng pandesal patay sa pananaksak sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
4: Live report. Dead on arrival sa paggamutan ang isang nagtitinda na pandesal matapos sagsakin ng kaibigan nito sa Barangay Divisoria, Santiago City. Kapwa na sa hustong gulang at tubong masbate ang biktima at suspect. Lumalabas sa imbestigasyon ng mga otoridad na bago pa man ang insidente ay nagiinuman pa ang biktima at pinag-iinalaan bago nagkaroon ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima bagamat binawian din ang buhay habang kalaunan ay sumuko naman sa mga kapulisan ng suspect bit-bit ang patalim na ginamit. Maharap sa kasong pagpatay ang pinag-iinalaan na nasa kusodiya na ngayon ng mga kapulisan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nakakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network.

0: Katropang Eric ay nasa ang patuloy na hihina na ang bagyong si Neneng. Habang papalapit po sa Taiwan, mga katropa, ayon sa PAGASA, huling namataan ang bagyo sa layong 450 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Taglay pa rin ang lakas ng hangin nasa 45 kilometers kada oras. Yung pagbugso ay hanggang 55 kilometro kada oras.
1: Katropang Buddy, walang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa dahil malayo na ito sa kalupaan ng Pilipinas.
0: Kasabay po ng paghina, mga katropa, at paglayo ni Neneng, inaasahan ding hihina ng habagat. At kaya unti-unti na pong gaganda ang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Gayunman, mananatili ang posibilidad ng pag-ulan, partikular na sa Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, kung saan maaaring umabot sa 100 mm

0: ang ulan sa loob ng 24 oras.
1: Samantala, sumigat po ang araw kanina, 5:43 na umaga, at nakita nyo na rin somehow. Lulubog po alas 6:16 ng gabi, mga katropa.
2: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid sa atin ang Santon Gold. Mga katropa, subukan niyo po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Naniniwala ang 69% Americans na naapektuhan ng personal na business interest ni President Donald Trump. Ang kanya po mga desisyon bilang Pangulo ayon sa bagong Reuters poll. Lumabas din sa survey na 63% ng mga respondents ang nagsasabing hindi nararapat ang pagninegosyo at pagkita ng Trump at ng kanyang pamilya mula sa cryptocurrency habang nasa pwesto ito bilang Pangulo ng bansa. Kapansin-pansin na maging kalahati ng mga Republicans na lumahok sa survey ay naniniwalang naiimpluensyahan ng mga business interests ni Trump ang kanyang mga desisyon. Isinagawa ang survey sa 1,166 American adults mula August 14 hanggang 17 ngayong taon.
2: XFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Ang Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Umanaw na sa edad na 30 ang singer na si Vanessa Blanca na kinala sa 2010's hit song na Dota o Ako. Ang malungkot na balita ay kinumpirma ng kanyang pinsang si Ivy sa isang Facebook post. Ayon kay Ivy, nasawi si Vanessa matapos ang isang aksidente sa condominium na kanyang tinutuluyan sa Maynila. Hindi naman nilinaw kung anong aksidente ang naging sinhi ng kanyang pagkamatay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang balitang sports sa titsante ng Premium D3, lakas po sa bawat kapsula. Premium D3, katropa, everyday. Nako, nadapa pala ang Gilas Pilipinas Women kontra Canada sa score na 85-38 sa pagpapatuloy po ng PIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Nakuha ng Gilas ang momentum sa third quarter matapos makalamang sa Canada, pero agad din itong nabawi para makuha ng Canada ang final score sa fourth quarter. Nanguna po sa Gilas si Jack Animam, may 11 points, 7 rebounds, 4 assists at 2 steals. At dahil dito mga tropa, may 0-2 standing ng Gilas sa torneo. At inaasahan pong haharap naman ang grupo sa Senegal sa Biyernes. Biyernes yan.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:28 ang tamang oras sa XFM News Nationwide na napapakinggan nyo rin katropa sa 107.1 Tagum City, 99.1 Matis City at sa 106.5 Rojas Capiz.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayin nyo na ang XFM News Nationwide ngayon pong Webes ng Pananghalian, 20 sa buwan ng Agosto 2026.
4: Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Ako si Erica Balagtas.
1: Ako naman po si Buddy Overas. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
4: Mabuhay.
1: Exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay!
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Sundown Plus Gold. Ang araw-araw na katuwang mo laban sa pagkakasakit.
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner. Hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibang edisyon ng ating po programa, The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasaya po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, ating po mga kapanayam, ang dalawa sa ating pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bagla at Doc Ronald Paller. Magagandang araw po mga partner.
1: Isang magandang araw ng Huwebes ng tanghali, mga ka-wellness, mga ka-tropa. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. And of course, panibagong araw, panibagong talakay na naman po ang ating pag-uusapan hinggil po sa ating kalusugan at especially kung paano ma-develop ang strength ng ating mga muscles. Hindi lamang po yan pang aesthetic sa ating katawan, pang flex mga kaibigan, ha, mga ka-wellness. Kung hindi, ito po ay napakalaking factor kung paano mapapanatiling malusog at malakas tayo habang tayo ay tumatanda. Yan po ang ating pag-uusapan dito po sa ating programang The Secrets of Health.
2: Welcome po sa lahat ng ating mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na po kayo? Sana po ay marami na naman tayong mapulot na mga mahalagang information na makatutulong sa ating pagpapalusog at pagpapanatilihon ng ating pong sigla at pag-iwas sa karamdaman.
0: Siyempre tayo po ay napapakinggan sa ating po mga XFM and Solid FM stations sa lahat ng mga partner stations na nakahukap dito sa ating pong programa, ha. At tayo po ay napapanood ang live sa ating pong Yes to Health Facebook page. O, i-search po at i-follow ang ating pong FB page, mga ka-wellness, ha. Yes to Health Inc. Yan. Para update kayo sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha. At yung ngayon ay nakatutok na ngayon at nanunood na sa ating pong live streaming. Nako, meron pong handog na regalo sa inyo. Ang Yes to Health. Ayan, para sa mga ka-wellness natin na gustong sumali sa ating pong Healthy Ka Tropa giveaways, sundin lang yung ating pong mechanics. Napakadali lang naman po nito. I-share nyo lang ating pong live stream at i-comment nyo ng mga good experiences ninyo patungkol sa paggamit ng ating mga produkto. At huwag na magkalimutan, ha, ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po ipipili tayo ng mga best comments, ha, mula sa ating mga viewers. At sa mga listeners natin, sa ating mga himpilan, pwede rin kayong sumali, mga ka-wellness, ha. O isend nyo sa ating pong number ang mga best experience nyo patungkol sa ating pong mga produkto, ha. At pipili din tayo dyan na ating pong mareregaluhan, ha, ng ating pong Santon Gold Coffee Mix gift packs. Sa mga gusto pong mag-text, ayan, pwede kayong mag-text sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Okay, sa mga kabayatin na gusto rin sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede kayong maka-avail, ha, sa ating pong mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, St. Joseph Drug Store, at ganoon rin sa mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong lugar, ay pwede nyong mabili ang ating pong mga produkto. Ipagtanong-tanong nyo po, mga ka-wellness, ang ating pong mga products, ha, at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin. Ang Santon Gold Coffee natin, available po rin po yan, ha, sa Fisher Mall Supermarket. Ayan. At of course, lahat ng products ng Yes to Health pwede ma-avail din sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha. I-search lang Yes to Health 2011.
2: Sa mga nagtatanong naman kung meron tayong discount, ha, meron tayong discount, ho, sa mga senior citizen na pupunta sa Yes to Health Wellness Clinic. Pasyalan nyo lang ho yung ating mga lugar kung saan meron po tayong wellness clinic. Dahil doon pwede kayong makakuha ng special discount. Dalhin lang po ang inyong mga identification card. And hindi lang yan, pwede kayong magpa-consult sa ating mga naturopathic consultant. At marami tayong modality na pwede po ninyong i-avail, ano? Meron tayong cleansing and detoxification, nutritional therapy, yung mga program gaya ho ng mugukbuyang, meron tayong acupuncture, meron tayong biozapper and terahertz therapy, i-detox, yung paborito ng ilan sa ating mga ka-wellness. Mm-hmm. At ganun din ang natural therapy ni Doc Wendell, Hilugtok. Mm-hmm. Speaking of Doc Wendell, nandiyan siya ngayon sa Santa Rosa Ranch. Sa mga interesado po na magpakonsulta, no? Diyan siya naka-duty ngayon sa Santa Rosa branch.
0: Mm-hmm. Yan, sa mga ka-wellness natin na gusto masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, ay puntahan niyo po ang ating mga branches sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pagbibig sa mga budka. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po nito ay ito sa atin ng Santon Plus Gold. Ang katawang po natin sa araw-araw na papalusog at pagpapalakas ng ating pong pangangatawan. Pag-uusapan po natin dito sa ating pong episode, ito na mga patungkol sa ating pong mga kalamnan. Kahapon na pag-usapan natin yung patungkol sa ating pong mga buto. Ito naman ngayon about sa ating pong mga muscles. Isa sa mga problema na maring tumama sa ating mga kalamnan, ito pong tinatawag na sarcopenia. Kapag sinasabi nating sarcopenia, unang pumapasok sa isip natin, normal lang yan. Lalo pagka umedad na, normal lang yan na nag-shrink yung mga muscle. Ayan. Pero ang tanong, normal ba talaga na tuluyang bumababa ang muscle strength at physical functions habang tayo ay nagkakaedad na? Ayan ang tanong, Doc Ron. Ano nga ba talaga itong problema, itong karamdaman na sarcopenia?
1: Ang sarcopenia, mga ka-wellness, dun sa mga katropa natin nakikinig, ang sarcopenia ay yung lakas ng ating muscles and also dun din sa muscle mass natin and yung mobility is nababawasan o nagiging limited ang mobility. Ang importanteng distinction dito, kasi kalimita, ibig sabihin pagkapayat pa ako, may sarcopenia. Mm-hmm. Hindi po ibig sabihin na payat ka or maliit yung muscle mo, mm-hmm, ay may sarcopenia. Ito ay ang pinaka-distinction doon is yung pagbaba ng strength at saka physical function ng ating katawan. And meron akong ad na nakita sa Facebook na kung saan yung matanda na yung lolo, nag-e-exercise siya ng ano, ng pagbubuhat na parang yung ano, binubuhat na ano, nag-e-exercise siya. And then nung nag-e-exercise siya, ang pinaka ang twist doon sa ad na yun pala pagkapasko, pag maglagay nung pinaka malaking star doon sa taas ng ano, ng tinatawag natin ng Christmas tree. Ayun pala ibubuhati niya yung kanyang apo. So upon looking on that ad, makikita natin that even when you are at the old age, you can still maintain your muscle strength and you can prevent yung tinatawag na sarcopenia. At yan po ang tatalakay natin dito po sa ating ano, sa ating programa.
0: Ibig sabihin, hindi lang siya sa ano, Doc, hindi lang pang postura yung kalamnan natin. Malaki din yung ano niya, binabahagi niya dun sa lakas mismo ng ating pangangatawan.
1: Yes, hindi lang yan kumbaga flex naman.
0: Complex lang.
1: Pang
0: display lang.
1: Pang display. No, it's not just a display. Well, it is good. Maganda kasi ang pakiramdam na yung nadidevelop mo yung masa. Yes, and you want you want to share. And it's not yung baga na pag nakikita ninyo ng gym, ay nagpapahambog ng muscle. No, it is an accomplishment that you had achieved. At makikita natin, developing our muscle is not just for appearance, but also sa ating paglalakad, also pag-akyat ng hagdan, pagtayo mula sa upuan. May mga tao na pagkatayo ng pagtayo sa upuan, ako nahihirapan ng tumayo, batang-bata pa. Tapos pag nakayo ko, pagkaituwid na yung likod, nako, sobrang sakit na yung likod. So hindi lang yan for aesthetic. So also sa pagbubuhat, pagpapanatili ng balance, yung iba na didisgrasya o napipilayan o di kaya nagkakaroon ng major injury dahil walang balance or walang strength yung kanilang muscle. And also definitely ang ano, ang isa sa kailangan nating maintindihan, muscle strength is kailangan natin para sa araw-araw na activities. Paano ba naman mo, paano mo magagawa yung ano, yung pleasure mo na pag-serve? Of course, yun ang pinakagusto natin, na maserbihan natin yung mga mahal sa buhay natin, ma-entertain natin sila. Kung may mga anak kayo, makapaglaro, kaya ninyo makipaglaro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo. Pag walang ano, pag walang lakas ang katawan, hindi po ninyo magagawa yun.
0: So itong mga ganitong ano, Doc, kadahilanan kung bakit kinakailangan natin ng kalamnan, ano, ay magpapalawak sa ating pang-unawa kung bakit nandyan yung mga muscle na yan. Ang isa sa mga tanong, Doc Algie, bakit nga ba, maliban dun sa nabanggit ni Doc Ron, ano yung iba pang kahalagahan ng muscle sa ating pong pangangatawan?
2: Ayan, bukod doon sa mga nabanggit, ano, marami pang kahalagahan dahil ang muscle, hindi lang yan para sa ano eh, sa yung sinasabi natin kanina, yung paggalaw. Actually, itong muscle natin, isa sa pangunahing working tissue ng katawan natin. Kumbaga, hindi lang sila ginagamit sa paggalaw, mahalaga rin po sila sa metabolism. Ibig sabihin, ang metabolism, it's a day-to-day process. Every minute, every second, ang metabolic process nangyayari sa katawan natin, kasi kumakain tayo at kailangan ng katawan natin na magproseso ng mga iba't ibang sustansya. Ngayon, hindi lang yun, pati yung storage of nutrients ay napaka-importanteng trabaho ng ating kalamnan. So, kapag gumagamit tayo ng ating muscles, lalo na kung may physical activity tayo, yung mga resistance exercises na lagi nating sinasabi dito, eh nagbibigay tayo ng signal sa ating katawan na kailangan nitong panatilihin yung support dun sa ating muscle, sa ating mga muscle tissue, para hindi ito magkaroon ng injury. So, kumbaga, once we move our muscle, the body is doing something to support it para una, ma-build at hindi magkaroon ng mas malawak na injury. Pero kapag bihira po natin ginagamit yung muscle natin, halimbawa, lagi tayo nakaupo, nakahiga, or unti-unting bumababa yung activities level natin, eh yung muscle natin, ganun din. Parang humihina din, at dahan-dahan lumiliit. Kaya nga, ano, dun sa mga may hindi naman paralyze, pwede naman lumakad, pwede naman gumalaw, by choice, eh dapat huwag natin pabayaan yung mga physical activity. Pero doon sa mga very unfortunate na mahalo ba, na-stroke ka, hindi ka makagalaw, nakahiga ka lang sa kama, sa hospital. Kaya nga, di ba, yung mga physical therapists, they are well trained to assist yung mga ganun para maiwasan yung pagliit ng muscle. Kasi hindi yun by choice eh. No choice sila. Kasi kailangan nilang humiga. Kaya lang, kumbaga, meron din kailangan gawin para sa kanila. Kaya nga, kumbaga, nakikita natin yung importance kapag ang ating muscle, eh talagang nasa kondisyon. Kasi, pag ang kalamnan ang nawala sa tamang kalusugan, ang laki ng impact nito sa ating katawan. Hindi lang buto yung mahalaga, pati yung muscle na importante po sa kalusugan natin.
0: Kaya may kasabihan na mga partner, no? Na use it or lose it.
2: Exactly.
0: Oo, gamitin mo or kung hindi mo gamitin, mawawala
1: talaga.
2: Oo. Oo. Hindi ibig sabihin na kapag hindi ka nag-exercise ng isang araw, sabihin na natin mga dahil isang maulan, linggo. Isang linggo, mawawala ka agad yung muscle. Hindi naman. Pero kapag matagal yung physical inactivity, routine na, kumbaga natin, ano, eh lalo na habang tumatanda, maaaring magkaroon ng malaking effect sa ating muscle function. O kaya nga kung ano daw yung routine na ginagawa natin, ano yung movement natin, yun yung nagkakaroon ng development. Kaya di ba yung, ito naalala ko lang, yung mga Americans, di ba? Hindi ang kanilang way ng pagpunta sa CR, uupo sila sa ano, sa CR, di ba? Kaya yung kanilang, hindi sila makaupo ng naka-squat na katulad natin. Kasi nga, hindi nila movement yon na regular movement. Tayo, kahit na kumain tayo ng nakataas yung tuhod natin, hindi tayo problema. Natutumba. Pero sila, hindi nila kaya yung karamihan sa kanila. No? So, ibig sabihin, everyday we move, yung mga movement na yon ay kaya nga may tinatawag na muscle memory, may tinatawag na regular training sa muscle. So, yun yung ano, magbibigay sa atin ng... pag may na-train mo kasi yung muscle mo, automatic yan eh. It will save you someday, di ba? Pag may pangangailangan ka.
0: Meron mga tinatawag na ano eh, involuntary movement sa ating pangangatawan. At minsan kahit na naikukuman ng brain mo, actually yung muscle mo, yun nga, mayroon siya sariling memory na kaya niya maka-adapt at kaya niyang gawin yung kanyang trabaho at yung kaya niyang kakayahan na trabaho.
1: Yung iba, maskuladong-maskulado pero nakaka-split.
0: Oo. Meron ganun. Tama,
1: dati ako kaya ko itong buha, yung ano yung paa ko, ano ba, isablay dito sa batok. Kaya, kaya ngayon, hindi na.
2: Kasi alam mo, isang pag-aaral, the more flexible we are, the more healthier, sabi nila. O, kasi pag yung, kahit yung pagyuko na lang eh, hindi mo na maabot yung...
0: Hindi mo na maabot yung tuhod mo.
2: Yeah. Science of aging na yun. O, kaya kung nagagawa mo yon dati, Doc Ron, eh, ibig sabihin, nasa prime ka talaga nun. So, pag hindi mo naman siya magawa ngayon, it's time for you to,
1: baka kaya to train again. Exercise
0: recondition.
1: Recondition.
0: Recomposition ng pangangatawan natin. Well, yun nga, ang binabanggit natin dito, use it or lose it. So, ibig sabihin, the more na ginagamit mo yan, the more you are able to do it.
2: Yes.
0: Ngayon, habang patagal ng patagal na hindi mo siya ginagawa, unti-unti din yun, nawawala yung kayanan mo na gawin yun siya. Hanggang sa pag tumagal na tumagal, eh wala talaga. Kumbaga, madi-disable na. Hindi mo talaga siya magagawa at all, mga kaibigan. Or pwede mo naman, yun nga, i-recomposition yung sarili mo, but it will take time again. Kumbaga, yung sinasabi nilang back to zero.
1: Back to zero.
0: Ulit kaya naman. Ano? Kaya nga yung iba, dahil na, yung medyo bata-bata pa na nakakapakinig nitong programa natin, nakakapanood, eh napakaganda para sa inyo na kung hindi nyo pa naumpisahan, umpisahan nyo na at tuloy-tuloy.
1: Tuloy-tuloy.
0: O maintain. Tuloy-tuloy nyo, i-maintain nyo. Gawin yung consistent, mga kababayan, mga kaibigan, no? Ngayon, Doc Ron, ano naman yung dahilan kung bakit po nagkakaroon ng problema na sarcopenia o itong problema sa ating mga kalamnan?
1: Number one is aging. Well, kung titingnan natin, kapag tumatanda, humihina, or kumbaga nagiging, yung mobility is nagiging maiksi. And I think it's not just aging. It is because we are thinking that when we get older, we should... yung tinatawag, we should not move more, ano, kumbaga magiging limited yung movement natin.
0: Parang yun na yung common thinking natin.
1: Oh, kasi sinasabi, ganito na edad ko, kailangan ko nang mag-retire.
0: Kumbaga normalized na sa atin.
1: Yes, na-normalized na yun. Well, sometime, kapag talagang nagde-decline naman talaga ang health as we get older. Pero may makita ka mga 80 years old at talagang flexible yung katawan. So it's, I think it is on how mentally dinisenyo mo yung sarili mo sa paggalaw. So when you get old, tapos sasabihin mo na magre-retire ka ng yung sinasabi nga nila dapat 35 mag-ano na yung retirement age. Hindi dapat ganun, no. So as we get, so isa yan yung aging, kapag na-instill sa atin na kapag tumatanda kailangan nakaupo na lang ganun, naging limited na lang. Number two is yung physical inactivity. Kapag palagi lang tayo nakaupo, kaya mapapansin ninyo 30 anos pag-yuyuko, tapos sakit na ang likod. Kasi hindi na ehersisyo yung paggalaw. Pangatlo is kulang sa nutrisyon. Mm-hmm. No? Palagi lang carbs sa kinakain. Palaging ang ulam, palaging noodles, mm-hmm. Mas marami yung kanin kaysa doon sa protein. Mm-hmm. Tapos yung mga protein is hindi pa maganda ang source. Mm-hmm. Isa din yan. Ikaapat, chronic disease. Mm-hmm. Pwede maka-apekto. Let's say, for example, yung diabetes. Mm-hmm. O kapag ka ang isang tao is nagkakaroon ng tinatawag natin ng ketosis sa katawan, palaging ketosis, at pag naubos na yung fats, doon naman sa muscle ang unti-unting i-breakdown ng katawan. And that is the reason why makita ninyo yung mga diabetic person,
6: papayat.
1: Bigla na lang bagsak yung timbang. So isa po yan sa problema. At also yung stroke, pag na-stroke ang isang tao, that causes immobility. Ikalima, yung matagal na pagkaka-hospital, yung pagiging bedridden, isa din yung as I have mentioned already, yung tinatawag na stroke, mm-hmm. o pagka-imbalido ng tao. So those are mga 5. And all of those, makikita natin, is preventable. Mm-hmm. All of those is preventable. At meron tayong pwedeng gawin para hindi mangyari sa atin. Mm-hmm.
0: So maraming factor, Doc Ron, kung bakit pwedeng magkaroon ng problema yung ating kalamnan sa size nito, yung lakas nito na kaya nitong exert, at yung quality ng muscle na kung saan meron ka. Mm-hmm. So yun yung mga factor na pwede po nating masilip, mga kababayan.
1: Mm-hmm. Kaya at isa din, may nakita akong video. Mm-hmm. Kahapon yata, yun, nakita akong video. He was 54 years old, mm-hmm. obese and sickly, has cardiovascular disease. Mm-hmm. After 2 years of exercise, abay, mas macho pa kaysa sa akin. Mm-hmm. Oh, so that means it's not, kung titingnan natin, it is definitely on how you put your mind to developing your muscle. Mm-hmm. Oh. Kahit na matanda na po tayo, kahit na may makita ako yung 60 years old na na babae, she has diabetes and then nag-exercise mula dun sa wheelchair, after 2 years she could able to nag-deadlift ng 60 kilos.
6: Grabe.
1: Oh, 60 years old na yun. Mm-hmm. So that means yung muscle kasi natin is kapag ka, the more that you use it, the more it becomes stronger and stronger.
0: Tama po. Yan na. So mga kababayan din, okay. Bago tayong pag-usapan naman yung mga simptomas na dapat bantayan ng ating po mga ka-wellness about sarcopenia, ay sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin, text nyo lang yan sa ating pong numero. Ito po ang sex line 0969-609-6545. Tuto lang po mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
7: The Secret of Health.
8: This, Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark, kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea. Santon Gold Herbal Tea. The Secret of Health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong pinag-usapan kanina patungkol sa sarcopenia o itong panghihina at pagliit ng atin pong mga kalamnan. Ngayon, Dok Algie, mayroon tanong. Ano ba yung dapat ng mga sinyales na dapat bantayan ng ating mga ka-wellness? Ano yung mga signs and symptoms na dapat po nilang obserbahan patungkol sa problema na ito, Dok?
2: So makikita mo yan pag napapansin mo na mayroon ka ng kahinaan. Mm-hmm. Okay, na hindi mo na nagagawa. Dati naman nagagawa mo, mm-hmm. medyo humihina na unang-una sa lahat. Yung nahihirapan kang tumayo mula sa upuan.
0: Diba?
2: O, simple lang yun. Mm-hmm. Pero dati naman, pag kahit walang nakakatayo ka.
1: Mabilis na kakatayo.
2: Oo. Pangalawa, nahihirapan kang umakyat sa hagdan. Mm-hmm. O kaya kung umakyat ka man, papahinga ka sa gitna. Dati naman,
0: hindi nahihiloy.
2: Oh. Oh, ikatlo, mahina yung grip o lakas ng kamay mo.
0: Mm-hmm. Oh, mayroon mga taong ganyan to.
2: Minsan nabibitawan pa
0: yung mga baso na hawak.
2: Oh, yan ay mga red flag, kumbaga. No? Mm-hmm. Tapos mas mabagal ka na maglakad, mm-hmm. lagi ka nang nahihiwan. Tapos madalas na nawawala yung balance mo, umadali ka nang matumba. And maaaring mapansin po na mas nahihirapan sa mga dating madaling gawin. Mm-hmm. Tulad ng pagbubuhat ng mga grocery or kahit yung mga simpleng gawain lang sa tahanan natin. So, pag nararamdaman nyo na parang medyo sumasablay na yung iyong dating ginagawa naman na normal lang sa'yo, eh baka po sakaling may kakulangan na tayo sa lakas ng kalamnan.
0: Mm-hmm.
2: So isa yung sabi nga eh, kaya nga yung science of aging, makikita mo yung mga ganitong ano, kasi yung muscle pag naglo-loose na yan,
0: mm-hmm.
2: eh associated talaga yan sa pagtanda.
0: Mm-hmm.
2: Na kinakailangan natin dapat na maagapan.
0: Oo. Ito mga sinyales na ito, Doc. Mm-hmm. Hindi naman to biglaan, ano? Kumbaga gradual ito na na nangyayari sa buhay natin. Kaya nga dapat maging mapagbantay tayo. Kasi ito ay unti-unti mo lang mararanasan.
2: Tama.
0: Kapag hindi mo siya babantayan, kumbaga parang nagiging common na lang sa'yo na, mm-hmm. na nagiging ganun yung resulta.
2: Mm-hmm.
0: Ano? So, kaya mahalaga na meron silang observation, Doc.
2: Tama. Minsan, maliliit lang yung pagbabago every year. Ano? Mm-hmm. Pero kapag pinagsama-sama mo na yan, mapapansin mo na na, bah, talagang medyo dati noon, pag lumakad ako ng mga, sabihin natin, mga 4,000 steps.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay pa ako, pero ngayon halos hindi na makaupo pagdating sa bahay. Ganon. Parang hindi na kaya dati. Ano? At doon po dapat na-alarm na tayo. So, dalawang bagay ang pwedeng dahilan.
0: Mm-hmm.
2: Pwedeng matagal kang wala talagang exercise or kulang ka sa mga sustansyang kailangan ng kalamnan mo
0: mm-hmm.
2: o humihina yung buto mo. So, alin man doon ang pwedeng maging cause
0: mm-hmm.
2: ng mga nararamdaman natin. Ang mahalaga, observant tayo. Kung ano yung pagbabago nangyayari sa katawan natin. Kasi hindi nga normal kapag ang katawan ay nagde-decline yung kanyang mm-hmm. function,
0: mm-hmm.
2: dapat natin itong babantayan.
0: Nakabanggit natin kanina na more common ito sa mga nagkakaedad na or sa mga tumatanda na kung tawagin. Pero ang tanong, Dokron, lahat ba ng matanda talagang normal na makakaranas ng sarcopenia?
1: Depende yan kung hahayaan ninyo
0: yan.
1: Kasi as I have mentioned doon sa ad, well that is a reality also where, mm-hmm. na yung nag-exercise yung lolo para pala pag Pasko kaya niya nang buhatin yung kanyang apo mm-hmm. na maglagay ng ano ng between doon sa ano doon sa Christmas tree. At marami ngayon na yung ano yung makikita mo na matanda sila pero mm-hmm. mas healthy pa sila kaysa doon sa mas bata sa kanila,
0: mm-hmm.
1: mas maskulado, mas flexible, ball, mas maraming kayang gawin kaysa doon sa ano. At depende yan kung gusto ninyo. Ganito kasi kalimitan din, especially sa atin dito sa Pilipinas. Mahal na mahal natin yung mga magulang natin. Especially yung mga farmer, yung mga magulang. At pag farmer yung mga magulang, pag naka-graduate yung mga anak, of course, gustong pagpahingahin na lang. Ikulong na lang yung ano yung mga magulang doon
0: silbihan
1: sa bahay.
0: Silbihan na lang ng silbihan.
2: Kahit yung paghuhugas ng pinggan, ako nanay, huwag na. Kami na.
1: It is good to be mindful doon sa ano, doon sa, yung kumbaga yung pagbabalik ng, pinaghirapan ng mga magulang. But it is not good na gawin yung immobile yung inyong mga magulang. And it is not good also for the parents na hayaan lang din nila na hindi na, palagi na lang silang nakaupo at that age kasi 60 or 70 years
0: relax
1: old.
0: Na lang lagi.
1: Relax na lang. No. It is not inevitable yung pag muscle loss, pagka matanda. Depende yan. So when you do exercise, when you still work, yung hindi naman ibig sabihin nung as laborious as before. As you maintain lang ninyo yung tinatawag na mobility ninyo, yung dating ginagawa ninyo, yung casual na ginagawa ninyo araw-araw, and at the same time develop your muscle, hindi po mawawala yung muscle mass ng ating katawan.
2: Mm-hmm. May naalala ko na isang celebrity, nakita niyo si Cesar Montano, di ba? Mm-hmm. Ilan na bang edad ni Cesar Montano?
1: Magsi-70 na pala yun.
2: Magsi-70 years old.
1: Yes.
2: Na. Pero makita mo yung, maniniwala ka ba kung titingnan mo lang siya ng
1: yes,
2: sa itsura niya
0: sa
2: na? Parang ang nasa 50s lang
1: 50s
2: yun.
1: 50s lang ako nga.
2: So, ibig sabihin, tama yung sinasabi mo na hindi porke tumatanda na tayo, hindi natin ma-maintain yung kalamnan natin. Eh yun, nag-gym pa yun.
0: Mm-hmm. Naalala ko, nag-post siya nakaraan.
2: Oh.
0: Nagpa-bike.
1: Nagpa-basketball din yun. Nagpa-basketball.
0: Sabi niya, mag-bike na kayo. Sabi yan sa mga ano niya, followers niya.
2: Eh, ang daming na ano sa kanya, na-challenge sa kanya eh.
0: Uh-huh.
2: Diba? Just imagine, magsi-70 years old na.
1: Tapos ganun pa yung mukha, yung facial ID. Parang ang bata-bata pa tingnan.
0: So yan, sa mga kababayan natin, ha, hindi ibig sabihin na kapag umedad na tayo, eh automatic po, nagde-decline na yung atin pong lakas ng kalamnan po natin. Or kumbaga, hindi mo na kayang gawin kung ano man yung pwede mong magawa.
2: Uh-huh.
0: Nasa pagpili natin yan or nasa pagpapakondisyon natin. Ano? Uh-huh. Kumbaga, nung bata-bata ka pa, eh nakaipon ka na ng, ano, ng storage ng lakas mo, ay pwedeng magamit mo pa yon sa pagtanda mo.
2: Yes.
0: Iba kasi pagka tumanda na, wala na.
2: Uh-huh.
0: Kumbaga,
1: drain bangkarote na agad.
0: Oo.
1: Bangkarote, lalo na ngayon. Doon sa mga mahilig mag-inom ng mga energy drink na yan. Ako po. Bangkarote talaga kayo pagdating ng pagtanda. Sigurado po yan. Pera na lang kung babaguhin na nila ngayon pa lang.
0: Pagdating naman, Doc Algie, sa mga ano, sa mga pagkain, ano ba yung role ng nutrition sa pangangalaga ng atin pong kalamnan para makaiwas sa problema ng sarcopenia?
2: Naku, malaki. Kasi yung nutrition talaga, dyan humuhugot tayo ng kahit ano. Ano? Fuel ng katawan yan. And also storage ng lahat ng kailangan natin. So, ang pinaka-importante sa muscle na nutrients, sa macronutrients, yung protein. Kailangan din balanse ng fat and carbohydrates. Pero yung protein kasi ang isa sa pinakang secret kung bakit nagkakaroon tayo ng magandang kalamnan. Ano? Kaya mahalaga na yung balanced diet nandun. Hindi naman pwedeng dahil protein, araw-araw karne na yung kinakain natin. Hindi ganun ang patakaran sa nutrition. Ang nutrition always balanced. Kaya nga lang, minsan, mali yung choices natin. Mali yung balance na pinipili natin. So, maraming pwedeng pagkunan ng protina if you prepare yung tinatawag nating protein from animal products. Lagi namin sinasabi, complete protein yun. But the problem is, merong ano,
1: waste.
2: Merong dagdag
0: may
2: na
0: palaman,
2: may palaman na hindi maganda sa katawan. Pero, kung pipili ka ng protein na ganoon, kailangan balansihin mo yung other nutrients na kinakain mo. Dapat may fiber ka. Kung prefer mo naman ang vegetable sources or plant-based source, mas the best. Ano? Yeah, tulad ng mga commonly, tofu, beans, mga nuts. So maganda yan. Hindi ibig sabihin na kailangan natin kumain ng sobra para mas maraming ipasok sa katawan. Kasi hindi ganoon ang principle ng nutrition. Ang mahalaga, balance, consistent, hindi yung tuwing Pasko ka lang kumakain ng ano,
0: ng
2: bilog, bilog. At sa araw-araw iba yung diet mo, ano? So hindi ganun po ang principles. Kumbaga, everyday ang muscle natin ginagamit, namamatay yung ilang cells, kailangan natin ng daily replacement. So yun po yung kailangan natin gawin. So sa madaling salita, ang diet at ang nutrition ang pinakang primary importance pagdating sa pagpapanatili ng ating mga kalamnan. And kahit na nutrition ang inuna mo, tinanggal mo yung exercise, hindi rin pwede.
0: Dapat balance.
2: Dapat balance yan.
0: How about, Doc Algie, sa mga ano, elderly person na kung saan hindi na ganun kaganda yung digestion nila, yung appetite nila. Kumbaga, hindi na makakain ng ano, ganun kagana. Ano? Ano naman, Doc, yung pwede nilang sources or paano nila makukuha yung sapat na protein sa kanilang intake?
2: So, pag hindi na sila magana, supplementation ang isa sa the best na pwedeng gawin. Marami naman pwedeng supplement. Actually, yung mga uminom na Santon Plus Gold, meron na kayong source of protein from one of the mostly complete protein in plant-based kingdom, ano? Yung spirulina. So, usually kasi, in general, kung ikaw ay adult, kailangan mo ng 1.2 to 1.6 gram ng protein per kilogram. So, per kilogram ang pinag-uusapan doon, ano? So, yan ang tatargetin mo kasi sinasabi ng iba, habang tumatanda na magbawas ng protina, parang mali. So, dapat i-sustain natin. Walang pagbabago dapat sa sustenance. So, depende rin kung may sakit ka sa kidney, doon lang magbabago yun.
1: Yes.
2: Pero kung normal naman, so kinakailangan mong sundin talaga yung kinakailangan dami ng nutrients. Pero, kung wala ka talagang gana, so doon papasok yung mga supplementation and other sources na pwedeng magbigay sa inyo ng protein. Actually, ang daming simple lang, itlog pa lang. Di ba? Yung egg yolk. Fat and protein. Hindi ko sinasabi na pag kumain ka ng itlog, tanggalin mo lang yung dilaw, kanin mo puti. Hindi, pag kumain ka ng itlog, kainin mo lahat. Hindi naman ginawa ng Diyos ang itlog para kainin na hiwalay-hiwalay Dapat pwera, balance yan.
1: Pwera na lang dun sa shell.
2: So, ganun po yun. Supplementation ang isa sa pinaka the best way to give you enough nutrients, especially protein.
1: Well, of course, kapag kumakain kayo, nag-e-intake, it should be used by the body. Yeah. And that is the reason why hindi pwede na you supply your body but you do not use it. And that is the reason why you need to exercise. You need to do your activities. Habang tumatanda, mas maganda nga nag-e-exercise. Yung tinatawag natin na kumbaga kailangan nyo maging triathlon, mag-ano kayo, magmamaraton. Hindi ninyo kailangan
0: strenuous exercise.
1: No, kasi ang ano, alam niyo ba na kapag ka mas ano mas mahaba yung strain at saka stress ng ating katawan when you do your exercise, na supposedly makakatulong, mas lalong nagkakaproblema yung katawan. Kasi it should be ang stress should be in short time. Pagka sobrang haba yung stress, pagka tatakbo ka ng ano ng sobrang haba, mas magkakaroon ng stress reaction yung katawan. And that is inflammatory sa ating katawan. So kaya nga ina-advise ngayon ng mga doktor nga, na ano lang yung exercise na ano na high intensity in short period para kumbaga yung stress mo is hindi mahaba. Acute lang siya. And at the same time, mag-develop yung muscle, ma-exercise yung baga, ma-exercise yung puso. So you can do dun sa mga matatanda, pwede kayong mag-push up. Kung kaya pa ninyo mag-push up. Ako nga, nung nakaraan, hindi ko kaya talagang 5 push up. Nagsimula ako dun sa pambabae ng push up na nakatukod yung tuhod. Until such time that I was able to do straight 75 push ups. That is the reason why nung nagawa ko yun, I proved it doon sa sarili ko. And sabi ko sa sarili ko, when the muscle is being yung tinatawag, when it is challenged, parang utak ba? When it is always challenged, it becomes stronger and stronger and stronger as you challenge it every day. Kaya yung gagawin ninyo, push up, simple push up, pwede kayong mag resistance band, pwede kayong mag dumbbell. Huwag naman yung dumbbell na gusto nyo mabigat. Yung mga maliit lang dumbbell na ma-strain at yung ma-feel ninyo na parang nagkakaroon ng ano ba, yung pangangalay at strain yung inyong muscle. So those are mga simple na exercise na pwede niyong gawin. At isa sa napakagandang gawin na hindi mahirap is squats. Kasi ang leg muscle natin, isa sa yung tinatawag natin factor or determining factor doon sa lifespan ng isang tao is yung muscle strength sa lower extremities, especially sa ating binti at sa ating mga paa. So that's why squats every day is very good.
2: So ako, ang advice ko doon sa mga nakikinig sa atin, if you want professional advice pagdating sa dami ng protein na kinakailangan niyo, punta kayo sa mga nutritionist, dietitian. Yan. Kung talagang gusto niyo ng balance, ano, sa naturopathy kasi, meron kaming sariling way to give you nutritional advice. Pero, if you will do clinical, at talagang sa tingin niyo ay kailangan niyo na ng advice.
1: Computation.
2: Punta kayo sa isang nutritionist, registered nutritionist, dietitian. Kasi nandyan sila na para maggabay sa atin. So, sa madaling salita, ang lahat ng ito na pinag-uusapan natin ay magiging gabay nyo lang, ano, so that you know what to do kung kailangan nyo na bang magpa-check o hindi, ano. Kaya sana ma-appreciate natin yung mga ano, yung mga symptoms and signs na nagbibigay sa atin ng mga paalala na kailangan mo nang gumawa ng isang bagay para hindi lalala yung kondisyon.
0: At laging alalahanin, balance is everything, ha?
2: Yes.
0: Balance nutrition, balance exercise, and rest ay napakahalaga po nun. At isa sa pinakamahalaga pa na huwag natin kalimutan, yung consistency. Consistency is the key, sabi pa nga. No? Hindi sapat yung minsan ka na mag-exercise, tapos buwan na yung kasunod.
1: Yung iba, next year na.
0: Next year na. So, kaya na kailangan mga ka-wellness, consistent dapat yung pag-exercise natin. Pero kung medyo ano na sila, may edad na sila, na dun pa lang sila mag-uumpisa, so you need ano, medical experts, tapos siguro kuha kayo ng instructor po ninyo, or yung mga coaches na gagabay sa inyo, na yun sila yung mag-decide kung ilan lang yung pwede nyong gawin, gano'ng kabigat, ano. So, para meron din kayong gabay. Kasi mahirap na pagka sa medyo may edad ka na mag-uumpisa ng routine mo.
1: Ang kalimitan ng iba, gusto nilang maging consistent, but they don't have that energy to wake up in the morning, that motivation. Kung minsan kasi kapag drain ka is mahirap na persist doon sa exercise. Kaya kailangan natin yung talaga supplementation. Mapapansin natin doon sa mga ano natin, sa mga user ng ating Santon Plus Gold, they have extra energy to perform after the day na. Kasi ganun yung nabibigay doon sa nutrition gap na problema.
0: Yan ha. Kaya sa mga ka-wellness natin, pangalagaan ang atin pong kalamnan dahil napakahalaga po nito. Hindi lang para maging maganda yung hubog ng katawan natin, kundi sa atin pong daily life, sa ating daily activities ay napakahalaga ang ginagampanan na functions po nito. Okay? Yan, maraming salamat Doc Algie and Doc Ron sa mga infos na nibahagi niyo sa mga ka-wellness natin, ha. Sa mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, e-text niyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pagkabalik, atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga inquiries. Tutok lang mga ka-wellness dahil magkabalik ang programang
6: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malungkay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
9: Mabibili sa
10: gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat? Ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malino na balat, mas youthful na itsura. Simulan sa loob. Santone Vitamin C.
11: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
12: Sanfon Gold Coffee Mix.
13: Pala natin po, Laika po.
14: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga kumis po sa kape?
13: Sarap. Parang sakto lang yung kamis. Sakto rin yung anda. Yung kanyang pait. Sarap siya.
14: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya ng
13: kumis. Oo nga. Maganda yan. Yung mangosteen.
14: So, bagay po sa mga sakto siya nyo. Gajaging. Okay, salamat po, Mama.
13: Sarap siya, Kuya.
12: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Santon Gold Live Testimony.
15: Ako si Leticia Uy. Umibili ako dito sa Yes to Health ng Santon Plus Gold. Okay naman ang effect sa akin kasi lumitin yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susunod na po pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
12: Sanzone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: Maysak. Welcome po mga ka-wellness sa ating pong programa The Secret of Health. So yung mga katanungan na, huwag pong mahihang magtanong. At text lamang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold, isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang powerful herb gaya po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan mga ka-wellness ay natural kaya wala pong side effects. Ha? Ang agandahan pa niya, standardized extract po yan. Kaya highly absorbable sa ating pangatawan. Lalo na kung kulang lagi ang nutrisyon na kukuha natin sa mga kinakain po natin, eh kinakailangan backupan natin ito ng suplemento. Napagandang choice. Itong Santon Gold Herbal Capsule po natin. Ha? Yan. At mabilis magamit ng ating pong pangangatawan. Ang agandahan dyan, mga partner, wala pong contraindication doon sa mga medications na iniinom natin or sa condition na ating po nararanasan. So kung meron kang mga maintenance medications, ay pwedeng-pwede nyo isabay po, mga ka-wellness, ha? Ang ating pong Santon Gold Herbal Capsule. So mga gusto makabili yan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Batingin ko lang, mga partner, itong ating viewers sa ating pong Facebook live streaming sa lahat ng mga nag-comments. Ayan, isa-isa natin. Kaya Sir Angelo Fernandez. Ayan, ngayong maulan ng panahon, dapat may panangga tayo sa sakit. Simula na nag-take ako ng vitamin C, Santon Vitamin C, lumakas ang aking immune system at di na ako madaling magkasakit. Yun. Salamat sa salamat daw. Okay.
2: Sabi din niya Mama Chris Tina, honestly, subok na subok ko ang Santon Coffee for the past 3 weeks as my daily morning coffee at ang ganda talaga ng epekto sa akin. Unlike regular coffee na madalas magdulot ng acid reflux at midday crash, to napaka-gentle sa chant that gives me steady clean energy buong umaga. Mild lang yung lasa niya at napaka-subtle ng herbal twist pero sobrang dali i-mix with hot water. Hindi man siya instant magic killer, pansin ko talaga na mas bawas ang bloating ko at mas energetic ako overall since I made the switch. Wow.
1: Oh, no? Ayan. Ganun din si Ma'am Ofelia Tolentino. Sabi niya, the secret of health to be healthy, stay close and consistently listen or watch this noontime broadcast. Santon Gold Coffee Mix Drinker. Feeling well and good.
0: Yeah.
1: Si Ma'am Lina Aguda. Ganun din si BJ Pastor Haya. Fernando Angelo, Rico Bagisi, and marami pa sila, no? Nasabay, hindi ko makita yung ano eh. Mm-hmm. Yeah, si Angelo Fernandez, ganun din. At si Christina, Solomon Orbon. Oh, happy viewing sa inyo, mga kawalas.
0: Sa mga viewers natin, sa ating Facebook live streaming, ay malusog na pakikinig at panonood po sa inyong lahat, mga ka-wellness. Ganun din sa mga natin, mga listener natin sa atin pong, ano, sa atin pong mga himpilan. Ito, Doc. Sabi ni Ginang Junicio. Ayan, maraming salamat po. Eh, may natutunan naman kami sa inyo. Ayan. Lagi lang makinig dito sa atin po mga talakayan dahil marami kayong makakala po ng mga impormasyon, ano? Yung mga kaalaman na pag pinagsama-sama natin, kumbaga, pa makakabuo kayo ng ano, library.
2: Yeah.
0: O, sa pagpapalusog ng pangangatawan po natin. Well, napakalaking tulong talaga ng mga infos na ito, ano? Na nakakaalap natin dahil hindi natin alam na hindi man sa ngayon, sa mga darating panahon, malay natin, merong mga tao or kung tayo man mismo makakaranas ng mga ganung problema, alam natin kung paano sila i-handle.
2: Yes. Meron ting ano, comment si Rico Bagisi. Nababasa ko dito, Doc. Ang gusto sa kape na Santon Coffee Mix ay bukod sa masarap, ay busog ako kahit kape lang. Naiyan sa umaga at energetic pa ako dahil talagang madalian sa umaga. Talagang healthy coffee po ito. Santon Plus Coffee Mix ang number one choice ko kapag nagkakape. Healthy na masarap pa.
0: Yan ha. Okay, so mga kababayan natin, ha, kung meron yung mga inquiries po patungkol sa inyong pong kalusugan, i-text lang yan sa ating pong numero. At ipon sa X-Line, 0969-609-6545.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Live advice po muna tayo mga ka-wellness. Doc, meron po nag-text dito sa atin. Doc, nag-take po ako ng Santum Plus Capsule at Santum Plus Coffee Mix araw-araw. Okay po ba ito, Doc, sa high blood? Si email po ito, taga Davao

0: posibleng babara sa daloy ng dugo mo, mas magiging healthy yung circulation natin.
1: Mm-hmm.
0: At iba pa, may mga anti-inflammatory na nandun mula sa santon, meron nagpapatatag ng mga daloy ng dugo, yung ating spirulina, yung paikusayanin is one of the best. Ano? Kaya nga, kung ang isang dahilan, di ba yung hypertension at diabetes, mm-hmm. pag nag-combine yan, matindi yun. Kasi parehas lumalapot ng dugo. Meron din tayong Ampalaya extract doon sa Santon Plasco.
1: Yes.
0: So, wala akong nakikitang problema kung araw-araw kasi mas malaking tulong yun. Even though, nagme-maintenance ka, hindi yan mag-aaway. Yan ang dapat natin linawin. Kasi yung maintenance...
1: Walang contraindication.
0: Yeah, ang tawag nga dyan is complementary.
1: Mm-hmm.
0: Ibig sabihin, magtutulungan yan. Dalawang modality na yan. Yung inyong maintenance medicine and yung nutrients naman galing sa Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. By just switching nga lang, ano, di ba, kung kalimitan, pinagbabawalan kasi, kaya nagsiswitch ng kape.
2: Mm-hmm.
1: Kasi kapag by just switching, is napakalaking tulong na yun, by just switch. Kasi doon sa nakasanayan ninyong kape, mataas ang sugar, mataas yung caffeine, na nakakapagpapalpite, nakakapagpataas ng, ano, ng tinatawag natin na ng blood pressure, is by switching. And liban pa doon sa benefits, yung sinabi ni Dr. Aldin, na mga benefits makukuha mo araw-araw. So, taking it kahit 3 times a day, kahit may RP tension po kayo, walang problema ng patake ng Santon Gold Coffee Mix po.
0: Hindi kasi siya nag-stimulate. Kasi hindi siya yung regular coffee natin na ang intention talaga gisingin. Yan ang talagang purpose ng kape. Ma-stimulate ka, bigyan ka ng parang
2: extra boost.
0: Extra boost. Kaya pag ginamit mo sa ano, alam mo, may isa tayong user, tumatawa nga ako kasi sabi niya, pumunta daw siya sa Lamay, ng kaibigan niya, nagdala siya ng kape natin. Dalip daw na magising siya, nakatulog siya.
2: Inantuloy yun eh.
0: Kasi hindi nga yun yung purpose niya.
2: Ito Doc, another inquiry. Doc, tanong ko lang po, ano po ang gamot sa prostate enlargement? Si Mang Ben po ito ng Tarlac. 69 na po ako.
0: Ako, kung ako mag-a-advise sa inyo ng mga supplement, ano? Unahin nyo yung Santon Plus Gold, Santon Beet C, and Premium D3. Yung tatlo na yun, unahin nyo yun. Sa pagkain naman, napakaganda ng mga seeds na mayroong mataas na zinc. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral sa mga may mataas na or tinatawag nilang enlargement of the prostate gland, nakikita sa kanilang mga test, namababa yung ano, zinc. Yung level ng zinc sa katawan ng mga nagkakaroon ng pamamaga ng prostata. So, kailangan natin kumain ng mga matataas yung zinc. Eh, alam naman natin kung saan galing yan, sa mga butong pakwan, butong kalabasa, o sunflower seed. Marami pang herbal na pwedeng gamitin sa Pilipinas. Pwede kang magsambong. Diba? Alam mo yung pagkain ng prutas ng pakwan, napakaganda rin nun. Because yung pakwan ay merong citrulline. May lycopene. O kamatis, okay din. Kaya yan ang mga araw-arawin nyo. Yung kamatis, sibuyas, bawang. Kaya nga sabi nila, bakit daw may mga bansa na hindi naman masyadong problema yung prostate enlargement. At kung titignan mo yung mga bansa na yon, ang hilig nila sa mga kamatis. Sibuyas, bawang, kamatis, yung mga hilig nila, luya, kasi yun yung nag-enhance ng health ng ating prostata. So, yun po. At saka, kinakailangan din talaga exercise. Yung mga common na nagkakaroon yan, yung mga driver, lagi nakaupo. Lagi nadidikdik yung
1: prostate area.
0: Nape-pressure, ano. Yun po yun. Although, ang prostate enlargement is nagiging natural na nangyayari sa mga tumatanda. Ilan na edad niya?
2: 69.
0: Pero ang hindi normal kasi, yung pag naiipit na yung daluyan, yung urethra na tinatawag, tapos apektado na yung inyong kalusugan, ihi ka ng ihi, kasi mas mabilis na nangangapal yung prostata mo, hindi yun maganda. Pero kung yung pagkapal, bahagya at your age, nangyayari yun, basta hindi nakaka-apekto sa other health, other part ng katawan natin.
1: Isa din ang nakikita sa sa studies na kung saan kapag lumalaki or nagkakaroon ng prostate enlargement, kasi nagpapalit ng, nagsiswitch ng production ng testosterone. So, bababa yung testosterone. Pagka bumaba yung testosterone, so mahina yung production ng ng cells. Ang gagawin naman para para accommodate ng katawan yun, makompensate ng katawan, puproduce niya dehydrotestosterone. Mas madaming cells ng prostate ang pinoproduce niya. Kaya ang nangyayari, lumulobo. Kailangan kung titingnan natin logically, ang gagawin mo lang i-switch mo balik doon sa testosterone, normal testosterone production. And that is hormonal function.

0: That is why taking premium D3 would really greatly help sa tinatawag natin na hormonal function. Yan. Dagdag mo pa dyan yung mineral kasi ang isa sa nagtuturo sa ating katawan to have a normal production ng ano ng hormones is yung minerals din sa ating katawan. Oh. Which is mataas naman ang ating santon plus gold. Mm-hmm. And also para ano, para ito yung tinatawag natin as antioxidant. Also, hindi lang sa santon plus gold, pati dun sa ating santon vitamin C. Kaya yung ultramine trio natin is napakaganda as help doon sa may mga prostate problem. Ang pagtitake po niya na gagawin po ninyo, 1 capsule 3 times a day ng ano ng Santon Plus Gold and Santon Vitamin C pagsabay ninyo, to maximize naman doon sa ano sa ating premium D3, 2 soft gel sa umaga, 2 soft gel sa gabi.
1: Sa gabi. Bukod sa mga supplementation, ehersisyo wag kang
0: bumutan. Yes, exercise.
1: Kasi ang exercise ay it will greatly improve the production of testosterone
0: levels
1: sa katawan.
0: Yeah.
1: The more na ikaw ay physically active, the more na mas potent yung testosterone sa katawan mo. Ha? So ayan, sa mga kababayan natin yan ha, na nakakaroon na ng ganitong problema.
2: Sa meron tayong ano, meron tayong specific supplement din na pwede gamitin, yung Turbo Dietary Supplement. Yung Turbo kasi meron siyang kasi talaga sabi nga hindi maiwasan eh. Pero merong mga nagti-trigger kasi at nag-boost ng balance sa katawan natin using plant, ang tawag nila doon is mga plant-based na mga parang namimimik nito yung ating hormone sa katawan. Isa na dyan yung Clavovasca at saka yung Maca na doon sa Andes Mountain at saka sa area ho ng South America like Peru, Ecuador, Colombia. At the age of 80, yung iba doon, nakakabuntis pa. At the age of 80, malakas pa sila. Muscular. Kasi nakatira
0: kasi
2: sila sa Highland.
0: Mataas siguro ang testosterone level daw.
2: Kasi ang kanilang traditional na ginagamit doon yung Maca. Then yung Clavovasca. Kaya nagkaroon nga ng interest yung mga scientific research pagdating na ano mayroon doon sa mga nakatira doon ng mga kalalakihan. Ang nakita nila, yung traditional na ginagamit nila. Kaya ginawa ng Yes to Health, nag-produce tayo ng isang supplement na talagang para sa lalaki. Para ma-prevent yung mabilis na decline ng ating alam mo, reproductive health using yung isang formulation na well-combined. Kasi meron siyang Maca,
0: May Clavovasca pa.
2: Kaya kapag iniinom mo yung ano, yung Turbo Dietary Supplement for Men, inaayos nito yung iyong reproductive system. At ang side benefit, hindi side effect eh. Side benefit nito, nagiging mas matikas ka. Oo, yun. Kasi pag ano daw ang lalaki at the age of 70 mataas eh matindi pa. Matindi pa yung paninigas eh ibig sabihin napaka-healthy ng circulation.
0: Yes, circulation. Kasi hindi naman i-erect yun pagka mahina yung circulation.
2: Kaya nga ano eh factors yan na pwedeng tingnan sa health ng lalaki yung parang barometer. May mga alam ako, kilala ko, 40 pa lang wala nang erection.
0: Namatay na.
2: Wala pa nga 50, medyo nahihira yung ihi, may problema na yun sa pag-ihi, sa prostata. Kasi nga, hindi nga nagiging healthy. Sa lifestyle din yan eh. Sa bisyo, ganyan. So, pag wala kang ereksyon, i-questionin mo na.
0: Yes.
2: Baka meron kang diabetes, or baka may problema ka sa daloy ng dugo. Kaya bilib ako doon sa mga ano eh, sa mga minsan doon sa Quezon City branch may aakyat doon isang grupo ng mga senior citizen na lalaki. Ang hinahanap Turbo. Tapos ang tanong ko, curious lang ako sa inyo, bakit to paborito, bawal punta nyo dito, Turbo ang binibili nyo. At ang binibili nila kahit pang isang linggo, 2 capsule. Kaya nung magkaubusan ng Turbo, talagang disappointed sila. Sabi nila, Dok, alam mo sa totoo lang, gumanda yung ihi ko dyan. Tapos lumakas ang katawan. Kasi hindi lang kasi yung iniisip nyo ang purpose. In general.
0: Yes.
2: In general.
0: Kasi kapag maganda yung blood flow sa katawan, you will have more oxygen sa katawan, you will have more energy. And of course, yung ano, yung mental capabilities ng isang tao. Kasi kapag kahit naman maganda yung blood flow doon sa baba, pag dito sa utak wala, hindi pa din gagana yan.
2: Eh, vice versa din. Minsan naman, matindi yung urge sa utak.
1: Kulang na.
2: Halos pitikin.
1: Hindi na kaya.
2: Ganun yun. Kaya bilang lalaki, kung ang barometro ng kalusugan ng babae yung kanilang matres, di ba? Na dapat healthy lagi. Sa lalaki, yun din yung
0: ganun
2: ate.
0: Din yan.
2: Ganun din yun.
1: Tsaka ano, ito, isa sa pinakamagandang ano yan, obserbahan nyo. pag sa madaling araw, pagka hindi na daw
0: hindi na plug
1: ceremony, nako, maano ka, magpa-check up ka na.
2: Sabi nga nila, lagi naka 6:30, naka 6 o'clock, sabay tingin sa relo eh.
0: 6:30 nasa baba
2: pala. bagsak talaga.
1: Oh, yun yung mga dapat niyang obserbahan, mga ka-wellness. Okay. Uh-huh. So nako, napakaganda ng usapan natin, kaso ang oras natin ay hindi nagpapahintulot.
2: Pero bago magkalimutan,
0: baka magtampo yan sila.
2: Meron pa, kahapon nagkalimutan na eh. Ang napili ho natin na sumunod sa ating mechanics ay wala iba kundi si Ma'am Christina.
1: Yun.
2: Congrats Ma'am, at i-message nyo tong page ng Yes to Health Inc. ng inyong name, address, and contact number para maipadala ho ang inyong regalo na ating pong makasama po dito sa Yes to Health.
1: Yan, paano po mga partner? Ay baka may pahablo kayo pa kayong mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Yan po mga ka-wellness ha, huwag kalimutan mag-ehersisyo araw-araw regularly para mapanatili yung lakas at hindi umunti at umikli at magbawas yung mga muscle sa ating katawan. And of course, para mapanatili yan, samahan din ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, Santan Plus Gold, Santan Vitamin C, and Premium D3 para palaging healthy ang muscles ng ating katawan araw-araw.
2: Siyempre, salamat at sana po'y nakapaghatid kami ng makabuluhang talakayan na makakatulong sa ating pagpapalusog, pagpapalakas at pag-iwas sa sakit. Dok. Algie po ito mula po sa Yes to Health.
1: Maraming salamat Dok. Algie at maraming salamat din po Dok. Ronald sa mga infos na iyon na ibahagi sa ating po mga kababayan. Ha? Maraming salamat din sa mga ka-wellness natin na nakikinig sa ating po mga himpila at gaya rin sa mga nanunood sa ating po Facebook live streaming. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ayon pong laging dalangin ng Panginoon Nawa, ang siyang tutulon ng palakas at magpagaling sa ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
3: The Secret of Health. Ng ating programa naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga.

0: ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
1: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: XFM.
2: Exciting time. It's 1:40 p.m.
0: X-rated. Mga kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-rated. X-rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-rated.

0: natin. Magandang, magandang, magandang, magandang Thursday! Magandang, magandang Thursday sa lahat ng mga katropa natin dito sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Oy! Napakainit ang panahon ngayon, ha? Grabe yung panahon natin ngayon. Ito yung mga gusto nating ganto lang, parang makulimlim. Hindi masyadong mainit, hindi rin masyadong malamig. Sakto lang. Balance lang. Dapat ganto lang din yung buhay natin, balance lang, 'di ba? Para hindi tayo masyadong nape-pressure sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. And syempre, mga katropa natin, because it's Thursday, at isang araw na lang, mga katropa natin, ay talaga matatapos na naman natin ang buong linggo. Samahan nyo po ngayong hapon si DJ Girlicious, mga katropa natin, again and again sa programang X-Rated. Parang mahina yung internet. Pati ba naman yung internet, mahina ako sa'yo. Diba naman yung signal? Hindi nakikisama. Charot lang. Tres-treng lang. Testing lang. So anyways, mga katropa natin, sa mga gusto pong mag-text, mag-call, tumumbling, mag-split, merong gustong batiin, merong gustong ipanawagan, or kung ano man yan. Mga katropa natin, tumawag lamang po kayo, mag-text lamang po kayo sa ating mga hotline numbers na 0985-20-22713. Ano yan, Dre? Bakit kayo sumisilip-silip? Ayun, syempre, pinamati ko nga pala si Dre at busy. And syempre, sa 0953-514-1303. Ayan yung ating mga hotline numbers, mga katropa natin, na pwede nyo pong i-text at i-call. Kung meron po kayong mga gustong ipanawagan, ireklamo, iparadyo, mga katropa natin, tawagan nyo lamang po yung mga numbers na yan. And syempre, sa mga katropa po natin dyan na mahilig magkape, ay binabate ko nga pala yung katropa natin dito na napakagwapo, macho, guapito, si katropang Totorbo. Yan lang naman talaga, sabi niya batiin ko daw siya eh. Pero, guwapo naman talaga. Macho, guwapito, may 20 ka ba dyan? Baka naman. Huling tawad, 5 na lang. Pang vitamins lang. Eh, syempre mga katropa natin sa mga mahilig magkape. Sa mga hindi mapigilan yung kanilang mga chine, lalamunan na naglalaway dahil nga gustong-gustong magkape, mga katropa natin. Meron po tayo ditong healthy coffee. Nandiyan po yung ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, and syempre nandiyan din po yung ating Santon Gold Coffee Mix. Sa mga kababaihan, kalalakihan po natin na gustong matanggal ang mga dark spot, fine lines, wrinkles, mga katropa natin, nandyan po yung ating Santon Gold. Ay, may tumatawag pala, di ko narinig. Okay, sige, sa mga caller natin dyan, tumawag lamang po kayo. And syempre kay Milfred Umapas Filon mula po dyan sa bayan ng Nara, Palawan. Good afternoon. Ayan, sasagot lang tayo ng mga tawag dito. Wait a minute, kaping mainit. Ay! Fayun, hello!
1: Hello po.
0: Hello, good afternoon. Ano ba yun? Bakit may ano?
1: Magandang hapon, ma'am.
0: Yes, mas maganda ka pa sa hapon ko. Wait lang, sandali. May tumatawag? Ano ba yan? Wala pa, mamaya na kayo tumawag. Isa-isa lang yung tawag ninyo para hindi tayo nagkakagulo. Ano ba yan? Wait lang, wait a minute. Kaping mainit. Diyos mio, Marimar, anak ni Inday, oo. Anak ni Norba. Ate Norba, bumati ka na. Napakadami tumatawag. Nagkakasabay-sabay na kayo.
1: Hindi na kumabati, ma'am. Request na lang ako para madali.
0: Anong request mong song?
1: Pusong Ligaw.
0: Pusong... Ay. Pusong ligaw. Talaga namang naliligaw ka na naman, ha?
1: Parang... Kasi marami pang sumatawag mo.
0: Kaya pala naliligaw.
1: Naliligaw na lang, ma'am.
0: Okay, sige, Ate Norba. Maraming salamat, Ate Norba.
1: Sunod, babawi ako, ha?
0: Okay, sure. Why not, coconut, anak ni Norba?
1: Mga ikura.
0: Okay, sige po. Thank you po sa pagtawa.
1: Sige po, salamat, ma'am.
0: Okay po. Ayan na, ito na. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Hello.
2: Good afternoon, Jerry Aranga ng Plari de la Borna.
0: Ayan, Sir Jerry, kamusta po? Kamusta naman,
2: na po,
0: kamusta naman yung panahon
2: okay,
0: natin,
2: all right.
0: Shine? Kamusta yung panahon natin,
2: Shine? Ito po, Shine? medyo makulimlim na medyo maalinsangan po. Kumpaga ang humidity po ang medyo mataas.
0: Parang medyo masakit na medyo masaya, ganon.
2: Kung sa...
0: Ano? Sige. Ay, nawala yung signal. Nawala ng signal si Sir Jerry. Ano ba yan? Kay Sir Darylbert, good afternoon po sa inyo. Ayan, sige, sagutin natin ulit si Sir Darylbert. Ay, si Sir Darylbert. Si Sir Jerry Aranga. Sir Jerry! Yes.
3: Yun na nga po. Sinasabi nyo nga po, talagang mahina. Mahina po talagang internet.
0: Mahina talaga internet, no?
3: Yes po. Ganyan na, ganyan rin po talaga eh. Sad reality, babae.
0: O, oh, diba? Nawala yung signal
3: then,
0: niya. Wala, Sir Jerry. Mahina signal mo.
3: Kaya nga po.
0: Sige, Sir Jerry. Bumati ka na lang, Sir Jerry. At saka anong request mong song?
3: Binabati ko na lang po. Siyempre, ang aking mahal na nanay na nandyan po ngayon sa Puerto Princesa,
0: ay,
3: si
0: wow.
3: Jema Aranga.
0: Namamasyal si nanay? Okay.
3: Pumunta lang po sa aking kapatid na ano na nagtatrabaho diyan, DJ Girlicious. Patugtog na lang po ng song may ano, Dearest One. Kasi
0: there
3: po yan po ang
0: pin.
3: Oh, There is one. Opo, ni Edie Peregrina po ata yan kasi yan po ang pinaka-favorite nila na awit ni ng Yumao kong tatay.
0: Ayan, There is One. Okay po, sige po, Sir Jerry. Thank you, Sir Jerry. God bless.
3: Thank you po at isang mapagpalang webis ng hapon sa ating lahat, DJ Girlicious.
0: Okay po. Bawi na lang si Sir Jerry sa susunod kasi mahina yung signal. Hello! Good afternoon!
4: Hello po.
0: Sino po ito?
4: Si Ria po.
0: Si Ate Ria. Ate Ria, kamusta naman dyan sa bayan ng Batarasa?
4: Ito, medyo makulimlim.
0: Medyo makulimlim na medyo mainit na medyo sakto lang.
4: Sakto lang.
0: Sakto lang yung pagmamahal na binigay mo sa kanya. Ay, sorry. Iba pala yun. Sorry.
4: Allah!
0: Ano na naman?
4: Sumablay lang
0: ng konti. Papasok na sana eh. Nandoon na eh. Sumablay pa. Ay, naku talaga. Ate Ria, bumati ka muna, Ate Ria.
4: Binabati ko po si Uncle Bugtong, si Auntie Poreng, yung anak niya po, mga arinis po dyan sa ano, sa Gutok, sa Ukayan po. Tapos po yung kuya ko po dito na nagahiga sa duyan. Tapos yung tatay ko po na nakaupo.
0: Wow, relax. Gusto ko na yung pamilya nyo, ha? Relax lang. Chill.
4: Tapos, binabati ko po si ano, si Mami S.
0: Sino?
4: Mami S po, kapitbahay nyo.
0: Ah, si Mami S.
4: Opo.
0: Okay.
4: Tapos mga Domingo po, pamilya Mondihar, pamilya Esternon, Family
0: Leben. Family, ano pa yung sabi? Bugan. Family Bugay.
4: Family Mundihar,
0: okay.
4: Pwede po mag-request, DJ?
0: Yes.
4: Pag-request po ako ng, ano, ubos na ako.
0: Ubos na ako. Ako din. Same pala tayo, ha? Ubus na ako, katropang Ken. Ikaw ba, ubus ka na? Yun lang, wala na? Maliban sa u... Para... Okay, sige.
4: Tatlo.
0: Sige, sige.
4: Yung isa, ano, pinaasa mo lang ako.
0: Pinaasa mo lang ako. Okay. Ano pa yung isa, Ate Ria? Ate Ria? Diba nawala rin ang signal mo? Ang hindi ng signal, nawawala yung mga tumatawag. Ano ba yan? Pinaasa mo lang ato, ako at ubus na. Ay, bakit naman na ubus? Ako din nga, ubus na. Pagod na ako. Ang pera natin hindi na uubos, pero ang pasensya ko, ubos na! Ano yun, Angelica Panganibay? And syempre, good afternoon kay Ate Delia Gregorio Iday, kay Daryl Bert, kay Delia. Ganda ka pa sa hapon, DJ Girl. Pa-shoutout kami dito, nanunood sa iyo pa-play ng song na DJ ng aking radio. DJ daw ng aking radio. And syempre, pusong ligaw. 127 days na lang Pasko na. Batiin ang happy birthday si John Ronald Castillo, August 20. Pa-play ng kantang Salamat sa Inyo by Willie Revillame. Talaga namang salamat sa inyo. Wow, ganda hapon po. Bago ba itong programa nyo, ma'am? Tanong ko lang po. Aro, Diyos niyo. Parang magdalawang taon naman itong program ko. Parang bago. Ate MJ Saklet, 2 years, magti-3 years na nga itong program ko sa... Kailan ba? March ba? April. Magti-3 years na next year. Ano ba yan? Kakakaloka ka naman. Ingat ka palagi. Sana all gumigiling. Kay Kenji, hello po. Gandang hapon po, DJ Girly. Patugtog po ng song na Pangako, yun lang po. Minsan, may mga pangako na hindi nagkakatotoo. May mga pangako na pangako lang. Pinangakoan ka na, gusto mo to pa rin pa. Minsan may mga pangako na hindi nagkakatotoo. Diba? Kaya wag na tayong mangako. Masasaktan lang tayo. I love you. Mag-iingat ka palagi. Mahal na mahal ko kayo. Ng mga anak na... Sino ang sinasabihan mo niyan? Charot. Bye-bye. Para lang sa'yo ang giling-giling ko. Ay, sana all gumigiling-giling. Kay Liman's Iman Kakachan. Hello po, Idol DJ. Ayan, thank you po sa inyo. Pa-shoutout po sa aking mahal na si Mark Jason Olete. Nag-duty sa school ng Barangay Tanatanaon, Dumaran, Palawan. Salamat po, DJ. Ay, buti pa ito. Ganito bumati, mga katropa natin. Pag bumati kayo sa mga taong mahal ninyo, batiin nyo yung pangalan. Drop name tayo dito. Baka mamaya may kaparehas pala yan. Diba? Kaya dapat nagda-drop name tayo. Pa-request po ng Walang Iba by Isra Band. Eh baka naman meron ka na rin iba. Bakit ka pa magre-request ng Walang Iba? Pa-emi-emi ka pa dyan. Kunyari, Walang Iba, ikaw lang, sapat na sals! Striyahe! Eh, syempre ha, hello po EJ, good afternoon po sa inyo. Ang tagal ko na po nanghihingi. Bakit wala pa din po? Ano bang hinihingi mo? Ano ba yung hinihingi mo sa akin na matagal na at hindi pa rin talaga na ibibigay? Ano ba yun? Hello po DJ, my Ronnie po ako. Meron po akong problema. Taga Pulot, Sofronia, Espanyola po ako. Anong problema mo? Ako may problema din ako. Ayan, patugtog naman po ako ng Salawahan, katropang Ken. Ito, unahin mo ito yung mga salawahan na ito. Nakakaloka kayo. DJ, pwede po ba makausap si katropang Gerald Gales? Ayaw po bang kailangan nyo kay Gerald Gales? Ayan, mga katropa natin, pwede nyo naman po siyang tawagan dito sa ating hotline. Good afternoon, katropang girly. Hindi kami maka-FB, wala kasi Converge. 3 araw na baka pwede ipanawagan mo na. Ayusin na nila internet nila. Salamat po, sir. Ay, si DJ, si Sir Ding Estrella po ito. Ay, Converge! Diyos ko naman! Mga, yung mga telecommunication companies natin, grabe naman kayo. Ilang days na talaga ninyo pinapahirapan yung ating mga consumers. Maawa na rin naman kayo. Diba? Nagbabayad, tapos wala. Thank you na lang yon. Pag nasira, pero kasama pa rin siya. Kunyari, ang due date nyo ay 25. Tapos nasiraan kayo or di kaya wala kayong signal ng 1 week. Kasama pa rin ba yun sa ano? Katropang Ken, kapag ba ganun, kunyari, ang due date natin 25, tapos nasiraan sila ng 1 week, meron bang extension ng 1 week yung after due date? O talagang buong kasama yung pagkasira sa babayaran na date? Di ba kasi parang meron ka na minus na 1 week na hindi na ano, kasama? Diyos ko naman, oo. Di ba? Ganun kahirap, mga katropa natin. Kayo, tayo, nagbabayad tayo, tapos ang ending, diba, ang ending dito, kasama pa rin yung days na nasira sa atin sa pinaka, anong tawag nito? Pinaka babayaran natin. Ang kanta ng Salamat sa Inyo by Willie Revilla, kasi maiiyak ka sa kantang yan. Hindi na ako naiiyak, katropang Daryl Bert. Manhid na ako, bato na ang puso ko. Ano ba? Kahit ano pa yung mga nakakaiyak na kanta na yan, wala nang mas nakakaiyak pa kapag ganon. Diba? Kapag iniwan ka, sinaktan ka, niloko ka. Pero mas nakakaiyak yung tipong ang pamasahe mo ay 15 pesos pero ang pera mo 10 piso lang. Wala nang mas nakakaiyak pa dun. Pa-shout out naman po from Ian Perez Magdaluyo. Hello, Ian Perez. And syempre yung mga katropa po natin. Ayun, wait lang, may tumatawag kasi kanina pa itong tumatawag natin. Sagutin nga natin ito at na magkaalaman kaming dalawa. Just... Hello, good afternoon.
5: Magandang hapon, ma. Maganda ka pa sa hapon.
0: Mas maganda ka pa sa hapon ko. Hello, kamusta naman Ate Merlin, ang ating buhay-buhay?
5: Ay, mabuti naman, ma'am.
0: Maulan po ba dyan sa Nara, Ate Merlin?
5: Makulimlim lang po.
0: Makulimlim lang, sakto lang din. Hindi po masyadong masakit.
5: Yo po.
0: Opo daw. Hindi daw masyadong masakit. Sakto lang. Pitik-pitik lang.
5: Pitik-pitik lang.
0: Nakakalokan. Ate Merlin, bumati ka muna, Ate Merlin. Na-miss kita.
5: Mas lalo ko, ma'am. Miss na miss talaga kita.
0: Sige.
5: Ma'am, binabati ko po yung mamayang... Yung apo ko na ano, pa-request ako mamaya ng yung happy birthday niya kasi ngayon.
0: Sino po yung may birthday?
5: Si ano po, si Rica Janine Soriano.
0: Si Rica Janine Soriano. Ano niya po 'yon?
5: Apo, ma'am.
0: Apo niyo po.
5: Opo.
0: Kailan yung birthday niya?
5: Ngayon, ma'am.
0: Ay, ngayon.
5: Opo.
0: Punta nga ako dyan mamaya, ha? Hintayin niyo ako.
5: Oh, sige. Oh, sige, ma'am. Miss ka talaga kita ganyan, ma'am.
0: Mamaya, nandyan na ako. Hintayin niyo lang ako dyan. Mag-aano lang ako. Magpapahid ng langis. Kailan ba ang birthday mo, Ate Merlin?
5: September 16, ma'am.
0: September 16. Diyos ko, malapit-lapit na pala. Isang buwan na lang.
5: Opo.
0: 16. A Wednesday. Ano ba yun? Bakit lagi na lang kasi may pasok yung ano birthday mo?
5: Sana nga mo makapunta ka para ma-enjoy tayo sa amin.
0: Wala. Mag-chismisan lang tayo dyan, Ate Merlin. Sinasabi ko sa'yo.
5: No. Hindi, mama. Ay, ito. Magka-ano, mama. Sing-along pa.
0: Magsising-along tayo.
5: Opo.
0: Magtatago lang tayo kasi baka batuin tayo ng kapitbahay. Open na open pa naman yung gate nyo dyan.
5: Hindi, ma'am. Hindi tayo babatuhin, ma'am. Kasi nandoon tayo sa farm, ma'am.
0: Ah, sa farm pala tayo pupunta. Sa bagay, kahit magsigaw-sigaw ka doon, walang makakarinig sa'yo. Tama rin naman. Kamusta naman po si Kuya Juan?
5: Ay, ayun, ma'am. Natutulog.
0: Ayab. Aba, nakakatulog pa siya kasi sa bagay, malamig dyan. Relax lang.
5: Galit pa nga siya sa akin. Sabi niya sa akin, natutulog ako, ba't magpapaandar ka? Alam mo, sabi ko, alam mo naman yan, kung kada tanghali nakikinig ako.
0: Ayan na, nag-away na. Kuya, matulog ka lang dyan. Mag-relax ka lang. Wala na tayong magagawa. Si Commander na ang nagbukas ng radyo.
5: Oo, ma'am. Ate ko pala, ma'am, yung dalawang anak mo na mga gwapo.
0: Ayan, thank you.
5: Mana sa papa at saka mama.
0: Akala ko sasabihin mo, mana sa papa eh.
5: Akala niyo yung mami eh. Ganun-ganun na lang basta ma'am na ano eh. Pero alam mo ma'am, minsan hindi ko nakamubuon yung ganun ano. Minsan hindi ko talaga makalimutan eh.
0: Hayaan mo na Ate Merlin, mag-relax ka. Baka mamaya ma-stress ka lang dyan. Ako naman talaga, oo. Sige po Ate Merlin, baka meron na lang po kayong request na song.
5: Binabati ko pa ma'am pala si Mami Yam Yam. Diyan sa Nara, yung ma'am namin sa Porpes, yung si Ma'am Yam Yam na mabait na maganda, katulad mo rin ma'am.
0: Wow!
5: At lahat po sa mga kasamahan po nila diyan sa opisina sa Nara.
0: Ayan, sige po. Wala po yung request na song, Ate Merlin?
5: Meron po ma'am, yung sumisigaw ang puso ko.
0: Sumisigaw ang puso ko. Parehas tayo, sumisigaw din ang puso ko ngayon. Okay, thank you po Ate Merlin ha. God bless po.
5: Salamat ma'am. Happy birthday mama sa request.
0: Yes po, sige po. Happy birthday daw katropang Ken. Thank you po.
5: Thank you ma'am. Okay. I miss you.
0: I miss you too. Ayan, happy birthday po sa apo ni Ate Merlin. And syempre kay MJ Saklet, ganda mo naman po DJ, nanunood po ako ngayon, tsaka gandahan mo ano po pala gift mo DJ sa akin. Malapit na po ang birthday ko. Ay, happy birthday Ate MJ Saklet ulit. More birthdays to come sa'yo. Ang mga mariregalo ko lamang sa'yo ay pagmamahal, tender love and care. And syempre kay Bear Ansawig. Hi, good afternoon po DJ Curly. Batiin ko lang po yung asawa ko na si Jolaida Ansawig at Family Smile. At patugtog po ng song na Walang Bibitaw. Yun lang po, salamat. Ay, Walang Bibitaw. Paano kapag bumitaw na? Anong gagawin? Kapag may isa nang bumitaw, bibitaw ka na rin ba? Shoutout po kami dito sa Hulo, sa Rojas, Palawan. And syempre kay John Levelin, kay Joe Tabalos Delgado. Hello po, Sir Joe. Good afternoon po sa inyo dyan, sa bayan po ng Batarasa. Hello! Good afternoon!
6: Hello! Good afternoon, Tanggal Girlie.
0: Hello, Nanay Maan! Good afternoon!
6: Good afternoon! Makala ko hindi na po makapasok ang aming tawag.
0: Makakapasok yan? Ikaw pa ba? Malakas ka dito sa cellphone.
6: Lagi akong nauna.
0: Laging nauuna. Talaga ang daming tumatawag sa totoo lang. Pag mga unang ano pa lang.
6: Payang nga.
0: Tunog ng tunog yung cellphone. Ay, maraming salamat po sa lahat ng mga tumatawag, syempre.
6: Gaya.
0: Hello po.
6: Hindi nga.
0: Nawawala. Hello, Nanay? Nay!
6: Ito naman, ina lang aking cellphone.
0: Ayan.
6: Okay lang yung signal ko.
0: Medyo mahina na Nanay yung ano yung signal mo, kaya bumati na lang po kayo. Nawawala-wala.
6: Hindi na ako magbati. Basta yung kanta ko lang na gusto ko. Andaman na yan.
0: Okay.
6: Mago yung wish. At saka after all this year, yan lang, tatlo na yan.
0: Okay po, sasabihin ko po kay Katropan Ken.
6: Ko na dyan na pala ngayon si Ken Dancil, belated happy birthday.
0: Ayan, Ken Dancil, belated happy birthday
6: happy
0: daw.
6: Happy birthday, belated, at bigyan pa siya ng malakas sa pangangatawan. At marami pang karawan na dumating sa buhay niya. Malusog mo pong ang atawa niya at magkaroon na siya ng BB girl. Yan ang wish, yan ang wish niya. Tutulungan ko siya mag-pray kay Lord na bigyan na sila ng baby girl.
0: Baby girl! Ay, katropante, kaya ako nang sabi nun. Si nanay talaga, sabi niya baby girl.
6: Oh, baby girl. Ikaw, gano'n na rin ikaw.
0: Oh my God, huwag muna ako. Katok, huwag muna ako.
6: Eh, puro pala kayo mga boy, ang ano ninyo, ang baby. Ngayon, baby girl na.
0: Wala, hindi muna. Si Katropang Ken muna.
6: Si Katropang Ken na lang muna. Sige, gano'n na lang.
0: Thank you po, Nana.
6: I love you.
0: I love you too.
6: Punta na lang sa inyong lahat dyan. Pagpalain kayo ng poong may kapal. Lagi kayong bigyan ng kaligtasan ng buhay.
0: Okay God po. God bless po.
6: Okay, bye-bye.
0: Uy, Katropon Ken. Baby girl. Serto! Gustong humabol ni Katropang Ken sa mga binabasbasan mo. Basbasan mo rin daw siya. Baby girl na daw. Ano, Dre? Dre? Sabi ni nanay, ano na daw, baby girl. And syempre kay Sunshine Morano, good afternoon po dyan ha, sa bayan ng Coron, Palawan. Bilisan mo na at bumaba ka na dito at gumiling-giling-giling na tayo, Sunshine Morano. Ano ba yan? Hello, good afternoon.
7: Hello po, Gigi. Gandang hapon.
0: Hello. Sino po itong kausap ko? Napakagwapong lalaki.
7: Si RG po.
0: Si Sir NRD ng bayan ng Espanyola.
7: Opo, Gigi.
0: Kamusta naman po kayo dyan sa Espanyola?
7: Ito po, Gigi. Mainit.
0: Mainit? Makulimlim? Masakit? Masaya?
7: Mainit po.
0: Mainit. Ayan. Pinagpapawisan pala tayo dyan sa Espanyola.
7: Ay, talaga nga po, Gigi.
0: Mainit talaga. Okay, sige po, Sir NRD. Bumati po kayo. Ako lang ang babatiin mo?
7: Opo, at saka magre-request po ako.
0: Yes po, sige po, ano po request nyo?
7: Katarungan po.
0: Katarungan. Parehas tayo ng sinisigaw, opo. Katarungan.
7: Katarungan talaga.
0: Yes, okay, thank you po Sir NRD ha. God bless po.
7: Po, ganda nga po.
0: Okay po. Iba rin talaga yung mga request. So, DJ girl, binabati kita ng magandang hapon. Pwede pa request ng song na nagmamahal kahit bawal. Eh, bakit naman kasi kayo magmamahal ng bawal? Eh, pwede naman kayo magmahal ng legal. Diba? Pinapahirapan nyo yung mga sarili ninyo eh. Diba? Nasa tamang desisyon na kayo, gusto nyo lumilihis. Hello! Good afternoon! Ay, nawali ang tawag. DJ Girlie, yung hinihingi ko po sa inyo yung number nyo po, nakaraan ko pa po hinihingi. Please po, ibigay nyo na po. Ay! Sabihin mo muna, please master. Charot lang. Ito lang yung tinatawagan nyo na to. Ito na yung number ko. Dito na kayo tumawag. Nakakaloka naman kayo. Oo. Wait lang. Wait lang. Ayan. Hello!
8: Hello, ma'am. Magandang hapon.
0: Hello! Mas maganda kapag guwapo ka pa sa hapon ko.
8: Alam ko, ma'am. Nakita mo yung tips ko eh.
0: Kaya tumawag ka. Eh, bakit ka naman kasi magmamahal? Alam mong bawal.
8: Alam mo, ma'am, kasi ma'am, kuminsan, ang puso, hindi naintindihan eh.
0: Alam mo na nga, bawal. Nagmahal ka pa talaga. Talaga naman, oo. Pero sa totoong buhay, sa totoo ba talaga, nagmahal ka na ng bawal?
8: Wala po, ma'am.
0: Ay, ayusin mo lang talaga ang decision mo, kay puntahan talaga kita dyan sa Batarasa. Idiretso talaga natin yan ba? Tawa siya. Joke lang po.
8: Ano, ma'am, jokes lang po.
0: Charot-charot lang. Ano pa pong request ninyong iba maliban doon sa nagmamahal kahit bawal?
9: Yung larawan kupas, ma'am.
0: Larawan kupas. May mga larawan talaga na kumukupas na lalong-lalo na kapag sobrang tagal na. Pero yung sakit na ginawa mo, hindi maaalis. Hindi kukupas. Mananatiling sariwa. Okay, sige po, wala na po kayong babatiin.
9: Wala na po, ma'am. Ikaw lang binabati ko ng magandang hapon.
0: Ay, mas gwapo ka pa sa hapon ko. Thank you po sa pagtawag.
9: Sige po, ma'am. Salamat.
0: Okay love po. Love you. Diba? Ang sabi, nakakaloka. Sabi niya dito, hi, good afternoon po sa inyo, DJ. Ang ganda-ganda niyo po. Sana po mapansin niyo ako. Ano bang klaseng pansin yung gusto mo? So anyways, mga katropay natin. Ah, sige, magko-commercial muna sana. Pero batingin ko muna dito si Lit Sabanes. Hi, DJ girl. Pabati po kami dito sa Sitio Sigpit na nakikinig sa'yo kay Papa Lino at sa mama ko din na si nasa El Nido na si Mama Iday. Aba, anong ginagawa ni Ate Iday sa El Nido? Baka naghahanap na ito ng foreigner, Kuya Lino! Naghahanap na ito ng foreigner at sa lahat po na lang ng family Sabanes at mga kapatid ko dito po sa mga kapitbahay ko din pala pa-request po ng kantang Salawahan. Ayan, meron na nag-request kami na sige ipa-play po natin yung Salawahan. Maraming na ano ngayon ha? Maraming Salawahan ngayon ha? Talaga naman kayo. Sinasabi ko lang oo sa inyo. Bakit naman kasi kayo ha? Igiling-giling mo. Igiling-giling mo. Ano ba yun? At syempre, hi po DJ, good afternoon po sa inyo. Sana po mabigyan nyo na po ako ng number. Bakit ba hinihingi nyo yung number ko? Ano ba, mag-usap ba tayo magdamag? Mag-usap ba tayo ng ano? Hindi na ako matulog? Nagalit na rin siguro talaga. Patulugin nyo din siguro ako. Baka naman gawin nyo ako call center nyan. Nakakaloka kayo. Eto na nga oh, yung number natin dito. Dito tayo mag-usap. Mag-usap lang tayo kapag mga 1:30 to 3. Grabe naman kayo. Kung pati ba naman magdamag, mag-usap na lang tayo. Diyos mio, marimar inday! And syempre DJ, good afternoon po sa inyo. Uminom po ako ng Santon Gold Coffee Mix. Ang ganda po dahil madali po ako nakakapoo. Ohoy! Pero alam nyo mga katropa natin, iba-iba yung ano niya, iba-iba yung effect ng Santon Gold Coffee. Kasi sa amin, kapag nag-Santon Gold Coffee Mix kami, ang nangyayari, nagugutom kami. Sa inyo naman, meron namang iba na kapag umiinom daw sila niyan, is hindi daw sila nagugutom. So, iba-iba yung effect niya talaga sa tao. Depende rin siguro talaga. Kasi syempre, iba-iba rin tayo ng metabolism. Metabolizations. So, anyways, mga katropa natin, magko-commercial muna po ako at sa ating pagbabalik ay tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagchichikahan. Kaya naman, magbabalik po ang programang X-Rated. Mapapa-u, mapapa-u, lala.

0: XFM.
1: XFM. Nagagalit na. Sabi ni Ma'am MJ Saklit, ay grabing tagal ba? Kasi po nag-music pa tayo sa radyo. Hindi naman kasi tayo pwedeng mag-music dito sa live. Nakakaloka. Gandang hapon po sa iyo, Miss DJ Girlicious. Sabi ni Ma'am Alona de Garaga Centino, God PM. Good PM DJ and PPC Palawan mula kay Ma'am Elsie Marine. Siyempre, shoutout po dito sa taga-Taytay Palawan, Pahayahay Family o Pahayahay Family. At pa-play na rin po ng song na Andamanaya para po sa lolo namin na pumanaw na at sa Sabado siya ihatid sa kanyang huling hantungan. Salamat po, DJ. Ayan, sige. Katropang Ken, paulit na lang ako ng Andamanaya ha sa ating playlist. And syempre, dahil wala na rin tayong oras, mga katropa natin, maraming salamat sa inyong lahat. And syempre, ang programang X-Rated po ay handog po yan sa atin ng Turbo Food Supplement for Men. Sa ating mga kalalakihan dyan na nangihina na po ang kanilang mga manoy at hindi na po makatagal sa kama at hindi na po maparigaya ang kanilang mga misis, mga katropa natin, nandyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men na tutulungan po tayo na mapaligaya, mapasaya at talaga naman hindi na po kayo tatalikuran ng inyong mga misis. Andyan po yung ating Turbo Food Supplement for Men. And syempre, sa mga mahilig magkape, nandyan naman po yung ating Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, at Santon Gold Coffee Mix. Sa mga katrabaho, sa ating mga katropa dyan na talaga namang sakitin at wala pong ganang kumain, meron po tayo dito ang Santon Vitamin C Ascorbic Acid, mga katropa natin, na tutulong po sa atin na mapalakas ang ating immune system. Si Ma'am Elsie tumatawa, oh. Ma'am Elsie, huwag ka na magalit. Bati na tayo, Ma'am Elsie. And syempre, nandyan po yung ating Santon Gold, yung ating Santon Plus Gold. Yan ha, mga katropa natin. Magandang combination po yan, yung ating Ascorbic Acid, Santon Vitamin C, at Santon Plus Gold. Yan yung ating mga number one na panangga kapag tag-ulan, tag-init, at kung ano man po yung paiba-iba po natin na panahon. Kasi alam nyo, mga katropa natin, pag paiba-iba po yung ating panahon, humihina po ang ating immune system. Nangihina po yung ating mga katawan at madali po tayong magkaroon ng sakit, ng ubo, sipon, trangkaso, kung ano pa, panalakit ng ulo dahil sa init, sa lamig ng panahon na ating nararanasan. And syempre, mga katropa natin, magandang hapon nga pala, batiin muna natin man dito sa ating text line. Magandang hapon po, DJ Girly, please. Parang awa nyo na po, ibigay nyo na po. Ano ba ang gusto mong ibigay ko? Wala na akong maibibigay sa'yo. Ano ba yan? Naibigay ko na lahat. Yun na yun. Ano pa bang hinihingi mo? Naibigay ko na sa'yo lahat-lahat ng meron ako. And syempre, katropang girly, batiin ko lang po dito ang mama at papa ko na palagi po nakikinig sa inyo. Halos pinag-aagawa na po ang radyo. Ay, huwag naman kayo mag-away sa radyo. Parehas lang naman yan, laksan nyo na lang. Pero ang mahirap kasi dyan, kapag sa mag-asawa, ang isa gusto ito, yung isa dito naman, aroy, Diyos ko, sino ang masusunod? Sino ang dapat na sundin? Diba? Ba ang dapat na sundin? Si tatay o si nanay, si lolo o si lola, di ba? Pag-isipan nating mabuti yan. And syempre, sa mga katropa po natin, kung nasaan man po kayo sa mga oras na ito, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong nakasama ngayong hapon, DJ Girlicious, sa programang X-Rated.
0: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturmo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
5: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, call the doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
7: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminuria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
2: XFM.

0: the rhyme. Music. Enter. XFM.
1: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo. Para sa lalaking tigasin.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
6: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
8: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
9: XFM.

0: XFM.
1: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
2: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kapilang pala ang sagot. Pero, yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
3: Santone Coffee Mix.
4: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
5: Sister Pain!
6: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang isturbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Call your doctor.
1: Santone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Bibili sa mga butika.
1: Santone Gold Coffee Mix.
9: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
0: XFM.
12: XFM.

0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Raguntón Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: Mga katropa, exciting dito!

ang exciting time sa buong Pilipinas. 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang ating oras atin po sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Asintado. Ito na ang programang aasinta sa bawat isyu at usaping sa bayan. Asintado. Magbibigay ng mga balita at impormasyon. Asintado. Mga kaganapan sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan at saan mang panig ng mundo. Asintado. Mula araw ng Lunes hanggang Biyernes, simula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon, makakasama niyo si katropang Alison Salvatos. Asintado. Dito lamang yan sa pinalakas na himpilan ng radyo. XFM Palawan. Asintado. Asintado.

magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Engineer, parang hindi ko naririnig yung sarili ko. Tama ba? Okay lang ba? Asan ba dyan? Ito? Ito? Ayan? Ayan? Hindi ko maintindihan. Pasok ko na lang dito. Hello, check. Parang masarap pag nadininig kasi yung ano ko eh. Ito. Yan. Check mic. Hello, mic check. Okay na. Salamat, engineer. Magandang hapon mga katropa sa buong Palawan, Lungsod ng Puerto Princesa. Ito po ang programang Asintado. Ngayong araw po ng Huwebes, ika-dalawang po sa buwan po ng Agosto taong 2026. Sa ngala po ng ating makakasama sa bahaging teknikal, si katropa Moises Acosta. At siyempre ng buong puwersa ng XFM Palawan, sa paungunan na ating station manager, Carlo Villarosa, sa ngala naman po ni katropang Alison Salvatos, nandyan ngayon sa Kapitolyo, may press conference si Governor Amy Alvarez. Makikibalita tayo, ano mga napag-usapan. At samantala, ako po ang inyong makakasama hanggang alas 6 po tayo ng gabi. Samahan niyo po ako sa aming pong pagtatanghal. Ako po ang inyong katropang Mike Escote, inspired. Dapat lagi tayong inspired. Ang programang ito hatid po sa inyo ng Santon Passerberg Oil, Santon Plus Coffee Mix at ng Cease the Pain Capsule. Ito yung mga produkto ng Yes 12 Clinic. Siyempre, mapibili din po yan sa atin mga partner ng mga butika at mga Yes 12 Clinic natin sa Nara, sa Puerto, sa Bayan ng Rojas. Yung mga pharmacy natin, kapartner natin dito po yan sa lungsod ng Puerto Princesa at Dalawigan ng Palawan. Mamaya babanggitin natin yung mga pharmacy na yan para alam nyo yung pupuntahan ninyo. Live na po tayo at napapanood sa 104.7 XFM Palawan at sa XFM Palawan Broadcasting Network page. Paki-likes and share nyo naman yung ating programa. Pwede kayo magpaabot ng mga information dyan. Kung ano nangyayari dyan sa inyong lugar. Meron kayong mga questions sa mga pamahalaan, sa mga nangyayari sa ating pamahalaan. Pag-usapan natin yan today. Asintado tayo ngayon. Asintaduhin natin yan. Narito mo na mga headlines ngayong hapon na ito.

Sa pong eskwelahan sa bayan ng Quezon, pinasok po ng hindi pa nakikilalang kawatan. SSS registration para sa business permit. Sinusuri ng sanggo niyang bayan ng San Vicente. U.S. Marine Corps nag-courtesy visit kay Mayor Norman Ong bilang bahagi daw ng nalalapit na balikatan exercise. Employers natatanggap ng senior citizen, may tax incentive. Isinusulong po yan sa Kamara. At siyempre, ito pa, mag-iina sa bayan ng Quezon. Nako, na-scam sa nabiling foam sa mga naglalako. Mga umiikot-ikot. Bagong display center sa bayan ng Brooks Point. Pormala pong pinasinayaan para daw palakasin ang lokal na turismo. At El Nido National High School Alumni Association kinundira ang pamaril sa Ateneo de Zamboanga, School Safety at Learner Protection pinatatag. Libo-libong mga Palawenyo, lubos ang pasalamat matapos makatanggap ng tig 10 kilong bigas. Yan po mga headlines natin. Hatid po sa inyo ng Santon Plus Silver Oil. Santon Plus Silver Oil, napakasarap nito. Pagka nagpamasahe ka, may mentol pa ito. Sarap sa pakiramdam, ha? Yung mga kasukasuan mo, masakit pag magpamasahe ka. Wow, talaga naman, pamasads ka. Abay, napakagandang gamitin yan, ha? Ito namang Santon Plus Coffee Mix. Ngayong hapon, pwede din po kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Yung mga Pilipino, nagkakape sa umaga, sa tanghali, pati sa hapon. Abay, masarap po itong Santon Plus Coffee Mix. Puro natural, walang side effects, mga katropa. At syempre, ang mga headlines natin, hatid po sa inyo ng Sesda Pain Capsule. Sesda Pain po, yan. Yung namamaga yung mga muscles mo. Meron kang body pain. Aba!

0: Ang alas 4 ng hapon. Sa ating pong pagbabalik, kahihimay-himay na natin yung mga balita natin at yung mga pag-uusapan natin. Mamaya po, magbabalik po kami. Saglit po lamang.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
4: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
5: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
6: Sisdapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sisdapain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagpili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
11: Santhon Gold Coffee Mix.
10: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
11: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Nagkape ka na,
11: lalakas, at gaganda ka pa.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang Santhone Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santhone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
13: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhone Plus Coffee Mix. Santhone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
14: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
16: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider, ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang Santhone Plus Gold, Santhone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Santhone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
7: Mga katropa, exciting dito!

0: po tayo sa atin pong programang Asintado. Magandang hapon muna kay Ryan Toto Rodriguez. Magandang hapon ka, tropa. Borjalines Bores. Magandang hapon po, idol. Pakitawagan mo, engineer. Meron po tayong makakasama sa kabilang linya. Meron pong reklamo lang. Nandiyan na si Ma'am Rosalie Macmac. Ma'am Rosalie Macmac, magandang hapon po. Live po tayo sa programang Asintado sa XFM Palawan. Si katropang Mike Escote po ito. Hello, ma'am.
1: Hello po.
0: Opo. Ma'am, meron daw po kayong reklamo tungkol daw po sa pambubugbog doon sa isang kaanak ninyo at mukhang nasawi. Ano ba ito, ma'am? Pwede pong pakwento sa amin, ma'am?
1: Nung ano po siya, alam ko po siya umaga, nalaman ko na lang, tinawagan ako dito na noon, ang kapitbahay namin, na doon din sa hospital, sa NTPF, sa Taytay.
0: Tiga lang po, saan po nangyari ito? Sa Taytay? Taytama ba Taytay?
1: Sa Taytay po yan. Sa Taytay po.
0: Sa Taytay. Saan po sa Taytay?
1: Ang sabi ng ano doon, ng doktor, doktor na kasi yung tinanong ko, sir, kasi wala ng tao doon na daanan. Doktor na lang yung nakausap ko. Sabi niya, ang kiyuhin ko daw, dinala doon ng mga taga-EDR na stress ng madaling araw noong Linggo.
0: Saan daw po nila nakuha yung kiyuhin ninyo?
1: Doon daw din po sa baba mismo ng ano, ng warehouse doon. Tapak daw ng EDR bago ano, may warehouse doon sa baba niya.
0: Sa poblasyon, sa Taytay, sa pinaka-poblasyon, sa warehouse.
1: Opo, pero dito lang po siya sa ano, sa labas pa ng bayan, dito pa sa may MDR banda.
0: Ah, sa may MDR, sa may MDR. Okay.
1: Opo.
0: So kayo po ay tinawagan tinawagan na lang para pumunta ng Northern Palawan Provincial Hospital kasi nandun na po yung tsuhin ninyo.
1: Opo.
0: Pwede pong malaman yung pangalan ng tsuhin ninyo po?
1: Johnny po. Johnny Pahayahay.
0: Johnny?
1: Pahayahay.
0: Pahayahay. Mga ilang taon na po ito siya?
1: 49.
0: Bata pa. Oo. 49. So, ngayon po, pagdating nyo po doon sa ospital, ano po nangyari?
1: Ayun po, tinanong ko po ang doktor kung ano ba, tinaano ko sa kanya kung ano ba yung ano yung nangyari. Sabi niya, hindi rin namin matukoy nanay kasi ang sabi ng taga-MPR, nakita na lang daw siya doon sa kalsada na nakabulag ka, naduguan nga. Tapos dinala siya sa ano ngayon, pumunta ako ng ano sa pulis, nagreklamo ako doon. Ang sabi, hindi rin daw malinaw kasi walang nakakita, wala din daw CCTV doon sa binangyarihan. Wala daw may nakapagsabi kung anong nangyari. Ang sabi, baka daw nabangga.
0: Baka nabangga?
1: Opo.
0: Wala pong ano, walang testigo kung pumasok ba sa warehouse o nabugbog o
1: yung ano niya kasi yung sabi doon ng mga kasamahan niya sa trabaho, sabi niya daw dinala niya daw yung mga kasama niya na papasok sila sa warehouse pero yung mga kasama niya hindi sumama, siya lang daw mag-isa umalis ng bahay nila na tinutuluyan nila doon.
0: So plano niya pumunta ng warehouse.
1: Opo.
0: Yun ang paalam niya doon sa mga kasama niya.
1: Opo.
0: Oo. So, noon pong pumunta kayo ng pulis, hindi po nag-imbestiga yung pulis?
1: Nag-imbestiga naman daw po sila, sir, sabi. Tapos nagpunta daw sila doon sa warehouse. Ang sabi daw ng may-ari ng warehouse, hindi daw nila pinapasok yung tiyuhin ko doon kasi daw gabi na nga, 11 na daw. 11 na daw umalis ng ano eh, kila Kuya Marco. Oh. 11 na daw ng gabi. Hindi na daw nila patuloy kasi daw lasing na. Pero hindi rin ako, sir, naniniwala. Hindi rin ako, kahit ako, sir, hindi rin ako naniniwala. Hindi nila pinapasok. Kasi may pira yung dala. Yung pira kasi niya na dala-dala daw, sahod niya kay Kuya. Nasa 3,000 tapos nagbali po siya ng 1,000. Bali 4,000. Pero nung nangyari na sa kanya, nakuha daw sa kanya na pira is 50 na lang, 50 pesos. Hindi
0: lang.
1: Ako naniniwala na hindi nila pinapasok yun kasi saan pumunta ang pira niya.
0: Okay. So, naniniwala kayo na talagang nakainom yun doon sa ano, pumasok at nag-inom. O, nagastos yung pera niya.
1: Opo.
0: naipuntahan ko lang yung sitwasyon niya. Nung nasa ospital, ano ba, saan ba, ano dyan nakita yung tama? May tama bang, ano, sa ang bahagi ng katawan?
1: Walang ibang tama, sir. Walang ibang tama. Sa ulo lang talaga, basag yung ano niya eh, yung ulo niya.
0: Basag yung
1: tapos
0: ulo?
1: Tapos yung mata niya, lumubo yung mata niya.
0: So, pagdating nyo sa ospital, may buhay pa ba? Wala na?
1: May buhay pa rin, sir. Pero hindi namin siya makausap, pumatos.
0: So ngayon po, ano na pong nangyari sa kanya?
1: Wala na, ipatay na.
0: Namatay na.

0: Sian?
1: Wala din po kami kakayahan eh. Ano ko naman po sa katsuhin ko, pero wala po ano eh. May pira. Wala kami pira, ibayad ata yan eh.
0: O, sa autopsy, pwede naman yung kung ano, yung sa PNP po, pwede ho kayong mag-request sa PNP na baka po pwede ipa-autopsy para malaman natin kung ano talaga yung sanhi ng kanyang ikinamatay. Pwede po kayo mag-request sa PNP para maano natin kung yan ba ay pinalo ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Doon natin makikita kasi sa autopsy kung ano talaga yung ikinamatay niya. Yun ang problema niya, pambayad ang problema.
1: Opo.
0: Okay. So, kaya yun ang problema ninyo. Gusto nyo ipa-autopsy, kaya lang wala kayong pambayad.
1: Opo.
0: Yun ang talaga. May bayad dyan sa ano eh, sa funeral homes. Pero tingnan natin kung susubukan po namin makakuha po ng contact number sa PNP para malaman natin kung ano yung sa investigasyon nila. So nagtanong-tanong po kayo, wala ho talaga nakakita?
1: Wala din daw.
0: So hindi kayo naniniwala na ano na hindi siya nakapasok sa bar?
1: Kung sa akin lang po sir, hindi ako naniniwala na hindi nakapasok kasi saan pumunta yung pira niya?
0: Yun ang problema. Pero siya ay natagpuan sa loob ba ng bar sa labas?
1: Hindi, sa kalsada, sa labas
0: na. Sa kalsada. So, kung nabangga naman siya, wala rin nakakita. Wala rin gasgas.
1: Wala man sa katawan.
0: Sa ulo lang talaga.
1: Sa ulo lang yung ano niya.
0: Okay, yun ang ano natin. So, yung PNP, nakausap yun na, wala na ba? Hindi na ba sila mag-iimbestiga pa?
1: Ongoing naman yung investigasyon nila, sir.
0: Ongoing?
1: Opo.
0: Pero nag-follow up kayo kung may resulta na? Kung may nakita na silang testigo?
1: Wala pa daw. Nagtawag sa akin kahapon yun.
0: Pwede ho kayo makaano mamaya po pagkatapos natin interview. Pa-forward po nung number nung tumawag sa inyo yung investigador para matawagan po namin.
1: Opo.
0: May number po kayo ng investigador dyan?
1: Meron ho.
0: Sige, para matawagan din natin, matanong natin. Yung may-ari ba ng bar na kausap ninyo?
1: Wala, hindi ako nakapunta doon kasi nga nag-asikaso ako dyan sa ano hospital. Ako lang kasi nag-asikaso.
0: Okay. Doon sa kanyang death certificate, ano pong nakalagay?
1: Hindi ko ba nakita doon? Wala daw.
0: Walang nakalagay kung struck by matigas na bagay. Walang ho nakaganong ano. So ngayon po, ano po ang nais nyo po sanang mangyari, nanay?
1: Nananawagan po kung ano po talaga kung sino man ang gumawa niyan po dito ko. Sana po makonsensya siya.
0: Tsaka doon sa mga testigo, pwede na po kayo manawagan. Baka may nakakita po eh, yung mga nakakita.
1: May nakakita man po. Sana po ituro din po nila.
0: Para mabigyan ng hustisya.
1: Opo.
0: Yun ang ano natin. Sige po, makikipag-ugnayan po kami sa PNP para po malaman natin ano ba yung ano naman, baka merong ano doon sa dami ng sabag kung ano na kasi kung madaling araw na pagka dyan ba sa Taytay pag medyo madaling araw na medyo ano na tahimik na no?
1: Siguro, malayo kasi ako sa bayan.
0: Kaya nga eh. Sige po, Ma'am Rosemary, salamat po at sisikapin po namin. Baka po tayo ng update dun po sa PNP. Mayroon na po bang, mayroon na siyang date kung kailan ililibing?
1: Sabado po yun eh. Sabado ang schedule niya.
0: Oo, kaya nga, bago sana mailibing, mapa-autopsy para malaman talaga kung ano yung kanyang ikinamatay.
1: Opo.
0: Mayroon bang ano dyan, funeral homes, malapit dyan sa inyo?
1: Wala.
0: Sa Taytay, wala ho bang ano dyan?
1: Wala. Dito sa Barangay Kalawag, wala.
0: Wala. Doon pa sa bayan?

0: Opo.
1: Oh, okay. Sige po, makikipag-ugnayan po kami sa PNP para kung ano pong gagawin natin dyan, ha?
0: Opo po.
1: Sige po. Makikisuyo po kami ng number ng investigador.
0: Opo, i-text ko na lang po.
1: Ah, sige po, sige po. Okay. Salamat po. Doon sa nakakita, kung may nalalaman kayo, ano ito, basag yung ulo, so hindi pa malinaw kung nabugbog, o nabangga, o nadulas, wala pa eh, wala pang ano eh. Kaya gusto nga sana natin ma-autopsy. Baka i-text yung, ano, yung number ng investigador, baka kausapin natin, baka sakali. Hingi tayo na update, ano ba yung nangyari dyan? Doon sa kaso ni Johnny Pahayahay, 49 years old, taga-Taytay, eh, nag-inaya niya yung mga barkada niya, yung mga katrabaho niya, bar tayo. Nakainom na eh. Eh, yun, hindi sumama yung mga katrabaho niya, kasi alas 11 na ng gabi. Pagdating daw ng bar, sabi daw ng mga taga-bar, basta sa investigasyon ng PNP, ay hindi na pinapasok kasi lasing na. Alas 11 na ng gabi, hanggang kung alas 12 na, magsasara na. Pagka, ano na, last battle na lang. Pero alas 11, medyo magaga pa yun. Yung last show. Pag may mga show, yung mga bar na may mga show, yung start of the night, alas 12 pa yan, ano eh. Alas 12 pa lumalabas. Yung, let's welcome, ladies and gentlemen, let's welcome the start of the night, Miss... Ganun pa yun. Alas 12 pa lang yan yung kasarapan. So, tingnan natin bakit tinatanggi ng bar na hindi daw nakapasok doon sa kanilang bar. Wala ho ba nakakita? Baka may nakakita ng mga taga-Taytay. Sabagay, dyan sa Taytay, wala namang sumasayaw na mag-aabangan yung Star of the Night. Napakagandang dilag. Walang ganun sa Taytay eh. Inuminuman lang talaga. O yung ano lang, kahit dito naman sa Puerto Princesa, walang ganun eh. Doon lang sa Pampanga, sa Maynila, sa Cebu, sa Davao, yung mga ganun. Dito sa Palawan, wala eh. Mayaman yung mga babae dito, nakadamit eh. Sa mga ibang lugar, walang damit eh. Kaya magdodonate ka ng pangbili ng damit engineer eh. Na yung Star of the Night. Mahirap. Yun ang pinakamahirap, engineer. Paglabas nung pinakamaganda pero pinakamahirap, walang damit eh. Kidding aside, pinapalight ng natin yung usapan. Pero sa mga nakakaalam ng kaso na to, kung meron po kayong nalalaman sa kaso na to, baka po pwede po ay ipagbigay alam ninyo sa mga otoridad. Huwag kayong matakot. Kung yan man siya ay na hit and run, nabangga, o mayroong nambugbog sa kanya, ay huwag ko kayo matakot. Bigyan po natin ng hustisya yung pagkamatay itong isang kababayan natin dyan sa barangay, sa bayan ng Taytay. 4:31 po ng hapon, mga katropa. Ang atin pong oras atin po sa inyo yan ng Vision X Plus Capsule. May tutulong para maibalik muli ang paningin, dilaw ng paningin ng atin pong mga mata para 2020 yung vision ninyo, ha? 2020 talaga, walang malayo pa. Kitang-kita mo na yung mga letra ng mga maliliit. Kitang-kita mo na yung malayo pa lang. Alam mong siya na yun. Mahirap magano yung magbasa pagka yung paningin mo ay malabo. Kaya mag-Vision X Plus Capsule lang, mabibili po yan sa lahat po ng ESL Clinic natin at sa mga partner natin ng mga butika. Four 32 ng hapon, magbabalik pa kami makalipas lamang ilang patalastas. Huwag kayong alis.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo. Exciting!
4: Exciting! Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
9: Ice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
4: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: Balik po tayo sa atin pong programa 4:40 na po ng hapon, mga katropa. Noong Tuesday po, inanunsyo po ng LTO na kanila pong ipipenalize na yung mga motor vehicles ng unauthorized plates. Ha? Ay, gumagamit po ng unauthorized plate number. Simula po yan sa September 1. Kaugnayan dyan, nandyan po sa linya natin si Sir Albert Acosta, tagapagsalita ng LTO Palawan. Sir Albert, magandang hapon po. Si katropang Mike Escote po ito sa programang Asintado sa XFM Palawan, sir.
1: Yes, sir. Magandang hapon din sa inyo at opo, mga nakikinig sa inyong programa ngayon.
0: Opo. Sir, noong Tuesday, inanunsyo po ni LTO Chairperson Marcos Lacanilao na kapag walang authorization to use an improvised plate, i-impound daw niya yung kotse. O, yung nababanggit niya, kotse. Paano po natin to i-implement dito po sa lalawigan po ng Palawan?
1: Pagka napatunayan po na ang improvised plate na ginagamit ng isang sasakyan ay hindi siya autorisado, meaning hindi po siya pinasa sa LTO, hindi nag-apply ng duplicate plate, ay siguradong violation po yun. At posibleng magiging impounding material ng vehicle kung halimbawa man na napatunayan siya ay may violation dahil hindi na nga kami pwedeng kumuha ng lisensya. Ay ang plaka po ay improvised naman, so hindi rin siya pwedeng kunin. Kung hindi, yung mismong vehicle na lang ang pwedeng magiging impounding material.
0: Okay, sir, sa September 1 po ang announce, ang inanunsyo ni Sir Marcos Lacanilao, September 1. So nationwide po ito. So magsasagawa kayo po kasama sa Palawan, magsasagawa kayo ng operation.
1: Yes, sir, magsasagawa po ng operation. Although noon pa man ay nagsasagawa pa rin po kami ng operation araw-araw at kasama din po sa pag-monitor namin yung tungkol sa validity ng isang sa paggamit ng improvised plate.
0: Okay. So yung improvised plate po, paano po natin malalaman, sir, na no, na yan siya improvised plate?
1: Malalaman po yan, sir, kung halimbawa na wala silang halimbawa ay wala silang hawak na OR na magpapatunay na sila ay nag-apply ng duplicate plate. Ay makikita po sa mga dokumentong hawak nila.
0: Oh, okay.
1: Mga
0: So meron pong pagpagka may operation kayo, papahintayin yung mga sasakyan, titingnan. So yung halata naman yung ano, improvised plate, di ba, yung pinapagawa, sir? Talagang ano naman siya, halata naman kaagad. So ang titingnan niyo doon kung may OR siya.
1: Yes, sir. Kung may OR siya ng application ng duplicate plate o di kaya meron siyang authorization to use improvised plate.
0: Paano po ba, sir?
1: Wala pa yung plaka.
0: Paano po ba kumuha po ng ano, authorized improvised plate? Paano po ba mag-apply dyan?
1: Ang i-apply po nila sa LTO ay mag-apply sila ng duplicate plate. At pagka meron na silang dokumento o binigyan na sila ng authorization to use, ay sila po ang magawa ayon doon, alisunod doon sa mga measurement at form at material na dapat gamitin nila. Itong improvised plate na kanilang itakabit.
0: So ang i-apply, ang term ay duplicate plate. So magpapunta halawa po, yung isang motorista na wala yung kanyang plaka. So pupunta siya sa LTO, any office ng LTO, mag-apply siya ng for duplicate plate. Yun ang term, sir. Right term?
1: Yes, sir. Mag-apply siya ng duplicate plate.
0: Opo. Ano po yung kailangan niya pong dalahin?
1: Magdala po lang ang ORCR nung kanyang sasakyan plus affidavit of lot galing sa Notary Public.
0: Ayun.
1: So, attorney.
0: Oo. Meron ho bang ano, sir? Meron pang babayaran? Magkano babayaran dyan?
1: Ang babayaran po sa plaka ay Magkano ba bayaran?
0: Ayun, oh, yung duplicate plate, oh, tatatanong pa ni Sir Albert. Okay. So, siyempre, may babayaran yan eh.
1: Oh. Yes, sir. 600 plus pesos ang kanilang babayaran para sa duplicate plate.
0: Yun, 600 plus. Paano naman, sir? Gaano pala, ano? Gaano kabilis ba yung pag-aproba niyan? Ilang araw? Pag nag-apply ka?
1: Maipa-processing din ka agad, sir. That day, mabilis lang naman yung processing sa LPO. Makukuha din nila kaagad yung authorization to use ng kanilang ina-apply na improvised or duplicate plate.
0: Okay. So, no, pag meron na silang authorization, sila na ang magpapagawa. Kaya tinatawag na siyang improvised plate kasi yun na, yung pinagawa ng motorista do sa hindi to gawang LTO ha, gawa nung sa ano, sa dyan, katulad diyan dito sa atin sa Malbar may gumagawa diyan.
1: Dapat lang po na ayon doon sa inaasahan ng LTO na mga material at specifications.
0: Meron ho ba yung nakasulat doon sa ano, sa ibaba nung, di ba, may improvise? So wala ho bang may wala nakasulat authorized by LTO, wala ho bang ganoon or ano bang ano, meron bang mga
1: ang nakalagay po sir sa ilalim ng improvised plate ay LTO duplicate plate.
0: Okay, yun. So so dapat merong nakalagay na ganoon.
1: LTO ay improvised plate. LTO improvised plate.
0: Yun, oh. LTO improvised plate. Pagka walang ganun, matik yun, ang gawa-gawa lang nila.
1: Or LTO loose plate, sir.
0: Oh, so LTO loose plate or LTO duplicate...
1: Improvised plate.
0: Improvised plate. Yun ang ano doon. Halimbawa, sir, mahuli. Magkano po ba ang multa kapag nahuli ka ng gumagamit ka ng improvised plate, yung unauthorized?
1: Unauthorized improvised use of improvised plate, sir, ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos.
0: So, 5,000 pesos.
1: Ang penalty.
0: Sabi kasi ni Sir Lacanilao, i-impound daw. So, paano yun? Hindi na natin pagmumultahin o impound na lang? O paano ba sistema?
1: May impounding pa rin po mangyayari kung kinakailangan, pero hindi pa rin sila absolved dun sa pag-settle ng violation. May babayaran pa rin po sila.
0: Ayun,
1: which kasi, is yung 5,000 pesos.
0: Oo, yung kasi pagka ano mo, sila nahuli, titikitan, di ba? Titikitan.
1: Yes, sir.
0: Oo, ngayon, tama ba kayo lang ang pwedeng kumuha ng lisensya o bawal na rin kumuha ng lisensya?
1: Yes, sir. Bawal na rin gumawa ng lisensya.
0: Ticket na lang.
1: Or sa ibang violations, katulad ng halimbawa, walang rehistro at meron namang plaka, so yung plaka ang makukuha.
0: Pwede
1: kaya kung wala naman ay mismong sasakyan ang impound.
0: So sa pagkakataong ito, kasi hindi nga kayo pwedeng kumuha ng lisensya, at ang ito ay siyempre kung improvised plate, impound talaga siya kasi wala kang kukunin kasi improvised yung plate niya eh.
1: Yes, sir. Posibleng magiging impoundable material yung kanyang vehicle. Dahil hindi naman pwedeng kunin yung improvised plate dahil improvised plate nga lang.
0: Kaya nga, yun nga po. So talagang meron ho ba kayong ano dyan, malawak na... na ano sir, na impounding area?
1: Meron naman po sir, meron naman.
0: Saan po yung impounding area natin sir?
1: Dalawa pong impounding area namin ngayon sir, doon sa old LTO at saka dito sa current LTO office dito sa Rizal Avenue.
0: Sa loob ba? Parang malawak yung sa loob, di ba?
1: Yes sir, malawak sa loob.
0: Okay. So ganito sir, ang napapansin kasi ng mga motorista, lalo na yung may motorsiklo, ito naman, alam ko naman na alam niya naman ito, na yung mga komento na lagi na lang na pag may mga checkpoint, mga nakamotorsiklo lang. Maganda nga dito, binanggit ni Chairman Lacanilao, pati kotse kasama na sisitahin.
1: Yes, sir. Pati kotse.
0: Lahat ng ano, lahat ng dadaan sisitahin.
1: Yes, sir. Lahat po, lahat. Actually, sir, ang kami tayo dito sa Palawan, hindi lang sinisingle out ang mga motor, kung hindi more on mga four wheels. Mga ang amin sinicheck din, mag-observe sila kung gusto nila. Para makita nila na talagang hindi lang motor ang aming pinapara, kung hindi pati mga four wheels.
0: So may nag-text, sir, paano daw po yung ano, yung may convoy? O may mga ganun daw, mayroon bang ganun na may convoy, mayroon pang escort na ano doon sa unahan? Siguro tinutukoy niya dito, sir, yung mga official ba, mga government official naman na taas. Kasama rin daw ba yun?
1: Yes, sir, posible maging kasama. Kaso nga lang, sa panahon ng convoy, medyo makikita mo yung takbo nila. Makikita mo, sir, talaga importante yung laka.
0: Hello, sir. Naputol. Oo, pakitawagan mo ulit. So, pagka ganun, pagka convoy, hindi talaga mahaharang yan. Importante yung lakad eh. Lalo na, mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Yan ang ano natin eh. Hindi mo na rin ma-check yun. Kasi, di ba, pag hello,
1: yes, sir.
0: Sorry, sir. Naputol. So, pagka ganun, sabi nyo nga, pag importante yung may convoy eh. So hindi na talaga pwedeng parahin.
1: Pero hindi pa rin sila exempted doon sa posibilidad na pwede silang mapara. Mm-mm. Para ma-check rin yung mga papel ng kanilang sasakyan.
0: Oh, okay. So halimbawa may operation, may dumaan na convoy, kailangan parahin pa rin.
1: Yes, sir. Kung kinakailangan, parahin pa rin. Wala naman pong exempted para sa pag-check ng mga rehistro.
0: Ano po ang exemption nila? Ano po ang exemption ng convoy para hindi po mapara?
1: Wala po, sir. Wala.
0: Walang exemption?
1: Walang exemption na po.
0: Oh, so lahat talaga, pag may operation, kasi yun din po napapansin na iba nating kababayan na siyempre pagka nandyan, lahat sila pinapara. Pag may biglang dumaan na para taas na opisyal, may convoy pa, parang hindi daw po na ano, parang hindi daw napapara eh. Wala pa naman kayong case na gano'n?
1: Wala pa naman po, sir.
0: Wala pa naman. Okay. Oo. Sige. Yung meron ding iba na nagpapakilala pag may ano, nagpapakilala tropa, pag alam mo naman yung term na tropa, ibig sabihin yan men in uniform. Paano yung mga ganun, sir?
1: Sa totoo lang, sir, marami na rin kaming na isuhan ng ticket na yung sinasabi nilang tropa. Minsan nga medyo nagtatampo sila dahil nga natikitan sila, pero pagdating po sa treatment sa mga motorista sa kalsada, ay talagang walang exempted parating sa pag-check ng mga dokumento ng isang sasakyan. Na hindi po porket trupa ay magiging exempted na sila.
0: Opo.
1: In fact, marami din po kami natikitan na isuhan na mga mindo ng ating mga kapulisan at Navy at Marines na talagang nakitaan ng violation yung iba. At sila po ay natikitan at hindi po na-exempt doon sa posibleng violation na kanilang na nakita sa kanila.
0: Parang alam ko na yung sagot nyo. Pag nagpakilala ng tropa, anong sasabihin niyo? Hindi ko kailangan, hindi ko kailangan yung tropa, kailangan ko yung lisensya mo. Ganun ba yun?
1: Yes, sir. Opo, sir. In a friendly way, ay sinasabi po nyo namin na yes, sir, naintindihan namin, pero sa part ng LTO ay talagang kailangan i-check natin yung mga papel alisuno doon sa inaasahan ng gobyerno sa isang sasakyan.
0: So kasi siyempre unfair naman sa mga ordinaryong mga motorista kung yan nga, pag nagpakilala ang tropa, hindi na huhulihin. Tama ho ba?
1: Yes, sir, tama po. Kung gusto nila ng prueba, Meron naman kami may ipakita ang mga ebidensya na talagang maraming mga nahuhuling mga ating mga tinatawag na katropa.
0: Yan, oy. Alam mo na kagad yun, pag nagpakilala ng ganun eh. So, ibig sabihin, ano nun, gusto magpa-exempt?
1: Yes, sir. May mga ganun. Kasama lang, pasinsyahan na lang din at talagang para maging patas para sa iba ay kung nakitaan siya ng violation ay kailangan na isyuhan din siya para ma-inculcate sa isipan ng public na talagang walang sinisino or walang pinigilingan ang LTO parating sa pagsita sa mga violation sa kalsada.
0: Opo. Sir, yun pong mga tauhan natin sa LTO, alam ko, hindi kunti lang kayo dyan. So pag in-implement na po ito sa September 1, ang laki ng Palawan, paano po ang magiging disposition ninyo?
1: Since araw-araw po ang hulihan, kung halimbawa man na mayroong mga hindi na para sa araw ng Lunes, ay may mga pagkakataon din na ibang araw na mapara sila. Mm-hmm. At minsan po ay nangihingi po kami ng tulong sa ibang ahensya or katulad nito mga kapulisan, mga deputies ng HPG para magsama-sama kami para talagang masiguro na talagang mapapara dahil ang kadalasang naririnig namin na komento sa mga motorista ay hindi raw na para yung lumagpas. Mm-hmm. Bakit sila ay napara? Mm-hmm. So para walang ganong impression ay talagang sisiguruhin na at least mapara sila sa pamamagitan ng pagkakaroon ng dagdag tauhan at ito po ay magagaling sa mga digitized naming kapulisan, HPG, at ito pong miyembro ng PNP na sumasama din sa amin.
0: Opo. Kasi
1: para sa panghuli.
0: Opo, ako naintindihan ko yan kasi siyempre merong pangkausap yung isang tauhan ninyo. Lahat, kumbaga lahat ng nandun, may makausap na, may nasikaso, tapos may dadaan. Hindi mo na talaga maharang yun. Di ba?
1: Yes, sir. Opo. Oh. Pero ang totoo nun, sir, is ang pwede namin sabihin ebidensya ng talagang napara ulit, na flag down ulit ang isang motorista ay yung napinaltihan siya, natikitan minsan, at nagkaroon siya ng second offense. Na ibig sabihin ay napara siya ulit. So kung halimbawa man may mga araw na hindi siya napara pero hindi pa rin mawawala yung posibilidad na talagang mapara sila some other time o sa ibang mga pagkakataon dahil marami pong mga sinisitil na violation dito na mga second offense or minsan third offense. Na ibig sabihin ay napara sila minsan at napara naman ulit.
0: Ayun. So, kumbaga, matsitsimpuhan din kita.
1: Matsitsimpuhan din kita. Yan, tama po yan.
0: Sir, sabi ni Sir Nixon T. Bantog, nag-comment siya habang nag-usap tayo, nag-comment siya sa comment section natin. Sir, manguhuli na po ba sila ng mga nakachinelas? Kasama po ba yun sa September 1?
1: Yes, sir. Kasama po yung usual na mga violation. Kasama po yun. Wala naman pong hindi na sasama sa listahan ng list of violations under sa joint administrative order ng LTO. Lahat po yan, talagang pumakitaan siya ng nakasuot ng tsinelas, ng hindi akma doon sa standard na expectations na isang sasakyan at maging ang driver ay matitikitan sila. Isang magiging violation niya.
0: Ayun, okay. So paano sir yung ano, na sa mga munisipyo pala, kasi nga di ba kunti lang yung taon nyo eh. So, ano yan, iba-ibang araw, papunta kayo ng munisipyo? Or meron na po kayo, ano doon, maghahati-hati kayo?
1: May mga pagkakataon sir na maglulunsad kami ng paghuhuli sa mga munisipyo. Yun nga lang, hindi namin pwede announce at darating na lang doon ang LTO sa mga lugar na sa aming palagay ay maraming mga motoristang dapat na i-check yung kanilang lisensya at kanilang registro.
0: Oh, tsaka yung ano po, siyempre sa September 1 ay yung mga unauthorized plate. Sir, may tanong ito si Sir Mon Carlos. Okay lang ba, sir? May mga nagme-message kagad sir dito sa comment section. Gustong maitanong. Sabi ni Sir Mon Carlos, sir, paano po yung convoy sa libing, like truck, pickup, Rusko, na may sakay sa likod? Paano daw po yun, sir?
1: Sa mga pagkakataong ganun, sir, ay pwede mo nating i-exempt muna dahil for humanitarian reasons. Mm-hmm. At yun naman po ay bilang respeto sa mga namatayan. Mm-hmm. Opo. Mm-hmm. Di bali at sa ibang pagkakataon ay sigurado naman din po silang mapara, sigurado.
0: Opo, nakakahiya naman actually sa kultura ng Pilipino, parang hindi katanggap-tanggap kung yung mga nakikipaglibing huhulihin natin, sir. Tama ho ba?
1: Sir, opo.
0: Kaya nga.
1: Respeto na lang po sa mga sa namatayan.
0: Oo, kaya
1: pamilya ng namatayan.
0: Oo, at sa susunod, pagkagaling sa paglibing, yun na. Kasi kanya-kanya na yan eh. Oh, galing sa cemetery. Pwede nang hulihin pag dumaan pa rin doon. Oh.
1: Yes, sir. Okay. Pwede na.
0: Iyon, okay. Sir Albert, baka mayroon po kayo pang gustong sabihin tungkol sa magaganap sa September 1. Nasa inyo po 'yung pagkakataon para kausapin po ating makababayan sa Bumpalawan.
1: Yes, sir. Salamat po sa tiwala at aming pinapahatid sa publiko. Lalo na sa darating na September 1 na kung saan ay inulunsad na yung paghuli sa mga unauthorized use ng improvised plate. Kung sakali man itong wala silang plaka dahil nawala o nasira ang kanilang plaka, ay mag-apply na po sila ng duplicate plate sa NCO para sila po ay mabigyan ng authorization to use improvised plate. At nang sa gayon ay parating sa kalsada, mapara man sila ng LTO at ng mga deputized officers ng LTO ay hindi sila magkitaan ng violation. So madali na lang po i-process yung pag-apply ng duplicate plate, kaya wala silang dapat na ipag-alala kung sakali mang pag-process sa LTO ang kanilang ikinabahala. Dahil sandali lang po yun, ang kanilang gagawin lamang ay magdala ng...
0: Mm-hmm. Yes, sir? Mukhang nawala. Nag-drop ulit. Balikan natin si Sir Albert, no? Yung sa abogado, yung affidavit of loss. Yun ang babanggitin niya na. Sir Albert, sorry na putol tayo, sir. Doon na po kayo sa dadalahin po, sa dadalahin.
1: Papo. So magdala po sila ng ORCR ng kanilang sasakyan. Affidavit of loss of plate galing sa Notary Public Attorney. At ipaprocess ko yun, saglit lang po yun iprocess yung LTO.
0: Sige po, Sir Albert Acosta, marami po salamat. Mabuhay po kayo sa LTO Palawan, sir.
1: Yes, sir. Mabuhay din po kayo, sir. Salamat.
0: Kausap natin si Sir Albert Acosta, ang tagapagsalita ng LTO Palawan September 1, ha? Ayan na po, nationwide na pagpapatupad, paghuhuli sa mga gumagamit ng unauthorized improvised plate ang mga katropa. Mga katropa, oras natin 5:04 ng hapon. Ang ating oras natin po sa inyo ng Turbo Dietary Supplement for Men. So nagtatamblay na ang relasyon ninyo ni Mrs. Mister, ito ang kailangan mo. Turbo Dietary Supplement for Men na merong maca, labawaska, talagang may ginseng pa ito. Talagang tutulong ito para manumbalik ang tikas mo. Para si Mrs. Laging nakasmile, laging inspired. Yan ang Turbo Dietary Supplement for Men. Siguradong matigas ang panindindigan mo, boy. Mabibili po ito sa lahat po ng Yes to Health Clinic natin at mga partner natin ng mga butika. At ang ginagawa mo, boy, para gumanda muli ang inyong relasyon ni Mrs. Matorbo na! 5:05 ng hapon, magbabalik pa ang ating programang Asintado makalipas lamang ilang patalasta.
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM Network Philippines.
3: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
2: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at CN Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
8: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Coffee break na naman.
11: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhi.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist. Call your doctor.
13: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
15: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggap ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
7: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
18: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
10: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
10: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hyde's Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
21: Mga katropa, exciting dito!

0: atin pong programa, Sintado. 5:40 na po ng hapon, mga katropa. Isneria, Omis Alpha. Magandang hapon po, mga katropa. Share done. Thank you. Juan Carlos, salamat po, sir, sa info. Ito pagka mga ano natin, mga otoridad naman natin, pagka may convoy yung living, nakakaya namang humanghuli dyan. Yung sabi nga ni Sir Albert kanina, respeto. Yun. Marespeto naman yan sila. Convoy ng libing yun eh. Kaya namang hulihin natin yan. Pagbalik, yari kayo. Kaling na yung sementeryo, ayun, pagdaan nyo ulit at wala kayong authorized plate, yung improvised plate ninyo ay unauthorized, huli pa rin kayo sa September 1. Kaya dapat punta na kayo doon, magpa-duplicate na kayo. Punta muna tayo sa mga balita natin! Punta tayo sa bayan po ng Quezon. Isa pong eskwelahan daw sa Quezon pinasok na hindi pa nakikilalang kawatan. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran!
1: Report! Inangay na hindi pa nakikilalang kawataan ang Black Rock Speaker na in-install sa Imagineta Constitution Parochial School kumbe ang Pusutres matapos pasukin noong Agosto 19, 2020 sa isang gabi. Ayon sa WD Abdul, laking gulat na lamang nila na may parating sa kanila ang nakakalungkot na balita mula sa pamumuhay ng eskwelahan na pinasok at natangaya na hindi pa nakikilalang kawataan ang eskwelahan at ang mga bito kahit na sa building na roon ay natangay pa rin. Samantala, dahil sa insidente ay madalas na dialog ng pamumuhay ng eskwelahan sa mga ang pangyayari na patuloy naman ang panawagan sa publiko na baka may magbinta ng speaker na ground na kung naitim ay agad lamang itinog sa mga kapunsan dahil sa ito ay nilakawa. Yan ang balita atin sa inyo na ang premium coffee mix sa masarap at subok na. Kaya subukan nyo na ang premium D3 coffee mix mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran at sa firm.
0: Ray, hindi ko masyado naintindihan. Speaker yung ninakaw.
1: Yes, tama-tama. Katropang Alison.
0: Kasi katropang... anong speaker na? GBL ba yan?
1: Hindi na nasabi basta ang brand crown katropang Mike
0: crown item. Crown crown hindi sa GBL yung, So mga magkano halaga niyan?
1: Katropang Mike hindi na rin nasabi no kung nasa magkano yung halaga pero sa tansya natin siguro sobra yan 5,000 magkano yan kasi malaki yan katropang Mike. Eh.
0: Dalawang speaker ito.
1: Isa lang, katropang mic. Sa labas yan, sa labas.
0: Ito ay ginagamit para sa pagtuturo o saan ito ginagamit?
1: Ginagamit si katropang mic kapag mayroong announcement, yan, no? Katropang mic, lalo kapag flag raising nila, katropang mic.
0: Ayun, sa may ano ito nakalagay, sa may lobby lang?
1: Parang ganun, katropang mic, no? Malapit sa may flag pole.
0: Oo, kasi tinitingnan ko yung parang sa bubong ito nakalagay sa may niya. Oo, sa may bubungan para siguro mataas yung area para mas marami makarinig.
1: Sa may kisame, kung daw magkamali, parang dyan sa may kisame nakalagay yan.
0: Oo, wala pa silang gwardya dyan?
1: Katropang Mike, hindi na rin nasabi kung mayroong gwardya, no?
0: Anong pangalan ng school na yan?
1: Immaculate Katropang Bike dito yan sa simbahan Katropang Bike
0: pero eskwelahan ito diba eskwelahan
1: tama-tama Katropang Bike
0: pero ano private school
1: private.
0: sige baka sakaling may yung private school na yan ang pagmamay-ari yan ng simbahan.
1: Tama-tama, katropang bayan.
0: Talaga naman, yung mga kawatan talaga, kahit na may simbahan pa, tinitira talaga, hindi na pinapatawad eh. Talaga.
1: Yan yung medyo nakakalungkot eh, katropang bayan, kahit na simbahan ay, nakaraan din, yung private niya, yung mismo simbahan ay ninakawan din.
0: Ninakawan din, mismong simbahan?
1: Yes, katropang bayan, mga sound system naman, yung mga natangay.
0: Baka ito binalikan nila speaker kasi nasa nakuha nila yung sound system eh wala nang dalang speaker.
1: Maaaring gano'n, katropang may.
0: Talaga naman, oo. Ninakaw sa simbahan, dyan din sa compound na yan.
1: Yes, tama, katropang may kasi magkatabi naman yung simbahan at saka yung school na yan.
0: Oh, so ninakaw una sa simbahan yung mga sound system. Walang nadalang speaker. Ngayon, yung speaker doon sa tabing school, yun naman ang binira. Kompleto na. Mga tinamaan ng magalito, magnanakaw na ito. Kasi nga naman, hindi sila makakanta pag walang speaker. Oo, sound system lang. Buisit na mga magnanakaw na yan. Oh. Sana mahuli na yan, Ray.
1: Kanina nga, no, tubungan na rin yung ating kapulisan doon, katropang may, kasi ayaw din doon, no, kay Milote, marahil daw gabi binira, katropang may.
0: Oh, yan, kaya.
1: Tapos, to, pagka umaga lang na nalaman na wala na yung speaker. Oh.
0: Sa mga nakikinig yung mga magnanakaw, mabuisit kayo. Ibalik nyo na yung binakaw ninyo. Thank you, Ray.
1: Salamat, katropang bike. Mula pa rin dito sa munisipyong laging brown out. May na Quezon, Ray Algaran, XFM News.
0: Brown out na naman ba?
1: Oo, oh, kanina pa. Kahit walang ulan. Oh.
0: Brown out, Diyos mio, marimar. Diyos ko, paano yung mga, ano mo dyan, yung mga laman ng ref mo, di tunaw na. Yung ice cream mo.
1: Tunaw na.
0: Oo,
1: tunaw na. Kung merong ref.
0: Anong oras sa nagsimula ng brown out?
1: Kanina pa, mga alauna, katropang mic, no? Mga ganyan. Oo.
0: Nako, halo. May schedule ba o wala naman? Bigla lang. Nako, talaga naman. Paleko, Quezon! Sige, Ray, thank you! Na-brown out na si Ray. Yun, nalubat na. Oh, yung Quezon, laging brown out. Samantala sa iba pang balita, 5:21 na po ng hapon, SSS registration para po sa business permit. Sinusuri po ng Sangguniang Bayan ng San Vicente. Tropa natin sa balita, ito naman si Kagawad Belia Mocha ng Barangay Manlag. Kagawad Belia! Magandang hapon!
2: Sinimulan ng pag-aralan ng Sangguniang Bayan ang panukalang gawing bahagi ng requirement sa pagkuha ng business permit ang pagpaparehistro sa Social Security System o SSS. Tinalakay ito sa isinagawang committee meeting ng Committee on Laws and House Rules nitong Agosto 18 na pinangunahan ni SB Member Roel Molo kasama sina SB Member Cesar Caballero at SB Member T. Joy Bourbon. Sentro ng pagpupulong ang Proposed Ordinance Number 2026-01004 na inakda ni SB Member Cesar Caballero. Layunin itong maisama ang SSS registration sa mga kinakailangang dokumento ng mga aplikante ng mga business permits. Dumalo rin sa talakayan si Municipal Administrator Attorney Elkin Hana Faith Rada kasama ang mga kinatawan ng SSS na sina Ginoong Abdul Talib Abirin at Ginoong Miranda, gayon din ang mga kinatawan ng Business Permits and Licensing Office o BPLO na sina Ginoong Renita Bangay at Ginang Edeline Malbas at si Ginang Marivic Lanzana mula sa Treasury Office. Layunin ng committee meeting na masusing suriin ang nilalaman ng panukalan.

0: Clark Report. Benny Tang, mga miyembro ng United States Marine Corps of USMC, Kemira Darbanong, si Rizal Talahun, bilang bahagi ng nirelapit na balikat ng Mensura Santa, ang Corpus Iori nagsidbing pagkakataon upang mapatibay ang pagkakaibigan, kooperasyon at pagunawa sa pagitan ng USMC at personnel at ng lokal na pamahalaan. Binigyan din sa pagpupulong ang kaalagaan at pagtutulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kahandaan. Mainit namang tinanggap ni Mayor Ong ang mga delegasyon na nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa kanilang pagbisita at pakikilawak sa mga aktibidad kaugnay sa balikatan. Exercise, tinayak din ang bayan ng lista na patuloy itong susuportahan ang mga inisyatiba na naglalayong mapalakas ang ugnayan sa makabuluhang kooperasyon sa pagitan ng lokal na komunidad, mga pambansang ahensya at international na partner. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Glow Skin Beauty Soap, andaan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Katropa Dennis, saan banda dyan sa Rizal gagarapin? Doon pa rin ba sa dati?
0: Katropang Mike, wala pang binanggit na kumpirmasyon itong LGU Rizal kung saan gaganapin itong nalalapit na balikatan exercise. At huwag na rin nga dyan, hindi pa rin sila naglabas kung aling buwan gaganapin itong balikatan exercise. Nag-contest ko lamang, ngunit ang pagkakaalam din natin, dahil nga yung barangay Puntabahan naman talaga, yung kadalasang sinasagawaan ng balikatan exercise dito sa may Purok Base sa nasabing barangay.
1: Ayun. Meron din na pinuntahan ako dyan dati. Ano ba yun? Kampung Ulay ba yun? Sa may shoreline? Harap ng China?
0: Sama ka dyan, katropa Mike. Tama ka dyan, katropang Mike. Sa unahan lamang ito ng barangay Puntabaha sa sunod na barangay pagkatapos ng Puntabaha, katropang Mike, itong barangay Kampung Ulay. Ngunit papasok pa itong Kampung Ulay, katropang Mike, hindi katulad dito sa barangay Puntabaha na halos sa mismong bayan lang.
1: Oo, kaya nga, layo niyan sa Kampung Ulay, doon sa may, ano na doon, sa may Nyugan, di ba? Oo, yung mga doon na nagpalipad ng High Mars, no? Yung live exercise ng High Mars, nakatutok sa China yun eh. Talagang buti, short range lang. Hindi pinaabot sa China. So, dyan talaga yung ano, no? Pagka may balikatan, dyan talaga sa Rizal eh. Kasi harap ng China yan eh.
0: Yes, sama ka dyan, katropang Mike. Isa yan sa mga kinukonsidera, no? Dahil nga itong bayan ng Rizal, Palawan is malapit, no? Doon sa pointing area na kung saan ay doon nga nakaharap sa bansang China, katropang Mike. Ganun pa man, tuwing may balikatan exercise naman din is nagkakaroon naman din ng kanta cooperation itong LGU, no, katuwang itong mga ahensya na kung saan ay alam naman natin na apektado yung mga mangingisda natin pagdating ng mga oras na yan, katropang Mike, no. Isa yan sa tinalakay din doon sa pagpupulong na syempre alalayan din yan ng LGU Rizal na kung saan is magbibigay nga ng mga financial assistance then food packs kung sakaling isasagawa din itong balikatan exercise.
1: Tsaka yung mga humanitarian assistance program nila, merong mga medical mission dyan, di ba?
0: Yes, tama ka dyan, katropang Mike, no? Pagkatapos at bago magsimula yung medical mission, katropang Mike.
1: Ayan, okay, sige. Maraming salamat, Ray. Dennis. Sorry. Hindi ba brown out dyan? Hindi ba dyan brown out?
0: Anako, sa mga oras na ito, katropang Mike, nagsimula yung brown out is pasado alas 3 na ng hapon. Hanggang ngayon, katropang Mike, no, brown out pa rin sa mga oras na ito. Sana nga hindi na umabot ng gabi dahil mahirap yung sitwasyon natin dito kapag walang ilaw.
1: Oo, so sa Quezon, simula alauna, brown out na. Diyan sa inyo, simula alas 3, brown out na.
0: Yes, tama ka dyan, katropang Mike, no. Isa sa tinitingnan na naman dyan, load shedding yung sinasabi ng palayko, katropang Mike.
1: Pero dyan sa Rizal, wala bang ano, scheduled na brown out o ano yan, biglaan lang?
0: Katropang Mike, hindi naman sa inaaway natin yung paliko dito sa Rizal, Palawan. Ngunit pag mga ganitong brownout na sinasabing load shedding is hindi na sila kadalasan nagpo-post, nagbibiglaan na lamang. Ngunit pag nitong nakalipas na araw kasi, meron kasing ilang barangay na kinabitan na ng kuryente, no? Daloy ng kuryente. At sinasabi nga nila, nagpo-post sila na dahil sa isang araw na brownout, dahil yun sa pagdudugtong ng mga main line sa iba pang mga barangay. Ngunit kapag sinasabing load shedding lamang dito sa barangay Puntabaha, halos hindi na sila nagbibigay ng abiso, katropang Mike.
1: Ay, bakit daw kailangan mag-load shedding?
0: Katropang Mike, naipatawag na rin ko sa sanggunian kung ganito sa problema na ito. At base na rin nga doon sa Napocor, meron silang isang engine na nasira na kung saan is patuloy pa rin kinukumpuni. Sa ngayon, hindi natin alam kung dahil pa rin doon, dahil nga matagal na itong load shedding, kung ito pa rin yung dahilan o dahil pa rin doon sa pagdudugto ng mainline sa iba pang mga barangay.
1: Sige, pakikisuyo na lang ha. Pakialam mo, kung ano ba

0: talaga yung rason bakit brownout dyan sa inyo ngayon. Quezon, Rizal, brownout. Grabe naman yan. Dalawang bayan, brownout. Ano ba yan?
1: Katrapang Mike, i-ano natin kung ano yung dahilan. Dahil nga marami rin sa mga kababayan natin yung talagang nagre-reklamo. Apektado, lalo na may mga frozen products.
0: Kaya nga, sige. Lutuin mo na yung ano mo dyan. Ano yung mga karni mo na nakano sa refrigerator mo. I-adobo mo na lahat.
1: Kaya katrapang Mike.
0: Sige, thank you.
1: Maraming salamat katrapang Mike. Balik po dyan sa inyo.
0: Brownout! Paleko! Quezon! Rizal! Walang kuryente! Ano ba yan? Mamaya-maya tayo, wala na rin dito. Employers na tatanggap daw ng senior citizen may tax incentive. Isinusulong daw po yan sa Kamara de Representantes. Pag-aaral natin sa balita, IZ Pakaldo!
2: Report! Isinusulong na sa Kongreso ang House Bill No. 4677 na magbibigay ng dagdag na 25% tax incentives para sa mga pribadong kumpanyang tatanggap ng mga senior citizens bilang kanila mga empleyado. Sa ilalim ng panukala, tutulungan na dole at peso ang mga senior citizen na makahanap ng trabaho, habang magiging libre rin ang ilang dokumentong kailangan sa pag-apply, kabilang na ang barangay, police at NBI clearance. Layunin ng panukala na mapadali ang pagkuha ng trabaho ng mga senior citizen at makahikayat ang mga pribadong kumpanya na sila itanggapin bilang mga empleyado. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropang IC Pakaldo. Oy, okay naman yung marami pong mga senior citizen na ano, malalakas pa. Ano na, pag mga nag-ano ka, 60, kaka-60 mo pa lang. Diba? Malalakas pa, mga 65, 70, malalakas pa yan eh. Tsaka yung state of mind yan, grabe yung ano yan. Talino yan, yung siyempre, yung experience niya, yung mga matalas yan. Yan po mga katropa, yung paningin yan. Nako, lalo na pag naka-Vision X Plus capsule yan, eh malinaw ang paningin yan ng mga senior citizen natin. Kaya kuhanan yung ano ha, sa mga company, maganda yung kuhanan yan yung mga senior citizen. May tax incentive na kayo, nakatulong pa kayo, at saka yung experience nila for how many years na kanilang trabaho, masishare yan nila sa kumpanya, matututo. Matututo po yung mga kasama sa kumpanya. Paano yung tapang gawin. Minsan, di ba, may mga pagkakataon. May mga bago. Kulang sa experience. Minsan, yung gumagawa, matututo ka doon sa ano, may experience. Maganda yan, yung mga senior citizen, siyempre may mga bagong empleyado, matuturuan sila, magiging mentor nila yung mga senior citizen. At kaya, ano na natin yan, ipasa na natin yung batas na yan. Diyan sa kamera. 5:32 po ng hapon mga katropa. Mga balita nga hatid sa inyo po na Vision X Plus Capsule. Tulong para luminaw muli ang atin pong mga mata. Sa atin pong pagbabalik, ano pa ang gusto ninyo? Yung sabi po ng DILG, pag-usapan natin mamaya po sa atin pagbabalik, yung mga eskwelahan daw, yung mga barangay tanod, mga eskwelahan, payagan ninyo gumawa ng outpost dyan po sa loob ng eskwelahan para mabantayan. Payag ba kayo dyan? Comment na sa ating comment section. Pabalik pa ang programa Asintado makalipas na ilang patalastas.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika,
3: angat sa komentaryo,
4: angat sa serbisyo publiko.
3: This is XFM.
4: Ang katropa mo.
3: Exciting!
5: Exciting!
6: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. We'll be right back. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drug Store. Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
17: Mga katropa, excited!

0: sa atin pong programang Asentado, 5:40 na po ng hapon mga katropa, isinusulong po ng Department of Interior and Local Government o DILG ang paglalagay po ng mga barangay tanod sa loob po ng mga paaralan. Ito raw po ay bilang karagdagang hakbang para mapalakas ang seguridad ng mga estudyante at school personnel. Nasunod nga po ito ng nangyaring shooting incident dyan po sa Ateneo de Zamboanga kung saan ilan pong estudyante ang namatay. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, isasama raw po sa inaasang kasunduan ng DILG at Department of Education ang mga hakbang para po mapalawak ang pagbabantay ng mga school premises. Lalo na po, kasunod po ng mga insidente nagdulot nga po ng pangamba sa seguridad po ng paaralan. Ikinit po ni Remulla na may naratanging bintahe ang mga barangay Tano dahil kabisado nila ang mga tao at sitwasyon sa kanila pong mga nasasakupan. Sabi niya kasi yung mga barangay Tanod, kilala nila yung mga batang yan. Pwede nilang kausapin, pwede nilang sitahin. So hinihiling lang daw nila yung further security step na pumasok doon, sabi po ni Remulla. Sinabi rin po ng kalihim, mga katropa, na nais nilang magkaroon ng nakatalagang presensya ng mga Tanod sa loob mismo, sa loob ng paaralan upang makatulong sa pagpigil at agarang pagtugon sa posibleng insidente. So ano po ang masasabi niyo dyan, ha? Ang inihingi ng DILG, payagan ng mga barangay Tanod na maglagay ng station sa loob mismo ng eskwelahan, Tanod Outpost. Ha? Tanod Outpost, payag po ba kayo dyan? Inaasahan po na mag-uusap ang DILG at DepEd para magkaroon ng mekanismo ng deployment kabilang ang koordinasyon ng mga barangay, paaralan at lokal na pamahalaan. Layunin daw po ng hakbang na magkaroon ng dagdag na mga mata atenga sa loob po ng school premises habang nananatiling pangunahing tungkulin ng mga otoridad ang pagpapanatili po ng kaayusan at kaligtasan ng paaralan. Mga katropa, ako, pahiga ko doon. Ang problema lang natin, napakakunti ng mga barangay tanod natin. Batay sa Republic Act 7160, yung local government code natin, ang mga barangay ay hanggang 20 tanod lang ang pupwedeng i-hire. 20 lang, katulad sa amin sa Siksikan, 20. Pero napakalaki ng barangay. Ilan ang eskwelahan? 2 pampublikong paaralan sa Siksikan. Isang Siksikan National High School, isang Siksikan Elementary School. Merong private school na isa, yung high school, yung CPF. Kung 20 lang ang maximum na pinapayagan ng batas, tapos maglalagay pa tayo ng tanod doon sa mga eskwelahan, ha? Kulang na kulang. Ngayon, ako po ay sumusuporta sa panukalan na yan na maglagay ng tanod. Dahil nga, ako nga, gumawa nga tayo ng isang resolution adapting yung DILG memorandum na ma-secure yung mga school. Pero doon lang sa labas yung mga tanod. Ngayon, kung gagawa ng outpost doon sa loob, siyempre, magiging stationary yung kanilang magiging duty doon. Diba? May outpost eh. Oh. Problema nito, kulang po yung mga barangay tanod natin. Sa amin, ha, malaki na ang barangay, 20 lang. 20, maximum na yon. Paano doon sa mga maliliit na mga barangay? Naiilan lang yung mga barangay tanod nila. Ah, yun po yung magiging problema natin dito. Sana payagan yung San Pedro nag-explore 21 yung kanilang ano or 20 plus. Oh, eh, wala namang nag-question, so okay lang yun. Pero kung may mag-question, ay baka ma-technical kasi nga nakalagay doon sa Republic Act 7160, dapat ang maximum na tanod ng isang barangay ay 20 lang. Oh, di ba? Tinanong ko sa DILG yan, kaya City Director Dennis Beltran, kung po pwede ba magdagdag. Ay, ang sagot niya, stick tayo doon sa batas. May batas O, magre-risk ka, bahala ka. Sundin mo yung batas, may batas Ano nakalagay sa batas? 20 lang. Aminado naman ang DILG, dito sa Puerto Princesa, doon sa Republic Act 7160, may mga obsolete na doon na maprovision. Katulad nga nitong pagkakaroon ng maximum na barangay tanod sa bawat isang barangay. So kung maglalagay ka pa ng tanod doon sa eskwelahan, wala naman akong tutol doon. Kaya lang, ang pangamba ko, kulang yung kulang yung bilang ng mga barangay tanod. Paano natin hahati-hatiin yun? Diba? So, kulang nga. Payagan nyo ang barangay magdagdag. Duplihin natin hanggang 40. Diba? Maximum. O sabihin na natin, wala nang maximum. Yung batas, yung provision, parang sasabihin natin, bendalo na naman. I-repeal na natin, amendahan natin yung batas na yan, yung 7160. Marami ng mga obsolete provisions. Paano makagalaw? Siyempre, takot din naman yung mga barangay. Magdagdag ka ng tanod, lagpas sa 20. May mag-question ngayon. Demanda ka. Ba't kayo nagdagdag ng tanod? Nakalagay sa batas, maximum 20 lang O di, nagkaroon ka pang kaso. Diba? Nagkaroon ka pa ng kaso dahil labag yung ginawa mo sa batas. O bigyan nyo kami ng yung barangay, DILG. Bigyan nyo ng memorandum. I-relax muna natin yung provision na yan. Magdagdag kayo. Magbabudgeting pa lang naman. For next year, magdagdag kayo ng tanod. Kung kaya ng inyong barangay. Di ba? May counterpart yung munisipyo or yung city. Dito sa city, kagandahan, meron namang natatanggap yung mga mga barangay tanod natin. Thank you tayo kay Mayor Lucelo Bayron at sa City Council dahil meron silang programa para dyan. Pero yung mga maliliit na barangay, ito nga, walang kakayahan yung mga maliliit. Doon nga sa El Nido, di ba? Mayroon na tayo na interview doon. Ilan lang ang tanod nila? 5 piraso lang ata Sa gabi lang ang duty. Ay ito, kailangan natin araw ito Yun ang problema natin dito. Kulang yung bilang ng mga tanod. At hindi makadagdag dahil nga po merong batas na nagsasabi hanggang 20 lang yung maximum na bilang ng barangay tanod. Unless mag-take ng risk yung mga barangay officials magdagdag at ihanda na yung mga sarili nila sa reklamo. So, sana mapag-isipan ito ako, wala akong tutol dyan. Gusto ko yan. Kaya nga lang, dapat intindihin din yung sitwasyon ng barangay. Kulang yung mga tanod natin. Five forty-nine ng hapon. Diretso muna tayo sa atin pong mga balita. Second round na tayo, mag-iina sa bayan ng Quezon na scam daw sa nabiling foam sa mga naglalako. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
1: Dismayado sa ngayon ang mag-iina sa Pag-asa Area, Barangay Alcon, sa Tres Vecasyon, Palawan, matangkot ng mga scam sa nabiling foam mula sa maglalako na may amoy at kalaunan. Ay sira na rin daw ang loob ito. Ayon pa kay Jubilin Kalampo, bumili sila ng kanyang ina sa ilang mga naglalako ng tumungos sa kanilang lugar. Subalit, tuli na nang madiskubre na ang nasabing foam ay sobrang luma at may aboy na nang binuksan nila ito. Ayon pa kay Kalampo, nagtagalagang nasa 2,500 pesos ang bawat isang nabiling foam. Samantala sa ngayon ay pinatayuhan ang publiko na suriin muna ang binibili dahil ang iba umano ay mandaraya sa kanilang mga produkto. Yan ang balita natin sa inyo ng Sysdetail na siguradong tanggal ang pananakitlang katawana. Kaya subukan nyo na ang SIS na kanila. Mula rito sa 93.6 sa Quezon Salawan, humiliberan at share.
0: Maraming salamat ka tropang Ray. Samantala, bagong display center dyan po sa bayan ng Brooks Point. Formal na po ang pinasinayaan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua. Live report. Hello, Dennis. Hello. Dennis. Nako, nabrown out to si Dennis.
2: Formal na ito. Ano bag?
0: Saglit, may ano talaga yung signal mo, masama. Balikan ka namin, masama yung signal mo eh. Dito na tayo sa El Nido National High School Alumni Association, kinundire yung pamaril sa Ateneo de Zamboanga. School Safety at Learner Protection, pinatatag daw. Katropa natin sa balita, Bilya Mocha. Live report.
3: Mariing kinundina ng El Nido National High School Alumni Association ang naganap na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University nitong Agosto 18, 2026 na ikinisawi ng dalawang mag-aaral kabilang ang umanay suspect sa insidente. Sa alumni bulletin na inilabas ng Board of Trustees ng asosasyon, nagpahayag ito ng pakikiramay sa mga naulilang pamilya, mga apektadong mag-aaral at buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga. Binigyang diin ng Alumni Association na ang mga paaralan at institusyong pang-akademiko ay dapat manatiling ligtas, maayos at protektadong lugar para sa lahat ng mga mag-aaral. Anila, walang puwang ang karahasan sa loob ng paaralan dahil hindi lamang pisikal na kaligtasan kundi pati kapayapaan at dignidad ng buong school community ang nalalagay sa panganib. Bilang tugon, muling pinagtibay ng ENHS Alumni Association ang suporta sa pagpapalakas ng campus safety measures, pagpapahusay ng crisis response at preparedness, at pagpapatupad ng Holistic Learner Protection Program. Nananawagan din ang asosasyon sa mga school administrator, lokal na pamahalaan, law enforcement agencies at iba pang stakeholders na magtulungan upang matiyak na walang mag-aaral ang matatakot para sa kanyang kaligtasan habang nasa loob ng paaralan. Samantala, ginit ng ENHS Alumni Association ang matatag nitong paninindigan laban sa anumang uri ng karasan sa mga paaralan at ang pagsusulong ng ligtas, mapayapa at suportadong learning environment para sa bawat mag-aaral. At yan ang balita hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat katropang Bilya Mucha. Balikan natin si katropang Dennis. Ito pa bagong display center daw sa bayan ng Brooks Point. Formula po pinasinayaan. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
2: Live report. Formal na turnover ang bagong display center na matatagpong sa tabi ng region center information ng office center para sa Brooks Point Tourism Office itong August 19, 2018. Layunin ang pasilidad na magsiging dedicated space para sa pagpapakita at pagbibinta ng mga lokal na produkto at pasalubong mula sa nasabing bayan. Pinangunahan ang turnover ceremony ni Mayor Sir Benedito Jr. at Vice Mayor Marijan Feliciano, kasama rin ang mga kinatawan mula sa Municipal Engineering Office at Municipal Gender Development Office. Nagpayag naman ang pasasalamat ng Municipal Tourism Office sa pamumuno ni Arlene Piramides sa lahat na naging bahagi ng pagkompleto ng pasilidad. Ang bagong display center ay sa panghakbang tungo sa pagpapalakas ng lokal na turismo at pagbibigay ng magandang oportunidad sa mga bisita na makaranas at maihuyang sa piraso na produkto ng bayan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Ang gaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat ka, tropan Dennis sa Chua. Samantala, libo-libong palawin nyo. Lubos ang pasalamat matapos makatanggap na po ng 10 kilong bigas. Katropa natin sa balita, Girlie Kadasyo. Live report.
4: Nagpapasalamat ang libo-libong mga Palawenyo sa programang Bawat Bayan Makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos makatanggap ng 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa iba't ibang bahagi ng Palawan. Ayon sa pamalang panalawigan, umabot na sa mahigit 8,500 plus ang pamilya nang nabigyan ng ayuda sa bigas. Ayon naman sa mga residente, malaking tulong ito sa kanilang araw-araw na gastusin, lalong-lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Patuloy naman ang pamamahagi ng bigas sa iba-iba pang barangay sa ilalim ng programang pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund ng Office of the President. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kapi ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girl Kadasho XFM News.
0: Maraming salamat, katropang Girlie Kadasho! At ang mga balita ang inyo pong napakinggan, mga katropa, atin po sa inyo ang Santon Plus Oil, Santon Coffee Mix at Nonsense the Pain Capsule. Mabibili po ang mga dekalidad at epektibong produkto ng Yes Health Clinic sa mga butika malapit po sa inyo pong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. 4 minuto bago sumapit ang harap na alas 6 ng gabi. Paalam na daw kami! Despe Henderson, magandang hapon. Sa ngalan po ni katropang Moises Acosta at ni katropang Alison Salvatos, ako po ang inyong lingkod. Katropang Mike Escote, maraming maraming salamat sa inyong pong pag-antabay sa atin pong programang Asintado. Mabuhay po ang sambayanan Pilipino. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye!
5: XFM Palawan.
6: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
5: XFM Network Philippines.
6: Una sa balita, angat sa musika,
5: angat sa komentaryo,
6: angat sa serbisyo publiko.
5: This is XFM.
6: Ang katropa mo.
5: Exciting.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si Katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si Katropang Kajaral Gales at Katropang Mai Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Bullseye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Bullseye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si Katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
3: XFM.
4: Sister Pain.
5: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
13: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
14: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpili sa mga butika.
16: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
17: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
20: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
21: Hello mga katropa, good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa buong lalawigan ng Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay po muli ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, ginabati ko pong lahat nating mga katropa. Ayan, stay safe and stay healthy mga katropa. At welcome po ang lahat dito sa ating programa na The Secret of Health ng 104.7 XF FM Palawan. Ako po ang inyong lingkod. Makakasama ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. Pero bago po ang lahat bago po magsimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa oras na ito, kung sino man po yung mga nais magpadala ng inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-3324-367. Ayan po ang aming text line number. Maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre sa programang ito, mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa malusog at mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. Magandang gabi, Doc.
22: Magandang gabi sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa upang pakinggan yung mga kalamapang kalusugan na ating babanggitin. At ngayon, Katropa Cynthia, muli naman tayong makasama ng ating mga katropa upang magbahagi naman ng bagong kalaman, mga karamdaman na niinda ng ating mga katropa.
21: Yes.
22: At ating ituturo dito, Katropang Cynthia, yung mga natural na pamamaraan na kanilang magamit at paano i-process bago inumin. Kasi napakahalaga yung mga pamamaraan na ating malaman
21: bago uminom.
22: Bago gamitin.
21: Yes.
22: Kasi yung iba nagkakamali. Kaya isa yan sa ating babanggitin sa gabing ito para magiging gabay din sa kanila kung paano nila i-prevent yung mga karamdaman. Lalo na sa may mga kulang sa budget.
21: Yes, Doc.
22: Kailangan talaga yun sila ng ibang paraan na kanilang magamit na hindi na kailangan magastos. No? Kasi pag magkasakit yung tao, Katropang Cynthia, ay talagang magastos ka talaga. Kung magkataon na wala kang budget, talagang ihintayin mo pa na mas hindi na kaya yung pakiramdam, karamdaman, bago magpa-check up, bago magpagamot.
21: Yes, tama.
22: Kaya isa yan sa ating
21: tatalakayin
22: ngayon na mga natural na pamamaraan, lalo na sa ating babanggitin na mga karamdaman sa gabing ito. At before tayo mag-proceed niyan, Katropang Cynthia, atin mo nang papakinggan ang mga tao na nakapunta sa clinic at nakabil ng ating libre check-up at nag-abil ng treatment.
23: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
0: Los Biguinda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpakonsulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim ko yun, may approval po ako sa hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito. Talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
1: Dati po sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman nyo sa katawan?
0: Ay grabe po, parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhig po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po, talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
1: Ngayon po, ano pong improvements nakita nyo?
0: Ayos po, halos wala na talaga akong nararamdaman.
1: Wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
0: Wala na po.
1: Yung pagtulog niyo okay na po?
0: Okay na po.
1: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
0: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling. Na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Susundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, wag mo talaga kung kainin.
15: Tayo ay makinig sa Secret of Health, lunas at solusyon, iyong makakamit.
23: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
24: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
23: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
25: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
26: Santon Gold Live Testimony.
27: Sonny Villanueva po. Masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
25: Mabibili sa mga butika.
28: Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
30: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Okay, yan yung mga katropa natin na nakapunta sa ating clinic, katropang Cynthia. Mga katropa na mayroong siyang mga inindang maraming karamdaman sa katawan. Yan sa awa ng Panginoon, isang linggo na ating nirekomendahan ng supplement. Mga ilang araw palang inainom, malaki na yung pagbabago sa kaniyang katawan. No?
31: Yes.
22: Umagaan, lumalakas yung katawan niya.
31: Okay, Doc. So, ayan mga katropa, no, napakinggan natin ang mga nagpatutuo. Yung mga nakasubok or nakainom ng ating mga Santon products at syempre sila ay nakakamit ng kaginhawaan sa tulong din ng ating Panginoon mga katropa. At syempre sa gabing ito, ano, magtatalakay na tayo ng mga iba't ibang karamdaman at mga iba't ibang pamamaraan upang tayo ay gumaling. Sa gabing ito, Doc, ano pong ating tatalakayin?
22: Yung ating tatalakayin ngayon, katropang Cynthia, mga katropa, yung tinatawag na varicocele.
31: Yes. Ano naman yung varicocele?
22: Itong varicocele ay paglaki o pamamaga ng ugat sa loob ng bayag. Parang varicose beans, pero sa testicles. vehicles. Kailangan ito mangyayari sa kaliwang bahagi. Ito yung problema naman sa mga bayag ng lalaki katropang Cynthia.
31: Yes, bakit siya nagkakaroon ng bukol ba or namamaga?
22: Ito yung pag-abnormal ng size sa bin sa bayag.
31: Veins. Yes, okay.
22: Kaya yan siya ay magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam din. Pag sa mga higher grade na varicocele, ay tinatawag ito na bag of worms.
31: Okay.
22: Kasi parang laman niya para mga uod.
31: Yes.
22: Kasi nga, yung mga veins kasi lumulutang sa balat ng bayag ng lalaki. Kaya isa din ito sa hindi maganda epekto pag pabayaan at hindi makorek, ay maroon ding hindi maganda epekto sa katawan. No? Lalong-lalo na sa mga nagnanais na magkaanak. Kasi isa din ito sa dahilan ko tropang Cynthia na hindi magkakaanak yung lalaki.
31: Yes.
22: Yung asawa ng lalaki. Pag may varicocele kasi yes, nga apektado yung sperm cell. Magkakaroon ng paghina ng production ng sperm cell. Kaya apektado, magkakos siya ng infertility kung hindi makorek.
31: Hindi na siya makaanak. So ano yes, naman dok yung mga sanhi niyan or mga main causes bakit nagkakaroon ng ganyan ng isang lalaki?
22: Isa din sa main cause niyan katropang Cynthia ay yung pagkakaroon ng venous reflux.
31: Venous reflux.
22: Yan naman yung resulta ng malakas na pressure sa testicles ng lalaki. Kaya mag-abnormal yung veins dahil sa malakas yung pressure. Then magresulta din yan ng pagkulang sa oxygen sa testicles kaya maapektuhan yung production ng red blood cell. Then magkakaroon din ng accumulation ng mga toxin. Kasi nga yan yung dulot pag hindi na normal yung circulation lalong-lalo na sa part ng lalaki. At isa din sa dahilan katropang Cynthia na magkakos yan ng pagbaba ng production ng sperm cell ay yung sobrang taas yung temperature sa bayag ng lalaki. Kasi sa pag-aaral,
31: lalo na pag mainit ba ganon ng panahon?
22: Kasi sa pag-aaral mga katropa, yung sa mga nakita ng may tinatawag na varicocele ay mataas din yung temperature sa bayag. Kaya maapektuhan yung production ng sperm cell.
31: Okay. Magiging abnormal. Okay.
22: Kaya sa pag-aaral din, 25% sa may mga nakitaan sa sobrang baba ng sperm cell ay nakitaan sila ng may varicocele. Kaya hindi lahat ng hindi makakaanak yung lalaki dahil mayroong varicocele. Mayroong 25% lang man.
31: Oh, so hindi lahat.
22: Yeah, hindi lahat.
31: Kukunti lang. Oh, kunti yan percentage ay, lang.
22: Yes.
31: Okay.
22: Yan ay dahil lang din na nakitaan sila ng may varicocele sila. Kaya sa may mga ganitong problema, yung infertility, yung 75% yan, isa sa dahilan din yan, yung mga sa lifestyle, stress sa trabaho.
31: Yes.
22: Oh, kulang sa tulog, kulang sa trabaho. Yan ay naka-apekto din sa production ng sperm cell.
31: Yes. Importante talaga yung lifestyle. Mga katropa. No? So, kailangan malusog yung lifestyle or nasa tama nga pagkain, mga daily routine sa tulog, sa stress management. So,
22: yes,
31: kailangan i-manage natin ng mabuti yung ating stress, yung ating buhay para iwas mga karamdaman, mga katropa.
22: Isa din sa sintomas ng katropang Cynthia ay pakiramdam na mabigat ang bayag.
31: Ayun.
22: Yung may varicocele.
31: Kasi nga namamaga ba siya?
22: Yes, namamaga.
31: Oh, so, talagang bibigat yun siya, no?
22: Bibigat yan siya kasi malakas siya yung pressure. Pananakit o discomfort lalo na pag matagal makatayo.
31: O kaya pag nagmumotor.
22: Yes, oo. Pangato naman, nakikitang parang bag of worms. Ayan yung binanggit natin kanina.
31: Oo.
22: No? Pagliit ng testicles sa apektadong side. Problemado sa fertility sa ilang lalaki. Yan yung maramdaman ng may mga tinatawag na varicocele katropang Cynthia. Yung makita nila hindi pantay yung bayag nila.
31: Yes.
22: Yan ay mga sign din na mayroon kang tinatawag na varicocele. At yung sumasakit din yung bayag. Isa din yan sa dahilan na makurious yung tao na mayroong ganito. Kasi
31: pero
22: nga,
31: hindi naman yata yung tuloy-tuloy yung sakit. Gradual lang. Dahan-dahan. Or nag-i-stop din siya.
22: Nag-i-stop din yan siya.
31: Sumasakit.
22: May time sa sakit talaga yan siya.
31: Okay.
22: Kaya yan yung mga dapat iwasan mga katropa. Kung mayroon tayong mga ganitong karamdaman.
31: Yes.
22: No? Wag masyadong magtayo na matagal.
31: Or mag-heavy work. Or wag magbuhat ng mabigat. So wag talaga mag-overwork or
22: sobrang
31: over-fatigue.
22: Jogging.
31: Yes.
22: Kasi yung maapektuhan yung talagang testicles ng lalaki.
31: So lahat na nga talaga sobra ay nakakasama to.
22: Nakakasama. Kaya,
31: yes mga katropa.
22: Kung mag-exercise tayo, ano na natin? natin mga 30 minutes.
31: Yes.
22: Kasi yung iba kasi tatakbo ng ilang kilometro, 3 kilometers, pabalik 6 kilometers na.
31: So 6 na, yes.
22: Shadong sobra, na-stress yung katawan.
31: Okay.
22: Kaya wag din pasobra pag meron tayong mga ganitong karamdaman kasi mas maglala yung kondisyon. No, lalo na pag wala pa tayong mga sapat na budget para gamutin yung ating mga problema sa katawan. At siyempre, mas maganda na kung sila ay magsuot ng underwear, yung masikip para mapigilan yung...
31: Kailangan masikip.
22: Masikip.
31: Akala ko naman loose lang para hindi ma-trigger, hindi maipit.
22: Kaya yan yung kanilang gagawin at huwag pasobra sa pag-jogging. Mas maganda maglaan ng 30 minutes na lakad, hindi yung jogging, lakad lang.
31: Yes.
22: Kasi yan ay malaking tulong din sa pagpapakondisyon ng ating katawan. At syempre, mas maganda maiwasan din yung mga, kasi sa ganitong kondisyon katropang Cynthia, ang tanging paraan lang na ito ay maayos, mabalik sa normal is sa pamagitan ng opera.
31: Opera, so paano yun? Talagang yan kahit yung, bago pa lang, Doc, opera na agad.
22: Merong mga option yan sila eh. Pero isa yan sa ma-recommend nila na operation, yung tinatawag na varicocelectomy. Operahan, alisin yung mga...
31: Mahal pa naman magpa-opera.
22: Mahal, no?
31: Yes. So, hindi na ba ito, Doc, madadala ng mga herbal supplement, mga herbal na pwedeng ilaga or i-change yung lifestyle?
22: Ito siya, Katropang Cynthia, sa ano lang kasi yan eh, sa mga lumang pag-aaral.
31: Oo.
22: Talagang operation lang yung may recommend.
31: Oo.
22: Pero...
31: Kawawa naman yung mga katropa natin walang, na may gantong kalagayan na walang, syempre, pampa-opera, kapos tayo sa buhay. So, meron pa ba, Doc, na ibang paraan, no? Para matulungan natin yung ating mga katropa na may ganitong kondisyon. So, any recommendation, Doc?
22: Una-una, baguhin talaga lang yung lifestyle nila, no? Mag-iwas sa mga karni. Kasi yan ay nagpapa-abnormal. Isa sa nagpapalala ng pag-abnormal ng circulation.
31: Yes.
22: Kasi itong varicocele, inakaano talaga nito yung circulation eh.
31: Yes.
22: Isa sa dahilan, hindi normal yung circulation.
31: So, abnormal yung circulation. Okay.
22: At dapat iwasan nila yung mga karni, mga soft drinks, mga sugary drinks, sugary food.
31: Mga processed food.
22: Yes, mga processed food. Kasi yan ay nakapaglala ng kondisyon sa katawan. Kasi pag iinom tayo niyang Katropang Cynthia, magiging acidic. Iinom tayo ng mga processed drinks, kakain tayo ng mga prosesong mga pagkain.
31: Yan yung uso pa naman ngayon ng kabataan. Yung... Milk tea, mga soft drinks, kasi mga nga, fast food.
22: Kasi nga, social eh.
31: Kahit minsan ako, nakakainom ako ng mga ganyan eh. Pero minsan lang, no? Minsan mahirap na kapag inaraw-araw mga katropa. So kailangan iwasan po natin. No?
22: Once a year.
31: Once a month yata, Doc. Tuwing sahod. So, ayan mga katropa, kailangan natin i-change yung ating lifestyle para naman mas ma-boost yung ating immune system. Once kasi pasukan natin yung mga unhealthy foods at healthy drinks.
22: Mas maglala.
31: No? Yes, magti-trigger yung ating mga karamdaman dyan sa ating katawan. So, ano pa, Doc, yung mga ibang natural pamamaraan?
22: Mas maganda sa kanila, mag-extract sila ng mga juices, Katropang Cynthia.
31: Okay. Mag-juicing therapy tayo mga katropa. Tropa.
22: Dapat araw-araw makadumi. Isa yan sa ating ma-advise, araw-araw dapat makadumi. Kasi napakalawak na epekto ng hindi araw-araw makadumi.
31: Yes. Lahat ng karamdaman natin ay ang cause yung ating tiyan. Kasi yung mga kinakain natin mga katropa, yun nga, gaya sabi kanina, mga unhealthy. So, kailangan everyday tayo magbawas. Ano? So, yung iba kasi, Doc, ng ating mga patients, ilang days na walang bawas. No? So, laking factors yun na
22: twice
31: talaga...
22: Twice na magabawas.
31: Yes.
22: Kaya talagang dapat dalawang beses sila makabawas sa isang araw.
31: Okay.
22: Then, inom na maraming tubig araw-araw. Eh, ngayon sa bagong pag-aaral, Katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig, mag-matter na sa iyong timbang.
31: Yes. Oo.
22: Kung 70 kilos ka, dapat inom ka ng 14 glasses a day.
31: So, 14 cups.
22: Yes.
31: So, pwedeng, ano yan eh, 14 divided by to 7. So, pwedeng 7 cups sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi naman. So, para hindi sila, yung iba kasi, ay, malulunod ako sa sobrang dami ng tubig.
22: Pwede, every hour sila mag-inom. Para
31: yes, every hour.
22: Mas maganda, nakabukod para malaman nila talaga yung marami ba yung nainom lang tubig.
31: Yes. May mga tumbler naman ngayon na mga tag-ilang litro eh. Yes. Para mas nasusukat yung ating ini-intake na water.
22: Yes, at yan ay hindi naman sa lahat ng tao may recommend natin dyan kasi may mga tao, katropang Cynthia, na may problema sa puso, namamanas na, yes. May problema sa kidney, namamanas na.
31: So less na yung water, no?
22: Less yung water din yan. Mm-hmm. No? Kaya kung malakas pa yung katawan natin, dapat talaga isupply yung maraming tubig.
31: Okay.
22: Mm-hmm. Di bale, yan yung dyan nagdidepende yung normal lang yung function ng organ. Dyan nagdidepende yung pag-absorb ng mga iniinom mo ng mga vitamins, mineral.
31: Yes.
22: At naglilinis, tumutulong din na maglinis ng katawan natin.
31: Ayan.
22: Sa pamagitan ng pag-ihi, pagdumi.
31: So,
22: yung tubig, napakakailangan, katropang Cynthia.
31: Yes. So, mga katropa, no, huwag kalimutang uminom ng tubig, lalong-lalo na ngayon. No. Iba-iba yung ating weather.
22: Yes.
31: Minsan mainit, minsan umuulan. So, stay healthy, stay hydrated, mga katropa, at stay safe. Siyempre, mga katropa, sa mga nais, magpakonsulta, no, sa may makaramdaman, gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant, at iba pang mga karamdaman sa inyong mga katawan. Kung gusto nyong magpa-konsulta, meron tayong free consultation, mga katropa, no? So, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ang Nokinox ng San Manuel, sa tabi lamang yan ang Land Bank. So, napaka-accessible niya, mga katropa. Mabilis nyong mahagilap kung ang aming location, no? Ang Yes to Health. So, meron tayong free consultation every day. At nandyan po ang ating wellness consultant personally every Sunday, Thursday, and Friday, mga katropa. From 8 a.m. ano, mas maaga na po ang ating opening ngayon, 8 a.m. to 5 p.m. mga katropa. At syempre, sa lahat ng pupunta, sa lahat ng magpapakonsulta, bibigyan namin kayo ng free dietary guidelines, ano, para mas mabigyan ng kaalaman kung ano yung mga dapat kainin at mga bawal kainin. At syempre, meron tayong free blood pressure monitoring sa lahat ng mga gustong magpa blood pressure, free po yan. At syempre, meron tayong therapy na free. Ito yung free terahertz therapy. So, pahapyawan mo lang, Doc, ano yung benefits ng ating terahertz therapy?
22: Benefits ng ating terahertz therapy, ayan yung nagpapaayos ng circulation ng dugo at nakakaganda din ng tulog sa gabi.
31: Okay.
22: Ay yung terahertz natin at nakapagpalakas din ng katawan. Kaya sa mga kliyente natin na nakasubok niyan, ay talagang pakiramdam nila, gumagaan

0: meron din tayong branch sa Rojas. Patatagpuan po yan sa Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Nasa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school ng Rojas. Yes. At syempre, nandyan po ang ating wellness consultant every Monday hanggang Wednesday, mga katropa. So, pumunta lang po kayo ng Monday to Wednesday. Pero, open po yan. Araw-araw po ang free consultation, yes, no? At syempre, meron din tayong branch sa Nara. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Caltex Compound, Panahan, Nara, Palawan. Ayan, nasa ano lang po yan, Caltex Gasoline Station. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point. Matatagpuan ang Yes to Health sa Jacob's Place, Door Number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At lastly, meron po tayong branch sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang aming mga branches. We have 5 branches po dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, maaari nyo pong i-search ang mga Facebook page ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. At kung saan man po kayong lugar na mas malapit, yun po pwede nyo pong i-message or mag-inquire para sa inyong mga appointment. Syempre, mga katropa, hanggang dito lang ating talakayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig sa aming programang The Secret of Health. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli, mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: Ito naman pa inyong wellness consultant, Dr. Chi Maribet, magsasabay, stay healthy, stay happy.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
10: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Ito ang XFM Palawan.
13: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
12: XFM
13: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
4: Sistapain.
5: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
3: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga buki ka.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
8: may collagen
9: at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Gawa sa pinaghalong mangustin,
8: moringa,
9: spirulina,
8: garlic,
9: plus
8: collagen,
9: and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
9: Kape ka na,
8: lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy, at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich, at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Best Drug Store, at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: XFM.
2: XFM.
1: XFM.
2: XFM.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
12: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika MedPlus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM Network Philippines.
15: Una sa balita, angat sa musika,
14: angat sa komentaryo,
15: angat sa serbisyo publiko.
14: This is XFM.
15: Ang katropa mo.
14: Exciting!
16: Exciting!

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Dati, konting puyat lang, nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated, kape lang pala ang sagot. Pero yung tama, Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
0: Santone Coffee Mix.
2: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
4: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
0: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
3: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gendis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. XFM.

Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic

0: Killing at Natural Remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Example.

0: Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
3: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
8: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Tara, kape tayo!
9: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Ang Santone Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
13: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
4: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
7: Santon Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puso.
7: Desminoria.
9: No more.
7: Santon Plus Herbal Oil.
10: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
12: System Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, ay isang manhit.
13: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
4: Bibili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
16: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: XFM.
17: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ha! May pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Coffee break na naman!
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika. Southon Gold, Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
7: Southon Gold, Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southon Gold, Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
10: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
11: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
13: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
12: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMed

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
5: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
7: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
10: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
12: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, naggapay ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. Oops, inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Ito ang XFM Palawan.
14: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
13: XFM Network Philippines.
14: Una sa balita, angat sa musika,
13: angat sa komentaryo,
14: angat sa serbisyo publiko.
13: This is XFM.
14: Ang katropa mo.
13: Exciting!
15: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high-quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating mismong puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
6: Kapag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Inyong dapat
2: pakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: XFM.
4: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
4: Sanson Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Sanson Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
5: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
5: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
12: Sanson Plus Gold Herbal Capsule para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan. Mag-Sanson

0: Plus Gold Herbal Capsule. Hindi lang pala skin care ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung Mangosteen sa Santone Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus Moringa na may vitamins at Soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santone Coffee Mix.
1: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
2: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
1: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
2: Salamat, Han.
0: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
3: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
0: XFM.
2: XFM.
3: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once nasanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix.
4: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
10: Sister Payne. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Payne, alis agad ang pain. Sister Payne lang ang sakalam.
11: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
14: Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang kamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Santone Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santone Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santone Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
20: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, pteridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
21: Vision X Plus.
20: Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
22: Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
2: XFM.

0: Sister Pain.
1: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Premium D3.
2: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahal kong paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
5: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata.
6: Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
10: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Ito ang XFM Palawan.
16: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
15: XFM
16: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
17: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin?
7: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig na

0: testimonya
1: tungkol sa Santon Plus Gold.
0: Kaya sabi ko, try ko rin.
1: Laking pasasalamat ko talaga
0: na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
0: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Sa pabago-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
2: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Sa pabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Santon Coffee Mix.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain.
10: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Mabilis sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
11: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin?
12: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
15: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
6: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
5: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
6: Salamat, Han.
3: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
7: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
10: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
11: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
13: Mag-Vision X Plus ka!
14: Vision X Plus! Softgel Capsule!
13: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
14: Vision X Plus! Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
15: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
7: Premium D3. Subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, maganang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na. Masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada.

0: ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Bisonix Plus sa pag-inom ng Santon Plus Gold. Ang Bisonix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santon Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyon ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pag-take ng mga product na may suya tulad ng Santon Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santon Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Bisonix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. XFM. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
5: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
5: Mabibili sa mga butika.
7: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM.
1: XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

Pa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: XFM.
1: XFM.
2: Panginoon, minuhuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mong binibigay. Salamat sa pagkakataong ito na kami ay muling matututo. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos naming maunawaan ang aming mapapakinggan sa araw na ito. Bigyan mo po kami ng karunungan nang sa ganon ay magamit namin ang mga ito sa aming buhay. Salamat po muli at ikaw nawa ang maluwalhati sa lahat ng mga gawain na aming mapagtatagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
3: Good morning! Let us welcome a brand new day and another day of broadcasting activities. A radio station owned, managed, and operated by Yes to Health Advertising Incorporated is now signing on. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: And I'll write your name.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ito ang XFM Palawan.
4: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
3: XFM. Network Philippines.
4: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo,
3: angat sa serbisyo publiko.
4: This is XFM.
3: Ang katropa mo.
4: Exciting!
5: Exciting!
6: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
7: Sister Pain.
8: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sisdapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sisdapain.
7: Sisdapain. Tanggal ang pain.
6: Fast and safe. Sisdapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpipili sa mga buti ka.
11: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
12: Santone Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
12: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibilis sa mga butika.
14: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
15: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
17: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: ating time, mga katropa. 4 na minuto makalipas po ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita. Umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: morning, good morning, Pilipinas! Sabit pa. Hoy, may algat de Brano, lalawigan ng Palawan, at magandang umaga, lunsod ng Puerto Princesa. Good morning! Thanks God, it's Friday! GIF! Thank you, Lord! At kayo po ay nakarating pa sa araw ng Biyernes. Ikadalawamput isa sa buwan ng Oktubre. Oktubre tuloy. Agosto! Buwan ng Agosto, taong 2026. Nag-aapura. Agosto pa lang. Ilang araw na lang. Oh. 10 araw na lang. Wala na naman sa kalendaryo sa Agosto. Ganon kabilis, mga kabay, makatropa, ang ating pong panahon. Ha? O kaya, every morning na tayo po ay dumidilat pa ang ating mga mata. Mga kabay, mga katropa, dapat po tayo magpasalamat araw-araw. Pag tayo po ay ginigising pa ng ating pong poong may kapal, ha? Binibigyan pa tayo kasi ng panibagong biyaya ng buhay. Napakahalaga, mga kabayan, mga tropa, na every morning, first thing, dapat po niyong gawin, pagkagising, pagmulat ng inyong mga mata, ang sabihin man lang, thank you, Lord. Thank you, Lord, for another gift of life. At sabi nga ang mga susunod na mga gawain sa buong maghapon ating din pong ilaan sa kanya, ha? Diba, mga kabay, mga katropa? Anong feeling pag ganun? Na ikaw ay nakapagpasalamat sa panibagong biyaya. Malaking biyaya po yung ginigising o gigisingin tayo sa umaga. Magmumulat pa ang ating mga mata, di ba? Yeah, sa ating po mga kabay, mga tropa dyan, na kapwa natin gising na. Ay, good morning, good morning, good morning na po mga katropa. At doon sa mga gising pa, ulalat pa ang mga mata. Dahil sa trabaho naman, okay lang yan. Trabaho eh, ha? Ating po mga mga blue at white guards dyan. Mga SG at LG. Yan ang karamihan mga night job. Mga call center, mga nagbe-break sa mga oras na ito. Na night shift. Graveyard shift ang tawag nila. Yan, good morning na po sa inyo, ha? At syempre sa lahat ng ating po mga ordinaryong mga manggagawang palawenyo. Na todo kayod na sa mga oras na ito. Yung ating pong mga driver, mga pampubliko at pribadong driver na bumibiyahe na sa mga oras na ito o pabiyahe na. Yan, good morning na rin po sa inyo, ha, mga sir, mga mama. Sa mga biyahero at biyahera, ganun din, ha? Although, ngayon po ay special non-working holiday. Ninoy Aquino Day po tayo ngayon, mga kabayan, mga tropa. Kaya karamihan sa ating po, mga kabayan, mga tropa, relax. Yung ating naman pong mga manggagawa sa gobyerno, kahit naman po hindi holiday, alam pasok, di ba? Tili pa rin pong 4-day work week ang set up ng mga office of the government. Maliban sa mga first responder, health care provider, yan, sila ay 24/7 pa rin. Ha? Ganun at ganun pa man, mga kabayan, mga tropa, welcome na sa ating pong palatuntunan na Exciting Pilipinas. Sa ngalan ng ating pong partner ngayong araw ng Biyernes, sa bahaging technical, Engineer Ken Vincent Danzela. At sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunguna rin ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Mga kababayan, mga tropa, ako naman ang inyo pong makakasama, ang mambubulahaw sa inyong umaga. May gawain man kayo, wala. May pasok man o wala. Ang inyo pong katropa, ha? Sa radyo. Siyempre, kaibigan din po, ha? Katropang Alison Salvato. Siyempre, syempre, abay, bumabati rin po sa inyo ng magandang, magandang morning. Siyempre, bukod po sa ating pong pambubulakaw, mga kabayan, mga katropa. Bulakaw talaga. Siyempre, maghahatid din po tayo ng mga balita at impormasyon para sa inyo, mga kabayan, mga katropa. At good morning muna kay Sir Weng Elevera. At kay katropang ML Fred Umapas Pailo. Mayroon na tayo sa bayan ng Nara. TGIF na nga sa lahat po ng mga katropa. Thank you Lord for all the blessings this week. Yun na nga. Mga biyayo, mga malilita biyaya. Biyaya pa rin yan. Ba, Sir Weng? At speaking of Sir Weng Hara Ilibera, syempre, narito naman po ang kanya pong Thought of the Day for this Friday. Oh, mga kabayan, mga tropa, ang Thought of the Day, courtesy of Sir Weng Hara Ilibera. A friend is someone we turn to when our spirits need a lift. A friend is someone we treasure, for true friendship is a gift. A friend is someone who fills our lives with beauty and joy and grace, and makes the world that we live in a better and a happier place. Yeah. Thank you all for being my friend. Oo, sa ating pong 300, ilan ba tayo ngayon, engineer? 21 ba? 321K na friends ng XFM Palawan. Thank you for being our friend, mga kabayan, mga katropa. Especially si Sir Weng Hara Ilibera. Ha? Siyempre sa ating pong lahat na mga friend talaga, ha? Sa personal, maraming salamat. Ha? Kaibigan! Oh, ito yung sinasabi. Sabi nga, kalimitan, oo, nagiging sandigan na natin sa mga panahon na down tayo, di ba? Bukod sa pamilya, siyempre, yung kaibigan, yung talagang true friend. Ito yung sandalan natin kapag medyo feeling down tayo. Yung bang wala ibang masasandalan. Andyan si friend. Yung mga friend na iti-treasure ka o ituturing kang kayamanan. Kabayan, mga katropa, at yung inyong relasyon sa pagiging magkaibigan ay pinangangalagaan. Ha? Marami kasing friend dyan na backstabber. Diba, Manong ba? Manong Weng? Hindi may iwasan yan. Kaya nga, pagpipili kayo ng kaibigan, yung titingnan nyo rin na talagang hindi kayo iiwan sa ere. Ha? At siyempre, alam naman po natin na ang pagkakaroon po ng tunay na kaibigan, mga kabayan, mga katropa, ay siya pong nagdadagdag sigla. Saya. At ang iba, nagbabahagi din ng biyaya. Diba, mga kabayan, mga katropa? Yan ang kaibigan. Na ang gusto ay yung kapakanan mo, kapakanan ng ninyo, umusad pa patungo sa magandang buhay. Diba? Yan. Thank you very much, Sir Weng Hara Ilibera. Thank you for being our friend here in XFM Palawan. Ha? Yan! Ako naman talaga. 93.6 XFM Quezon. Ka-tune in na rin po, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga sir and mga moms dyan sa Quezon. Yan, ako talaga naman. Sige, ako, 14 minutos na po makalipas ang alas 4 ng morning. Mga kabayan, mga katropa, siyempre sabi ko nga po, bukod doon sa pambubulahaw sa inyo, maghahati din po kami ng mga balita, ha? Mga kabayan, mga katropa, kaya narito na, ha? Narito na po ang mga ulo ng ating po mga balita ngayon po ang araw ng Biyernes. Ito, may mga bagong ganap sa ating pong national issues. Especially na po yung sa mga usapin, may kaugnayan po sa flood control scandal. Ano nyo ba si Gutesa? Naalala nyo pa ba si Gutesa? Ito, isa sa mga mga nagpahayag laban. Dito nga sa mga dawit sa flood control. Scandal. Dahil yung kanyang pong recantation, isinama ni Romualde sa kanyang pong supplemental counter of affidavit. Kaugnay sa kasong kinakaharap nitong flood control scandal. Ganun na lang ba yun? Nagbabago na kala ng mga statement yung mga ginagawang mga witnesses. Ginabago, no? Hoy, samantala, rooftop solar installation. Mas pinadili para sa mga bahay at maliliit na negosyo. Kapag ikaw dumaan sa DOE. At sa atin ang mga balitang international military exercise sa pagitan ng South Korea at Amerika. Uy, pinaiksi na lang daw. Takot. Ano ang dahilan? Init ba? Samantala, mga ulo ng balitang lokal, mga kabayan, mga katropa. Mula sa ating pumakasama mga field reporters sa bayan ng Brooks Point, wagi naman sa 2026 Annual Convention ng mga Child Development Workers sa buong lalawigan po ng Palawan. Buhay ang una na pong namataan ng mga residente sa bayan ng Nara, Palawan. Muli na naman daw pong nagpakita sa ilog. SSS registration para daw po sa business permit sinusuri ng sangguniang bayan ng San Vicente. At plano ng DILG na paglalagay ng mga tanod o tanod station sa loob ng mga paaralan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagalunsod ng Puerto Princesa. Dry run, hinihiling naman ang transport group ng Multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Bago daw po tuloy ang buksan ang bagong pamilyang bayan sa Barangay Mandaragat. Malawak ang medical mission, ikinasa naman ang Malabak District Hospital sa Barangay Rabor. Isang association sa Nara, Palawan nakatanggap naman ng humigit 4 milyong ayuda mula sa Department of Agriculture. El Nido National High School Alumni Association kinondena ang pamamaril sa Ateneo de Zamboanga. School safety at learner protection sa El Nido National High School pinatatag. PNP Explosive Ordnance Division K9 at Coast Guard nag-courtesy call naman kay Mayor Byron. At umano'y miyembro ng terorista at most wanted person aarestado sa Puerto Princesa. Mga kabayan, mga katropa, ang mga ulo ng ating po mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Handog po sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Opo, mga kabayan, mga katropa, Premium D3 Coffee Mix ang kapeng sadyang ginawa ng Yes to Health Incorporated. Para po sa ating po mga kabayan, mga katropa, na meron pong diabetes or ayaw magka-diabetes. Opo, mga kabayan, mga katropa, pero certified certified coffee lover talaga. Hindi talaga maiwasan, di ba? Pero siyempre, hindi siya masyadong nag-enjoy. Hindi kayo masyadong nag-enjoy, di ba? Aminin nyo, kasi nga unang iniisip ninyo, baka mag-fluctuate ang inyong pong blood sugar level sa katawan. No worries na, mga kabayan, mga katropa, ha? Mga certified coffee lover na diabetes. O diabetic, ha? Dahil narito po ang Premium D3 Coffee Mix to fulfill your craving on coffee. Ay tilapantasan ng Premium D3 Coffee Mix ang kapehin mo. Katropa, hindi ka na mangangamba na baka mag-fluctuate ang inyong blood sugar level sa katawan. Dahil ang nagpapatamin sa Premium D3 Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay stevia. Isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener na hindi po nakakaapekto sa ating pong blood sugar level sa katawan. Kaya tandaan, sa coffee, hindi ka mangangamba na mag-fluctuate ang blood sugar level mo. Premium D3 Coffee Mix na katropa, ha? Mabibili na po ito sa lahat ng mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Samantala mga kababayan, mga katropa, kahapon diba, mayroon pong pinuntahan yung ating pong station manager sa bayan ng Aborlan. Yung pong magkapatid na ulila na po sa mga magulang na kumakayod. Lumalaban sa hamon ng buhay. Dalawa sila, mga kabayan, mga katropa. Tinataguyod ang kanika nila, mga sarili. Ayan po, mga kabayan, mga katropa. Pamamagitan ng paggawa po ng mga plastic mula sa mga recyclable plastic materials. Magawa po ng dekorasyon. Mga pang-dekorasyon sa bahay. Mga bulaklak. Ano, mga kabayan, mga katropa, ha? Ito ay personal tinungo ng ating pong station manager, no? Kasama po ang news team. Apok-apok, Aborlan, Palawan. Ito naman po ninyo ang sitwasyon, mga kabayan, mga katropa. Matapos nga rin itong ipanawagan ng isa pong vlogger. Nauna na pong tumulong sa kanila. Matapos nga po itong ma-post din sa ating pong official Facebook page, 104.7 XFM Palawan. Dumating din, yung pong MSWDO ng Aborlan para maghatid ng pangunahing tulong dito po sa magkapatid na ito, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, ma-assess pa kung ano pa yung kinakailangan. Sa physical appearance po ng kanilang tinutuloyan, ayan po. Kita naman po talaga ninyo ang tunay na pangangailangan nitong magkapatid na ito, ha? Huwag na yan, mga kabayan, mga katropa. Muli natin balikan. Ayan pong naging panayam ni Station Manager Calo Villarosa. Diyan po sa magkapatid na yan, mga kabayan, mga katropa, ha? Nakaantig. Marami pong naantig kahapon. Habang ito po ay kinakapanayam nga ng ating pong station manager, mga kabayan, mga katropa, ha? Magbabalik na sa mga ganap kahapon, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Roy, alika. Yung mga taga, ano, yung taga mo ito. Hindi yan. Yung green. Para maibigay natin. Umay na ba kayo ngayon?
3: Opo. Makakain na rin po umaga.
2: Makakain?
3: Opo.
2: Kung may mga tutulong pa sa inyo, ano yung talagang mga pangangailangan pa ninyo? Ano pa yung sikiting?
3: Ano lang po, yun lang. Kung sakali po na makaano ng bahay, pwede rin po siguro na mapatitulahan po itong area kasi
2: matagal. Wala pong titulo to.
3: Nabili namin siya, ang hawak lang namin, Weber. Weber lang.
2: Sige, lapit natin sa munisipyo yan. Diba? Tsaka sa mga tutulong. Sige, ayaw mo muna yung Weber kasi yung paglupa, baka mayroong magka-interest na mali, maluwa po mo, delikado, ha?
4: Kaya mapatitulo sa pangalan nila, ha?
2: Oo nga. Ito, kuya, idala kami, ha? Ito pauna lang to, ha? Dala din ang servisyong katropa, exception. Baksan mo. Kaya mo kung anong kaya meron yung tinapay, talagay malit sa harap, meron yung tinapay, merong palaman, o yan, bigay ni Jamaica yan, ito may noodle, sige na rin mo dyan.
4: May padala si admin, ha?
2: Yan, may beef, may ito. Ito madali na lang to, lalagyan na lang to ng ano, ng mait na tubig. Kailangan dito kasi mabilisan, Mike, eh.
4: Kaluwi, may kuryente daw. May kuryente ba dyan sila sa gabi?
2: Walang kuryente rito.
4: Walang kuryente.
2: Yan yung sinasabi ni John Ortega, ni Board. Sinasabi niya, sige, lakas mo. yung kuryente magbabadil patawid doon sa West Coast. Lagyan ng kuryente ng paliko. Mm. Para yung mga makapiwang mga lupa rito, pag may kuryente, matik yan, tayuan ng bayan.
4: Mm-hmm.
2: Diba? Wala lang kuryente rito eh, kaya dito solar. Ito Mike, inaano namin, nakikita ba yan?
4: Kita-kita ka Louie, yung mga dilata na patala ni Ma'am Jamaica.
2: Oo, oh, yan.
4: 555 pa oh, sarap niya no?
2: Oh, okay.
4: Lucky me!
2: Ito, hindi to kasi mga pang ilang araw yung ulam to.
3: Mga sabihin natin po mga kaya na to isang linggo tsaka kalahati yun. Ilang araw po. Mga ano.
4: 10 days.
2: Pero yung tamang kahay na umaga, tangalian, hapunan. O, mga ilang araw yan dala namin.
3: Sabihin na rin na po natin ng mga isang linggo. Ganun.
2: O isang linggo. Si Kirit-Kirit may dala rin kahapon. May bigas yung dala kahapon. No? So, ito, umpisa pa lang to, yung mga taga-munisipyo nandyan, mga kasama ni Mayor Lito. Ito, Mayor, kukausapin din kayo. So, ito, panguna lang ito, at ang pinakaano nila, Mike, dito, yung talagang bahay din nila. No, ito, kaya
4: kailangan nga ng ano dyan, kaluwi, ding-ding.
2: Umot lang to, umot lang to. Ano. Teka, yung tubig pala, saka yung kumukuha ng tubig.
3: Sa may baba po, sa misak.
2: Inumin.
3: Yun din po.
2: Sa sapa, tubig, inumin sapa. Ay, hindi ba sumasakit yun siya nyo?
3: Hindi naman po. Dako. Kasi fresh na fresh yung tubig niya po. Fresh po yung tubig.
2: Saan galing ba yung tubig ng sapa na yan?
3: Yan po banda.
2: Sa niya?
3: Sa dam.
2: Sa dam?
4: Sa dam.
2: Oh, fresh na fresh. Oh, iniinom, yun ang iniinom nila, Mike. Yung kanilang nilagyan natin.
4: Kalui, may matadaanan ka na spillway dyan? Dyan ba sila kumukuha? Di ba may nadaanan kayong spillway?
3: Opo.
4: Doon?
3: Hindi rin doon nagkakuha. Kaya lang, nagamotor po kami.
2: Hmm.
3: Ganun po.
2: Sapa, Mike. Hindi ito distilled water na...
4: Kaya na, oo.
2: Sapa. Sapa, kumukuha ng tubig, ang ulam asin, isang beses kumakain sa isang araw, di pa ba mababagbag ang damdamin mo yan. Meron palang mga taong ganito na sa... malayong lugar, dito lang natin makikita. Kaya nga doon sa mga politiko, sabi natin, dito kayo pumunta sa mga ganito, nandito yung talagang dapat matulungan
4: mm-hmm. din. Mm-hmm.
2: At tropong Mike. Ikaw, kaya mo bang uminom ng tubig sa sapa ng isang linggo?
4: Siyempre, hindi ka, Louie. Yung tiyan natin, delikado. Pero sila, grabe, ang tibay ng ano nila. Wala silang choice eh. Walang choice.
2: Oo, pero ito, kung gagawin mo, sinisiguro ko sililit yung tiyan mo.
4: Sabi ni Ka Gerald, punta raw kami dyan, mainom kami sa sapa.
2: Ay, subukan niya lang kung kaya niya. Ito paano ito, sir? Kuryente?
4: May mga bibiasis tayo siya.
2: Ha? May solar?
4: Solar.
2: Ngayon, ganito ang gagawin natin. Kailan ka luluwas ang puerto?
3: Mga matapos ko lang po is...
2: Mga ilang ganito yung gagawin mo? Anong tawag mo rito?
3: Decor po.
2: Decor. Mga ilang decor yung gagawin mo bago ka pumunta ang puerto?
3: Kung kaya ko makagawa ng 20 tiraso...
2: 20? O ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang pa. Mga 10 pa.
4: Bayaran na yan kagad ka luluwas. Para hindi na pumunta ng puerto, bilihin na natin.
2: Hindi, pag pupunta siya ng puerto, Mike, gusto rin nating i-cover yun doon para makita kung saan siya pupwesto. Parang yung mga taga-puerto, pagdating niya dyan, puntahan nila, kausapin nila, para sila mismo makakita. Kasi Mike, ang sinasabi ng iba, wag natin silang turuan na hindi sila gagalaw.
4: Mm-hmm.
2: Kasi sila-sila na lang eh. Kasi baka mamaya masanay na may tutulong naman, huwag na tayo bumaba doon. Kailangan matuto sila magsikap na mabuhay ng sarili nila.
4: Mm-hmm.
2: So okay ito, hindi naman natin sila pinapay. Yun talaga na kailangan pumunta roon, itinda.
4: Mm-hmm.
2: Yun talaga ang gagawin. Hindi kasi po pwede na alikad doon, bibilin kasi masasanay na gano'n na lang. Kasi murang edad pa, Mike eh.
4: Oo.
2: Roy?
0: So yan po, mga kabay, mga katropa. Bahagi lang po yan, no? Nung pong naging pagtungo, paghatid din po ng inisyal na tulong ng XFM Palawan. After niya kasi, sumunod na rin po halos nauna lang po ng bahagi yung news team. Nakita daw, nabasa ng mga taga MSW o particular MSW o office MSWDO ng Aburlan yung post ng XFM Palawan regarding sa magkapatid na yan at sa pamagitan daw po nitong si Mayor Tito Lito ng Aborlan at ganun din ng head ng MSWDO. Natasan sila yung grupo kahapon na nagtungo dyan. Nahatira na nga inisa na tulong at i-assess yung ano pang kinakailangang ayuda nito pong magkapatid, mga kabay, mga tropa, ha? So, nagkatid din po sila ng grocery at yun, nagagawa ng assessment at yung healing nga po nitong magkapatid ay yung kanilang matitirhan. O yung kanilang tinitirhan ay mailagay ba sa ayos? Kita naman po ninyo ang itsura, diba? Tabing-tabing, although may bubong yero, pero yung pong dingding, sahig, mga kabay, mga tropa, wala. So, sa ating pong mga kababayan, medyo nakaluluwag-luwag dyan, pwede kayo makapag-share ng ilang mga materialis, pandingding, mga kabayan, o kaya pansahig. Welcome po yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Pwede nyo pong ipadaan dito sa amin, sa XFM Palawan, ha? Para doon sa ating pong mga kababayan dyan. Kasi after pong umalis ng news team at ng MSWDO, may mga sumunod para pong mga bumisita dyan sa magkapatid na yan. Mga kabayan, mga tropa. Ito si Manager Louis. Ano ba yan? May audio ba yan? Wala. Yan po, yung itsura. Nung kanila pong tinitirhan mga kabayan, mga tropa. Yung ano dun, yung asin. Kanila pong kinakain once a day. Dahil nga po sa nagtitipid. Although yung kanilang ginagawang mga

0: may marami na po mga nagpe-pledge o mga nakikipag-ugnayan na rin po sa ating pong station manager regarding sa tulong nga na maaaring nilang ibigay dito sa mga kapatid. Ha? Sa ating po mga kababayan, mga katropa dyan na medyo may mga sobra-sobra, biyaya. Tap lang po ninyo kami. 104.7 XFM Palawan. Pwede po kayo magparamdam dyan. Or kaya, diretso po ninyo. Oo, barangay Apok-Apok, Aborlan, Palawan po yan. Kung mga kababayan, mga katropa, 33 minutos sa mga makalipas ang alas 4 ng umaga. Kung mga kababayan, mga katropa, siyempre sa pagbabalik ng ating pong balatuntunan, yung detalye naman ng ating pong mga balita, ha? Kaya saglit lang, magko-coffee break lang kami ni Engineer Ken Vincent Ansel. Premium D3 coffee mix ako. O siya naman daw po ay Santon Gold coffee mix. Ay! Para mapanatili ang kanya pong baby face. At yun, siyempre yung pagkakaroon po ng younger looking skin. Opo, yung ating pong Santon Gold coffee mix, may kakayahan po yan, ha? Mapanatili ang pagkakaroon mo ng younger looking skin. At siyempre, para doon sa ating pong physical appearance, na hindi naman po lumalayo ang edad mo sa iyo pong itsura. Hindi ka mapagkakamalang stress ka ba talaga? Araw-araw, lumalayo ng edad mo doon sa iyong physical appearance. Mag-Santon Gold Coffee Mix ka, katropa! Na meron pong glutathione at collagen. Bukod sa may mangosteen powder ito at moringa powder, glutathione and collagen. Ha? Na mayaman po sa antioxidant at anti-aging properties. Saglit lang po, mga kabayan, mga katropa! Alas 4.35 na po ng umaga!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
3: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
5: Mapibili sa mga butika.
6: Hi ma'am, good morning. Bill nyo pala ma'am sa kuryente at sa tubig.
7: Hi, bayarin dito, bayarin doon, tuition pa ni Junior. Paano na to?
6: Han, huwag mo nang problemahin yan. Basta laging healthy at malakas ang katawan, lahat ng problema ay nasusolusyonan. Huwag kang mag-alala. Sisipagan ko pa ang paglalako ng paninda para may pangbayad tayo.
7: Salamat, Han.
4: Lahat ng problema ay nasusolusyonan. Basta't kalusugan ay iniingatan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Edgar, El Bonbuena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
8: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
12: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
13: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina,

0: garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sea mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
3: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santone Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Sister Pain.
10: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santone Coffee Mix.
12: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
15: XFM.
16: XFM.
17: Oras natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 41 minutos. Makalipas po ang alas 4 ng umaga.
18: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
17: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na ito, dakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Ngayon pong araw ng Biyernes, ika-21 sa buwan ng Agosto, taong 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Mayroon pinapapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps. Sa inyo pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Sa detalye ng ating pong mga balita, mga kababayan,
9: balitang nasyonal.
17: Sa balitang nasyonal, isinama na po ni dating House Speaker Martin Romualdez ang recantation recantation ng umunoy bagman na si Orly Gutesa. Kunsan binabi daw po ang kanyang aligasyon laban sa mambabatas. Ang nanagatid siya ng kickback. Kinumpirma naman ito ni Attorney Felix Villa, ang isa sa mga abogado ni pong nitong si dating House Speaker Romualdez. Ang paghahain di muno ng naturang affidavit kahapon, Webes, Agosto 20. Nauna naman pong sinabi ng isa pang abogado ni Romualdez na si Attorney Adi Fajardo na isinama nila ang supplemental counter affidavit o ang sinumpang salaysay ng 25 dating drivers at security aides ng Pugante at dating kongresista na si Elizalde Co. Nanindigan naman si Romualdez na wala siyang ginawang anumang labag sa batas at handa siyang patunayan nito matapos sa i-anunsyo mismo ng kanyang pinsan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang sona na nakatakdang sampahan ng kaso ang kongresista. Maaalalang binunyag noon ni Gutesa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee noong pong Setyembre taong 2025 na nagatid siya ng mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez sa Taguig. Subalit kalaunan binawi niya ang kanyang aligasyon at sinabing pressure lang daw siya ni dating congressman Mike Defensor at itong si Senador Rodante Marcoleta para gawin daw ito. Samantala, sinabi naman ng Office of the Ombudsman na ipagpapatuloy pa rin na ang investigasyon kay Romualdez sa kabila ng pagbawi ng mga testimonya nitong si Gutesa. Inamin naman ng dating security aide na si Eloy Gutesa na hindi lamang pera ang nagtulak sa kanya para gumawa ng umunoy maling testimonya laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Noong pong Merkules, natatandaan na binawi nga po ni Gutesa ang una niyang apidabit kung saan sinabi niyang nagatid siya ng mga mali-maliit ang pera sa bahay ni Romualdez sa Forest Park, Makati. Dagdag pa ni Gutesa na umano ay sinuhulan daw siya ni Senator Marcoleta at Mike Defensor. O dating Congressman Mike Defensor. Pero bukod sa umunoy pangakong pera at scholarship, sinabi ni Gutesa na takot din ang nagtulak sa kanya para daw po sundin niya ang ipinapagawa sa kanya. Dagdag pa ni Gutesa, sinabi niya na sa unang apidabit na nasaksihan niya ang mga umunoy paghahatid ng mga mali-maliitang pera sa bahay ni Romualdez. Ngunit sa kanyang bagong pahayag, itinanggi niya na po ang mga ito. Dagdag pa nito, wala siyang naging direktang contact daw kay Romualdez at hindi niya ito nakita sa nasabing address. Ayon pa kay Orly, nadala siya sa mga matatamis na salitang pangako nindong sina Marcoleta at Defensor. Kaya nasabi niya na ang mga bagay na hindi naman daw totoo. Pinagsisihan din daw umano ang kanyang pagkakasangkot sa kontrobersiya at tinawag itong isang bangungot na ayaw na niyang balikan. Dagdag pa nitong si Gutesa, gusto lamang niya daw pong mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. Samantala, bukod po kay Gutesa, apat pang dating security aide na nagbintang kay Romualdez at iba pang personalidad kaugnay ng umunoy anomalya sa flood control projects ang bumawi na rin sa kanilang mga testimonya. Kumukuha pa ang mga pahayag o antabi pa rin tayo sa mga magiging pahayag, opisyal pahayag. Anitong sinadating Congressman Defensor at Senator Marcoleta Hingil sa pag-recantation nitong si Gutesa. Ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, handog naman po sa inyo ng Vision X Plus Subgel Capsule na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
18: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
17: Laban-laban! Bawi-bawi! Kayo na po, mga kabayan, mga katropa, ang humusga sa mga pinaggagawa nitong mga unang-una, state witness. Witness. Tapos ngayon, babawi o papanig sa kabila. Normal na lang daw po yan sa mga ano. Sinasabi. Pinilit. Pero nung unang mag-execute ng affidavit, malaya po akong... Pero may mga ano yan, may mga sabi nga eh, meron pong mga kaso yung mga ganito. Yung mga bumabawi sa mga kanilang mga naunang mga sinumpaang tungkulin.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Ano ba talaga ang totoo, Mr. Gotesa? Yung una mong in-execute na affidavit, itong huli. Ha? Takot nga lang ba ang nagbunsod sa sa'yo? Pinilit ka ba nung dalawang mga opisyalang pinabanggit mo? Hindi naman po sa kami po ay nagdududa sa'yo, ha? Anyway, tingnan natin mga kabay, mga katropa. Uusad, umuusad naman po yung investigasyon na yan dyan, ha? Kinasasangkutan nga po ng flood control iskanal.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Samantala mga kabay, mga katropa, 10 minuto bago ang ikalima ng umaga. Karagdagang balitang national pa rin.
18: Balitang national.
17: O ito, sa mga napaisip na, na magkaroon ng sariling mga kooperatiba ang kanilang pong mga tahanan. Sariling kooperatiba pero solar. Mga kabay, mga katropa. Mas pinadali na rin po ng gobyerno ang pag-i-install ng rooftop solar panels para doon sa mga bahay, health facilities, at maliliit na negosyo. Layunin nito na mabawasan daw po ang red tape at mas marami Pilipino ang makagagawa o makagawa ng sarili nilang kuryente gamit ang solar energy. Naglabas kasi ang Department of Energy o DOE ng bagong guidelines para mapabilis ang pag-install ng mga rooftop solar system na gagamitin lamang para sa sariling konsumo. Sa ilalim po ng Department Circular Number DC2026-08-0017, maaaring gumawa ng sariling kuryente ang mga consumer gamit ang solar panels nang hindi na kinakailangan pang mag-export ng sobrang kuryente pabalik sa distribution grid. Dalawang uri po ng solar system ang sako o sakop ng bagong patakaran. Yung pong unang micro solar system para lang po sa plug and play solar installations na hanggang 1 kilowatt. Ang ikalawa naman ay ang self-generating facility, zero export solar system para sa mas malalaking installation na may mga safeguard para hindi maipadala ang kuryente sa grid. Para daw po sa micro solar system, hindi na kailangan ng building permit at certificate of compliance mula sa Energy Regulatory Commission. Kailangan na lamang ipalam daw po sa local distribution utility ang planong installation. Para naman sa mga kwalipikadong itong self-generating facility zero export solar system o SGF-ZESS. Katulad po ng mga bahay, klinika at hospital, hindi na rin daw po kailangan ng COC o ang Certificate of Compliance. Maaaring ma-exempt sa building permit kung mayroon ng valid structural clearance ang gusali. Inatasan din ng mga distribution utility na alisin ang ilang pre-installation clearances, technical permits at inspection fees. Meron po ang 12 buwang transition period din para sa mga gumagamit pa ng mga lumang analog meter Kaya maaari nilang simulan ang paggamit ng solar system habang inihintay ang pagpapalit o pag-upgrade ng mga metro. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, layunin ng bagong polisiya na alisin ang mga hadlang na maaari makapagpahina sa interes ng mga consumer na gumamit ng solar energy. Target ng pamahalaan na mapataso po ang bahagi ng renewable energy power generation mix ng bansa na o sa 35% pagsapit ng taong 2030 at 50% pagsapit naman ng taong 2040. Gayunpaman, umalma ang ilang mga home solar advocates na hindi lamang red tape ang problema. Kabilang din aniya sa kanilang concern ang mataas na buwis sa solar equipment at ang mga kakulangan ng mga financing option na makatutulong sa mga pamilyang gustong bumili at mag-install ng solar panels.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Oh yan, mga kabay, mga katropa. Permit, libre man yung sinag ng araw. Permit pa palang kailangan ito. Ikaw, engineer Ken. Ganito, magkalagay ka ng solar panel sa buong... Kailangan pa kumuha ng permit pala ito. Naman talaga, oh. Paraan ba nila ito para makontrol? Mayroon na mga panukalaman na sa mga... ipitan. Yung pag-install daw po ng mga solar power sa mga taha, mga bahay-bahay. Panggigipit ba ito?
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Samantala, mga kabay, mga katropa, 6 minutes bago po ang alas 5 ng umaga sa ating pong balitang international. Pinaikli na raw ang araw na gagawing taunang joint military drill ng South Korea at ng Amerika. Ayon po yan sa South Korean Defense Ministry na gagawin na lamang ito ng 6 na araw base na rin sa hiling ng Amerika. Ang 2026 Ulchi Freedom Shield Exercise ay gaganapin mula Agosto ngayong araw 21 hanggang Agosto 27. Gaya na rin daw po ang kahilingan ng White House. Sinabi naman itong si South Korean Foreign Minister Choi Hyun na sumang-ayon na lamang sila ukol sa nasabing plano. Hindi naman sinabi nito na ang maaaring dahilan ay ang pagkontra ng South Korea sa desisyon ng Amerika na giyerahin na ang bansang Iran. Magugunitang inihayag din kasi ni US President Donald Trump na nakatakdang makapulong niya si North Korean leader Kim Jong-un sa mga susunod na buwan.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Ang balitang international na yung mga kabay, mga katropa, ay handog naman po sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi na po magkasakit. Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Samantala, mga kabay, mga katropa, sa atin ang balitang lokal.
18: Balitang lokal. Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Nahin muna natin itong si katropang Dennis Chua sa balitang ito pong bayan ng Brooks Point ay nagwagi sa 2026 Annual Convention ng mga Child Development Workers sa buong lalawigan po ng Palawan. Katropa natin sa balita niya, Dennis Chua.
18: Live report.
11: Pinatunayan ng Child Development Workers sa bayan ng Brooks Point ang kanilang kahusayan matapos makamit ang iba't ibang pagkilala sa 2026 Annual Convention of Child Development Workers sa Palawan. So, sinagawa nitong August 18 to 19, 2026, tampok sa aktibong partisipasyon at dedikasyon mga kinatawan mula sa nasabing bayan na champion ito sa Sumba Competition laban sa 22 na munisipyo sa Palawan. Nagkamit din ito ng Excellence in Document Compliance Sound, Best Asian Attire Service Awards, ang parangal ay patunay na hindi natitinag ang sipag at galing ng malasakit ng taga Brock's Point para siguraduhin ang mas maganda at matatag na kinabukasan para sa mga kabataan. Ang galit nito atin sa inyo ng Santon Plus, Coffee Mix ang kaping siksik sa vitamina, kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
18: Ito ang exciting news.
17: Maraming salamat, katropa nga Dennis. Buhay ang una na pong namataan ng mga residente sa isang barangay sa Nara, Palawan. Muli na naman daw itong nagpakita. Atrapan natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
18: Live report. Live report.
17: Rapang Ray.
18: Ito ang exciting Pilipinas.
17: Balikan na natin si Katropang Ray, ha? Dama na natin si Katropang Bella Mucha SSS registration para doon po sa business permit. Sinusuri na po ng sangguniang bayan ng San Vicente. Katropa natin sa balita niyan, Bella Mucha.
18: Live report! Live report!
16: Formal lang nanumpa sa kanilang tungkulin ang mga bagong halal na opisyal ng iba't ibang municipal education organization sa bayan ng El Nido sa isinigawang oath-taking at induction ceremony nitong Agosto 20 sa El Nido Central Elementary School. Kabilang sa mga nanumpa ang mga bagong opisyal ng PTA Federation, PESPA, Teachers Association Federation at Non-Teaching Federation. Dumalo bilang mga inducting officer sina El Nido Mayor Edna Lim, Sanguniang Bayan Member Jan Rostom Vidal at SB Member Rodora Dang Trinidad. Kasama rin sa seremonya ang mga school principal, public schools district supervisors ng El Nido del Norte na si Ginoong Roel Yado at PSDS ng El Nido del Sur na si Ginoong Renanti Agnes. Gayon din ang mga presidente ng iba't ibang federation at association. Sa mensahe ng mga lokal ng mga opisyal, binigang diin ang kahalagaan ng commitment at dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa, particular sa sektor ng edukasyon. Iginit din ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan ng mga education stakeholders upang maging maayos at epektibo ang pagpapatupad ng mga programa at proyekto ng Department of Education. Inaasahang magsisilbing katuwang ng mga paaralan at ng lokal na pamalaan ang mga bagong halal na opisyal sa pagsusulong ng kapakanan ng mga guro, kawani, magulang at mga mag-aaral sa bayan ng El Nido. Para sa mas protektadong mga mata, uminom ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
18: Ito ang exciting Pilipinas.
17: Maraming salamat, katropang Bella. Samantala, punta, balikan natin si katropang Ray, okay na? Tapos si katropang Ray. Sino yung nakasunod sa atin? Si katropang Maika. Mga kabayan, mga katropa, oras po natin ganap na pong ikalima ng umaga. Oras naman na yan, mga kabayan, mga katropa, ihandog naman po sa atin yan ng Santon Plans Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa. Tama na natin si iya, katropang Mike Plano ng DILG na paglalagay ng tunnel station sa loob daw po ng mga paaralan. Umani ng iba't ibang reaksyon mula naman sa mga tagalunsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita niya na Mike Iscote.
18: Live report! Live report!
19: Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ang panukalang paglalagay ng mga barangay tanod sa mga paralan upang makatulong sa pagpapanatili ng seguridad ng mga estudyante at school personnel. Sa mga komento sa social media posts na aking post, may mga sumang-ayon sa panukala habang ang ilan naman ay nagmungkahi ng ibang paraan upang higit na mapalakas ang seguridad sa mga paralan. Ayon kay Secretary Padilla ng Santa Lourdes, ikulang na nga ang mga bilang ng mga barangay tanod tapos maglalagay pa sa school. Pero maaari naman daw maglagay ang mga barangay, maglagay ng barangay tanod sa loob ng paralan basta may counterpart ang paralan para sa karagdagang insentibo sa mga tanod na itatalaga sa school premises. May mga netizen namang nagsabing mas mainam umano ang presensya ng pulis dahil mas kinatatakutan ng mga kabataan ang mga ito kumpara sa mga tanod. May ilan din na nagpahayag ng suporta sa panukala, lalo na kung ang pangunahing layunin daw ay tayaki na kaligtasan ng mga estudyante. Samantala, may nagpaalala rin na hindi security guards ang mga barangitano at dapat isalang-alang ang kanilang workload, kaligtasan at sapat na insentibo kung madaragdagan ang kanilang tungkulin. May mga netizen ding nagmungkahi na maaring i-activate na lang ang mga student marshal bilang karagdagang katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng paaralan. Sa kabilang banda, may mga nagtanong kung bakit kailangan panang tanod kung mayroon namang mga pulis, habang ignite naman ang iba na ang mahalaga ay magkaroon ng sapat na security personnel para maprotektahan ang mga mag-aaral. Matatanda ang sinabi ni SILG John Becremulia noong Martes na mas magandang magkaroon ng tanod station sa loob ng paaralan para mas matiyak ang seguridad ng mga mag-aaral at school personnel. Kasunod ito ng naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga kung saan ilang mga mag-aaral ang nasawi. Bukod pa ito sa mga naunang shooting incident sa mga paaralan kamakailan. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Golder Baltin na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng iyong tiyan. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Maraming salamat, Kachopang Mike. Samantala, 3 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, balikan natin si Katropang Ray. Yung pong buhayang una na pong namataan ng dyan sa bayan ng Nara, muli na naman daw pong nagpakita. Katropa natin sa balitang yan, Ray Elgarana.
18: Live report! Live report!
20: Muli na naman nagpakita sa ilog ng Barangay Malinaw 2, Nara, Palawan, ang buhayang una nang namataan noon sa Kabakawan, kung saan ayon sa ilang residente, may posibilidad umano na ang buhay ang nakita kamakailan sa ilog at noong buwan ng Mayo pa iisa ng rawa. Dahil rito, pinapayuan sa ngayon ang mga tumatawid sa nasabing ilog na pagtingin ng iba yung pag-iingat, lalo't nagpaparamdam na ang presensya ng buhay. Samantala sa ngayon, hindi patuloy kung talagang nag-iisa lamang sa ilog ang nasabing nilalang. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 version Panawang, Ray Elgaran at FM News.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Maliit pa yan. Andiyan lang yan. Andiyan lang yan. Di pa gagalawin yan. Maliit pa yan eh, ha? Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na 5 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Kama na natin si katropang Kuya Totoroni mula naman sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Kuya Totoroni, good morning.
18: Live report. Live report.
21: Yes, good morning katropang Ali. Happy TGIF at happy holiday sa mga opisina natin ngayon. Update natin katropang Ali, ang ospital ng Palawan, meron itong naitalang dalawang self-crush sa iba't ibang lugar doon sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito katropang Ali, kagabi pasado alas 9, isang 24 anyos, residente ito ng Barangay Mandaragat, at nangyari naman ang aksidente sa may bahagi ng Barangay San Pedro, na kung saan katropang Ali, pawiin na umano ito ng bayantukatra sa Barangay San Miguel, na kung saan walang umano ito ng kanyang control sa minamanihong motorsiklo dahilan ng kanyang pagka-aksidente. Nagtamo ito ng mga gasgas sa mukha at maging kanyang tuhod katropang Ali na ito ay nakainom katropang Ali. Sa ngayon, narito ito sa ospital at nagpapagaling na ito sa mga tinamong pinsala o sugat sa iba't ibang bahagi ito ng katawan matapos nito ma-aksidente. Samantala, isa namang silpas ulit dito naman nangyari sa may bahagi ng Nadayaw Road, Barangay San Pedro, ito katropang Ali, pasado naman ito ng alas 3 ngayong umaga. Naghatid pa muna ito ng kanyang kasamahan diyan sa may bahagi ng Nadayaw Road. Nung pawi naman ito sa Barangay San Miguel sa Nadayaw Road, hindi niya napansin ang isa sa mga sinasagawang kalsada na may mga butas o mano dahil ng kanyang pagka-aksidente. Katropang Ali, nagtamo naman ito ng sugat sa braso, sa tuhod, maging yung kilay nito katropang Ali. Nakita natin ito nang dumating dadala ng hero. Dahil nga noong ma-aksidente ito, agad naman tumawag ang mga residente sa hero para dalhin sa ospital ng Palawan. Dahil ito naman ay nakainom din katropang Ali. So, dalawa, yung itala sa ospital ng Palawan, Katropang Ali sa buong Magdamag. At ang ating inabangan ay nasa dalawa, Katropang Ali. At kaninang alas 12 o alauna, mayroong dinala yung nahuli naman doon sa may barangay Bakungan kung saan ito yung isa sa gawang operation kagabi. Kasama si Katropang Gerald doon sa isang truck no, na may lamang mga mantika, Katropang Ali. At agad naman tayong pumunta dito sa Police Station 1. Isang lalaki naman ang nabagan siya dahil naman sa away magkapatid, Katropang Ali. At good morning kay Police Master Sergeant Urot, yung ating disofficial ngayong umaga. Maliban dyan, Katropang Ali, wala namang ibang nadala dito sa Police Station 1. At siyempre, good morning kay Police Noel Manalo, ating PNP chief dito sa Police Station 1. Yan ang ating update, Katropang Ali, mula sa Ospital ng Palawan hanggang sa Police Station 1. Hatid naman yan sa atin ng numerong vitamin sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y nakakatulong para palakasin ang ating immune system. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ng Katropang Kuya Toto, XFM News.
18: Ito ang Exciting Podcast.
17: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie. Samantala, dry run. Hiniling ng transport group ng Multicab dito sa lungsod ng Puerto Princesa bago na po tuloy ang buksan yung bagong pamilyang bayan dyan sa barangay Mandaragat. Katra pa natin sa balita niyan ay si Pakaldo.
18: Live report! Live report!
0: Hiniling ngayon ang transport group ng Multicab sa city government na magsagawa muna ng dry run bago tuluyang buksan ang bagong pamilihan sa barangay Mandaragat. Ayon kay Lino Ladera, presidente at tagapagsalita ng samahan ng mga Multicab at jeepney operator at driver, kailangan muna makita sa aktual na operasyon kung magiging maayos nga ba ang ruta at daloy ng public transport sa bagong pamilihan. Isa sa kanilang pangunahing alalahanin ng mga senior citizen na maaaring mahirapan na maglalakad kung hindi makakapasok o makapaghintay ang mga pampublikong sasakyan malapit sa pamilihan. Maaari ring maapektuhan umano ang mga tricycle driver dahil hindi na bahagi ng kanilang kasalukuyang ruta ang nasabing lugar. Ayon kay Ladera, dapat din linawin ang Transport Committee ng City Council kung papayagan ang mga Multicab na dumaan sa lugar at kung magkakaroon ng terminal habang isaalang-alang ang umiiral na color coding at one-way traffic scheme. Sinabi nito na magkakatulong ang dry run upang matukoy muna ang mga problema at maitama ang sistema bago tuluyang ilipat ang mga vendor sa bagong pamilihan. Yan ang balita atin sa The Vision Next Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
17: Maraming salamat, Katropang IC. Samantala, malawakang medical mission ikinasa naman ng Balabac District Hospital sa Barangay Rabor sa naturang bayan. Katrabalating sa balita niyan, Dennis Chua.
18: Live report! Live report!
1: Matagumpay na isinagawa ang malawakang medical mission sa Barangay Rabor sa bayan ng Balabac nitong August 13, 2026 sa pangunguna ng Balabac District Hospital. Naging katuwang sa aktibidad ng Imdarmo Balabac, Rural Health Unit RSU, 11th Marine Battalion at mga barangay officials ng nasabing barangay. Dagdang residente sa Barangay Rabor ang nakatangkap ng libreng serbisyong medical, kabilang na dito ang konsultasyon, dengue test, pamahagi ng mga gamot, bakuna para sa tindasa, basic health screening at health education. Patunay na ang malawakang medical mission simbolo na patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mga residente sa pinakadulong bayan sa lalawigan ng Palawan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
18: Ito ang Exciting Podcast.
17: Maraming salamat, Katropang Dennis. Samantala, isang asosasyon naman sa Nara, Palawan ang nakatanggap na po ng mahigit 4 milyong ayuda. 4 milyong piso ba ito ang ayuda mula sa Department of Agriculture? Itali na balitang yan kay Katropang Ray Elgarana.
18: Live report! Live report!
2: Nagatanggap kamakailan ng 4.5 million na diwa assistant ang Elvita Farmers Multipurpose Cooperative na nakadistino sa may barangay Elvita, Nara, Palawan mula sa Department of Agriculture o DA, kung saan ayon naman sa tagapangulo ng Elvita Farmers Multipurpose Cooperative na si Ninita Rifalda. Ayon rito na ang nasabing halaga umano ay malaki ang maitutulong para sa karagdagang puhunan, kagamitan at suporta sa pagdadala ng mga produkto, samantala na ang naturang tulong raw ay magsisilbi inspirasyon upang ipagpatuloy ang kanilang dedikasyon sa pagsasaka at serbisyo sa komunidad. Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Gasyon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
3: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Samantala, oh, maraming salamat muna kay Katropang Ray, ha? Kaya natin si Katropang Bela sa kanya pong balita.
3: Live report.
16: Mababa ang bilang ng mga available na trabaho sa kasalukuyan kasabay ang nararanasang low season sa turismo ayon sa Public Employment Service Office o PESO El Nido. Ayon kay PESO Manager Cinderella Palomar, isa sa mga hamon ngayon ang kakulangan ng local manpower na may sapat na kasanayan at kwalifikasyon para sa mga posisyong kailangan ng mga kumpanya. Anya, kinakailangan mas mapaigting ang pagsasanay sa mga job seekers upang mas maging kwalipikado sila sa mga trabahong kanilang ina-applyan. Kabilang sa mga trabahong patuloy na nangailangan ng mga manggagawa, ang front desk officers, tour guides, skilled workers at iba pang tourism-related positions. Samantala, sinabi ni Palomar na hindi pa umano lubusang na ipapatupad ang umiiral na 70-30 employee sharing agreement sa ilang kumpanya dahil sa kakulangan ng sapat na manpower sa El Nido. Dahil dito, inirekomenda niya ang pagbabago sa lokal na ordinansa mula sa 7:30 tungo sa 50-50 sharing na anya ay mas angkop sa kasalukuyang sitwasyon matapos ang mahigit 10 taon ng pagpapatupad ng nasabing ordinansa. Hinimok naman ng PESO ang mga lokal na naghanap ng trabaho na regular na bumisita sa kanilang tanggapan upang malaman ang mga bagong job vacancies at mga opportunity sa employment. Pinahalalahanan din ang mga employer na sundin ang umiiral na mga batas at pamantayan sa pasahod sa kanilang mga manggagawa. Patuloy rin ang PESO El Nido sa pagsasagawa ng mga skills training, kabilang ang electrical training, upang madagdagan ang kakayahan ng mga local job seekers at mas mapalapit sila sa mga trabahong kanilang ina-applyan. Nananawagan naman si Palomar sa lokal na pamahalaan na maglaan ng mas malaking pundo para sa skills training at iba pang programang makatutulong upang mas maihanda ang mga residente ng El Nido sa mga oportunidad sa trabaho. Layunin ng PESO na mapataas ang employability ng mga lokal na manggagawa at matugunan ang pangangailangan ng mga negosyo sa El Nido sa pamamagitan ng mas angkop at sapat na pagsasanay. At yan ang balitang hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bele Mucha, XFM.
17: Samantala, mga kabayan, mga tropa, 15 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, PNP, Explosive and Ordnance Division, and K-9 at Coast Guard. Nag-courtesy call naman kay Mayor Byron. Katropa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
3: Live report.
19: Nagpapot ang kanilang suporta at commitment sa pagpapanatili ng seguridad sa Puerto Plata City ang bagong leader ng PNP City Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit. Gayun din ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard sa kanilang magkahiwalay na courtesy call kay Mayor Lucilo Byron kamakalawa. Unang nag-courtesy call kay Mayor Byron si bagong talagang City Explosive Ordnance Disposal at K-9 Unit Head. Police Captain Dino Hinoves sa City Mayor's Office kung saan formal nagpakilala si Hinoves sa Alcalde at tiniyak ang buong suporta ng kanilang unit sa programa at inisiyatiba ng pamahalang palungsod. Pinasalamatan din ito ang patuloy na suporta ng City Government sa PNP AOD at K-9 Group at nangakong gagampanan ng kanilang unit ang tungkulin ito para sa kaligtasan at seguridad ng mga residente. Samantala, nag-courtesy call din kay Mayor Byron si Kumulukulunan Commander Emmanuel Agustilo ng Philippine Coast Guard, Station Commander ng Coast Guard Station Central Palawan, kasama iba pang Coast Guard Substation Commanders. Iniulat ng mga opisyal ng Coast Guard ang kanilang patuloy na operasyon at mga responsibilidad sa pagpapanatili ng maritime safety, security at law enforcement sa kanilang mga nasasakupan. Dinalakay rin ang planong pagsasaayos at pagpapahusay sa mga kasalukuyang Coast Guard Substation sa lungsod. Gayon din ang panukalang pagtatayo ng dalawang karagdagang base sa silangan at kanlurang bahagi ng Puerto Princesa. Layunin itong mapalakas na ang presensya at kakayahan ng Coast Guard sa pagtugon sa mga insidente, partikular na sa mga coastal community at karagatan ng lungsod. Kapwa tiniyak ng PNP City Explosive and Ordinance at ng Philippine Coast Guard ang kanilang patuloy na koordinasyon sa city government. Sa panig naman ni Mayor Byron, muling tiniyak ng alkalde ang supporters ng pamahalaang lungsod sa mga hakbang na magpapalakas sa seguridad at maritime safety at emergency response capability ng Puerto Princesa. Yan ang balita natin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng ating paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
18: Ito ang Exciting Pilipinas.
17: Maraming salamat, Kachopa nga Mike. Samantala, umano'y miyembro ng terorista at most wanted person. Arestado naman dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Katrapa natin sa balita niyan, Girly Cadasio.
18: Live report. Live report.
5: Aristado ang isang umano'y miyembro ng communist terrorist group na kabilang sa mga most wanted person na nahaharap sa kasong murder, prostrated murder at attempted murder sa isinagawang joint police at military operation sa barangay Tinigiban, Puerto Princesa City. Ayon sa Palawan Police Provincial Office, ang 37 years old na mangingista ay residente ng barangay Port Barton, San Vicente, ay inaresto sa bisa na rin ng warrant of arrest para sa dalawang bilang na murder, isang prostrated murder at pitong bilang ng attempted murder. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Rizal Municipal Police Station ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. Yan ang balita natin sa atin ng Premium D3 Coffee Mix na kapag kape ka nagkumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Cadasio, XFM News.
17: Maraming salamat sa ating pong mga kasamaang mga field reporters. Nagatid na po sa ating orasan. Naganap na pong 20 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga.
18: XFM Weather Update. Weather Update.
17: Samantala mga kabayan, mga katropa, puntaman na natin ang ating pong DOST Pag-asa. Para po sa huling itong weather update si Sir Obet Badrina, yung ating pong makakasama mga kababayan, mga katropa.
6: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 21, 2026, Ninoy Aquino Day po ngayon. So sa ating latest satellite images, makikita po natin na tatlong sirkulasyon ang minomonitor po natin sa kasalukuyan. Unahin natin, ito pong sirkulasyon na nasa may bahagi ng Taiwan. Ito yung bagyong Neneng na humina at naging isang low pressure area na lamang. Hindi na ito nakakaapekto sa ating bansa. Yung isa pong panibagong sirkulasyon na minomonitor natin, ito po yung nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Nasa medium chance po ito na maging bagyo. At ito ay nasa mahigit 1,700 kilometers silangan ng Mindanao. Base sa ating pinakauling datos, hindi ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Maari po itong maging bagyo pero inaasahan natin na malulusaw din agad. Kaya po hindi ito masyadong makakaapekto nga o hindi ito makakaapekto sa ating bansa. Ang isa pang minomonitor natin ay itong may international name na Sodel. Na sa Severe Tropical Storm Sodel ay nasa halos 2,700 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Ito po kasi yung bagyo na maaring pumasok ng Philippine Area of Responsibility bandang araw ng Linggo o hanggang sa Lunes. So ito po yung mga minomonitor natin na mga sirkulasyon. Again, lahat po sila nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakaka-apekto ngayon sa ating bansa ay itong southwest monsoon o habagat. Bagamat medyo humina nga po ito at nakaka-apekto na lamang, particular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon. Ngayong araw, inaasahan natin, mapapansin nyo, halos walang masyadong kaulapan dito sa ating bansa. Kaya po, generally fair weather sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Magkakaroon ng medyo maulap na kalangitan sa may kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pagulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, Apayao, gayon din sa Cagayan at sa Batanes. Sa nalabing bahagi ng Luzon, makapapansin po natin, mga localized thunderstorms naman yung mararanasan. Mas makikita natin yung haring araw dito sa may bahagi nga ng Luzon sa araw na ito, hanggang posible hanggang bukas, araw ng Sabado. Narito naman yung mga inaasahan nating temperatura sa Lawag, sa Baguio, Metro Manila, Tagaytay, Legazpi at Tuguegarao. Sa may bahagi naman ng Palawan, inaasahan din natin ang mga localized rain showers and thunderstorms. Agwat ang temperatura natin sa Calayan Islands at ito naman po yung sa Puerto Princesa City. Pag sa kabilang ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa. Ibig sabihin, ligtas sa pumalaot yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Bagamat ang patuloy na payo ng pag-asa kapag may mga thunderstorm, kung minsan po nagpapalakas siya ng alon, kaya iba yung pag-iingat lalong-lalo na sa mga maliliit na mga bangka.
7: XFM Weather Update. Weather Update.
17: Maraming salamat po Sir Albert Badrina, live mula sa DOST Pag-asa. Malayo na si Bagyong Neneng, pero may isa pang bagyo. Malayo pa naman ang binabantayan ng ating pag-asa. Fair weather. Sabi nga ng ating pag-asa, ang ating po mararanasan na ngayon pong araw ng Biyernes, Ninoy Aquino Day, mga kabayan, mga tropa. Samantala, mga kababayan, mga tropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Biyernes, 21 sa buwan ng Agosto, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lusod ng Puerto Princesa. Sabayan din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapanood ng live sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, isang alan ng ating pong partner sa bagay technical engineer Ken Vincent Dancil. Ako naman, ang inyo pong naging tagapagbalita, ang inyo pong tagapagbulahaw, tagagising kada umaga. Ako po si Katropang Alison Salvatus. Happy weekend mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na! Pilipinas!
7: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
8: XFM.
22: Ito ang XFM Palawan.
23: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
22: XFM Network Philippines.
23: Una sa balita, angat sa musika,
22: angat sa komentaryo,
23: angat sa serbisyo publiko.
22: This is XFM.
23: Ang katropa mo.
22: Exciting!
24: Exciting!
25: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang magpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Gano'n na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto niyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto niyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan niyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sana po ni Doc Remili Tuoy, ating pong CEO, ito po yung Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala na yung mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede yung text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tamasalan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Pra-update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin. Nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center para po mabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa atin po mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang atin po mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan natin po mga trained alternative consultants, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kalang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan, eh bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? So, mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969

0: tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical? No? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Mm. Kumbaga nahati sa dalawang word. Ano? Kumbaga pinag-combine siya. The word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Mm. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
1: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality ano,
0: mm-hmm, mm-hmm.
1: yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high.
0: Mm-hmm.
1: So that's based on our manufacturing ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component.
0: Mm-hmm.
1: So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa,
0: mm-hmm.
1: o meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina.
0: Mm-hmm.
1: Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved ano as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract.
0: Mm-hmm.
1: At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino at importante ito ay FDA approved na i-consume na ating mga kababayan, mga katropa po natin.
0: Tsaka wala siyang mga contraindications.
1: Mm.
0: Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa ating po mga kababayan, if ito ba ay kokontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, eh, meron pong hypertension.
1: Mm-hmm.
0: Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba, eh, karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano?
1: Mm-hmm.
0: At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
1: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reasons. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
0: Tama po.
1: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because mayroong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness.
0: Mm-hmm.
1: Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
0: Yun, o.
1: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, eh, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismo yung laman niya.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold?
0: Yan,
1: ano ba ang ang benepisyo nito sa kalusugan? So dahil 5 yan, medyo marami-rami.
0: Mm-hmm.
1: So itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, eh nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ang tawag nung iba, gamot eh.
0: Oh.
1: O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala.
0: Mm-hmm.
1: Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapa nila, after a few weeks, hundi na nila makapa yung bukol.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang tawag nila gamot. Pero yeah, lagi naman natin kinukorek.
0: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
1: Oo.
0: But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na direct directly para sa ganung mga karamdaman.

0: nararamdaman.
1: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Mm-hmm. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
0: Yes,
1: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Mm-hmm. Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan, bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Mm-hmm. Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay, yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. Mm-hmm. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko,
0: yes,
1: si, si Boss Rimmel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm.
0: Mm-hmm.
1: O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand. Oo, sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries.
0: Mm-hmm.
1: Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit, bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. Based on history ng prutas na to, si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangosteen sa part ng Asia dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangosteen ay nagtataglay ng napakaraming health benefit.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang ito sabi-sabi.
0: Oh.
1: Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangosteen is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangosteen in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangosteen, yung tinatawag na Santones.
0: Mm-hmm.
1: O, lagi nyo narinig yan. Diyan ang galing yung pangalan natin.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga Santone Plus, kasi Santone, yung pinakang active component na ating supplement. Ang Santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangosteen.
0: Mm-hmm.
1: O, at saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang Santone ang laman nito. Meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para alam ninyo kung bakit nga ba itong Santone Plus Gold pag iniinom natin, may magandang resulta sa katawan.
0: Oh. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
1: Alam nyo talaga, ang sustansya, may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya.
0: Yes.
1: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Oh, ang traditionally, and using scientific research, ang mangosteen ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extract of mangosteen, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
0: Tama do ko.
1: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangosteen, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan na ma-reduce yung inflammation. Commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga yan ang problema nila.
0: Actually, ang inflammation is a general syndrome ko to, parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Meron lang mga inflammation, doc, na visible at mabilis mong maramdaman at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangangatawan which is na natin, kumbaga nasa set aside natin, na yun pa naman yung mahirap, lalo na pag naging chronic na siya, yung inflammation na yun.
1: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw.
0: Mm-hmm.
1: Sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung Santone eh, out of over so many santones in nature, mm-hmm, 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
0: Yes, oh.
1: So ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santones like Alpa Mangustin. Mm-hmm. Alam mo ba na yung Alpa Mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanyang antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property. Mm-hmm. At based on laboratory studies, yung Alpa Mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential.
0: Mm-hmm.
1: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
0: Oo.
1: Alpa Mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential ano sa ating kalusugan. While yung Gamma Mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
0: Mm-hmm.
1: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, mm-hmm, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this Gamma Mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress,
0: mm-hmm, mm-hmm,
1: if tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng santon plus gold, malakas yung katawan mo,
0: mm-hmm,
1: masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero nung uminom sila tuloy-tuloy yung tulog nila.
0: Yung ano.
1: Oh. So mahalaga kasi yun.
0: Yung mga magandang benepisyo no, na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento. Ha? Yung Santon Gold Herbal Capsule natin, oh, na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Hmm. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng santones, if doon mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
1: Totoo
0: hindi
1: yan.
0: Masarap na part niya.
1: Wala
0: yung
1: naman
0: pericarp.
1: Wala naman ako nakikita bumili ng mangustin, tinapon yung buto, tapos kinain yung balat.
0: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung yun yung hindi edible na part niya.
1: Ang kagandahan, dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga, mm-hmm, ng mangustin, buo yun, buo.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials, mm-hmm, na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit
0: buong
1: nila,
0: no,
1: buong mangustin, at yung pure extract nito,
0: mm-hmm,
1: yun yung ginagamit for so many products, especially, mm-hmm, supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals,
0: mm-hmm,
1: kasama na yung produkto natin.
0: Yes.
1: Oh. Oo. At sa totoo lang, wonder fruit itong itong mangustin.
0: Mm-hmm.
1: Na sabi nga sa pag-aaral, kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito. Kasi marami sila nakita. Meron siyang carcinoni,
0: mm-hmm,
1: na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration, not only santo na,
0: mm-hmm,
1: yung carcinoni, meron siyang mataas na cytotoxic property. Ibig, mm-hmm, sabihin, kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide.
0: Oo.
1: Oo, meron siyang ganun.
0: Saka
1: very high yung kanyang free radical scavenger capacity.
0: Mm-hmm.
1: Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung santone,
0: mm-hmm,
1: bilang pang nilagay dito sa ating Santone Plus Gold.
0: Mm-hmm. At patuloy, mm-hmm, pa rin ng mga researches ha, patungkol, mm-hmm, sa full potential ng mangustin, mga kaibigan. Ano?
1: Mm-hmm.
0: O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, kung gusto yung mapigilan yan siya, punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung santone, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santone Gold.
1: Mm-hmm. O kaya kung kayo merong mga problema ang kinakaharap regarding inflammation,
0: mm-hmm,
1: ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun, mm-hmm, sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
0: Oo.
1: O yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi alam mo, ang nature, napakalawak ng kanyang benefit pagdating, mm-hmm, sa kalusugan natin.
0: Tama daw.
1: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists o mga dalubhasa, mm-hmm, just a fraction of what this plant can deliver.
0: Mm-hmm.
1: And kumbaga, Kaya nga ini-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo.
0: Mm-hmm.
1: Una sa lahat, namamahalan tayo. Mm-hmm. Magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
0: Pricey talaga.
1: Oh, pricey talaga.
0: kahit na ano tawag ito, season 'yan, no? Pero sa Mindanao talaga napakapalad nila kasi pag season, makaka-afford ka rin.
1: Ayun nga ang problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
0: Yun na nga.
1: wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nilang maglaga ng mga balat nito.
0: Balat, oo.
1: Kasi nga ang problema nila yung pakla,
0: lasa.
1: Yung pait.
0: Oo,
1: ano? Kaya ang mangustin, kung titingnan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals.
0: Yung extract talaga
1: yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule,
0: mm-hmm,
1: na mayroong extract na hindi mo malalasahan.
0: Mm-hmm.
1: E nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
0: Tikman nyo.
1: Oh,
0: medyo makakonfirm nyo talaga na galing sa mga gustin yan.
1: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito?
0: Mm-hmm.
1: So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo, kusang matutunaw yan. May nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag araw-araw namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Ay, hindi po. Kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, ay tinatawag na veggie cup.
0: Mm-hmm.
1: Oo. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, mm-hmm, galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di ba minsan yung seaweeds,
0: mm-hmm,
1: ginagamit na yan yung biodegradable replacement sa mga plastic, mm-hmm, di ba? Kita mo. So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa.
0: Mm-hmm.
1: So gumagamit sila ng ganun. O, kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule, veggie cup yun.
0: Ibig
1: sabihin galing sa halaman
0: kahit
1: din.
0: Kahit nga, try nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano. Eh, tutunaw na talaga yan.
1: Oo.
0: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa, ano.
1: Mm-mm.
0: Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Mm-hmm. Eh, sure yan, ano, na madidissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
1: Kaya hindi katakataka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences,
0: mm-hmm,
1: na lagi nilang sinasabi,
0: mm-hmm,
1: o dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na, mm-hmm, dati meron akong mga pananakit na nararamdaman,
0: mm-hmm,
1: ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
0: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Oo, naalala ko yun.
0: Tapos dumumi ng pasintabi sa mga kumakain, ha.
1: Oo.
0: May dumumi siya.
1: Sabi, parang halos kalahating timba.
0: Napakarami talaga. Tapos may team na mabaho.
1: Oo.
0: So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
1: Ay, kasi nga, itong Santon Plus Gold,
0: mm-hmm,
1: kung titingnan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh.
0: Mm-hmm.
1: May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, sinipon sila. Naglabas, mm-hmm, sila ng
0: mga
1: malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganung klase, ang tawag doon, healing crisis.
0: Mm-hmm.
1: Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin.
0: Mm-hmm.
1: So yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimulan nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day.
0: Mm-hmm.
1: Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. At afternoon talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
0: Biruin mo, ha? Yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan.
1: Mm.
0: At for how many days? Eh, dala-dala mo yun. Ano na lang pahirap dun sa sistema ng pangangatawan?
1: Posible yun. Kaya kasi may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
0: Colon.
1: Yung malaking bituka natin. Mm-hmm. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day. Mm-hmm. Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa clinic, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw, ay, 3 times a week po.
0: Mm-hmm.
1: O minsan, every 2 days, every 3 days, mm-hmm. kita mo sa katawan nung tao kung ano yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, mm-hmm. gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: O kaya may mga iba't ibang... Yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
0: Tama daw ko.
1: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag direct prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5.
0: Mm-hmm.
1: Diba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Oo, kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga.
0: Mm-hmm.
1: Na kung titignan mo yung component natin eh, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem. Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis.
0: Mm-hmm.
1: Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yung sa mga sangkap, nandun siya eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga sustansyang makakatulong
0: dun sa mga condition na yan.
1: Yes. Oh. Yun ang kagandahan nito. Kumbaga, yan eh masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm.
1: Na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
0: Mm-hmm. Kasi mga kaibigan natin dyan, ha? Katropa natin dyan, na gusto yung pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ay puntahan na pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take ayan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka ipahabol ka pa, Dok, ng mensahe.
1: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po, na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
0: Mm-hmm.
1: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature, mm-hmm. may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet, siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po, ha. Ako po si Doc Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa halo po ni Doc Remilito, at ito po si CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
1: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po, si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
11: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa Coffee Nurse,
12: ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
17: XFM.
18: Starting time, mga katropa, isang minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Oras, handog sa atin ang 1 plus numero 1 alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Sa ulo ng ating pong mga balita, suspect sa panununtok sa estudyante sa bahagi ng Malbar, nakilala na sa CCTV.
3: Nag-review po ng CCTV ating investigator dito sa SM and na-identify na po niya yung
4: headlines. Pag-upo na incoming IPMR sa Palawan, nakabinbin sa sanggunian palalawigan.
5: Habang hindi pa tapos yung mga usapin doon sa NCIP.
2: Transport group ng Multicab sa lungsod ng Puerto Princesa nagbabala sa dagdag gastos sa pamasahe kapag nabuksan na po ang bagong pamilihan.
6: Dali na ko may mga pangarga sila. Ngayon, anong gagawin natin? Ibababa natin din sa may kanto ng Malbar.
4: Magkapatid na ulila, kumakapit sa maliit na kabuhayan para mabuhay. Nahatira ng tupaunang tulong ng XFM Palawan kahapon.
7: Ano, tinitipid ko po yung pera namin para makasya, makaluwas ako ulit. Ganun po, ginagawa ko.
2: LTO Palawan, sasabayan ang nationwide operation sa September 1 para sa sasakyang gumagamit ng unauthorized improvised plate na maaaring mauwi sa 5,000 pisong multa at impoundment ng sasakyan.
8: Unauthorized improvised use of improvised plate, sir, ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos.
4: Headlines. Sa Balita National, nationwide safety drill, pangunahan ng Department of Education.
2: Headlines. Sa atin naman pong balitang international military exercise sa pagitan ng South Korea at US pinaiksi na.
4: At sa ating balitang sports, Carlos Yulo target na makabit ang unang gintong medalya sa Asian Games.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lamang sa XFM Network Philippines. Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
9: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa umaga.
2: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lalawigan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Ngayon po'y araw na po ng Biyernes, 21 sa buwan ng Agosto, taong 2026.
4: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasabay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
4: Kami rin ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropa nga Alizon Salvatus.
4: At ako naman si katropang Mike Escote.
9: Express Balita sa umaga.
2: Sa detalye ng ating pong mga balita,
9: Balitang Bukal.
2: Tama na natin ang ating pong balitang lokal. Posible raw pong mahirapan at madagdagan ng gastos ng mga vendor at ganun din yung mga mamimili kapag nailipat na rin po sa bagong pamilya ng bayan dahil po sa may bahagi po ng Barangay Mandaragat ang operasyon nito. Ayon sa isang leader ng mga public transport operator at driver dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan po ang binanggit itong si Ginoong Lino Ladera, presidente at tagapagsalita ng samahan ng mga multicab at jeepney operator at driver. Dapat muna din mo ng pag-aralan ng Committee on Transport ang magiging epekto ng bagong lokasyon sa mga pampublikong sasakyan bago ito buksan. Aniya mahalagang matiyak na makakapasok at makakapagsakay ang mga multicab sa lugar, lalo na para daw po sa mga senior citizen at iba pang mga mamimiling mahirapang maglakad ng malayo. Hiling din po ni Ladera ang isang dry run bago ang pagbubukas ng bagong pamilihan upang makita kung magiging maayos ang daloy ng mga sasakyan at kung sapat ba ang serbisyong maibibigay sa mga vendor at mga mamimili. Iginiit din niya na dapat isaalang-alang ng pamalang palunsod ang pagkakaroon din muna ng terminal upang kapwa mapagsilbihan ng publiko at magkaroon ng kita ang city government.
6: Lalo na kung may mga pangadgas sila. Ngayon, anong gagawin natin? Ibababa natin din sa may kanto ng Malbar o PTCI. Gagasto sila, papasok ng palengke kahit yung ating mga senior citizen na gustong mamalingke. Gagastos na naman sa pamangsaing ng tricycle. Alam naman natin na talagang bawal tayo dyan kasi nga tawag na secondary road na yan. Talagang pang sigad talaga. Pero kung tutusin, nasa transport committee na lang natin yan kung paihintulutan ang multicab na dumaan dyan, kagaya dito sa may New Market Terminal.
2: Express, express. Ang tinig po ni Ginoong Ladera, tagapagsalita at presidente ng samahan ng mga multicab at jeepney operator and driver dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At ang balitang niya, mga kabay, mga tropa, ay handog naman po sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Marami na po itong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Dahil po yan sa kanya pong mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Ito katropa, meron ka bang karamdaman? Subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan. Express, Express,
4: balita sa umaga. Kaya ka ba doon?
2: Papasok sila sa loob.
4: Oo.
2: Bakit ang hindi? Huh? Eh kung ang pasahero mo nga naman, eh senior citizen.
4: PWD, ay di, may tricycle naman eh.
2: Maninindak.
4: May tricycle naman. Bigyan naman natin kumita yung mga tricycle.
2: Ang babagsakan naman yan eh yung mananakay.
4: Kaya nga eh.
2: Dagdag.
4: Paano naman kung ano, papatayin naman natin yung mga tricycle? Hindi, mawawala naman sila ng hanap buhay.
2: Kung susundin yung ano, yung batas traffic, bawal nga naman talaga sila.
4: Bawal sila doon. Eh, ngayon nga.
2: Secondary road yun eh.
4: Kaya nga, di, siyempre, nag-negotiate sila kung papayagan. Pero para sa akin kasi, wag na lang. Diyan na lang kayo sa...
2: Wag na lang pasukin pa.
4: Mamamatay yung mga tricycle driver doon. May pamilya po yung pakain yun eh.
2: Oh,
4: di ba? Ito na nga yung pagkakataon ng mga tricycle na makumita din ng mas maganda-ganda kasi may palengke doon.
2: Oh.
4: Di ba? Eh, yung concern kasi ni Manong Lino, with all due respect, Manong Lino ha, yung mga taga-siksika, tagburos, hindi naman mamalingkihan dyan sa
2: bayan.
4: Sa bayan, doon lang sa mga talipapa. Wag mo na problemahin nyo.
2: Siksikan pa lang, laki
4: ng palengke. Oo, doon pa lang sa amin eh. Tapos ngayon, sabi ko kay Kabita, may pinapropose ako doon sa looban na gawin niya palengke.
2: Palengke.
4: Diba?
2: Doon na lang.
4: Para
2: iwas traffic. Diba?
4: Tsaka...
2: Pero dito sa bayan, kasi nga, ang karamihan naman ng mga namimini dyan, hindi naman halos sumasakay ng multicab. Tricycle din eh.
4: Tricycle din.
2: Nagtatagus-tagusan.
4: Kaya nga.
2: Galing Manalo, tatagus ka ng Lakaw. Galing ka ng Manalo pa rin. Sa Capitol, lulusot ng Baltan. Maliban na lang, yun nga, yung mga mamimili na may transaction sa bayan, dadaan na ng palengke.
4: Yun ang medyo yun, ganun, pero,
2: madadagdagan ang gastos.
4: Pero ito kasi, kung ayaw nyo mag-ubasos, din maglakad kayo.
2: Oh, malapit, diba?
4: Malapit lang naman eh.
2: Kung dito sa may kanto ng PTCI.
4: PTCI, di ba?
2: Lakad ka lang pa.
4: Ay, dyan ako nakatira dati. Kay Nanay Berta eh.
2: Nanay Berta.
4: Oh, tapos sa kay Consul Jerry Abad.
2: Malapit
4: dyan, malapit.
2: Kapit-bahay lang sila dyan.
4: Oh, kapit-bahay lang sila dyan. Subukang liway-way.
2: Yan.
4: Oh, yan, di ba? Oh, pag ano man, lapit lang yan eh. Lakad-lakad ka, exercise ka pa.
2: Oh.
4: Ay, kaya pag may dala ka, yun ang problema. Tricycle ka.
2: Oh, pero kung hindi naman mabigat, bakit?
4: Oh, kaya nga, kaya.
2: Kasi kung bibili mo naman, kalating kilong karne ng baboy.
4: Mm, yeah,
2: mahal kasi ang karne ng baboy. Oh, isang kilong isda.
4: Kaya nga. Kulay, yung mga senior citizen na yung talagang nahihirapan, hindi naman rin naman mamalik.
2: May tricycle naman.
4: May tricycle naman eh. At saka ano dyan kasi, pag pinayagan yan, mamamatay yung pamilya ng mga tricycle driver. Oh, paano naman sila?
2: Yung sitwasyon nila ngayon, hirap na nga.
4: Diba? Hirap na nga eh, di ba?
2: Yung din pong kalsada, makiti din.
4: Oo, makiti din. Yung
2: dalawang multi ka, magsalubungan
4: hindi
2: siya
4: kaya.
2: Sa... Ay, hindi kaya.
4: Oh. Hindi kaya. Hindi kung dadaan ka pag gano'n, di ba?
2: Magbubungkag ka.
4: Bungkag ka.
2: Magbubungkag. Mahirap pa rin.
4: Mahirap.
2: Matraffic na nga dyan.
4: Kaya nga.
2: Tricycle pa lang yan.
4: Tricycle pa.
2: Diba?
4: Dagdagan pa ng multi-cab.
2: Dagdagan mo ng multi-cab. Medyo yung sitwasyon ng kalsada, makitid patungo.
4: Oh,
2: lahat ng access road patungo dyan sa ating new public market. Oh, magiging wow, new public market. Okay. Pagong palengke. dyan sa bayan, yung access road niya medyo makikitid.
4: Yun, kaya
2: bungkag,
4: nga.
2: Bungkag, old bungkag, new bungkag.
4: Yun, mahirap ang daan.
2: Mahirap ang daan.
4: Hindi ka na rin makapag-widening.
2: Kung iikot ka pa naman dito sa may... Layo, Baywalk. Diba? Bukas ba yan? Tagus ba yun?
4: Wala, hanggang Peaceport lang.
2: Ang Peaceport lang, di ba?
4: Hanggang...
2: Magmula ka sa Peaceport, okay yun.
4: Okay yun.
2: Pero yung kailan ka, tama, Peaceport.
4: Bukas pala yun, sa Peaceport ka na daan.
2: Bababa ka ng Peaceport. Iikot. Makitid pa rin.
4: Makitid pa rin! Baywo ko talaga. Diretso ko talaga ng Baywo.
2: Baywo, kaya lang kung hindi pa ata open eh.
4: Wala.
2: Putol pa hanggang doon sa may Peaceport eh.
4: Oh, yung siminto?
2: Oo, putol pa. Diba? Pero yun nga po mga kabay, mga tropa, concern lang naman. Kaya nga humihiling sila ng dry run. Ayan, subukan!
4: Oo, inaano ni Manong Lino. Maganda naman point niya.
2: Mm.
4: Nakita ko naman point niya. Kaya ang point ko naman, yung concern ko pala, yung mga tricycle driver na mamamatay din ang pamilya. Itanggalan mo na mababawas. Wala na. Anong kikitain nila doon?
2: Wala na. Maglalagay pa rin ng terminal doon.
4: Oo. Anong kikitain ng mga tricycle dyan sa bungkag? Sa, ano, diba?
2: Mga may ikot-ikot dyan sa poblasyon.
4: Kaya nga, diba?
2: Ito naman
4: panukala.
2: Panukala. Pag-aralan nga naman. Tama naman yung sinabi ni Sir Lino. Pag-aralan mo na.
4: Pero mas maganda yan. Kung mapag-aralan, sabi ko nga, mapadala siya ng sulat. Kahit sa akin niya na ebot, para mapag-usapan.
2: Sa komite.
4: Kasi hindi mapag-usapan, talaga yan.
2: Hindi mo masasalang niya.
4: Hindi mo masasalang.
2: At hindi rin yung sinasabi mong dry run.
4: Pero para sa akin talaga, huwag na lang, dyan na lang kayo sa highway. Meron akong kausap sa Tagalapipa, kapitbahay ni Kuya To. Nagre-reklamo eh.
2: Bakit?
4: Ang tagal daw ng multicab sa Malbar.
2: Kasi karamihan Rizal.
4: Oo, ang tagal lang. Pag maaga, ang tagal dumating. Paano ka makakasakay?
2: Hmm.
4: Malilate ka na.
2: Pag morning, nasa Rizal eh.
4: Kaya Manong Lino, pakipabot mo nga yung mga multicab daw sa nagbibiyay ng Malbar.
2: Sa morning. Bibihira daw.
4: Kaya nga, bihira. Anyari.
2: Mas maganda yun kung may monitoring kayo. Sa grupo.
4: Misa kasi, ang tagal, yung nakikita ko rin yung pasahero. Misa matagal din. Misa sasaksikan, doon sa nakatambay. Ang tagal ng pasahero. Ang dami, mga tatlo, apat na multi ka, wala pang laman. Kaya hindi makaikot ka agad. Pero
2: may terminal ba yung siksikan dito sa may harapan ng ?
4: Walang terminal yan sila.
2: Doon sila nagtiterminal. Irawan. Irawan, siksikan yung biyahe sa may harapan ng Nobu Hotel.
4: Ayun pa, walang terminal eh. Lang, sa kalsada lang.
2: Kalsada lang. Pero
4: walang terminal talaga.
2: Terminal lang. Kasi umihinto talaga sila doon. Nagpapatay ng makina doon.
4: Oh, yun na nga eh.
2: Well, anyway, mga kabay, mga katropa, dito sa usapin sa bubuksang pong bagong palengke. Mga kabay, mga katropa, yung kahilingan nitong mga multi-cabin jeepney drivers na bumibiyahe dyan sa Malbar. pag-aralan nga naman, no?
4: Kaya nga.
2: Tama naman, pero kailangan din ng formal communication doon sa committee.
4: Ang dami i-consider kasi.
2: Marami.
4: Tricycle, kalsada.
2: Yung alam mo nyo naman yung pungbungkag.
4: Kaya nga,
2: yung kalsada dyan, makita. Dalawang tricycle nga pa magsalubungan. Kailangan pa talagang todo iwas.
4: Kaya nga.
2: Papasukan mo ng multicab. Aber, yung pa mga illegal na kapark dyan sa gilid.
4: Yun! Ay, meron silang ordinansa dyan. Kailangan, parang 5 minutes lang. Umalis ka na.
2: Pwede,
4: may ticket ka.
2: Oo. Mainam yun.
4: Sa Mandaragat. May ordinansa sila dyan eh. Ikaw, basa-basa pwede mag-park na lang dyan.
2: Ang tanong, papayag ba si Kapla na daanan ng multicab yung kanyang main road, diba?
4: Diba?
2: Pero, sabi nga natin, pag-aralan.
4: Suggestion pa lang.
2: Suggestion pa lang naman.
9: Express Balita.
4: Samantala sa iba pang balita, na kilala na po ang suspect sa panunundok sa isang estudyante sa kanto po ng Malbar at H. Mendoza Street noong August 18 matapos makatulong ang CCTV footage sa pagtukoy sa pagkakilanlan. Ayon kay Police Major Noel Manalo, Station Commander ng Police Station 1, nakipagtulungan ang pamunuan ng mall sa investigasyon at pinayagang ma-review ng mga pulis ang kanilang CCTV footage sa pagsusuri sa video. Natukoy at nakilala ang suspect na kapwa estudyante rin ng PNS. Babalik ang investigador sa nasabing paaralan para sa pagpapatuloy ng investigasyon, kabilang na ang pakikipag-ugnayan sa magulang ng biktima. Nasa ospital pa rin ang biktima matapos tamaan ng malakas na suntok sa panga. Ayon sa paunang impormasyon, tila may matigas na bagay na ginamit sa pananakit.
10: Isa lang po yung sumuntok, base po doon sa ating investigator. Kahapon po, nag-review po ng CCTV yung ating investigator dito sa SN. And na-identify na po niya yung itsura po nung suspect. Ngayon po, papunta sa school yung ating investigator upang pag-coordinate sa principal at makausap po itong estudyante na to.
11: Okay, iyong pong suspect, ibig sabihin pareho kapwa estudyante po ito?
10: Opo, tama po kayo.
11: Kaya ang dahilan niya, sir, bakit napagtripan? Ano pong sumbong ng biktima?
10: Ayon sa biktima, naglalakad lang daw ito nang bigla na lang sinuntok nang walang dahilan.
4: Yan po ang tinig ni Police Major Noel Manalo, Station Commander ng Puerto Princesa City Police Office, Police Station 1. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Itong Santon Vitamin C, ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
9: Express Balita sa Umaga.
2: Ito, sa mga insidente na ito, halos tatlo na ito magkakasunod-sunod. Katropa Mike, outside premises ng school.
4: Hindi pa yan na isama dyan labas yung sambunutan sa siksikan. Nung nakaraan.
2: Naayos na ba yun?
4: Ayun, inaayos pa rin.
2: Inaayos pa rin. Pero ito, mga kabay, mga katropa, ilan pong mga magulang na mayroon pong mga estudyante nag-aaral sa Palawan National School? Kasi ito pa, mga pawang mga taga-PNS eh.
4: Oh.
2: Yung tatlong insidente na yan.
4: PNS lahat.
2: PNS lahat eh. Mga kabay, mga katropa, ang nababahala na sa mga nagiging ganap outside premises ng eskwelahan.
4: Tsaka basag yung panga, di ba?
2: Yung isa, ito yung pinakahuli, yung sinasabing basag ang panga, pizza corno raw ginamit eh.
4: Pizza corno.
2: Ay, masakit yun.
4: Ang sakit talaga. Ano, nakalagay.
2: Bakal yun eh.
4: Pag
2: bira mo na doon. Kung malakas-lakas pa, nako talaga,
4: Alam mo, isa sa pinag-aaway, tinanong ko kasi yung mga siraulong ng bubugbog na titrip niya sa siksikan ng Silol High School.
2: Ano raw?
4: Sabi ko sa kanya, sa kanila, ano ba problema ninyo? Bakit kayo na, gano'n, sabi niya, kagawad. Oh. Isa lang ang pinag-aawayan dito.
2: Ano?
4: Babae.
2: Ano naman tayo eh.
4: Basta wag lang nilang pakikialaman yun sa amin. Ano. Yun ang sinabi sa akin ng mga kabataan, ha?
2: Doon sa siksikan yan, ha?
4: Sa siksikan niya.
2: Dito kasi sa mga insidente yung naitala sa police station, inaalam pa. Kasi nga, ano na yun? Ano na rin nga na basa mo na lang suntukin? Nang walang dahilan?
4: Kaya nga.
2: O naangasan ba sa klase? Mababaw na dahilan yun.
4: Kaya nga. Basta sabi sa akin ng mga ano doon, yung mga grupo-grupo doon eh, na tinawag ko nga sa may, ano sila, sa may gate.
2: Oo.
4: Kaya dito, ano ba problema ninyo? Ano bang ano? Para hindi ka daw ma-ano nila, huwag kong papakialaman yung...
2: Ang kanila.
4: Sa kanila.
2: Kumbaga, may bakod na, huwag mong papasukin.
4: Oo, papasukin.
2: Ay, naku naman,
4: Hindi ko lang alam kung sa PNS ay ganun.
2: Yan nga eh. Yan ang dapat alamin. Pero, sabi nga natin, bukod dun sa mga umiiral na mga, ano to yung mga grupo-grupo sa mga paaralan. Ano bang tawag doon? Gang?
4: Wala namang fraternity sa high school eh.
2: Ay, hindi pwede. Hindi
4: sa
2: pwede
4: college yan. Lang yan eh.
2: Hindi, wala
4: mo. Ano yan? Mga...
2: Gang-gang.
4: Gang-gang. Gang-gang. Grupong gang-gang.
2: Mga gang-gang.
4: Mga gang-gang.
2: Bukod dyan kasi
4: marami... Paluan ko kayo eh.
2: Ano pa yung ibang magiging dahilan? Ha? Napakababaw naman kung sasabihin mo lang na angasan ka sa school.
4: Kaya lang,
2: sasabihin mo medyo mas matikas ang konti yung kaklase mo.
4: Mas guwapo sa'yo
2: eh. Yung ibang mga...
4: Meron iba dyan yung ano pa, yung titig lang.
2: Ay, ba naman?
4: Titig lang. Meron
2: natitigan mo lang.
4: Natitigan mo lang. Sama natitig mo ha.
2: Sama natitig mo ha.
4: Bang! Tuka na agad.
2: Ano yan? Nangyayari sa mga beer house.
4: Hindi nung high school kami, gano'n eh.
2: Ah, gano'n ba?
4: Sumala yung titig eh.
2: Bagay. Dati, mga panahon namin sa Palawan eh. Pero yung grupo
4: rin kasi mas magulo pa ang dati sa Palawan eh.
2: Dati, grupo talaga yun.
4: Grupo talaga.
2: Grupo yun, no. Yung mga mabibigat na grupo noon yan.
4: Mga Rohans.
2: Hindi, wala di Rohans.
4: Dati,
2: Sputnik.
4: Dati, magulo din yung mga panahon na yung mga brad ko eh. Magulo noon ang panahon dyan eh.
2: Pero sa amin yung
4: sa inyo, mga ano na talaga.
2: Sputnik tsaka Commando. Talaga yung dalawang yan. Yan ang mga namamayagpag noon, mga panahon namin. So, sa mga relate dyan, batang 80s, 90s.
4: Batang 80s, no? Then, tsaka noon, kasi mga outsider, pumapasok talaga.
2: Wala pang bakod noon kasi.
4: Walang bakod.
2: Yung lakaw na yan, wala pa dyan yung NC. Kabahayan pa yan. Lusot-lusot lang. Kahit ito sa gilid.
4: Kaya nga may panukala siyang DILG. Maglagay ng tanod outpost doon sa loob.
2: O ito, mga kabayan, mga tropa. Kayo ba, pabor? Oo, na maglagay ng tanod outpost. Outpost ba?
4: Oo, outpost. Tanod station ang tawag ng DILG. Ang problema na kasi, naintindihan natin yung gusto ng DILG. Maganda, di ba? Para
2: additional security.
4: Sa loob. Ang problema nga ito sa labas. Sa SM nga eh. Sa SM ito eh.
2: Lalakad na, palabas na eh. Nakalabas na.
4: Nakalabas na. Sa mall na nga eh.
2: Ano bang kailangan? May pagkukulang ba ang ating authority? Kasi outside.
4: Outside. Wala.
2: Outside pa school premises, sagot na yan ng LGU. Oh.
4: Doon siguro, mapipigilan nyo man doon. Pero...
2: Paglabas. Kasi
4: sabagay, ang gusto naman ng DILG, yun kasi related sa mga shooting incident yun.
2: Oh, oh.
4: Pero may mga ito nga, yung mapagkakataon, nandito sa labas,
2: talasukukan
4: pa.
2: Oh. Well, anyway, mga kabay, mga tropa.
4: Nag-uusap kasi yan sila. May mga
2: sa
4: group. Doon pa sa ano, ito experience ko na sa siksikan ha. Nag-uusap sila yung mga taga sa, kalaban na sa Tabunica.
2: Group chat.
4: Usap sila sa ito, magsuntukan doon sa may high simbahan. Nakapakita mo na pag daming ano dito, ang daming nag-ipon-ipon. Yung pala may usapan sila, ganitong area tayo.
2: Sparing tayo!
4: Sparing tayo. Yun ang ano doon.
2: Ang problema lang po, mga kabayan, mga katropa. Yung pong mga nangyayaring ito sa mga panahong ito, hindi na po katanggap-tanggap sa publiko ba? Ngayon.
4: Ay, paano kung namatay yung ano?
2: Iyon na nga eh. Napuruhan yun.
4: Napuruhan.
2: Pati yung basagang panga o... Ha?
4: Kasi mautak na rin yung mga tinamaan na magaling mga estudyante na yan. Yung pizza corno, iwan nila sa labas.
2: Sa labas.
4: Iwan nila yan.
2: Iwan sa, halimbawa, may kilalang tindahan, pa iwan ng bag. Pero laman pala kung ano-ano na. Ito, dapat...
4: Pero kadalasan talaga yung away tungkol yan sa mga... Muntikan din ako ganyan eh.
2: Ha?
4: Nakararas din ako muntikan eh.
2: Oh, muntikan ka rin.
4: Kinausap ako nung ano, gusto mo ligawan yung best friend mo ha.
2: Ah.
4: Ano problema yun?
2: Oh.
4: Eh, siga yun sa school namin.
2: Ay,
4: siyempre, ano yun eh.
2: Bully.
4: Mabuti na lang, may umaalalay sa akin. May mga classmate din na mga tropa din na ano. Kung hindi, nabugbog na din ako.
2: Yan, hindi pa rin nawawala yung mga ganyan. Mga scenario sa ngayon.
4: Naranasan ko yun dati. May best friend ako noon eh. Tapos gusto mo ano yun? Higher ano yun?
2: Higher year
4: yun. Mm. Ay, siyempre, tapos patin pa ako. Tagatin na lang naman ako ng ista doon eh. Ano ba na naman? Alam ko doon sa gulo, alam ko doon sa...
2: Nadaan ka sa sindak.
4: Nadaan sa sindak. Kasi kaya, ligawan mo lang. Problema ko ba yan? Ligawan mo yung kaibigan ko eh.
2: Pakialam ko.
4: Pakialam ko.
2: Hindi ko naman kapatid yan. Kaibigan ko lang yan.
4: Kaya.
2: Ligawan bakit? Hindi ko naman niligawan yan.
4: Pero na sindak talaga. Ay, maliit ako doon. Tapos sa... Tapos, alam mo na, mangisda lang. Nakatindi ng isda.
2: Yung dati, yung pelikula, patayin sa sindak. Ikaw, nadaan sa sindak.
4: Nadaan sa sindak.
2: Yan! Si Axel Bon, tumatawa. Mukhang nakaranas din.
4: Ayan,
2: ito yung...
4: Akala ko talaga, ano na ako, gugulpihin na ako.
2: Tsaka hindi lang nag-iisa yun, may mga tropa.
4: Oo, may mga tropa, tsaka mga ano yun eh. Sila talaga yung problema dati ng Luzbe. Oo, problema talaga sila, nanggugulpi talaga yun. Eh, nung nilapitan ako.
2: Nakikita mo pa ba siya?
4: Ah, wala na eh.
2: Wala na?
4: Wala na.
2: Baka lumipat na.
4: Baka lumipat na eh. Nilapitan ako nun sa ano eh. Eh, ano pa lang ako nun, parang third year high school.
2: Siya, fourth year.
4: Fourth year na sila. Okay. Gusto ko yung tropa mo. Hindi problema ko ba? Di, tropa na yung tuloy tropa ko.
2: Pakiligaw ko pa kailan po sa'yo.
4: Bakit ako pa yung...
2: Ano pa? Baka gusto ko niyang gawing tulay.
4: Hindi gusto niya akong palayuin. Eh, siyempre, para makapasok siya.
2: Maka-discarte siya.
4: Maka-discarte siya. Lagi, yan ang may lagi mga ganun.
2: Kasi
4: eh.
2: Nakadikit eh.
4: Eh, best friend nga eh. Diba? Kaibigan nga eh.
2: O ito, mga kapayang makatropa.
4: Yan ang isa nagiging ano doon na pag may mga issues mga.
2: Mostly.
4: At ganda na sinabi sa akin ng mga sasiksikan ng mga tarantadong mga magugulo.
2: Yun lang dito.
4: Sa PNS, hindi ko alam.
2: Sa pala itong mga insidente na kinasasangkutan ng mga estudyante ng Palawan National High School. Diyan sa Malbar, sa ASM. Yan po ay subject pa rin po ng investigation ng ating pong otoridad. At yung pong ginagawa na naman din ng pagpapatrola, may mga FTP ngayon, kumakalat.
4: Oo, dami din. Akalat ang FTP. FTP, mga field training police.
2: Nag-upgrade naman din naman po yung ating police station 1 dyan sa area ng Malbar, yung mga nagro-robing ng mga police. Every time na magka-oras na po nalabasan, nagpapatrolya at mayroon nagpuput, put patrol ang tawag.
4: Yun.
2: Ng mga otoridad. Yung mga usual hindi nadaanan ng mga karamihan mga estudyante. Ayan, kaya doon sa mga magulang naman, check nyo rin po ang inyo pong mga anak. Lagi nyo pong tanungin, update. Anak, mayroon bang mga nang, ano ba sa'yo, nambubuli ba? Yung gano'n kasi minsan yung mga anak natin, kinikimpin
4: yun, lang yan. Yun, gano'n sa akin. Ako, ginagawa ko pagdating ng school, tinatanong ko, ano nangyari sa school? Sabi niya, ay doon, may nagsuntukan. Maliban sa Samburo, may nagsuntukan din.
2: May nagsuntukan din.
4: Oo. Ito, nakaraaral lang din. Nakarantang hapon.
2: Suntukan din. Sa loob?
4: Hindi, sa labas.
2: Sa labas na rin.
4: Sa labas ng Siksika National High School.
2: Yan nga yung...
4: Hindi lang na, sabi, pero dalawang... Meron ang sabunutan, meron ang suntukan.
2: Yung nakatid sa inyo, yung ang sabunutan.
4: Yung nakaraan.
2: Yung suntukan, wala.
4: Wala.
2: Ito rin, bukod din sa pagtatayo, paglalagay ng mga tinatawag na tanod station sa mga loob ng paaralan. Yung iba yun din pag papatrolan ng mga barangay tanod din. Lalo na po sa mga may malalaking eskwelahan. High school!
4: Ang problema kasi ganito, nakalagay sa Republic Act 7160 sa local government code, ang maximum na tanod. Na barangay tanod, 20 lang.
2: 20 lang?
4: 20.
2: Sino ba barangay nito ang merong sobrang 20?
4: Itong San Pedro.
2: San Pedro.
4: Sabi ng DILG. Kaya lang, siyempre, paano kung may sabi ng... Kasi tinanong ko
2: or sa DILG. Or depende rin sa laki ng area.
4: Wala, nakalagay sa batas eh.
2: Batas ba yun?
4: Oo. Tinanong ko
2: sa... So maximum 20? Kahit gano'ng kalaki yung area mo?
4: Oo, tinanong ko kay City Director Dennis Beltran nung nakaraang, di ba, bumisita sa amin. Mm. O yung mayroon silang Project Igting. Tinanong ko yan. Sabi niya, yung San Pedro nag-take ng risk. Lagpas 20. So, pero siyempre may batas kasi tayo. Mm. So kung may magrereklamo,
2: yari.
4: Sanction
2: ka.
4: Sige, labag sa batas ang ginawa mo eh. Sabi, bahala kayo kung magano kayo ng ano, pero may batas eh.
2: Baka pwede lang maidepende naman.
4: Hindi ko alam
2: kung ano. Tulad sa inyo, siksik, ang lapad ang area.
4: Yun nga.
2: Tapos sasabihin nyo, 20 lang.
4: Oo, 20. Kasi hanggang doon lang yung nakalagay sa batas.
2: Pwede, di ba pwedeng ano yan, i-revisa?
4: Yun nga yung ano, sabi nga ni DILG, may mga obsolete na provision doon sa 7160.
2: Hindi lang sa madami na. Mga obsolete na. Hindi na po angkop.
4: Hindi na angkop.
2: Sa panahon.
4: Pero mo, siyempre,
2: patuloy nyo ngayon.
4: Kung magtitake ka ng risk, paano kung may magreklamo ngayon?
2: Iyan ang problema. Sino ba magreklamo niyan? Kung ang tatanungin mo, ang ordinaryo mga residente ng barangay,
4: normal kalaban mo sa politika. di ba? Gusto kang masuspinde. Kapitan ka. Nag-appoint ka ng lagpas ng 20.
2: Kung gusto, so lumabag ka. May paglabag ka.
4: May paglabag ka. Nilabag mo yung 7160.
2: Pero siguro naman, baka yun sa ano na yan, sa umiral na patakaran na yan ng DLG, baka may mga ano rin naman yan. May mga consideration din naman.
4: Hindi yan DLG kasi batas talaga.
2: Batas yan. Baka nga doon sa batas yan, baka may mga consideration din.
4: Wala. Maliwanag doon maliwanag sa batas. Dapat 20 lang.
2: Dapat na talagang ano yan, ripasuhin. Obsolete na yan. Hindi na po angkop sa panahon ngayon.
4: Paano gagawin mo? Ilan lang ang duty mo sa amin? Tatlong ano eh, tatlong team. May panggabi, may pang-araw, may
2: tapos
4: ano.
2: Tapos tigilan lang 'yun.
4: Ayo, yung pang ilang piraso lang i-assign mo pa doon sa ano,
2: papalahan.
4: Eskwelahan. Paano na 'yun? Ano? Kulang talaga.
2: Si DLG na siguro ang mag-healing na revis ano to,
4: i-revise
2: na yung umiiral na batas na 'yan.
4: Okay, pagpalabas sila ng memo. I-relax mo na yung provision na 'yon.
2: Yan. Pwede.
4: Pwede.
2: Habang pinag-aaralan, di ba? Mm.
4: Para pero, maka... Pero wala, batas kasi.
2: Para makasabay. O makasabay.
4: Makasabay.
2: Makasabay.
4: Mapekis ka pa rin.
2: Mapekis pa. Makasabay po sa mga pagbabago ng panahon, mga kabayan, mga tropa. Wala po masama doon po sa hangarin. Pero... Meron nga, kasi nga, na...
4: Tapos may mga maliliit na barangay, hindi rin kaya magbigay pa ng honorario. Oo, na gano'ng karami. O, papaano yun? O, kung magdadagdag. Eh, di, sabi nga ni Sekral Padilla eh, di mag-counterpart yung eskwelahan o kayong DepEd, mag-ano din ang ano...
2: Yung budget para sa sinasabi mga blue guards na ilalagay
4: wala,
2: nila.
4: Wala pa.
2: O, isasama raw sa MOOE. Mukhang bitin. Bitin na nga sa mga ibang pangangailangan. Nadagdagan mo pa niyan.
4: Ayun na nga eh.
2: Kaya ang napag-uusapan pagdating ng mga General PTA.
4: Contribution. Pero sabi ng DepEd, no collection. Diba yung policy ninyo tsaka yung katotohanan hindi nagtutugma.
2: Hindi nagbabangga. Ayun. Yun nga, sabi natin, depende kasi sa panahon, depende na po sa mga pangyayari sa ating pong paligid. Kailangan po yung mga umiiral na mga patakaran or mga provision sa ating pong mga batas, eh dapat angkop.
4: Eh, mga congress

0: naglalakad pabalik sa paaralan ng madaanan ng grupo o ang grupo ng mga kabataan sa kanto ng H. Mendoza Street. Hindi umano nila inaasahan na bigla silang susuntukin nang walang malinaw na dahilan. Sabi pa ng ina, nagbago daw ang kanyang anak matapos ang naturang insidente. Napansin umano niyang hinakasan nito ang isang kutsilyo na balak dalhin sa paaralan upang hanapin ang taong nangursunada sa kanya. Napigilan naman umano nila ang kanilang anak at hindi ito pinayagan dalhin ang kutsilyo sa paaralan. Sinabi pa ng ina na simula noon ay inaabangan na lamang nila ang kanilang anak sa labas ng paaralan upang matiyak ang kaligtasan nito sa pag-uwi. Ang insidente ay lumitaw kasunod ng iniulat na pananakit sa isa pang estudyante sa pareho ring lugar. Ito naman nakalipas sa Agosto 18 kung saan natukoy umano ng pulisya ang suspek sa tulong na rin ng CCTV footage.
1: Hinasa yung kutsilyo. Hindi naman baka pang ano lang, pagtulong lang sa kusina maghiwan ng sibuyas bawang.
2: Hindi yun, sir. Talagang hindi po yan nag-ano ng kusina yung anak ko na yan kasi pangalawang anak ko yan eh.
1: Dadalhin niya raw?
2: Napalong namin siya. Opo, sabi niya. Kasi mama, may nanakit sa akin eh. Sabi niya na ganun eh. Sabi ko, bakit? Anong problema mo? Baka may kaaway ka. Wala naman daw po. Di rin daw po nila kilala. Mm-hmm. Pero namukhaan daw po nung isang kasama niya.
1: Oo. Anong pake niya doon? Protection niya lang o baka gagantihan niya?
2: Malamang ganun, sir. Kasi siyempre po, first time nangyari sa buhay niya na nasuntok po siya eh. Dito sa bahay, hindi po nasasaktan yan kasi PWD yung anak ko na yan po eh. Express
0: Balita sa Umaga. Yan po ang tinig ng nanay po ng bata na biktima rin po ng pambubugbog. Mga kabayan, mga katropa. Ayan, malala na. Nagbabalak na magdala ng patalim.
3: Ay, siyempre.
0: Diba?
3: Siyempre, self-defense.
0: Pang self-defense, pero bawal, diba?
3: Bawal. So, kapag tinuruan natin ng ganon, ay...
0: Kinonsente natin, may panalagutan ka na bilang magulang. Pero ito, maganda naman ginawa ni nanay na...
3: Yung magulang na lang ang magdala.
0: Nang alin?
3: Huwag. Yung misis ko, laging may ano yun eh.
0: Ay, sa bag... Pag self-defense naman.
3: Self-defense. Hindi ka pwede magano sa kayo.
0: Delikado ka pala.
3: Delikado ka doon.
0: Ito yung ginawa po ng nanay ng bata, mga kabay, mga katropa, na inaabangan na lang nila sa labas ng paralan pag uuwi na. Okay yun.
3: Sunduin na lang.
0: Ito ay kung may libreng oras ka. Ito si nanay, may libreng oras. Paano yung wala?
3: But ito napigilan eh. Napigilan. Siya hanapin niya na yung ano eh.
0: Balak niya nang dalhin yung kutsilo para abangan o hanapin yung nambugbog sa kanya.
3: Buti doon, na ano ng nanay.
0: Doon sa nanay ng bata, ma'am, baka ho, pwede kayo makipag-unayan sa ating pong mga otoridad sa police station 1 kasi yung pong nabugbog ditong nakalipas sa Agosto 18, may kuha po ng CCTV. Ipakita lang po ninyo doon sa kasama ng inyo pong anak nung time na siya ay masaktan. Baka ho pareho or iisang grupo lang ba ito na mga nangungursunada dyan sa bahagi ng Malbar, ha? Mas yan. Mainam yun, di ba?
3: Yun, pwede yan. Pero para
0: matukoy, oo.
3: Yun.
0: At mahinto na kung isang grupo lang ito. Dyan, nantitrip lang. Doon sa nanay naman ng batang nantitrip. Baka ho may problema ang anak nyo at ganito ang ginagawa. Inisan kasi sa
3: loob. Ipakagat yun sa ano, sa langgam.
0: Wag di.
3: Ay, di, kung ako yung ano yan, magulang niyan, ay aabutin sa akin yan. Bahala na ako makulong sa para lang tumino yung anak ko.
0: DSWD.
3: Oo, sabi ko sa anak ko, kahit na idipanda mo pa ako, tumino pa lang.
0: May paraan din. May mga kanya-kanya tayong paraan para disiplinahin yung ating mga anak.
3: Kulong nyo na ako. Basta disiplinahin ko lang yung anak ko.
0: Yung doon sa mga kabataan na nananakit, ano ba talaga ang pakay ninyo? To prove yourself na kayo ang siga? Kayo ang bida? Kayo?
3: Gusto nyo, hirap tayo ng padel. Paluan ko kayo.
0: Huwag yan. Bawal ang padel. Pero minsan din, mga kabayan, mga katropa, malaki rin din po kasi ang factor. Yung pong kung paano po ninyo dinisiplina ang anak nyo mula ng bata.
3: Yan talaga. It starts in the family.
0: Bahay talaga.
3: Bahay sa family talaga. Kung ano yung...
0: Kinalakyan.
3: Kinalakhan mo.
0: Madadala kasi ng mga bata. Totoo naman po yun. Malinaw po yan.
3: Sabi nga, di ba, kung di ako religyoso,

0: Pero sabi nga doon sa Bible, di ba? Habang maliit pa yung
1: bata,
0: eh ano mo na.
1: Disiplinahin mo na. Yung palo, nandun yan.
0: Kasama yun doon?
1: Oo. Yung ginagawa, yung tawag doon, stop rod. Yung pag naka sa English doon. Pamamalo sa pagdidisiplina o para ng pagdidisiplina. Nasa Biblia po yan.
0: Sabi na ano eh, pagkano, face the wall, 1 hour.
1: Doon lang, face the wall ka dyan. Sa amin, hindi face the wall. Stick talaga.
0: Stick.
1: Sinturon talaga. Pag sit-sit pa lang ng aming ama.
0: Ay, di, nung sa panahon natin, ganun talaga yun. Eh, nakita mo ito? May bilhin siya ako. Yan ang huli kong palo.
1: Buho.
0: Buho. Dito lapit sinangga eh.
1: Sugat. Eh, ito, mga kabayan, mga katabay.
0: Yan ang huling palo.
1: Hindi naman po namin sinasabing gawin nyo yan sa panahon ngayon. Talagang DSWD yung
0: kakatapin nyo. Ngayon kasi face the wall, pwede na yun.
1: Face the wall, yung kung ano po yung mga...
0: Hanger, yan.
1: Yung ano, yung hanger, kung mahilig sa gadget, kumpiskahin mo.
0: Oo, yun.
1: Hindi ka kakamit ng gadget sa loob ng isang buwan. Aray, di. Oo, bilang parusa, pwede yun. Yung allowance mo babawasan.
0: Kailangan kasi may kunting takot din yung mga anak nyo. Pag sinabi mo nang tama na.
1: Ano nga tawag doon dati? Corporal punishment.
0: Nung
1: panahon.
0: Ngayon ano na? Major punishment na. General punishment.
1: Hindi. General pahirap sa mga magulang.
2: Express! Balita sa umaga.
0: Sa iba pang balita, hindi po kinilala ng sangguniang palalawigan ng Palawan si incoming Provincial Indigenous People's Mandatory Representative Angelito Quino Bonbon. Habang hinihintay ang paglilinaw ng Regional Office ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, kaugnay ng reklamong hinihain laban sa proseso ng kanyang pagkakapili. Ayon kay Bonbon, dala niya ang Certificate of Affirmation mula sa NCIP Regional Director at iba pang kinakailangan dokumento na niya ay sapat para makaupo bilang kinatawan ng mga katutubo. Sinabi niya inireklamo ng kanyang katunggali na si Jutam Tapalya ang mga irregularidad umano sa selection process. Ngunit ayon sa provincial NCIP, wala namang nakitang irregularidad sa proseso. Paliwanag ni Board Member Winston Arzaga na kailangan hintayin muna ng sangguniang palalawigan ang posisyon ng regional NCIP bago tuloy ang kilalanin si Bonbon. Anya, maaaring malagay sa alanganin ang provincial board sakaling magkaroon ng ibang desisyon sa usapin, kaya ipinayo nilang ayusin muna ang nakabimbing reklamo at paglilinaw. Matatangtang may mga naunang IPMR kabilang si Board Member Abrina at hagmis na nakaranas din umano ng mga tanong o usapin sa kanilang Certificate of Affirmation mula po sa National Office sa dahilan upang hindi agad kinilala noon at naupo bilang IPMR sa sangguniang panlalawigan.
3: Habang hindi pa tapos yung mga usapin doon sa NCIP. So yan ang pinaka-guiding principle dyan. Kasi ayaw namin na malagay sa alanganin ng provincial board. Example, tanggapin namin siya based on the CEO, walang problema yon. But ano mangyayari kung magkaroon ng adverse finding noon sa taas? Malalagay, makukompromise naman yung provincial board. So ang naging decision ng consensus doon, anyway, sandali na lang panahon yan.
0: Apo.
3: Para maging klaro lahat, ang advice sa amin, punta na doon sa Manila, ayusin yan. Kusapin o kumuha ng order o certification na yung mga question doon will not affect the integrity of his certificate of affirmation.
0: Yan po ang tinig ni Board Member Winston Arzaga.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Yan po ang balita atin sa inyo na Vision Express. May kakayahan ito upang may panumbalik sa maayos sa paningin na inyong mga mata. Ito ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ito ay aprobado ng FDA. Ang Vision Express ay mabibili sa lahat ng mabutika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Samantala, kaugnay sa balita niyan, iginiyat ni Mahani, incoming Provincial Indigenous People Mandatory Representative, ang Angelito Quino Bonbon, na patuloy niyang ipaglalaban ang kanyang karapatan na makaupo sa sangguniang panalawigan bilang kinatawan ng mga katutubo sa Palawan. Sinabi pa ni Ginoong Bonbon na kailangan munang mabigyan linaw ang reklamong ininghain ng kanya pong naging katunggali na si Jutam Tapalya, kaugnay sa irregularidad umano sa proseso ng pagpili sa IPMR. Ayon kay Bonbon, sinabi naman ng Provincial National Commission on Indigenous People o NCIP Palawan na walang nakitang irregularidad sa isinagawang election process. Iginit din niyang kumpleto ang kanyang mga dokumento kabilang na ang Certificate of Affirmation na isinumite na sa sangguniang palalawigan. Dagdag pa ni Bonbon na kung tuluyan siyang makaupo bilang ex officio member ng sa Provincial Board, igagalang at susundin niya man ang magiging pasya ng sanggunian. Nanindigan siyang ipaglalaban ang mandatong ipinagkatiwala sa kanya ng mga katutubo sa Palawan at hiniling na mabigyan ng pagkakataon na maisagawa ang kanyang tungkulin bilang kanilang kinatawan.
4: Una, tayo po ay hindi pa kinikilala ng sangguniang panglalawigan sapagkat ayon sa kanila ay kailangan munang magbigay linaw ang reklamo ng aking katunggali na si Mr. Jutam Tapalya patungkol di umano sa mga irregularidad ng selection process na tinatayuan ng provincial NCIP na walang irregularidad na nasabing proseso. At pangalawa po, tayo po ay kumpleto na sa dokumento, lalo na yung kuha na isumiti na po yan natin sa Secretariat ng Sanggunian Panglalawigan. Ngunit hinihingi po nila ang magiging malinaw na panig ng regional office na ating inaasahang magbigay ng kailangang posisyon sa mga darating na araw na siyang ating magiging matibay na sandalan.
1: Ang tinig po ni incoming IPMR ang Angelito Bonbon sa sangguniang panlalawigan.
0: Meron nang ano eh, meron nang certificate of affirmation na binigay regional office yan. Ano pa bang
1: problema nga lang doon, nag-contest itong si Tapalya.
0: Ayun na nga, sinabi na nga ng provincial NCIP, walang irregularidad eh.
1: Ang decision dapat doon sa regional kasi doon nagsampa.
0: Kaya nga, itong... pero wala namang ano pa, bakit hindi mo paupuin? Bakit? Meron, wala. Dapat kumuha muna siya ng temporary restraining order sa ano, sa korte para hindi mo paupuin. Ito, maliwanag, may kuha siya eh. Diba, tapos hindi niyo papaupuin? With all due respect sa sanggunian palalawigan, palagi niyo na lang yung ginagawa. Siyempre, yung mga natatalo, nagpo-protesta talaga yan.
1: Normal.
0: Normal yun.
1: Normal.
0: O dapat, pag meron ng ano, meron ng kuha, ay, paupuin nyo na. Ay, kayo naman dyan. Papuro na lang kayo technicalities eh. Yun ang...
1: Takot sila.
0: Takot kayo.
1: Takot sila kasi baka raw sila balikan.
0: Anong pabalikan? Bakit mo mababalikan? Sa sangguniang palalawigan, takot ka?
1: Pag nagkaroon daw ng ibang desisyon doon sa national...
0: Kapag may naging ibang desisyon, o di, palitan lang naman yun eh. Mabilis lang naman din yun eh. Ganun lang naman yun eh. Kung sino yung binigyan ng certificate of affirmation, pinakikilalanin mo. Diba? Meron ka, nagaling lang ang ano ba naman yung sanggunian palalawigan?
1: Nga, ito yung...
0: Ano naman kayo dyan? Palibasa ba yung natalo ay suportado ninyo? Kaliado ninyo?
1: Suportado ba nila?
0: Suportado nila yun eh.
1: Wala man daw sila kinalaman doon.
0: Ha? Kaibigan nila yun. Kaibigan ng lolo yun eh.
1: Wala daw silang kinalaman
0: doon. Sabihin nila sa Marines. Tell that to the Marines.
1: Tell it to the Marines. Well, anyway, sabi nga.
0: Pero yun nga, may point kasi, yung may certificate of affirmation ka na.
1: Hawak-hawak mo na.
0: Hawak-hawak mo na. May ano na nga yung provincial na wala na mga ano. Siyempre, lahat ng natatalo, nagpa-protesta. Ganun talaga yun eh.
1: Normal lang yun.
0: Diba?
1: Kahit naman sa regular election. Oo,
0: diba?
1: Pero, siyempre, yung sa pinili, napili.
0: Napili. Siya yung naano eh.
1: At meron ka certification.
0: Kaya nga eh.
1: Consider us.
0: Yun na.
1: Winner ka.
0: Winner ka. Ang pag-winner ka, wala namang temporary restraining order. Wala namang hintayin mo pa ba yun? Paupuin mo na. Oh. Di ba? Ano ba
1: yun? Para magawa nyo na yung...
0: Ang nas na ano kasi dito, nakasalalay dito yung kapakanan ng mga katutubo. Di ba? O sasabihin ninyo, kahit naman walang IPMR, may mga karamihan sila, pwede naman nilang ano. Kasi may mga reason na ganun eh. O kahit naman walang ano, yung mga kapakanan ng katutubo, pwede naman nilang gampanan. Mm. Pero iba ito eh. Ito, tinakta ng batas ito eh. Na kapag may napili na, siya yung magiging Matic, representative.
1: Automatic ko po mo na.
0: Oo. May kowa na siya eh. Oo. Ano pa bang ano ninyo? Hintayin lang yung division? Malalagay sa alanganin? Wala yan, board. Pa-echos-echos na lang yan.
1: Ang sabi naman doon, madali naman daw ayusin yan. Sabi nila.
0: Eh, paano kung gumalaw yung makapangyarihan?
1: Makapangyarihan?
0: Kamay. Express. Nakaibigan nun.
1: Another selection process.
0: Yung mga kaitsusan dyan sa ano, huwag na natin intindihin yung mga ganyan-ganyan.
1: Oy, nako mga kabayan, mga katropa, 10 minuto bago po sumapit ang ika-7 ng umaga. Sana ba tayo?
0: Ayan na.
1: Sana ba?
0: Ayun, blood. Balik sa LTO na tayo.
1: Ay, nako naman.
0: Peace lang tayo, mga board member. Busing.
1: Mahigpit na rin pong sisitakin ng Land Transportation Office o LTO Palawan. Simula po sa Setyembre 1, ang mga sasakyan gumagamit ng unauthorized improvised plate na maaaring daw pong mauwi sa pagkakaroon ng 5,000 pisong multa at impoundment ng mga sasakyan. Ayon po yan kay LTO Palawan na Albert Acosta, dapat may hawak daw pong ORCR at kaukulang authorization to use o dokumentong magpapatunay o nagpapatunay na nag-apply para sa duplicate plate ang motorista habang wala pa ang opisyal niyang plaka. Hindi lamang motorsiklo kundi maging mga kotse at iba pang sasakyan ang saklaw ng operasyon kabilang na o ang mga konboy at sasakyan ng mga matataas na opisyal. Ito yung tanong mo kahapon. Napapangisin na naman kasama ko.
0: Na-interview ko siya.
1: Nilinaw ng LTO na hindi lisensya ng driver ang kukunin sa paglabag. Sa halip, titikitan ang motorista at maaaring direktang ma-impound ang kanyang sasakyan. Samantala, ang dating LTO area at kasalukuyang opisina sa likod ng tanggapan ang magsisilbing impounding area sa pagpapatupad ng operasyon.
5: Unauthorized improvised use of improvised plates, sir, ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos.
0: 5,000 pesos.
5: Ang penalty.
0: Sabi kasi ni Sir Lacanilao, i-impound daw. So, paano yun? Hindi na natin pagmumultahin o impound na lang? O paano ba sistema?
5: May impounding pa rin po mangyayari kung kinakailangan. Pero hindi pa rin sila absolved dun sa pag-settle ng violation. May babayaran pa rin po sila.
1: Ang tinig po ni Ginoong Albert Acosta, ang LTO ng LTO Palawan. Ito na yung sinasabi. Anong sabi ba?
0: Exempted yung mga sa libing. Yung convoy.
1: Nang libing. Pero yung mga yung binabanggit natin kahapon.
0: Depende daw kung nagmamadali yung opisyal.
1: Yan sinasabi natin eh. Mapipigilan mo ba? Para ma-check yan.
0: Depende daw kasi. Kung,
1: depende raw.
0: Depende. Pero lahat naman daw yan kung ipapanuhin.
1: Kung sinabing lahat, parang ngayon, maliban nyo doon sa convoy na libing, yung convoy nga ng mga tayo sa opisyalista.
0: I-check naman daw kasi kung titignan daw kung ano eh.
1: Kung nakalagay doon, yung number, number 8.
0: Ay, nako.
1: Yung number 2 or yay! Number 1.
0: Siyempre.
1: Subukan mo.
0: Gusto mo lumipas sa Mindanao?
1: Yan ang sinasabi. Kapag sinabing lahat, maniwala kayo. Lahat yan.
0: Depende, pero pwede.
1: Pwede, pero...
0: Depende.
1: Express.
0: Isang beses lamang umuno kumakain bawat araw ang magkapatid na ulila na sina Lionel Dotor, 18 anyos, at Lander Dotor, 14 taong gulang, habang nagsisikap na mabuhay sa kanilang barong-barong sa City Office, Barangay Apok-Apok, dyan po sa bayan ng Aburlan, ang aking bayang sinilangan. Pumanaw ang kanilang ina noong nakarang taon at ang kanilang ama nitong Hunyo dahil upang silang dalawa na lamang ang magkasamang nanirahan sa kanilang tahanan para may pambili ng pagkain, gumagawa at nagtitinda si Lionel ng mga bulaklak mula po sa lumang plastic bottles na natutuhan umano niya sa kanyang ama. Umaabot sa 80 piso ang presyo ng bawat maliliit na bulaklak habang 200 piso naman ang malalaki. Ngunit matapos ang pamasahe mula sa lungsod, pauwi sa Aburlan, nasa 310 pesos na lang ang nauwi niya dahil para may pambili ng bigas at iba pang pangangailangan. Ayon sa magkapatid, tuwing umaga, naglalaga sila ng talbos ng kamote upang maibsan ang gutom at madalas hapunan lamang sila kumakain. Samantala, tumutulong din si Landler sa paglilinis at pagluluto habang naghahanap buhay ang kanyang kuya. Bukod sa pagkain, kailangan din ang magkapatid ng mas maayos sa tirahan matapos makita ng XFM Palawan kahapon na halos walang dingding at poste ang kanilang barong-barong. Naghatid na ng unang tulong ang XFM Palawan sa magkapatid sa paunguna ni Station Manager Louis La Rosa at nanawagan ng karagdagang tulong para sa pagkain, tirahan at kabuhayan ng naulilang magkapatid.
6: Ano, tinitipid ko po yung pera namin para makasya, makaluwas ako ulit. Ganun po, ginagawa ko. Tipidin kami sa bigas, kaya isang araw lang kakain.
0: Isang araw lang kayo kumakain?
6: Opo.
0: Ano, agahan o hapunan?
6: Ano lang, hapunan.
0: Hapunan lang?
6: Opo.
0: So paano kung isang araw lang kayo, sa hapunan lang kayo kumakain, anong sa umaga, sa tanghali, anong nandun nyo? Ang pangsapi sa tiyan?
6: Ano lang po, naglalaga rin kami ng talbos ng kamuti, ganun lang po.
0: Talbos ng kamuti lang sa para yung gutom ninyo maibsan.
6: Opo.
0: Yan po ang tinig ni Lionel. Ni Lionel, matatanda ang nag-viral ang magkapatid matapos na mabisita ng vlogger na si Kirit-Kirit ng taga-Burlan ang buhay ng magkapatid. Sa pagtungo ni Kirit-Kirit, inabutan niyang hirap ang buhay ng dalawa at ang kanyang nakausap na nawagan sila ng tulong para dito. Nang makita ni Station Manager Caloy La Rosa sa Facebook, ay agad itong tinungo kasama ang team ng XFM para magbigay ng tulong. Nagpasalamat naman ang magkapatid sa tulong na kanilang natanggap.
7: Opo. At gusto ko rin po sanang pasalamatan yung board member po ng Bayan ng Aborlan dahil siya po ang isa sa tumulong pinansyal sa amin para po makarating kami dito sa Apok-Apok. Mm-hmm. Siya po ang bigay sa akin ng pinansyal para po mabigyan ko po ng tulong yung mga bata. And of course, nadagdagan na lang po noon yung kunti pong sumakod ang channel ng Kirit-Kirit Talks ninyo.
0: Yan po ang tinig ng isang vlogger na si Madam Kirit-Kirit.
2: Express, balita sa umaga.
1: Samantala mga kabayan, mga katropa, 4 minuto na lang at sasapit na ang alas 7 ng umaga. Mga katropa, inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Palawan.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasa bahay na po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong maga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
0: At ako naman si katropang Mike Escote.
1: Maraming maraming salamat mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
2: Express! Express! Balita sa umaga!
8: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
9: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
9: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at chia santin na matatagpuan sa Bisunix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Bisunix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Vision X! Marami na ang natulungan!
10: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
2: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
9: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikomin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Tinutunan rin na wala na. Subukin sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
11: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
11: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
9: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
11: The secret of health.
9: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
9: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
8: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Araw-araw po akong umiinom ng premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified premium D3 user.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
15: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
18: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
17: Santhon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
19: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
20: Mabibili sa mga butika.
21: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
22: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santhon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
23: Santhon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
25: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
26: Sister Pain.
27: Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sister Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sister Pain, isa lang tanggal agad.
26: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Sa mga butika.
25: Santhon Gold Coffee Mix.
28: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong na-discovery na pangmalakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
25: Santhon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
29: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
30: Ayos yan!
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
31: Santhon Plus Herbal Oil.
32: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
31: Santhon Plus Herbal Oil.
33: Isang pahid lang sa puson.
31: Desminorrhea.
33: No more!
31: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
25: Supple Plus Gold.
34: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na-share ng kaibigan po na umiinom siya ng Santhon Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya din sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Santhon Plus Gold.
25: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
35: XFM.
23: Santhon Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag-Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santhon Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
25: Sister Pain.
36: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
25: Sister Pain. Tanggal ang pain.
26: Fast and safe.
25: Sister Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabibili sa mga butika.
15: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at
0: ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Sarap!
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM.
11: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
12: XFM Time, 7:10 ng umaga. Oras! Hatid sa inyo ng Uno Plus, numero unong alaga. Kabali.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Bullseye! Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye! Sapul na sapul ang bawat Bullseye!

0: Magandang umaga ho sa inyong lahat, mga kababayan! Mga katropa, magandang umaga. Good morning sa inyong lahat, sa mga nakasubaybay sa impila ng XFM Palawan. Sa mga nakikinig ngayon ha, maaga pa lang, nakatutok na kaagad sa mga balita ng XFM Palawan. Good morning! Bullseye naman ngayong pumumaga. Bullseye! Napahan, di pa si manager uupo. Di pa makabuelo yung pong boses. Ayo pa rin hanggang alas 9 ng umaga dito sa Bullseye. Ngayong, oy, grabe, Friday na kaagad. Oh. Biyernes na, August 21, 2026. Bullseye! Yan ha. Siyempre, nakalive na po sa page na XFM Palawan. Morning ha, kay Kirit-Kirit Talks. Talaga naman dyan sa Aborlan. Kita ko yung comment niya, sabi niya, good morning. Kirit, good morning ha. Siyempre, yung mga hindi pa followers, pakipollow na lang po ang XFM Palawan. Yan, nasa 321,000 followers na po ang XFM Palawan. Gumagalaw, tumataas, 1,000 kada araw yung po mga dagdag na followers. Kumbaga, sa Palawan ngayon, ito po yung page na ano na tinututukan ng marami ngayon. Oo, mabilis na umaangat. Marami pang hindi followers, pero marami na rin kahit papaano, di ba? Ipaalam lang natin sa iba na, uy, grabe yung XFM, ho. Mga exclusive talaga yung mga balita. Wala sa iba, sa kanila meron. Oo, tulad mamaya, meron akong mamaya, babalita, pambira, makinig ho kayo, ha? Gaano ba kaligtas yung pong binibili ninyong mantika? Gaano ba kalinis yung mantika na yan na ginagamit mo pamprito? Ha, ng pagkain ninyo, yung binibili na bote-bote o kaya yung nakalagay sa 1.5. Bullseye! Bullseye! Diba? Safe ba yan? Malinis ba yan? Saan galing yan? Eh kahapon po, na inabot na ng gabi, mayroong operation po ang Special Operations Unit ng Puerto Princesa City Police Office. Bullseye! Bullseye! Oo, simula dito sa puerto, may bumibiyahe na truck papunta doon ng Sur, papunta ng El Nido. Oo, sila ho yung nagbebenta ng mantika, nagsusupply sa mga palengke, talipapa, mga tindahan. Mamaya, tatalakayin po natin yan. Bullseye! Bullseye! Si manager naman, galing doon kay Kirit kahapon. Bullseye! Bullseye! Yung Kirit na tinutukoy ko, yung doon po sa Aborlan, yan yung nakasubaybay ngayon. Yung nagko-comment sa live natin, sabi niya, pa-shoutout naman po ang aming organization, Boses at Kulay ng Aborlan, BKA Pride. Malagan naman, no? Sabi ni Kirit-Kirit Talks. Dahil sa munisipyo ng Aborlan. Meron siyang na-vlog, hingi siya ng tulong po sa XFM para ma-feature yung pong kanyang vlog. Okay yun sa amin dito sa XFM. Kinikilala ho namin yung mga vlog, yung mga vloggers. Yan. Ito, may collaboration po ang XFM. Pati po si vlogger Kirit Kirit. Mayroon pong dalawang bata. Yung dalawang bata na yun, wala na eh. Tinatamad ng lumabas, kumilos. Nangihina na yun. Bullseye! Bullseye! Nasa lublan ng bahay yun, ang kinakain nun, kanin, hahaluan lang ng asin. Bullseye! Bullseye! Manghihina ka talaga. Oo, pagka yun lang yun, tinatamad na kasi yung dalawa gawa nang siyempre, namatay na yung nanay, namatayan pa ng tatay. Bullseye! Bullseye! Oo, down yung dalawa na yun. Napuntahan ni Kirit, tapos si Kirit naman kumunik sa XFM, yun na, si manager, umaksyon ka agad. Alam niya man mama, hindi mapakali, talagang tutulong at tutulong yun. Pinuntahan niya yun. Oo, yung bugbugan ha, meron akong CCTV naman, yung bugbugan dito sa may ano na mga kabataan. Yung estudyante na napanghan. Sabi nga ni Major Iluna, ay ni Major Manalo, tanggal yung ngipin. Hanggang ngayon nasa ospital. Biktima. Meron na akong ipapakita sa inyo CCTV picture nung pong suspect. Balikan ko lang si Kirit. Si Kirit, kasama rin ni... Kasama bang ni Kaluwi si Kirit?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Manager, good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Morning, tropang Gerald, no? At doon sa mga tagapakinig natin, at may muna tayo ng konting paumanin doon sa ating mga tagapakinig dito sa regular program natin, at medyo napahupa lang natin itong paus ng ating boses, no? Nandito kami sa may Ilang-Ilang Street. Pakita lang natin actually yung video dyan na ipinadala sa atin kani-kanina lang, mga 30 minutes ago. Ito ay video ng isang taong nakasombrero ng kulay pula, nakaitim na t-shirt, at kung makikita nyo dyan, I-play mo na ba, ka-tropang Gerald?
0: Yan, habang nagsasalita ka, sir, kayo piniplay na yung video. Ba, mukhang familiar itong sir, ha? Yung sa video, ah.
2: Oo, kahapon, kasama namin si Kirit-Kirit. Pero yung
0: Kasama mo yun? Magnanakaw yun, ah. Kasama mo?
2: Hindi, iba ito. Yung Kirit-Kirit ng Aborlan.
0: Okay. Yung iba.
2: Yung Kirit-Kirit ng Aborlan, mabait yun. Tapos, yun yung... may grupo ng LGBT sila na yun, Sir Chiroy. Na yun yung tumutulong doon sa dalawang bata.
0: Okay.
2: Kirit-Kirit din yun, pero may totoong pangalan. Siya naman, nabansagan lang na Kirit-Kirit nung nasa Cavite pa siya.
0: Okay.
2: Pero itong
0: Kirit-Kirit mabait yung kasama mo kahapon, ha?
2: Oo. Itong Kirit-Kirit na hinahabol namin ngayong mga oras na ito, ito sa may harap ng dito sa may bahagi ng nalibababa ko sakyan, sa may bahagi ng West Com Road, katropang Gerald, ito yung Kirit-Kirit na nandyan ngayon sa video.
0: Oo.
2: Na piniplay natin.
0: Kirit-Kirit Puerto Princesa na ito?
2: Oo, Kirit-Kirit ang Puerto yan, di Kirit-Kirit ang Aborlan.
0: Oo.
2: Ngayon, ito kasi, pumunta sa isang tindahan kanina, meron siyang hawak-hawak na iPad.
0: iPad?
2: Tawag dyan, oo, na hindi niya alam i-operate. Katropang Gerald, no?
0: Oo.
2: Dito sa iPad na to, kaya tanongin natin yung pinapaanoan niya. Dito siya dito sa tindahan .
0: Big time na secret ngayon, ha? Nakabili na, may sarili ng iPad, ha?
2: Ito.
0: May sarili ng iPad, big time na.
2: Nagpa-load.
3: Nagpa-palos, hindi niya naman alam yun.
2: Sandali, ito yung intender na nakakita.
0: Sige.
2: Itong video na pinapakita natin, nagpa-load ba siya?
3: Nagpa-load po siya, pero hindi niya naman alam operasyon yung kamay. Yun ang dadala niyang iPad. Hindi niya po alam ito.
2: O yun, Jay, makikita mo naman niya sa video, no? Nagpa-load siya. Tinanong niya ba siya kung anong number?
3: Yun. Sabi niyo po, narinig din po kung anong number. Ba't tinatanong ko? Kasi anong number? Sabi niya, tinuturo niya, pero hindi niya rin po alam kung saan doon.
2: Mas parang balisa.
3: Alam niya, nakakatakotig yan.
2: Nakakatakot.
3: Yung parang nakahapon ko, sir, nandito yan, ang dila niya, nag-aabot na dito. Sabi,
0: wala! Wala!
3: Ako nagtakbo ako rin sa loob.
2: Yan,
0: ano daw?
2: Gerald, no, kahapon, nandito rin pala yan. Andali, baka may tanong kaki, ma'am. Yan yung, dito tayo sa tindahan, kasi nga takot siya. Bakit? Ganito yung itsura. Kita mo naman yung itsura niyang tao, di ba?
0: Kaya nga eh.
2: Tapos, nagpapaload, hindi niya alam yung number. Ito si ma'am. Yeah, pwede mo siyang tanongin.
0: Ma'am?
3: Morning. Hello,
0: good morning, ma'am.
3: Good morning po.
0: Ma'am, na-videohan mo siya eh. Bakit nagpapaload lang siya? Kung titignan natin, parang customer. Pero bakit na-videohan mo siya, ma'am?
3: Alam, kasi po, alert na po ako yan dyan. Kasi di ba viral po yan siya?
0: Big sabihin, kilala mo ito.
3: Opo, naaalala ko na po yan siya sa balita nakaraan. Kaya sabi ko, ito talaga itong magnan ako. At saka alerto po yan ako pag nandito yan siya. Kaya baka mamaya makapangawat dito sa akin.
0: Bakit? Lagi bang nandyan? Si Kirit yan, di ba? Si Kirit?
3: Opo, kada kahapon nandito rin po. Mga umaga, nang parang hirap na hirap na maghinga. Tapos yung dila niya parang siging kalabas na hindi mo maintindihan.
0: Bakit? Anong ginagawa niya sa dila? Paano niya nilalabas?
3: Ano po yung parang nahirapan siya maghinga tapos nilalabas yung dila niya. Sabi ko, wala, parang uhaw na uhaw na hindi ko maintindihan.
0: Aroy, nilalabas niya na parang ma'am, pinapakita niya lang sa'yo o nilalaro? Ano pa, paanong klaseng labas ng dila?
3: ano po sir, talagang ano, hindi niya po sa akin na ano pinapakita, para pero pinapagmasdan po siya, ganun po ang attitude niya, parang lumalabas yung dila niya.
0: Oh, tapos ma'am, yung mata niya ma'am parang ano, lisik ma'am, ganun?
3: Opo, kahapon hindi pa, kahapon po hindi siya makausap. Nagsisingat lang siya na magbili ng sigarilyo, sumukuro niya lang sa akin. Pero ngayon po, nagsalita na rin siya na tinatanong ko kung anong kasi sabi niya, magpalo daw siya.
0: Okay, sige. May pinapakita sa sayong iPad, ma'am. Ito yung iPad niya.
3: Oo, sabi niya sa ginukot niya, nakasuksok sa baywang niya.
0: Mm-hmm.
3: Harap. Tapos sabi niya sa akin, magpalo daw siya. Sabi ko, anong load ang ipapalood mo?
0: Oh.
3: Ay, tatlong number yung nakalagay doon. Hindi niya po alam. Tapos hindi niya rin ma-open talaga na, di ba, pag sarili natin gamit.
0: Oh.
3: Pag in-open natin, magkakaroon ng ano. Yun, hindi. Number lang ang nagalabas na tatlong piraso sa harap.
0: Pakiramdam mo, ma'am, hindi niya ma-operate?
3: Opo, hindi niya operate. Sige lang siyang ka-stroll, pero hindi niya alam ano yun, operatin.
0: Oh, anong sa tingin mo, ma'am, na yung gamit na yan, yung iPad na yan, hindi niya ma-operate ng maayos. Ano sa tingin mo yun, ma'am?
3: Sa tingin ko, baka binikwat niya na naman yun. Baka kinawatan.
0: Ah, pwede. Kasi kung alam mo, kabisado mo yung, ano mo, yung iPad mo, eh, mabilis mong makikita yung number, mabilis mong ma-i-operate.
3: Opo. Dapat ganun talaga kung nagpapalood. So, saka hindi niya alam kung anong number ang pinapaludan niya.
0: Kita mo na. E di, anong nangyari sa dulo? Napaludan ba o wala?
3: Wala po. Binalik ko na lang sa kanyang pera niya kasi hindi naman mag-proceed.
0: Parang mamahalin niya tayong iPad niya.
3: Opo nga po. Parang mamahalin po yung iPad niya nadala. Parang iPhone nga ata.
0: Kita mo na. iPhone, iPad. Mahal yun.
3: Parang yun ang tingin ko eh.
0: Sino kaya mayarin yan? Papa, na-picturean ba siya sa likod o sa harap lang, ma'am?
3: Yung sa harap lang sir kasi habang nag-ano ako sa kanya. At, pero may CCTV rin ako. Pero yung video po na yan na sinin ko, galing talaga sa cellphone ko kasi nag-video rin ako sa kanya nung nag-upload siya.
0: Oh, sige. Bakit dyan siya lagi, ma'am, sa malimit na pumupunta sa inyo, sa tindahan mo?
3: Upo, lagi po yan kasi mahigit kinita po dito man napapasok sa Musliman. Yan din po mapasok siya. Kasi hindi ko po alam kung saan siya dyan nagpunta.
0: Kayo, ma'am, natatakot na dahil nandyan. Kaya nag-video rin kayo.
3: Opo, alis ko na po ako ngayon pagka nakita ko siya.
0: Sige. Tapos na send mo kay Kalui.
2: Okay na to si ma'am.
0: Oh, sige.
2: Sinuro sa amin dito na maaaring pinuntahan niya. Mali yung rumbo namin kamuna eh. Dito pala sa kabila.
0: Sa kabila pala? Oo. Oh. Ano lang ito, sir? Pag-send sa'yo ng...
2: Yung ad na yan, paki-screenshot mo yan.
0: Sige nga.
2: Tapos, i-post natin kung merong nawawalan ng ganyang uri ng gamit.
0: Okay.
2: Dito sa may Wiscom Road o kalapit na mga kalsada nitong Wiscom Road na ito, Iberly Beach, o doon sa may Nabal, Katropang Gerard, no?
0: Oo.
2: From there, malalaman natin kung sino ang nawala ng ganyang klaseng gamit. Kasi yan ay hawak ngayon nitong si Kirit-Kirit na kumakita mo dyan sa video.
0: Oo.
2: Tropang Gerard ay balisang-balisa at hindi niya maintindihan kung saan planeta siya naroroon.
0: Planeta?
2: Oo. Saan naman yan dyan? Ngayon, tatakboyin lang namin itong isang lugar. Baka abutan pa namin.
0: Sige, bago lang ito eh. Bago lang video na ito.
2: Kausap natin itong Westoda. Westoda.
0: Westoda.
2: Pakita mo, Axel, yung video natin dyan, Westoda, yung presidente nila, ang komando, kausap natin nung isang araw, nagwawala din yan doon sa aming pardahan.
0: Oh.
2: Kasi ayaw siyang pasakayin kasi nga amoy alak na ito. Tapos nagwala doon. Mabuti hindi sa nagulpi ng mga komando at mga tricycle driver doon sa membro ng Pistoda, Katropang Gerald.
0: So,
2: itong mga nakalipas na araw, namimerwiso ito dito sa Wiscom Road. Ito yung sinasabi natin na pag nabitawan ito, talagang pabalik sa dati niyang ginagawa, pero wala tayong magagawa kasi nga walang kumplinan.
0: Yes, sir. Oo.
2: Gerald, no?
0: Di kaya kanya yung iPad na yun, sir? Baka nagbago na, may hawak siyang iPad na kaya lang hindi niya ma-operate eh.
2: Ikaw ba naman na ganyan? Kita mo naman yung kanyang mga gamit ng nakaraan, tanso.
0: Oo.
2: Nakuha sa kanya, wala naman siyang iPad. Wala rin trabaho yung tao na yan. Magkano yung iPad na yan? Saan kukuha ng pagbili? Hindi mo natin yan. Ano? At saka hindi niya alam kung paano buksan yung iPad na dala-dala niya.
0: Baka bago pa lang. Baka bago pa lang kasi pag bago, hindi pa makabisado eh.
2: Ayun ang ayun natin malaman din, pero ang tingin natin dyan, 100%, ay yan ay nakuha niya kung saan-saan lang dito mga tindahan. At alam naman natin yung gawain niya.
0: Ipopost natin to, papanawagan natin. Oh, kung sino may-ari nito.
2: Kung sino may-ari, doon alam natin kung saan kamay ngayon yan. So tatakot natin siya. Pwede bang makaano ng CCTV mo? Kahit mamaya na lang, balikan ko lang. Kahit na ano mo lang, asupit pa sa akin. Ingat ka. Thank you kay ma'am.
0: Duda si ma'am eh. Duda si ma'am na maaaring nakaw yung hawak ni Kirit ngayon na ano? Na iPad?
2: Salamat na nga. Ito, tinutindahan din. Hindi banggitin kung anong tindahan ito.
0: Natatakot na si ma'am kasi lagi dumadaan sa kanya dyan.
2: Oo nga. Yun yung problema. Doon sa may paradahan. Nagwala din to. Nung isang araw lang. Pakatropan ni Gerald. No? So, nananawagan tayo. Dito kami sa may Westcom Road sa umahala ng ilang-ilang street. At urumbol namin itong Nabalta Road. Dito raw dumaan. Ay, nagkamali kami na pasok doon kami sa unahan kanina. Tropang Gerald. Nakakatakot itong taong ito. May audio dyan, Jay. Pwede niyong i-play yan.
0: Sige.
2: Play natin. Lagyan niyo ng audio kung ano yung sinasabi niya doon sa tindera. Pinapaloadan niya yung dala niyang iPad, pero hindi naman niya alam kung ano ang number. Iba-iba. Oh, so yung nananawagan pa rin tayo ngayon dito sa may Westcom Road na area na to.
0: Oo.
2: Iting ko, baka nawalan kayo ng ganitong gamit. Panuorin niyo lang dyan sa programa ni Bullseye ngayon para makita ninyo at paki-post na lang. So yan muna, Jay. At turumboy namin to, subukan namin habulin tong taong ito na may dala-dala ng gamit na yan, ha? Tahinala. Ating mga kaibigan dito, yan eh, na-dequat na naman niya o nanakaw ngayon lang o kanina-kanina madaling araw.
0: Okay.
2: At Gerald, pakipay mo na lang yung audio para malaman natin kung ano yung sinasabi niya dyan at pinapaloadan niya na hindi niya naman alam yung number. Balik mo na sa'yo.
0: Thank you kay manager. Kalo Villarosa na nandiyan po sa Westcom Road ngayon. Bullseye! Si Kirit naka-iPhone na ngayon. iPad? Bullseye! Big time! Ang problema lang, duda ho yung tindera. Kahit si manager, duda rin dito na hindi sa kanya itong iPad na ito. Ngayon, ang panawagan, kung sino, ito, pinapakita namin sa inyo ha, kung sino po ang nawalan ng iPad. Yan, pinapakita namin sa inyo yung hawak po ni Kirit ngayon. Bullseye! Baka sa inyo yan, sa video na ito, ay pinapakita namin na hawak na ni Kirit yung iPad mo. Bullseye! Ayan o, ginagamit niya, hindi niya lang makabisado ng maayos eh. Ako nga sabi ko, baka bagong bilin niya yan eh. Tapos hindi niya pakabisado, ganoon naman tayo pag bago hawak cellphone o iPad. I-explore pa natin, di pa natin masyadong kabisado, baka ganun. Bullseye! Eh, mahal ito eh. Tsaka, tingin mo ba si Kirit? Iipon ng pera? Pagkatapos ipon, ano ang pipiliin sa estado ng buhay ni Kirit? Ano ang kanyang mibilihin? Alak o iPad? Sa tingin ninyo? O, di ba? Kaya duda ho dito yung pong may-ari ng tindahan. Binidyohan niya kasi may bagong hawak na naman to si Kirit eh. Di ano? Na alam naman natin, may mga dati na siyang record. Eto may video, panoorin natin. Pakinggan natin yung pong pag-uusap nila nung pong nasa tindahan at si Kirit. Bullseye! Bullseye! Yan o.

0: Sige lang, scroll si Kirito. Parang may tinitignan siya eh. Aligaga siya, aligaga. Ayan o. Oh. May kinukuha na naman sa ilalim.
1: Anong number?
0: Ayun o, oh, iPad o. Oh.
1: Number.
0: Ano number?
1: 09.
2: Ito pa lang ito, number.
1: Na, hindi ko alam yan kung saan ang number.
2: Diba, hindi nga ito.
0: Ano? Tinatanong ko anong number eh. Inaarap din ni, ano, kirit ko anong number.
2: Okay.
0: Oh?
1: Saan dyan?
2: Ay, malam dyan.
0: Saan daw? Manamber? Saan yung number?
1: Saan? Ang dami mang number dyan. Tatlo man yan ang number dyan.
0: Oh, hindi yan! Dial yan. Mamaya pag pinaloadan mo yan kung sino yung tinawagan ng ano yan.
2: Ano yung text?
0: Token text daw.
2: Hindi.
0: 0917, token text.
1: Token text ito.
2: 0917.
0: Oh, hindi yan. Globe yan.
1: 0917.
0: Globe TM yan.
1: 168.
0: Hindi yan, token text.
1: 168-120.
0: Aroy!
1: 2097.
0: Bale, huwag mong luloadan.
1: 0917.
0: Manang, huwag mong luloadan.
1: 168. 2097. Ilan?
2: 70 lang.
3: Ano?
0: 70.
1: 55. Ay, ano ba ito? Nag-cancel ang put talaga siya.
0: O, ta, nag-cancel ang put.

0: 2-0.
1: Yan, no, hawak ko na ni Gerrit. iPad?
0: Ay, hindi.
1: Oh, ta?
0: Hindi yan to Kentek.
1: Sabi ko na eh.
0: Ano?
1: Oh, oh.
0: Hindi siya nagbagawa ka ng pera mo.
1: Mali, mali yan.
2: Talaga.
3: Bullseye!
1: Kita mo na, di ba? Oh, yun. Yung pinakikita na tatlong number doon po sa iPad, hindi yung number ng iPad. Number yun ng tinawagan ng iPad. Pag pinaloadan mo yung tatlo na yun, kung sino yung kausap ng iPad na yun, yung tinawagan. Halimbawa, ikaw na nakikinig. Tapos, ikaw ang kausap nitong iPad. Hindi, iPad na lang ipangalan ko kasi hindi ko alam kung sino may-ari niyan eh. Yung kausap na yun, yun ang maloloadan, hindi yung iPad na yan. Dial yun eh. Di ba, Bon?
3: Bullseye! Bullseye!
1: At saka yung number na yun, 0917, hindi yung number ng token text. Globe or? Globe at saka ano, Bon?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Globe yun eh, di ba? Yung 0917? Oh, nalaman din ni Ma'am. Ay, hindi. Hindi token text kasi nga wala doon.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O, di pa paano ito? Maniniwala ba tayo na yung iPad na ito ay kay Kirit?
3: Bullseye! Bullseye!
1: Pagkamalas naman, oo. So panawagan, sabi po ni manager ngayon na hinahanap niya ngayon si Kirit kasi pag send ka agad nito, tumakbo ka agad doon si manager, kala niya maabutan niya, pero hindi na po naabutan kasi mabilis ito eh. Ngayon, hinahanap na ngayon ni manager. Pinapaalam lang namin sa inyo, sa mga nakikinig ngayon, baka ito kagabi, baka tinrabaho ni Kirit ito kagabi o kaninang madaling araw, yung pinakikita namin sa inyo na iPad, pinapaalam lang namin sa inyo ha, hindi pa nababawi, pinapaalam namin sa inyo na yung iPad ninyo, yan, yung napapanood ninyo. Ha? Hawak na po ni Kirit.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Nasa masamang kamay na po.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Sige ba, sabi nila, huwag ka mag-alala, nasa mabuting kamay. Pero ito hindi. Nasa masamang kamay na po yung iPad.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Aray, hindi natin alam kung nasaan ngayon. Pasikot-sikot niya sa Westcom ngayon si Kirit. Hawak niya oh. Baka mamaya benta niya yan. Pag nabili ninyo, aray, disgrasya at nalaman na sa inyo yan. Pag binawi, wala kayong panalo doon. Talo kayo pag binawi. Oo. Oh, yung sasabihin ninyo na, hindi, binili ko ito eh. 1,000, bayaran nyo muna. Wala, walang ganun. Pag binawi yan, nang may-ari, baka mamaya kasuhan pa kayo, di ba? Wala kang maano, walang may babalik sa'yo, kaya huwag basta-basta bibili. Lalo pa ang magbebenta, secret.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Disgrasya. Yung kasama ni Kalui, kahapon na Kirit, Kirit, ano yun, yung ngayon nun, nandito sa Facebook natin, nanonood, si Kirit, Kirit, talks ng Aborlan, mabait yun. Kirit, mabait yun. Dito naman, si Kirit dito sa atin, hindi.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, iba. Iba yung Kirit Puerto doon sa Kirit Aborlan.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Yan ha, panawagan namin sa inyo.
3: Bullseye!
1: Hawak bullseye ni Kirit yung iPad. Yang ano na yan, yung video na ito, binidyohan kasi po, natatakot na rin po yung may-ari ng tindahan. Nung binidyohan niya, sined niya po kaagad yan kay manager.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Walang ibang naisip si manager kaagad. Pagsabi na, send ko ito kay manager para mapunta, pinuntahan kaagad, kaya lang ang bilis. Sabi nga ni manager, kausap-kusapin mo muna, kung po pwede, kapihan mo muna, pakapihin mo muna, pakainin mo muna, kung ano man, babayaran naman ni manager.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Marunong eh. Pagka medyo sa tingin ni Kirit na alanganin na ito eh, hindi na maayos kausap. Ay, baligtad pa no? Pag sanabi ni Kirit na alanganin na ito ah, hindi na maayos kausap itong mayari ng tindahan ah, aalis na ako.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Yan o, oh, ganun. Simoybat na ito kaagad, hataw! Siyempre, mahirap na, kita mo yung galawan niyo. Nakatingin yan kaluwat kanan. Sinisiguro niya na walang nakasunod sa kanya. Si Kirit yung taong binabantayan niya yung kanyang sarili.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O yun oh, tinitignan niya yung kaluwat kanan no? Para lang masiguro na walang nakadikit sa kanya. Oo, siya lang mag-isa yan. Iba ang galawan nito.
3: Bullseye! Bullseye!
1: O diba? Sabi ni Maricel Tampos, good morning Sir G, itumba na lang yan kung mahuli para mabawasan ang kawatan sa puerto. Huwag naman.
3: Bullseye! Bullseye!
1: Baka magbago pa yan eh. Oo, baka madaan pa sa gamutan, mapakain pa ng wasto sa araw.

0: araw, makatulog pa ng 8 oras, tapos makapag-isip-isip pa doon sa loob ng kulungan, baka magbago at pagdating sa labas, maging matino. Ano sa tingin ninyo?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Yes, mabait po talaga yung kirit-kirit talks namin sa Aborlan. Buti pa kayo dyan, mabait eh!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yung kirit-kirit namin sa Puerto, hindi!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi ni Honest Vlog. Oy, mga vlogger, manager, yung mga vlogger ngayon, no? Nakasubaybay ngayon sa XFM. Nasiraan na ng bait yung kirit-kirit dito sa amin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O, dyan, mabait. Dito sa amin, sira yung bait. Nasiraan na ng bait.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sira eh. Yung sa inyo, ayos eh. Mabait. Dito sa amin, nasiraan na ng bait.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero may word pa rin na bait, di ba? Nasiraan lang. Yung sa inyo, mabait talaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Galing bong, ha? Bon, ha? Na rhyme-rhyme, ha? Parang nasa flip-top ka lang, ha?
1: Bullseye!
0: Yan, ha? Manager, may mga vlogger na, oh, na salamat, ha? Alam nyo, welcome yan dito sa amin sa XFM. Kung may mga vlog kayo, approach kayo dito sa amin, okay rin, i-vlog namin katulad dito. I-follow ninyo, ito pong Kirit-Kirit Talks. Type nyo lang yan, si Kirit-Kirit yan po sa Aborlan. Maganda yung mga content niya, katulad po nung dalawang bata na halos di na makagalaw, hinang-hina na, biruin mo. Ikaw ba naman mag-ulam, agahan, kanin na may halong asin. Tanghalian, kanin pa rin, bahaw na may asin. Kinahaponan, siyempre medyo alanganing bahaw na yon, paano na yun, paasim na yon, lalagyan ng asin yon. Tadi maghihina yung mga bata, bukas saing na naman, tisang saing lang ba? Tapos kinabukasan, ganun ang buhay. Maghihina talaga yung bata.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, dahil dito sa mga vlogger na pumunta doon, tapos kumunik sa XFM, na i-broadcast natin, napuntahan ni manager, yan na, sunod-sunod na yung tulong. Oo, napumunta doon at naibigay doon sa dalawang bata. Mamaya talakayin natin yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: 7:42 ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Salvage na yan, si Kirit-Kirit. Perwisyo na yan. Huwag naman.
1: Bullseye!
0: Wala na akong may balita. Patapos yan eh, kasi babalita ko pa yan na nahuli na si Kirit. Walang complainant, nakalabas na naman si Kirit. Nakanakaw na naman si Kirit. Sikat na nga si Kirit eh. Oo, pag tinapos nyo na kaagad yan, wala na, tapos na nga. Ay, sabagay. Ang gusto ko lang dumaan sa tamang proseso. Mahuli at mapanagot sa kanyang mga nagawa. Pero kung ilalagay natin sa kamay natin ang batas para lang kitilin ang buhay ng isang tao, kahit yan po ay masama, mas parabang naging mas masama tayo samang tao, tapos ilalagay natin sa kamay yung ating batas. Pangit din yun. Kasalanan yun. Ding Shabuya. Yan ang magandang Kirit-Kirit. Mapera. Mapera? Yung Kirit na mapera rin sa amin dito, pero bare-bareya. Yung doon, papel-papel yung sa Kirit sa Aborlan. Danny Share, thank you, ha? Corona Gamosa sa pag-share. Manglino Ladera, good morning po, sir. Good morning. Pakulong mo na lang yung si Kirit-Kirit ng Puerto. Yan po, pwede. Ito ang sabi ko, Mary Joy Vicente, 186. Okay ka, ma'am. Saludo ako sa'yo, ma'am. Yan ang talaga pakulong. Pero naunawa ko yung iba kasi yung katulad ni Weng. Nadadala tayo ng pagiging papirwisyo ni Kirit eh. Kaya tuloy nakapagbibitaw tayo na naayon sa ating damdamin. Yung tao nagagalit kaya nasasabi ito. Pero okay ito yung pakulong. Kung doon din siya pakulong. Itong ba? Wag. Good morning, Sir J. Itumban nyo na lang kung mahuli para mabawasan. Kita mo na, wag nga eh. Wag naman. Kirit-Kirit sa Aborlan, mabait. Ayan, opo, mabait po yun. Ryan Toto Rodriguez, good morning. Nakakatakot. Kirit-Kirit Talks, nakakatakot ang Kirit-Kirit dito sa Puerto. Diyan sa Aborlan, mabait. Naku, bumanat na naman si Kirit. Po, bumanat na naman. Mitch Arnopia, good morning. Shoutout po sa Abuat, Bangka, Lagutaya, Palawan. watching in the Kagawad Bakosa. Oh, Kagawad, good morning. Hala, mabait. Mabait si Kirit Kirit. Oh, mabait naman po yun. Yung sa ano po. Dalawa kasi napag-uusapan eh. Yung kahapon na Kirit, yung vlogger mabait. Dito sa amin nasiraan ng bait. Dali, magko-commercial muna kami tapos magbabalik. Magbabalik pala. Ang Bullseye. Saklit lang, mga kabait.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
6: Sakit ng katawan? Mag Santan Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
6: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: XFM.
8: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
10: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santone Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
11: Santone Coffee Mix.
12: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
13: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, call your doctor.
17: Pagpili sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
19: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santone Gold Coffee Mix.
18: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Santone Gold Coffee Mix.
20: Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Premium D3.
23: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
24: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Maaasahan
25: sa sakit ng katawan.
27: Santon Plus Herbal Oil.
28: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
29: Mabibili sa mga butika.
30: Tara, kape tayo!
31: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
32: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
33: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: XFM.
4: X.

0: yun. Gumawa kaagad ako ng script mo eh. Ayun, no? Pwede na kaagad ma-post yan yung video ni Kirit. Tapos yung isa pa, ihati natin yan. Yan yung sa video. Yung sa screenshot naman na iPad, wala pa. Okay, balik tayo sa Bullseye. Gerald po, sa palatuntunog ito. Pinag-uusapan natin si Kirit kanina. Sabi dito, malupit talaga si Kirit-Kirit. Yan na ba yung pinakawala na karaan na sabi magbago? Oh, yun na. Tinanong ko pa nga siya, di ba? Sabi ko, pag nakalabas ka, magbago ka. Sabi niya, magbabago ako. Tulungan niyo lang ako na magkaroon ng trabaho. Ay, walang nakuha ng trabaho. Oy, balik na naman sa gawain. Nag-alagala sa kalsada. Gerald Pili Paalan, Shanda, at gandang araw mga katropa. At ang palatuntunang Bullseye, siyempre mga katropa, hatid sa inyo ng Yes to Health Clinic. At saang clinic tayo ngayon, mga katropa? Saan? Turo mo lang muna kung dito. Ha? Yes to Health Clinic tayo sa mga gusto ho magpa-check up. Free consultation po ito, ha? Rizal? Tatlo lang naman, di ba? Tatlo lang. Tara, doon sa Sur. Okay, sige. Ito ho sa ating mga kababayan sa Sur. Yung mga nandyan sa Aburlan, yung mga nandyan po sa Nara. Sa mga gusto pong magpa-check up, merong karamdaman, yung pong Yes to Health Clinic, pwede nyo pong puntahan, lalong-lalo na yung pong Yes to Health Nara.
1: May nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mong mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakan 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
2: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
1: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
2: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay. La la la la.
1: La la la la. Bullseye. Okay, yun po yung Yes to Health Clinic dyan po sa munisipyo ng Nara. Bullseye. Bullseye. Kung kayo po ay merong karamdaman, may sakit, mahina ang katawan, at naghanap kayo ng alternative medicine naturopathic doctor. Nandyan po yung klinika, Yes to Health Clinic. Free consultation Sunday hanggang Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday, then Friday. Yan po yung mga araw na nandyan po yung pong doktor. Bullseye! Bullseye! Oh, may mga product at iba pang mga serbisyo na makaka-discount lalo na yung pong mga senior citizen, mga PWD. Okay? Punta lang ho kayo dyan, pa-check up po kayo. Yes to Health Clinic sa munisipyo ng Nara. Bullseye! Bullseye! Iwanan muna natin yung pong secret. Hinahanap na rin naman yan ngayon eh, ng PNP. Bullseye! Bullseye! Okay? Pag-usapan ho natin itong pinag-uusapan natin kahapon. Kailangan lang talaga ha. Huwag lang kayo magre-react doon sa mga kaibigan natin, mga teacher natin sa PNS. Good morning sa inyo. Doon kasi yung takbo ng investigasyon, yun talaga yung estudyante. Nag-aaral kaya ho nababanggit. Bullseye! Bullseye! Ito naman po ay hindi naman i-specific eh. Kung ano man yung mga napag-uusapan, yan po yung takbo ng investigasyon. Okay? Bullseye! Bullseye! Dalawa po yung kausap natin kahapon. Ibig sabihin, yung pong PNP na kausap natin at kinumpirma na meron ngahong nangyaring pambubugbog noong pong August 18, hapon, alas 5, alas 6, sa pagitan na yan, estudyante, PWD pa man din yun. Hindi mo na PWD. Yung ano pala yun, yung nasa ospital. Yung sinasabi ho ni Major Manalo na laglag yung pungipin. At yung pala, nakaschedule na operahan yun. Oo. Nandyan yung number bun ng magulang. Bullseye! Bullseye! Yung lugar na yun, kung saan nangyari, pakita namin sa inyo kasi nandoon sila katropang Toto. Pinuntahan nila yung pong corner.